0: Balang ang tamboko.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Babaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. Gabes gid ang Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika
10: Sorbiotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-lay di la cross. Saas ang akon nga sugar? 375.

0: inom ka DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
12: ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men.
13: Gawa sa maca.
12: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
13: Like flavawaska.
12: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sa I Care Gold kag nagpatulo sa mata sa I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Puro de los Pueblos.
20: Hold on, Besara Villarreal.
19: Para sa Puro de los Pueblos.
20: Puro de los Pueblos.
21: 14 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyong sininga mga mensahe, mga ka-K5, diri sa itong siniga pag-pangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, mga ka-K5. Tagimo sang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Bala nyo subong, kuan gid mo? Pertika, hindi lang delikado, magastos pa magbalatian mga ka-K5. tuman kagastos kamahal sang ospitalisasyon, kamahal sang bulong, kamahal sang serbisyo sa mga doktor kagiban pa nga mga professionals mga ka-K5. Gani indi pagpabay-i nga malupig ka lang sang balatian. Importante nga ginamligan mo imo ikeng lawas sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. Ang pagkaon sang utan kag prutas, pag-ehersisyo, pagkatulog sa insakto nga oras, sa kalawigon sang oras kapag pahuway mga ka-K5, makabulig gid amlig sa imo sini nga ikang lawas. Gani ugalia nga mangin kabahin ina sa imo sini nga pang-adlaw-adlaw nga routine mga ka-K5, pagkaon sa masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, pag-ehersisyo, pagtulog sang bastante nga oras mga ka-K5, gag syempre dugangan tana sa madugay na ginasaligan ng mga suplemento sa pag-amlig sa aton ikang lawas mga ka-K5. DTX 500, the superior antioxidant. Amuning suplemento nga magabulig amlig sa imo ikang lawas, malikawan ang high blood, malikawan ang diabetes, malikawan ang mga inflammations kag iban pa nga mga komplikasyon nga tugas sa mga masakit mga ka-K5. DTX 500 nga kapsula, DTX 500. Kag syempre ara man ang pampapag-on sa aton sini nga immune system nga ka-K5, kaupod naton ang Mighty C. Mighty C alkaline base ga vitamin C D immunity booster mga ka-K5. Kag para malikaw naman ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat kag iban pa mga balatian tugas ang kagaw, kaupod naton dira mga ka-K5 ang Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Clinica D3 Bio, himo sa vitamin D3 kag cold press extra virgin coconut oil. Gani para mamligan nato ni kayong lawas, malikawan ang gastos, malikawan ang mabutang sa peligro kabuhi mo bangod sa mga balatian, tumara adlaw-adlaw ang power trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. Available ni sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal mga ka-K5 online kag syempre available man sa sentro sa balaligyaan dira sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tawok sang PLDT. Kag pwede man kamo actually makapakonsulta sang libre arada si Doc Meldy Cadena, Klinika Wellness Consultant, naga-offer sang free wellness consultation Lunes tubto Biyernes. Lunes tubto Biyernes, last 9 sa aga, tubtob last 5 sa hapon. Kay kung Domingo, dito siya sa clinic sa Sara, Iloilo. So Monday to Friday, pwede ka mo maka-avail sang free wellness consultation dari sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Kalakip sa mga free services among QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind and body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan mga ka-K5. Free wellness consultation, aradang clinical wellness consultant si Doc Meldy Cadena, Lunes to Biyernes, 9 a.m. to 5 p.m. sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City. Kagkong Domingo sa Clinica de Alternativo sa Banwa Sang Sara, Iloilo, 9 a.m. to 2 p.m. mga ka-K5. 18 minuto sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Sa dugang abalita, diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Sa dugang abalita, kahapon ginaprobahan na ang piso, ba piso gid? Nga saka sa pamasahe sa dipasahero nga jeep mga ka-K5 diri sa Pungsod, Pilipinas. Reaksyon sa pila ka mga grupo, doko ni doko pampalubag loob lang kuno mga ka-K5. Iti piso gid ang saka sa kadako-dako sa pierde sa mga abyanaton nga mga motorista. May detalye sa balita si ka-K5, Darren Salomeo Henson.
0: K5 News FM Live Report.
4: Yes, K5 Roldan, no? Pampalubag loob o kung pang-ulo-ulo lang sa mga motorista o kung sa mga drivers ng jeep ang ginimo, no, sa national government, no? Kadungan sa sining o kung kasunod sa pag-approve sa Department of Transportation sa rekomendasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pagpatuman, no, sa dugang na pamasahe o kung piso na increase sa traditional jeepney samtang 2 pesos naman, no, sa mga modernized jeep at T5 Roldan. Sa aton sining interview kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener sa No to POV Face Out Coalition kay Subuman, Secretary General sang Bayan Panay, hindi ini bastante kapay 5 dollars para sa mga driver. Suno sa iya nga hindi gini kaigo ang piso nga saka sa masahe ang buti matabunan ang nagapadayon nga pag sinaka man isang galastuhon sa mga driver bangod man sa asod-asod nga pag saka sang presyo sang gatong sang nagbiligad nga mga simana. Suno kay foro, temporaryo lamang nga solusyon ang fare increase kag posible man nga tikang inisunod diri sa gobyerno para ti mapakalma ng no, mga driver. Antes man ang ilang sininga nationwide strike no kon welga pati gayon non sumong nga adlaw sang Martes no Setyembre 29 tugtugwas nga adlaw Setyembre 30 no sa nakalain-lain man nga lugar diri sa Pilipinas nationwide ininga welga kakipay broadband panawagan sa gobyerno no sa sining pala sa anon man gani sang mga driver no mga motorista bangod sa tuman nga pagsinaka man sa presyo gatong. So na po kay Puro, at isa nga ti manubo pa ang presyo sa gatong, kay may ara man sa rollback naging patuman sa mga simana, huwag niya gatahulugan nga masulbar ang problema sa mga driver bangod sa ilang sininga paglantaw, posible naman nga magsaka niwat ang presyo sa fuel sa masunod nga mga simana 35 Rolda, no? Panawagan sini at kuntani, ibasura ining oil deregulation law kag para mapaganhagan ang ilaman sini pala sa anon K5 Rolda. Ari pabatian naton ang pabahin sa pahayag ni Mr. Elmer Foro ang lead convener sa No to POV Face Out Coalition kag the same time Secretary General sang Bayan Panay.
1: Ang piso no nga gini na approve no sang LTPRP nga implement subong actually daw pang ulo-ulo ini no sa mga utot naton sa driver usually sa driver no para magkalma na no, sa alboroto nila bangod sa deklarasyon nga welga sa bus nga daw sa dasong nga daw 2930 kag nationwide ini nga welga kag para paumpawa no nga to mga driver gin gaad sila piso no sa LTPRP daw sa kung sa ano pabla kung sa bata pag may bla agaan mo dulce galing may pagani bata kay may dulce at dulce pong nagdos na ang piso hindi nakapatali sa kasno pero pati sa kalulipap no But anyway, para sa ato na muling panulok nato sa piso, no, pang ulo-ulo. But then siling nato nga ni ang piso, nga per increase, hindi sa bat, no, sa malawig na nga ginapangayo sa aton mga utod ng mga driver, bag mga operators, nga panubuan ang preso sang nangis. Bangod ang piso, hindi niya mag-trespasser, no, sa pagsaka sa mga balakluno naton. Kaya sa panawagan sa mga driver, nga panubuan ang preso sang gatong pagi sa pag-dula, no, sang oil deregulation law, excise tax, kag expanded value added tax sa produktong petrolyo. Actually, sining naton, ang gakatabo gani subong, base posible gani buwas, mapanubo sila sa presyo sa nangis. No? Pero sining naton, bisan magpanubo pa sila buwas, madayon gyapon ang welga, kaya ilaban na ba, dasun si Mana Pawio na Manila. Samtang ara ang ining laying oil deregulation law, sining naton, why gins ang kasiguruhan, nga mapasiguro, nga mapabilin, nga manubo ang presyo sa nangis kagamiton lang permi, no? Nga rason ang gyera sa Middle East para maka-overprice ining mga oil cartels. Kaya masubo pa sini kay kahimbo ng atong gobyerno. Ang ginalain sa buot namon ang pagka-inutil ng gobyerno sa pag-asahimo sa konkreto ng atikang para mapagar, no? Ining pagsaka sa produkto ng petrolyo. Since nga almost 17 pesos ang buwis ini, no? Nga nagkakantuman sa kabansang gobyerno. Subot silingon sa pagsaka ng produkto ng petrolyo, ang oil cartels kag ang gobyerno ang nagagana, no? Sa pag-antos sa malapad niya pumuluyo. Kaya sa bahin naton, nagataas ka, nagataas sa inflation na ito. Kung pagmahal ng balaklon, nag-abot na, no? There is sa Iloilo, 8 point something. Sa Capiz, no? No, sobra na 9%, no? Ang inflation rate. Gani ang siling naton na ang nagtugas ini ang dakugid ang office, no? Hindi na kita magsugot pa. Nga padayon ini nga imuon sa gobyerno nga daw sa way lang. Gagawin siyang konkreto nga tigang kasubong man ang pagpasugot nila sa oil cartels yung pinagusto na sa pagtasaka sa produktong petrol. So dapat tama na sobra na ang tata na.
3: Okay, so butsilingon sir, para sa inyo daw kulang gini ang piso nga increase sir o kung ining duga nga pamasahe subong sa jeepney.
1: Yes, no, kaya wala po hindi yung masabat sa ano, sa fair increase lang. Dapat na ni may kakipat yun yung pagkulag. Kung may policy, yung magkapasiguro nga hindi magpinagusto ang saka, sang parod, ang mga patroyo para dapat may policy yung nagapakita nga seryoso ang gobyerno nga punggan ang pagsaka ng produktong petrolyo. Anong tamaran yung piso? Bisan pila pa kung ang petroleum products na ito, sige-sige nga magsaka. Mga yun, maliwala ang whatever nga fair increase. Kailan mo nun manangin eh sa pagsaka man sa gatong, no? Hmm. So ang gatong natin, subong nagsaka by mga subong na bulan sa September, nagabot na mas sobra 18 pesos. Doon ka konsumo kita sa almost 20 liters a day sa mga driver natin, 20 liters a day. So kung silingon, mga lapit-lapit 400, no? O kung na mga 300, mas sobra 350 pesos a day ang nagkakadula since September lang. No? But then kung balikan natin, since March, mga 50 pesos na yan ang nadula sa atin. So kung mag-20 liters, isa kalibo na yan nadula sa atin. Hindi kung gaan ka piso, ang piso is only equivalent to 200 pesos yung dugang sa income. No? Kaya balan mo ang regular o kung ang average kakarga o pasahero sa isa ka jeep is 200 passengers a day. No? So piso is only 200 pesos ba, no? So, kung siling yung tama kalayo, but then, kagikanwa, why mo ginalubad ang ugat sa problema? Ugat sa problema, ang oil price high. Kagang may oil price high, pangod sa government policy nga oil deregulation law. So, dapat lumaroon ang kwaon nining oil deregulation law. Dapat kwaon na nining excise tax kag-evat. Ini ang konkreto nga solusyon. Kag hindi lang, ang simple lang tautawan kita sa piso, solusyon na hindi ini kag-K5 tarif.
3: Okay. So bilang nag-support man o sa aton sininga transport sector sir o sa imo sininga monitoring diri sa Western Visayas no ilabi man diri sa mga nagabiyahe diri sa Capiz sir ano ang current subong sitwasyon ang kumbaga ang problema gid sa aton sininga transport sector sir.
1: Was there is may daan na tinatang ang problema there is modernization program kaya ginapilit kita na i-phase out ang atong traditional jeepney kay Island sa mga sa malalungon ng mga modernized na imported minibus. Ang problema kaya subong yung oil price hike. No? Nga sa road lang alos why nasing dalapuli ang mga driver na ito no? Kapinta sa Capiz no? Nga ang ilabyay sa mga kabanwahanan nga hindi man madamo ang pasahero git. No? Subot silingon ang halos makita natin dira ang pagkitid no? Kung pagamay sa nagabiyahe nga sa lakyan. Hindi man sila pwede kapahapog lakit di kung maglakat sila nga hindi man sigurado nga mapuno sila mapindi man sila sa ila pamasada no? Kaya dira natin makita ang shortage ang resulta sini mag shortage may shortage no? Sa public transport no? Kapin pa sa mga halin sa mga baryo-baryo halin sa ibanyang panuhanan nga hindi magyan sa major highway natin no? So ako na matabo, no? Kaya ang problema man, ang pasahero natin, especially kung magpuli sila, kaya yun na kulang ang mga salakyan. So nag-result din isang overloading, kaya di kulang ang salakyan, maangkas na, makabit na lang para lang makapuli. So ini ang epekto sa sining OPH, pero ang pinakadakuin ng epekto sa OPH, so kung oil price hike, amo ang pagmahal sa balaklunon, no? Pagmahal sa tanan, no? Nga sining natin gani, ang aton dati na nga manubungan siya, no? Alos, why na sing may madala po ni bangon sa tuman kanubong o tuman kataas ang presyo sa balaklon, no? Sa bahay naman sa mga driver, so kung sa tuan ay makabit-bit pa sa puli mga 800 pesos, 600 sa mga sobra 12 hours yung biyahe, so kung ano so na lang siya makabit-bit 400 ng bangon sa pagsaka sa presyo sa gatong, kaysa ba kabahin man sa operator nga may driver siya, actually ang boundary niya kisang ina buwi na niya na lang para lang maka, may income na nila driver. So nag-antos iya sa sining oil price like ang magagmay nato nga pumuluyo no, hindi ya gani ang mamanggaraan nun git nato nga pumuluyo ang magagmay ang himol na daan ang ginatingala nato nga wise hindi mo katikang wise konkreto katikang despite sa madamo na nato nga binulad may ginarecommend sa gobyerno nga i-suspend na ilang oil deregulation no, i-suspend na ang taxes ang excise kagaya but then nagpabilin sila nga bulag kag kumul sa usiling naton at sa time na mag-declare kita kag manawagan nga mag-upon sa well gas sa 29 kag 30 kakikaib darin.
3: Okay, sige sir, lastly sir, anong mabilin nyo lang ang minsaya sa
21: okay K5 darin
4: labat yan no K5 road dan si Mr. Elmer Foro ang lead convener sa No to POV Face Out Coalition kag Secretary General Secretary sa bayan Panay no sa reaction man sa sining piso nga dugang sa Pilipinan sa jeepney K5 Aroldana.
21: So kwan gid no piso gid K5 dare nang ginsaka tiano gining impact sa piso?
4: Yes, amo gani no ka K5 Aroldana na sunok pa sa aton sining mga transport group. Kakulang gid ano hindi nakante. Kag hindi gid nakaigo sa mga galastusan. Kag kung ikumparar mo, apisar na may rollback sa mga simana at ikapila na yung mag-increase, no? Pila na yung kasimana, pilo na yung inugang sa presyo sa gatong. Kung ikumparar mo na may rollback sa buong kanti, sila na alam na nga ginalauman na daw wala mag-iapon ba na may hura, mawion man, nga mag-oil price hike naman sa masunod ng simana. Kag sunod pa ganit kay Mr. Elmer Foro, na masami na lang ginarason na sa aton siling gobyerno ang tensyon sa Middle East kag wala sa naghihimo kag wala naghihimo sa konkreto nga tikang para mabuligan man ang mapaganagan ang palasaan no sa transport sector sa K5 Roldana.
21: Okay. Pero ang piso naman K5 darin nga saka sa pamasahe although pampalubag loob sa mga driver ang apektado naman mga pasahero naman, di ba?
4: Yes, insakto ka K5 Roldana no. Sa mga pasahero naman ni ang bawi no kay nga daan no kung maglapaw naman sa kun layo imo kadtuan maglapaw dira sa minimum lang na kilometro may another dugang ng 2 pesos ka K5 Roldan ako maglapaw naman sa succeeding kilometers so but silingon no ang piso nga na posible madugangan niya kung sa mga commuter naman na piksuhan niya. Kung dipindi sa kaliwan sa inasinigang kalantuan na si ang commuter naman mapiktuhan. So, no, hindi siya, no, hindi siya mala makabig na makapahagan-hagan man sa buot, no, sa transport sector na ton, kag sa mga commuter, kati Fargoldana. That's why, amo naman na, naginabuso man, no, ni Mr. Elmer Foro, sinasinigang grupo, na kung tani maghimo, mala sa konkreto, masolusyon na na hindi mapiktuhan ang mga driver at the same time ang mga commuter, nga dira naman na part sa mga commuter, kung tani, dugangan naman sa mga workers ang sweldo no, okay. K5 Roldan, ang wage increase mula na titutut sa mong, no, why man ginatuman sa natong sininga gobyerno, kaya sa HCR, kung ano yung ginagusto, no, nga dugang na wage increase, ang gilayo man naging bawi sa gobyerno, K5 Roldan. So okay. Muna no dako gid para sa ilang pulasaan no ni Subong ilang sa mga driver ang nagapangunagin ang oil masami nga oil price hike o pagsaka sa presyo sa gatong K5 Roldan.
21: Sige. Salamat K5 Darren.
4: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Sini balita ang ginadulong sa inyo sa Mighty CDM Unity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
21: Madamo salamat K5 Darren sa gindulong balita mga K5. Although ang saka sa pamasahe nga piso mga K5 kontra ini sa mga commuters pero sa part naman sa mga drivers hindi gidyas ang relief gyapon hindi gyapon nga makaginawa sila. Gamay ini gyapon mga K5. Kung lang taon ta, let's face the reality. Tanan subong yan nagasaka. Grabing inflation mo. Bisan magsaka man subong sweldo mo, Amo mang yapon, di mo mabatsagan nga ah. Ti kamalmahal sa Balaklon, mahalang bugas, mahalang sudaan, ang gatas, groceries, balayran sa kuryenteng, bilta sa Kapelco nga taglumapaw, tubig, internet. Makuha ka sa marato nga plan sa internet. Tagaan ka sa nagaigod ng serbisyo, tendency mo mapadugang ka naman sang imo sininga balayran. So ang trend subuya pasaka nga pasaka. Nabtanta pa isang una mga ka K5. 20 pesos mo kadto ka sa lipunan may 20 ka. Siguro college days. May mabakal ka na nga sudaan, may mabakal ka na nga porotpot nga isda or mga tabagak da nga mga ugada bala nga mga assorted. Mabuhi ka na 20 pesos mo. 2000 ano ni mga 2012 goro, 10 to 12, 2010 to 2012, 13 na 20 pesos mo may mabakal ka. Dason pila ka lang sa NFA rice. Mabuhi ka na kahit papano. Puro subong iya, anong mabakal sang 20? Anong mabakal sang 20, mga ka-K5? Ultimo, gani galibod sang malunggay pandisal na ginainto pakamoda sang iban? No? Amatigab lang at tinapay? Nga kuno malunggay pandisal with cheese, pero din dampid ang cheese, din dampid ang malunggay. Bakal ka subong sudan isda, way ka sa mabakal subong isda nga purot-pot nga barato. Sa una ya may gaatad-atad panada sa palibot sa merkado, makabakal ka pa bisan inang may sudan noon ka lang gidbala, may pinaisan ka nga maluto. No, may sabaw-sabawan kada may sudan noon ikaw urang pamilya mo pero subong ya puwerte ka mahal. Kagindi ta mabasol nga nagamahal ang presyo bangod man sa mga nagabaligya. Kitigla, grabing inflation mo. One sige sininaka sang gatong, saka manatanan, ti subong may rollback mga ka-K5, pero pilagi ng rollback. Hindi gani kapatas mga ka-K5 sa mga gin sininaka sa nagliligad ng mga sinimana mga ka-K5. No? Dason, ang yatag lang sang gobyerno, sang LTFRB, piso. Hindi tagani ma-suspend ang implementation sa pila ka mga patong-patong nga mga buwis. Kitanan ginabuwisan sang gobyerno, kulang na lang pati pag pamuhin mo buwisan sang gobyerno, kulang na lang pati pag ginawa mo buwisan sang gobyerno. Sige buwis, wala too. Pero ti ang impact mga ka-K5 sa aton nga mga taxpayers, sa aton nga pumuluyo, hindi mo man mabatsagan. Mga ayo ka financial assistance, hindi man nami mang inexperience mo. Kay man ang nagahatag, kag naga-evaluate, matapubre, suplada. Di man nami na sa pamatsagan sang taxpayer. Maimplementar sang proyekto ang isa ka politiko nga epal mga ka-K5, kulang na lang ang buo niya ngaya kwarta ng implement. Laban pang kawat kaysa sa implementation, tinamian ka na. Ang kalidad sa edukasyon ta, samtang nagadugay doon, nagapinigado. Nagadamo, imbis madamo ang nagaalam, nagadamo ang nagamango. Kaya may permi na lang TikTok, kag kung ano dang ginahimo, mga ka-K5, imbis nga, bayiro ng utok sa mga kabataan, kag paayuhon pagid ang kalidad sa edukasyon. Ang aton health services, nalipay bala kita sa gina-offer sa aton ng serbisyo medikal sa gobyerno, mga bulong, tikad to kagani sa government hospital, pasalamat ka na lang kag milagro ka na lang, milagro na lang kung kumpleto na sa bulong kag mga supplies. Pero tanan nga bagay, kulang na lang pag ginawa mo, kag pagpanguy abubuisan sang gobyerno, pati pag-abot iya sa mga bagay ngang tao makabinipisyo kung tani, pigado mga ka-K5. Tikad ako sang ginaginansya sang gobyerno, tadi sa taxes nga ginaimposo sa gatong. Kag masyado kita ka-dependent katama mga ka-K5 sa mga oil producing countries ngani. We don't know kung wala gin man ginbugayan ng Pilipinas sang oil deposit or basi kag di kulang lang kita sa mga pagtuon. Pero nga itong diripunto mga ka-K5. kung kinanglan panubuan ana iyang buwis or i-suspend ang implementation sa mga buwis gani sa gatong. Why not? Tila ban man ang kawat, nalantawan nyo ba lang magkahililad ang balita sa mga kakifay babot mali-malita nga kwarta nga ginistoryan sa mga panulay nga politiko? Makon mo, ginakubra nila yung minalita nga kwarta, bagbag nga kwarta, samtang kita nagapulaw bugtaw kag dumabuktot na sampan rabaho para lang mabuhi kita. Makakaon kita at least 3 times or 2 times a day. May day off kita at least once a week. While sila iya, ang buwis kagida, bayad ta direkta kag directly and indirectly, ginakawat lang yan sa mga deposit ganito. Kasong pag-abot sa mga programa, tiyari tagaan ka piso nga pasaka sa pamasahe against matod sa pasahero, pero pampalubag loob sa mga driver. Nga instead, kuntani, nagimo kita sang konkreto nga mga solusyon sa problema. Isa ka problema nga kung solusyonan mo, madamo ang makabinipisyo. Tiyano ginakabudlay basurang oil deregulation law? Ano ginakabudlay nga suspend ng pila ka mga taxes nga patong-patong? Well, gatubang kita sang krisis sa ekonomiya. O galing ti, basi isip na nilang ilay nagsulod sa bulsa mo. Mangayo ka bulig sa gobyerno, papilahon ka pa bilog nga adlaw, damo pa sa mga papel nga ginapangayo. Pero kung mangawat ni mga i-deposit, ganit, kahopos katama. Tutukan ta na mga ka-K5 dari sa aton sinig pagpangalagad. Balikan ta na mga ka-K5 ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Halongi mo ikayang lawas. Kapod na to ng DTX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Uy, good morning lang kay Ma'am Shane Hillary C, kag sa C Family, no? Dira sa may mungpong ho, nag-monitor. Good morning. Salamat, gid, sa pagtutok dari sa K5 News FM. Good morning man kay Ma'am Rena Leo Ayan Roja, nag-monitor na. Sherry Ann Asibug Unar, si Mayang Aga. Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Irene Macario, nagatutok nga. Charisa Mendoza Andrada, Ma'am Elma Dordas Manalansan, kay Jove Bisorio sa Badyangon President Roas, Ma'am Bernadette Umiten Calzado, ay sa Tunggala, nagatutok na sa Blasco Pilar, Ivan Ciudad, good morning, kay Herosa Noven, thank you, good. Ma'am Genevieve Incong Rosales, Boyet Rote, good morning, Tita Judith Alua di Maisip sa President Roas, Rhea Umbas Calino Balbona, kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, maing aga salamat gid sa pagtutok. Kay Liwayway Bartiso, good morning. Sir Renan Tikam, salamat gid sa pagpamati diri sa K5 News FM. Nung Imlot Dorado, kag sa Dorado Family sa Panitan, maing aga. Ma'am Margie Luda Bayot, nag-monitor na. Salamat gid sa pagtutok sa K5 News FM. Pagbalik ta, diri sa aton siniga pagpangalaga, dugang ang mga balita, mga pilan ta makadali, DTX Coffee Mix ko, kag tumaron ta naton Power Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bayo. Magabalik kita pagkatapos sa mga panumdo.
5: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isang kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Mabagat, mangabuti ka.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanaw. May isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Clinica Sport Biotics.
5: DTX 500.
25: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag-DTX 500 na.
25: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
25: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka?
25: Mag-DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
25: DTX 500.
5: DTX 500.
26: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
27: Imong blood sugar test.
26: Kila tong
27: score ganit?
26: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2.
27: Ila na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500!
6: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang. May oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
8: DTX 500.
23: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: Pueblo, Roldan, Besana, Villarreal, para sa Poro de los Pueblos. Poro de los Pueblos.
11: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa mga balita diri sa Foro de los Pueblos. Inadulong sa inyo mga ka-K5 sang Clinica Complete Sporbiotics. Ang spore-based probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy at san, healthy ng alawas mga ka-K5 mag, Clinica Complete Sporbiotics mga ka-K5. Isa mga taga-RV Minimart sa TTC, nag-monitor sila dadlaw-dlaw. Thank you, gida, mga suki naton sa RV Minimart. Hindi nyo gid pagliso arad junior dahil ang sanggid sa K5 News FM 100.9. Kag likewise sa mga taga-Paseo da sa natungan sang Cathedral kag City Hall no, nakalansang Manadela Radyo gapamati sa 100.9 K5 News FM. Adamo gid ga salamat sa aton mga suki nga mga ka-K5. Oy sa kay Sir Harold Chris Balios Trinidad kag sa Trinidad family sa Balios and Trinidad family sa Pontevedra. Good morning, salamat gid sa pag monitor diri sa K5 News FM. Thank you gid sa aton sining mga ka-K5 gadaga tutok da diri sa aton pagpangalaga.

Sa aton sini nga mga ka-K5, by the way, subong, gina-ongoing na dang distribution ha, sa may banwasang pilar, sini or nagakuan na nagaplastar na sila sa validation, mga ka-K5, para sa pagatag sang ayuda sa mga farmers and farm workers, no, mga plantadores, kag mga nagaobra sa mga kampo, mga ka-K5, gabag kabaton, sining kwa, no? 10,000, may waki pa gani, gali, sobra gismil ni mga ka-K5 ang mabaton sa mga beneficaryo. Dira subong sila sa may banwasang pilar mga ka-K5. Sa information, halin sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar, 10,325, baw dutupad lang ba? 10,325 ang mabaton sang kada mga beneficaryo, 4,055 dira ang makabaton sa pilar mga ka-K5, no? Kwan ini may mga scheduled date ini sang pag-release sang bulig pinansyal mga ka-K5, no? September 29 aga kagapon, subong ini adlaw kag September 30 aga man kagapon. Dira sa pilar may mga identified na list of beneficiaries mga ka-K5, no? Dira sa banwasang pilar base diri sa ginpagwa man nga datos mga ka-K5. Kag maglosi na, mayari pagid sa natalana man sa iban nga mga banwa diri nga natumod na sang Department of Social Welfare and Development. But so far, dira sa pilar, 2003. No, 2003 ang number of beneficiaries sa listahan naman for subong payout. Pero all in all, 4,055 kay 2 days sa pilar. 2,000 anay subong makabaton sa President Trust, 2,914. Sa DAO, 315. Kag sa September 30, 2,055 sa Pilar Gyapon. Kag sa maayon sa October 1, sa kwana na sa Webes, may makabaton man nga 2,910 ka mga beneficiaryo mga ka-K5. All in all, 10,194 ang mga beneficiaryo mga ka-K5 sa Pilar, President Rojas, maayon kagdao. Ang tingalaan kong Pontevedra nga man wala. Kaya Pontevedra lapad man ng kampo. No, damo man na sa mga mangunguma, mga ka-K5. Damo man na mga plantadores ang tubo. No, so far, why there is a lista halin sa DSWD mga ka-K5. Pero basi may mga kwan pa, may mga masunod pa man nga pizza sang distribution mga ka-K5. Amo na nga ton, sininga pag-tutukan kaga pagabantayan mga ka-K5, no, ang masunod sina nga mga updates sang naka-schedule, no, nga distribution o kung pagatag sang ayuda mga ka-K5. Salamat gid sa inyo pagtutok sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos program mga ka-K5.

0: Sa aton sini nga Christmas countdown, mayra na gilamang sang 87 kadlaw, 87 days left until Christmas Day, mga ka-K5. Salamat gid sa iyo pagtutok diri sa Foro de los Pueblos program. Nangin kaupod man nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Bill Uy. Tagimo sa DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga ka-K5. Kaupod man siyempre ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men kag ang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. By the way, happy birthday man kay Kapani Cordinillo, no, kay Kapalilian Pani Cordinillo, dira sa may barangay Luktugan ba birthday gali sa bong ni Kapani o. Happy birthday ka pa kag thank you gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Victor Bostilo las kamay aga kag kay Ma'am Gianna Velsiloso. Salamat gid sa pag-monitor. Standby na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Amy Berondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Iligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik.
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tigasin.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
15: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Arag ipon pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, hindi consider ka na obese.
17: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini-carots.
17: Hindi lang carots, mga doktora.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, at ako, tani nga kung magkaon, kung balot, galingin tayo ang ako nulo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damok ko ba yung ikaw?
3: Ma-edukar ka pa?
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: So, istoryanta subong Doc Ramil, no, kung ano bala ang plemas nga ginatawag, no, excuse me sa mga nagapala mga subong, no. Kag kung ano bala ang buot silingon, sang color sini, no. Ano bala ang ginatawag nga plemas, Doc Ramil, kag diin ini nagahalin.
19: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga kag lower respiratory tract airways. Ang plemas ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses kag iban pa nga mga foreign bodies agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Tikong gainom ka DTX500 kag MITC regularly, no? Bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
18: Ang upper respiratory tract kaangay sang imo nga ilong, no? Baba kag imo nga tutunlan ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus. Lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sa gina-experiensya nga infection sa imong lawas.
19: Kabalo ka ang mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sa tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sa respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sa hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan, kag unconsciously, kisa aton matulon mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang posible bleeding subong man ang pula o pink ang plimas.

0: mo, Dr. Ramil, but silingon may nasal congestion ka, barado ang imong nga ilong. Bangud inflamed or nagahubag na ang imong nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imong nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. Ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang kolor.
1: Mm. Kung yelo naman ang kolor sa kibid, meaning sina mayara sang gira nga nagakatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kundi inman ang halin ina nga plema. Ang white blood cells kag iban pa nga mga immune system soldiers ang nagapatsanay sa kagaw kag ini sila ang gina panghimos ang imo nga mucus or imo nga plema upod ang mga nagkalawas ag lawas ang bacteria o viruses kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants, no, sang nagkalamatay ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba kita mo na pag nagyelo ang plimas, meaning pa ano na, damo-damo na ang mga fragments sa bacteria or viruses.
0: Kung green niya, Dr. Ramil, ang color,
1: ati, kung green ang color sa kibin butsilingon, hindi lang simple nga gira kundi World War na ang katabo da. Kaya ang green nga plima ang naga-indicate sang widespread kag makusog nga immune response. Daw kan la atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually virus ang kontra, that's why green ang color. Viral infections are self-limiting, basta bakod lang ang imo nga immune system. That's why kung adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, wala na gadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso kag bakod gid ang imo nga immune response. So may pagani ang hulo-sulo sa Mindanao eh, Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw-adlaw, milyones nga kagaw ginaaway sa aton nga immune system. Wala na ya untat ang waswasanay. Amo nang rason nga dapat adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kag Mighty C. Bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Saan upa mo mainom DTX 500 kag Mighty C, guba na inyo lawas, balatian no na kamo, mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag Mighty C. Kag indi kagidya matamaan kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Katotoo sa mga dugang benefits, Sir Kevin, anong dugang pang mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C?
3: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
0: Para sa dugang nga mga health benefits, Dr. Ramil, no, sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung nga hindi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas ang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag naga-rejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pag-maintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulukon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Te, kung damo kada bikohan ng punggod, di madula, pwede ka dagko gidya. Tumatsyagan mo siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Doc Sam, that's oily, waxy substance na ginaproduce ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sang free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit ang amount sang oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga istaran sang gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes rason nga nagabutoy-butoy na nagadlagko bala Sir Kevin ay mupunggod. Agud malikawan amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman puno sang antioxidants kag naga-prevent sang gitwag oxidation. So meaning pa kung wala oxidative stress, equals healthy face nga wala sang acne. Amo nang secret.

0: ito kung naka DTX 500 ka kag naka Mighty C.
1: Yes, kung pa beauty ang paghambalan Dr. Ramel, Sir Kevin, no? Wala na sang may makadaog pa sa nami nga mood, no? So anon mo na ang kagwapa kon boringot kag suplad naman, no? Laway mi Japan, no? Pero ang pagka may noton sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na kun manugabot ang ilanga pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo Sir Kevin kun amo na, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pag patulan, no? Ang baba ni Mrs. Kung muna, chindihon mo na, no? Paim na lang.
0: Hindi pag patulan, the skip detects 500 kilometers. Awon din na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
1: Anong sekreto niya?
2: Milik sa taguay?
0: Once ka panago si Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
2: Dising, ano, dising. Ang it, nag-19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, ka 19 ah.
3: Kampiyon ni
0: Kabalo ka, ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
3: Maligo, basic.
0: Pagligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginbutangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
1: Paim na lang, no, sa DTX 500 kagmay TC agod nga magmaayo ang mudo ni Mrs. No? Kag palanggaon ka sang tudo, no? Kay ginasiling dira sa Dr. Ramil nga ang babae amo nang suga sa aton nga panimalay.
0: Di ko damo babae, damo suga.
5: Christmas lights. <Sana ganun.
2: laughs> Oh. Igpat-igpat.
1: Oh, so hambal nila, no? Happy wife is a happy life, no? Amo na nga kinanglan halungan tagid ang aton nga asawa.
0: Damo subong chocolate.
1: Oh, instead nga tagaan sila Dr. Ramil sang chocolate kag mga tamis, no? Tagaan ta na lang sang DTX sa 500 kag may TC.
0: Amo na tani.
1: Oh, so amo nang mga power antioxidants nga makagwardyaya sa ato yung mga babae, no? Labi na gid sa ilang reproductive organ, no? Maluwas ng pang imong asawa, no? Sa ginatawag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatawag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang, sang DTX 500 kag Mighty C, no? Kaya muna ang ginatawag makaprevent, no? Sang cancer, no? Sa mga babae, no? So, protektahan natin nga asawa, no? Patumara sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: Kanami sa ginistorya ang tasubong pagpalangga sa babay. Ay. Di mo bakal bulak da.
1: Chocolate, Valentine's
0: Day. Bakle, nalana niyo, ano? DTX 500 kag Mighty C. Di pa agis pag inom sa ilasang DTX 500 kag Mighty C. Kanami ilakotis. Ganami ilang mood, no? Dula punggod. Normal ang menstrual cycle. Kag hindi magka-cancer, te. Nabaklan man mister mo sa ano, DTX 500 kag Mighty C. Imo misis, ginabaklan mo man, no? Kung puro chocolate hatag niya sa imo, kag mantikaon niya pagkaon, alams na. Gusto mo linong nga puloyan, mabuot nga sawa, paim na DTX 500 kag Mighty C. Te, mayamok ka muna.
5: Informasyon sa ikayong gawas.
6: TTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
7: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
6: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
7: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
6: Kabuntag na o gabi eh.
7: Oh, nakarang pila na may mong sugar?
6: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imo paminaw sa imong lawas.
5: TTX 500, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
8: Ako galing sa bigay yung loser sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan ganang magtuon. Sakit na akong ulo, kay inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
9: Pagsubong ka namin sa akong pamisari.
5: Mighty C, pampalit sa mga butika. Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
10: O galing siya yan, nagtantot sila yung isang nagligat. Kaya sakit siya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 kapsul, 3 times a day. 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tigong nalamat sa Mighty C.
5: Mighty C, pampalit sa mga butika.
11: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Kaning kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
0: Importante mo asawa hindi ba ko ilok sir Kevin
2: Dok Ramil no sakto
0: isa, na isa ko no sa kwan mo pamintin sa no isa ko relasyon. Sa relasyon ko no hamot nga asawa
2: no
0: dapat nakapaligo ko no
2: dapat Dok Ramil hindi lang kay flowers kag chocolates ang ginahatag dapat kabalo man sila maghatag
0: sangkikay kits
2: sang klinika de alternative
1: no magboringot si Mr.
2: Siyempre, paligoon anay si Mrs.
0: Amo na ang pinakanami nga gamiton
2: ligo ka man anay no para before the magdate hindi man makaguba sang ambiance bala sang ginatawag natong nga Valentine's no di, ang ginaselebrar subong Valentine's kamuya daw dogira
3: DTX Beauty Soap
5: information sa ikayong lawas
0: pero kisa kapangita sa DTX Premium
2: Premium no?
0: Either day na pero kung nami ang DTX Premium kung may cancer ka may degenerative stage ka kay may ara siya kuan mo
1: may diabetes ka
0: may diabetes ka nami niya siya pero ang atong DTX Coffee Mix nami man niya siya kung butangan nato sang duha ka soft gel sang Nitribayo para matawag siya Bulletproof Coffee.
2: Amo ni pinakabakal subong nga adlaw Dok Ramil no. Ang extend.
1: Magbakal subong
0: extend. Ubos extend mo.
2: Ubos kay pangpreparasyon ko no. No? Ang extend food supplement nagapanami sang imong nga blood circulation. Correct. So kung nami imo blood circulation pati
0: paaman
2: imo
0: paama
2: ng frontal effect no nga may
0: nga
2: may center stand
0: ka. Center stand gabakod.
2: So niya. Kung nami imo blood circulation nami man ang metabolismo sang imo lawas. Kung nami ang metabolismo nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas kag syempre nami man ang paghakot sang basura no.
12: Yan na mag-aso taga Alibabay. Ligo.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
7: Kanus ama ka mag-start og inom og DTX 500?
12: Mga duha pa ka semana kapin.
7: Pila imong nainom DTX 500?
12: Pagyud ka sab.
7: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
12: Multago gabi eh.
7: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
12: Oo.
7: Nya pila na may sugar nimo ron?
12: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
5: DTX 500. DTX 500.
0: Kag syempre, di nyo paglipat yung aton mga kape, no? Sa DTX Coffee Mix. Kag syempre, Klinika Dio Fresh.
5: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Kadto ta sa talakayan naton paano ang ditribayo maprotektahan niya ang atoan ang aton nga mga kurason. Di to ang mogining pinaka importante sa talk ni Doc with Sir Kevin.
5: Talk ni Doc.
13: Thank you Doc Ramil. So pagpatak sang ika 14 nga adlaw sang Pebrero Doc Ramil,
0: Goy.
13: Kag Doc Sam, damo gid ang nagapaabot nga makabaton flowers kag chocolate.
0: Hindi ditribayo, no? Hindi ditribayo.
13: Ang mga lalaki naman niya sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
0: Atos katunggan niya or wala na gid yar. Aras ka sa gingan.
13: Ang iba naman niya Doc Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
0: Aragoya.
13: Pero ang iban gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
0: Amo nang malaki.
13: Kag tungod sa komplikasyon.
0: Why gay nung ditribayo?
13: Diabetes kag high blood.
0: Kay why gay nung ditribayo mo?
13: So buong aton istoryahan kung paano makabulig si ditribayo sa inyong tagipusoon.
0: Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. A month of romance. Basta Pebrero
1: gani. Valentine's Day.
0: Ha? Mga kurason ni, grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero may ara sa mga pagpitik-pitik sa heart nga hindi manami. Kag posible sinyali sa gito ang heart disease. Lo? No? Ini ang dapat hindi pag baliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
13: myocardial
0: infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gadit tribayo ka adlaw-adlaw, di ma-maintain gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton di tribayo. Amo ning naming kuan nami pang regalo.
1: Correct.
0: No, especially kung may mga problema sa gitawag kurason. May mga rheumatic heart, dako gid ya makabulig ang ditribayo. Dok Sam.
1: Correct gid Dok Ramel, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatsyag ka sang simtoma kangay sang pagpindot sang dughan. Ang daw gina tuslok bala, no? Daw gainit ang mga dughan pagid mo nang simptoma, hindi kit pag baliwalaon, no, pagpalanghugot sang daw gina kumos ang imong kurason, no, ini bangod basi may bara ang imong kaugatan kag kulang ang pagbalik nga dugo sa imo kurason, no, rason nga kinahanglan niya magpasang tudo, dapat gid mag ditribayo kada adlaw.
5: Ditribayo
14: mo si Norberto isa ka atlet dako gid ani bulig sang ditribayo tungod ginapapagbon niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Kaya ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga nagasuporta sa imong keto diet. Agud magnubo, oh, ang imong risgo sa mga ginatuwag heart diseases, Sir Kevin.
13: Ang D3Bio naman niya, Doc Sam, nagapanami sang insulin sensitivity. Ginasigurado sang D3Bio nga mausar gid sang selula mo ang glucose kag magkabulig gid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka heart attack, no. Ang D3Bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imong kaugatan, kag inupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imong cardiac function.
0: Eh, no? Tagpila subong, Sir Kevin, ang kwan man, bukis ang flower man. 1-5, 3,000. Ang ibang 3,000, minami lang 3,000 mo, no? Kung ako ya, kayuhon ko ya, desisyon ko sa kabuhi, gaan ko ya mga labans ko sang ditribayo. Sa balay, may isa to ka case, no? Isa ka case nga, no? Nga ditribayo, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsula adlaw-adlaw. Kung isa ka box nga 1-4, at ti may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay ini, kay isa sini ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no. Sang lawas, meaning kung wala ni nga organ, patay na tay. Agod layo kamo sa balatian sa kurason, ti kaonda mo utan, prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne, kag Siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, Ditribayo.
15: Ditribayo! O si Rosita, Kapanluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa paglipon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
5: Ditribayo! Ang Ditri! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Ditri!
1: Look, Sam. So ang Ditribayo makabulig man sa imo sa pag, malikawan nato, no? Ang ginatawag... healthy unhealthy fats, no, kay kun naga-diet ka, no, mm-hmm. ang tendency mo
0: ga-crave ka
1: sa ginatawag carbohydrates mm-hmm. kag fats, no, tumar ka sa D3 before ka magkaon kay dasig ka mabusog bangod ang D3 gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga naga-suppress, no, sang imong appetite.
0: Yes, amo nang kun sekreto te sa may mga ginapangaluyaganda. Okay man na may bulak, may chocolate, paman ni ano Ditribayo, no, inyo nga mga crush, instead kung damo malang kwarta, no, Sir Kevin, kung alanganin giti Ditribayo na lang no, kung Ditribayo adlaw-adlaw ma-enjoy mo pang life kag makapod sang dugay ang imo nga pinalangga nga di layo ka mo sa heart disease. Ano mo, sige ka kaon at chocolate. Mm-hmm. Ano mo, bulak, kaonon. Mm-hmm. Ha, Sir Kevin?
13: Kung chocolate siya, Dr. Ramil, ang imong adlaw-adlawon iregalo si imong crusty dasig lang, eh, no? Makapatay na yung chocolates. So, amun na ang amon nga mga health tips sa inyo kung paano mo amligan ang imong heart kag pati heart ni crush mo, no? Kung love mo si crush o ang imong pamilya, tagai Ditribayo. May panguntra ka na sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, protektado pa ang kurason sang imo nga mga pinalangga. So, i-Ditribayo muna.
0: Sige, so amo na ha, di paglipat eh. May budget sang bulak ang chocolate, budget man ang Ditribayo.
5: Informasyon sa ikaayong lawas. Ditribayo with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: Ditribayo, ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
0: Tagtota sa mga dugang ang mga bintaha o binipisyo kung pala inom ka Ditribayo. Te, siyempre, permi na muna ginapakilala sa inyo ang Ditribayo may C12. Ano nang C12? Mm-hmm. Itawag na sila, lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong gina sunod pa na pag may sore eyes ang bata, ginapatuluan sang ano, sang gata sang nanay.
1: Oh.
0: Nga kaayo because of lauric acid nga ara sa gata sang nanay. So, kung pala inom ka Ditribayo, pareho lang nga inom ka gata sang imo nga nanay. Number one, gina-decrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag increase ang gitawag, makabulig man mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka Ditribayo, ang secretion gina-reduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo kag syempre ang atay, no? Na maamligan sini kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tul-an. Mm-hmm. Ang unang nami kung pala inom kaya Ditribayo adlaw-adlaw.
5: Ditribayo!
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo.
5: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Ditri! Mga butika!
1: Ang binta, pagkat ko naka Ditribayo kakadadlaw, may arasa sa ginatawag caprylic acid o kung C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sa aton nga lawas sa into ketones. Dasig
0: kung pala inom ka Ditribayo, hindi ka dali gutumon.
1: Hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig yakapuyon, no? Tungod nga may aras siya sang ginatawag energy kag amo lang ni ang isa sang klase sang ginatawag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatawag blood brain barrier, no? Labi na gid kun medyo malipaton ka kinahanglan mo gid ya sang Ditribayo kay naghatag ini sang instant energy, no, labi na sa aton nga selula sa aton nga utok. So kung naka Ditribayo ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
13: Kaga ang Ditribayo may ara man sang ginatawag nga capric acid, no, or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imo nga atay, no, into monocaprin kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Capric acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung nagadi Ditribayo ka. Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag madul makapaano kano makabawas ka timbang.
18: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma nagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Pangod din na sa D3 Bio.
19: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabut ka!
13: Kag ang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imong liver. Kag himuon pa into ketones, no?
0: Ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong brain.
13: Kag kung healthcare professionals, be Dr. Mil, no? May pwede gid ka gamit sang modified ketones.
0: Oy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo may kuyap, nami ang kuan. Ditribayo. Oh, okay. Because may ketones ang ditribayo.
13: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa
0: epilepsy. Ketosis, kung wala na carbohydrate, wala na glucose na gamiton, mulawas, ang ano na, ang ketones na iya nga gamiton. So, muna ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka, gainom D3 Bio.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
24: What?
23: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Panahon na naman ang ubo, sibog at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Dapat matanaw gid kuya. Kaya muning pagsugod nila away tungod lang sa suktanay sang utang. Kagtida mo pag inikontra si Chekayot, kaya ti halos taga Kalisingko may utang sa iya. Si Nole may utang sa iya. Si Michael may utang man sa iya. Tapos giga mo kay Kayot, yaw-yawon giga mo ni Kayot. Ang kalain pagid, kay kun mag-utang kata sa pihak, pagkadasun si Mana, may dugang. Ayam! Amuna nga wala sila ka pangutang sa kay Mia. Diri na sila ka pangutang kay Kayot. Kay kun pilang utang mo, amulang gapon. Pero kung dikto kay Mia, pagkadasun si Mana, may dugang na! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Boy Ramon!
1: Boss Rocket, nano kang ito gapaos ka hao?
0: Kamusta ang kinaguwal sa palibot?
1: Ate, gaulat ka gangla kung balama dayon o kung hindi ang eleksyon sa barangay.
0: Sos! Ginahulat pa na hao?
1: Oo, boss eh. Ginahulat pa na iya?
0: Hindi na sila dapat maghulat pa.
1: Gagaaman, boss.
0: Loto na ang tinigang. Tapos na lang boxing.
1: Ha? Kang anong bot mo silingon, boss?
0: Tapos na na iya. Humanay na ang tanan. Loto na na iya nga daan ang desisyon.
1: Agoy! Ay, galik ka, boss?
0: Oo. Daw wala ka pa yabalaga panilag sang gakatabo mo.
1: Ay, nga anong dapat ko panilagan, boss hao?
0: Ang dalagan sa politika eh.
1: Ha? Gadalagan galing ni boss hao?
0: Oo, kung kaisa gani, galakat-lakat man. Amo na, Boy Ramon.
1: Hmm?
0: Hindi ka na mag-asa pa nga madayon ang eleksyon.
1: Ito sigurado, magit boss nga, hindi madayon ba?
0: Oo eh. Bisan ipusta ko pang kabuhi ko. Mapautod ko sang kwan ko kung madayon ang eleksyon sa November 2, 2026.
1: Grabe ba? Ipautod mo ganyan, boss?
0: Oo. Amo na yan akong pamatod.
1: Ay, gamay na nga daan ni ipautod mo, bukanugo na yan. Ako na lang, boss, ngayon na. Hindi na pag-ipautod, boss. Kito, utod naman nga daan.
0: Grabe ka man manghikay sa akon ba?
1: Ay, boss, hindi niya panghikay, ah. Kamatura na iya, boss.
0: Daw sa piho ka. Daw dako-dako ginang imo ba?
1: Amo gani, boss, nga wala ko yung gasugid nga ipautod. Kay kabalo ko nga gamay lang ni.
0: Ate, sadya-sadya, ino. Big

0: Amoy na nga dapat mag-upod ka na lang sa akon kausa, amigo Bantol.
1: Maupod ko nga daw, wala man ito pa kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Kung hindi madayon, subong, base sa palabuton ah. Aber kung pila man katuig nga ton hulaton, madayon gin inaiya ang eleksyon.
1: Madayon gani, pero dugay pa.
0: Ah, bahala dugay ah. Bahala jutay. Basta kanunay.
1: Eh, sabton ko lang imupag hagad sa akon. Kung may kasiguruduhan na gidga madayon. Pero samtang galutaw pa sa sabaw sa tugabang, no comment ko adaya.
0: Wah! Magabu kasi na, dawala kagid gali intensyon ka magupod sa akon kausa.
1: Eh, maupod ko gani kung madayon ang eleksyon. Eh, paano ko magupod si imo, din ko maupod? Kaya hindi man gani madayon. Alangan, maupod ko si imo nga ma-check-in ta.
0: Wahay! Hindi gin magupod sa akon sa amo sinagabagay. Kay base, marat-rat ka.
1: Kaya ba? Pero speaking of election, amigo Norbing Dimbalonao, we will wait and see kung madayon ng eleksyon.
0: Uh-huh.
1: Or hindi kay base bla palak lang tanga palak tapos postpone gali?
0: Bahala na ma-postpone. Ang importante, upod ta iya sa kausa.
1: Maupod ko sa kausa basta may kwarta.
0: Oo, ah. Napaunahan ta na kagani. May masunod pa na.
1: Okay ah. Basta mag-amuni nga aton kausa nga gagawa ang kwarta. Laban-laban ko di mag-upod ya.
0: Wah! Ina, iya.
1: Pero amuna gani siling ko eh. Hulaton taanay kung madayon o kung hindi. Amo paglibot-libot ta dala kampanya. Kay base ibla magastuhan lang ta tapos hindi madayon, sayang lang gid.
0: Kung matabo ina, subo-subo na ino.
1: Wow.

0: Urog?
1: Yes, Madam Magdalena.
0: Urog, sang wala ka di bala kaina?
1: Mm-hmm.
0: May ginawakal si Kapitan Hugakong.
1: Kaya ganun ginawakal, ya?
0: Ano to man? Ay, postpone! Postpone!
1: Haya ba? Animal, pati sa damgoy, ah, gusto niya mapostpone ang eleksyon?
0: Hoy, eh. Sino man ang abing mga incumbent kaya hindi gusto mapostpone?
1: Wala eh, di tsamba na iya.
0: Amo na ganing ang bisan sa damgo ni Kapitan. Ang iya dalamguhan nun, postpone.
1: Di oo eh, postpone git para ka renews ang loan. Wow, mag-amusin na damo naman yung mapila sa Water Bank of the Philippines eh.
0: Do abot mo gidburog ba?
1: Ah, kaya kung matabuho. Samtang garilisana ito sa sulod siyang bangko, si Kapitan, kagang mga kagawad tada eh. Sagwa ko yung mabantay.
0: Ay, kagmano kaya sagwa sa bangko?
1: Pagwa nila, bantayan ko sa dayon kaghambalon nga, te, wala kita da.
0: Oh, sadya-sadya, ino?
1: Wow!

0: DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DDX Beauty Soap na mga best.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, Gidya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, love.
6: Extend Supplement for Men.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso!

0: May kakulat, hoy.
1: Yes, may gabong, hoy.
0: Nagtig-anggo, Rosy Mamburak, dayay.
1: Kaga naman.
0: Daw ka bukal naman, oh. Hmm? Ba't yun, pwede ganing sound, oh?
1: Ayaw matod, no? Gabukal na.
0: Doon ni ka ba, kay Meg? Hmm? Gabukal ng tinig-ang o kung gabukal ng baba ni Mamburak, dayay?
1: Baw magbukal ang baba ni Ma'am, amo nang malainda.
0: Hoy, kay man... Gawlat tayo gali kung saan o siya mabalik. Tapos gintulugan nilang tayo, ha?
1: Mag-amon ang Meg si Ma Meg.
0: Oo.
1: Siya na lang ato ni Moon nga superhero, eh.
0: Eh? Kagpaano man, Meg?
1: Siya ang superhero nga sleeping ugly.
0: Ano?
1: Oo, Meg. Kahit hindi man siya beautiful, ugly man siya. Amon na nga sleeping ugly. Dali ka, Meg.
0: Meg.
1: Pangitaot ako din ayon. May gabukal nga tinigang. Este ang baba ni Mamburak day. Pagkaw natulugan siya, Meg. Mukaunta siya. Kagambalon nga. Ready na tatanan. Siya na lang ang kulang.
0: Oh, Meg. Amo na dahil patingin mo hunta. Siya konta siya. Nga dala may pagpangsutab.
1: Ayala. Sige sa jay, no?

0: Ay, mari kayot. Ari ka man.
1: Oo, ari ako diri agod.
0: Agod pangitao naman si Norbeng di Malunhaw. Basi kung diri mo naman pangitaon sa akon si Norbeng, sugiran to na lang kangadaan nga wala di siya.
1: Ay, Marites, hindi iya si Norbeng ang toyo ko de.
0: Hmm. Kung hindi siya sinuman gali.
1: Ang utang mo!
0: Nga? ano?
1: Te, kibot ka sa nginginhambalanta ka nga ang utang mo ang toyo ko. Ano?
0: Grabe ka man ya. Manulong ka gidya. Mads, kayo?
1: Ay, oo eh! Man kabalan ka eh! Hindi ka madala sa istorya lang. Dapat yaw-yawan ay gidyang gusto mo!
0: Ay, ari mo niyo si Mads Kayot. Ah, gapang ka na gani. Gaprang kang tao nga wala gani ko inugbayad sa imo.
1: Di ako nagaprang ka man sa imo nga manukot na ko!
0: Wala, prang ka hanay tagalit ni nga duwain. Ay!
1: Ha? Are ko de subong sa imo gaprang ka nga magbayad ka na. Kay kun hindi, ipasumunta ka!
0: Ay, hala. Grabe ka man, Mari Kayot ba?
1: Kun hindi kapagid madala, sindihan ta na lang kasang kadila nga ito!
0: Ay, sadya-sadya, ino!
2: I work

0: Bayo kay nag-upot ka man dayon sa konbinos.
1: Ginhagad mo man kumong.
0: Okay daw, mano ka man nga daan nga. Makaupod mo ko? Hindi bala?
1: Dapat pag ginayambal?
0: Oo eh. Para nami man bala sa akong palamatinan?
1: Si Jupiter bala mo.
0: Okay. Doon nagatindi pag inang parong ko eh. Tidari na. Masulod na kita sa mabugnaw nga lugar. Kag maglingaw-lingaw.
1: Atat na atat ka ng gidya?
0: Oo. Para damo naman kita sa mahibo nga kalingawan ah.
1: May kwarta ka daaw.
0: May nano ka man niya. Pwede lang tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
1: Amo na?
0: Oo. Iban na gani. Gakadto na sila sa mabugnaw nga lugar. Wala magani sila kwarta.
1: Ay, ano na yung klase bugnaw nga lugar man?
0: Sa muli.
1: No.
0: Ara ya, bisan wala ka na yung kwarta, pwede tiya ka pabugnaw. Kagka hangaw-hangaw.
1: Nye. Sabi ko gani, anay, kung lain na nga mabugnaw nga lugar.
0: Nye. Amo na yung galing gusto mo? Siya desadya eh, no?

0: detox ka ba? Healthy nga uto.
1: Hi, Dennis Manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
1: Hi, Dennis Lewis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag madami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K-5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
0: 19 years old to sa, hindi 18.
2: Hey, five, galingaw ang time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K-K-5 News FM.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: E3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: DTX 500. Pasami ka bala nagkaugtas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Una.
13: Problem. Magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
12: naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadito ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga nabawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino.
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
21: Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
9: FM.
10: News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
12: D3 Bio.

0: Ha? Sa sedim ta pa kadto?
1: Himo sa gamit mo layas na ta!
2: Hey! Hi! Galingawang ta!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News.
6: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka!
7: Istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy? No? Anong epekto sinisalawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3 Bio.
8: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginagambalgin sa COVID, may arap man, no? Kung nag-ayos sa COVID, tagbinulan tungkod sa cytokine storm.
9: Yes, because of inflammation, no? Sir boy.
8: Inflammation.
9: Yung kakatabo sa sulod sa lawas.
8: Correct. No? So ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
9: Ang imo las, sir boy, kung gakaon ka kuan mang yapon, kapoy, luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
8: Correct, may punto
9: kaya
8: siya.
9: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Padugang sa imo nga inflammation. I suggest ang source mo sa energy is ketones na lang. Mamahaw ka ditribayo, manyaga ka ditribayo, manyapon ka ditribayo. Lung taon na ito kung hindi ka maayo. Sumunya ka anong kapito sa isang kadla magkaon tao
10: niya? Uy po, uy yung taon.
8: Correct na. May inset na nga dapat may breakfast.
9: Wala pa kayo breakfast, may tinapay ka
8: may pre-breakfast
9: ka na.
8: May pre-breakfast ka.
9: May pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon.
5: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga magabuti ka.
9: Sir boy, di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamins is vitamin C.
8: Vitamin C.
9: Pero kung arang blood sugar, unahon niya ka.
8: Unahon niya
10: blood sugar.
9: Same man sa brain, blood.
8: Same man sa brain.
9: Ang dapat niya kabalo ka maginto. May keiko. Inom ko anay vitamin C.
8: Karon lang na.
9: Para nga, unahon ka on niya. Pero kung unahan mo ka on cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pako ng vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo man ang brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, masiling brain, alipa yung brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pako. Kumayari pa ko niya, busog pa ko.
8: Correct, no? Do dapat intuon mo gid
9: daw. Dapat intuon mo gid ya.
8: Intuon mo gid siya.
9: Unahi inom sang D3 Bio.
8: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3 Bio ka lang.
9: Oh, like, especially early in the morning, sir boy. Ti wala ka, wala sa source ang ano, sang glucose. Ti yung ketones sa kon D3 Bio ang iya unahon gamiton.
8: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, o labot ginatinduan pang imo brain sang beta amyloid plaques.
9: Amo best, yeah.
8: Ha? Gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinduan pang utok mo. Hindi ka makakita sang food supplement nga gaamuna sa extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung gina-starve mo ang brain mo, kiwain na sa gakaon sa dapat niya kanon, gaan mo siya sa ketones nga din sa D3 Bio para magbalik ang iya function.
5: D3 Bio!
8: So, amo na, no, si kitanan-tanan ini ga epekto ni there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluyagid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo, ga-peaking na. So yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas ta, nga hindi matap na. So ka dapat mag-detribayo.
9: Ang isa pagid ka, produce ang kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
8: Oh, na. Just,
9: ang nakanami lang, the lauric acid sang D3Bio, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
10: D3Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health. News D3Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni bulig sang D3Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag
5: ganito? DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C,
17: mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colab City. Permila ko ginaubo, kag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo, kag-sip on.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
21: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Missy ang masusunod.
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko
25: ang extend
24: supplement for men.
25: Lourdes,
24: tapos ka ng maligo?
26: Yes, darling. Come to mama.
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas sa Philippine Standard Time, alas 11:09 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Terminal sang jeep dari Saroha City. Welcome, welcome 11 Mbps. Dari sa K5 News FM Rojas. Subong adlaw sa ato sila nga pagpalagad. Pizza 29 sa bulan sa September tuig 2026. Martes nga adlaw. Sa gyapon na po diri sa inyo agad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan. 11 Mbps.
0: Follow nyo lang aton sila yung mga official Facebook pages kung gusto nyo kita makita live ang programa sa K5 News FM Rojas. Makita nyo man live sa aton sila yung Facebook pages K5 News FM Rojas. Kagsuman mga ka K5 K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo lang, kag like and share mga ka-K5.

0: ano karon ang mga nagkalinya, dadiri nga mga balita, naka-line up nga mga topiko. Kag mga reports ang aton sini nga K5 reporter. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag ini nga balita ang builog nga ginadulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton tanan, sa aton nga mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Adlaw-adlaw mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kay mag-inom ka, manayanayagid ang imo sining pamatsyag. Kuha ang stress ng imo sining lawas. Kag ma-detoxify pa ang imo sining lawas sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Tinloan niya gid ni ang imo sining lawas. Ang mga kinaon mo da nga sobra-sobra, pagwaon ina sang DTX Coffee Mix. Kag mapahaganhagan pa ang pagtaas sang imo sining blood sugar sa imo nga lawas mga ka-K5 bangod sang ampalaya extract nga yara sa DTX Coffee Mix. Sandigit pagkalipati adlaw-adlaw, mag DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa aton nga mga kauturan, mabatian man kita kag makita live dira sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. K5 Radyo Tagbuanay Pilar mga ka-K5. Kag sa gusto magpa-shout out, o sige na, padala nyo na ang inyo sining gusto maghatag sang mensahe. Kag gusto magpa-shout out dira sa ato sining pagpangalagad. Dari sa 11 Mbps, mga balita at public service. Ano karon ang mga nakalinyada nga mga balita, nakalinyada nga mga topiko kag report diri sa ato sini nga pagpangalagad. Dari sa 11 Mbps kag sa mga headlines. DSWD Secretary Rex Gatchalian ginpangunahan ang pagpanghatag sang ayuda sa mga apektado sang RSSI sa Capiz. Utsintay-kwatro kakahon sang insecticide ginbaton ni Governor Ferdinand Castro para suportahan sa mga farmers nga apektado sang red soft scale insect sa Capiz. Presyo sang gatong nagnubo subong adlaw September 29, 2026. Piso nga saka sang plitihan sa jeep kulang suno sa transport group. Strong El Nino, posible nga maging super strong El Nino suno sa DOST pag asa. Amo ni mga nakalinyada karon nga mga balita, nakalinyada nga mga topiko nga aton hatagan kabuhi diri sa ato sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps program mga ka K5. Standby man karon ha. Sa report sa aton sining mga K5 reporters diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kano karon ang mga kampyon ng mga topiko natagan ta sa nga pagtamo diri sa aton sining programa mga ka-K5.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Storyahan ta danay ni karon ang ayuda sang DSWD. Pila ka milyon ang gintalana o kung ginpanghatag sang Department of Social Welfare and Development Office mga ka-K5 sa mga apektado sining RSSI o kung ining insekto nga nag-atake sa mga pananom sang tubo diri sa probinsya sang Capiz, Kabangdanan nga gin-declare sa DOS under the state of calamity ang probinsya sang Capiz bangod sining halit sang RSSI. Sino ini ang mga benepisyaryo? Paano ini gin-identify mga ka-K5 sang Department of Social Welfare and Development Office? Diin inigin panagtag ang ayuda. Sino ang ara dira sa pagpanghatag sining financial support para sa mga farmers mga ka-K5? I-identify tani karon kon ang ginhatagan benepisyaryo ginman nga matutuod. Kag ang pamangkot naton, paano ini sila gin-identify? So isa na karon sa tagaan naton pagtamoda. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Shout out! Shout out! Shout out time! Sa aton nga mga ka-K5. Paiway tada na itong barangay kag SK eleksyon nga daw nabuhi. Matapos nga ginapirmahana kag naghatag na sang pinal nga opinion o desisyon mga ka-K5 ang Malacañang, di kahapon gulpi na buhi ha, bangod sa itong petisyon dito sa Supreme Court mga ka-K5 nga ginapadeklarar nga unconstitutional ang pagpaiway o kon atong lahi nga nagapaiway sa barangay kag sanggunian kabataan eleksyon. Paiway ta na danay, dirita danay sa mga ayuda. Kaya daw nawili na tatanan politika. Nakalimtan ta na ang benepisyo sang aton nga mga pumuloyo. Shout out sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga ka-K5 nga nagpadala diri sa ila sining mensahe. Ay, by the way, gusto taman tamyawon, no? Happy birthday sa aton sining technical partner. Kay ka-K5 Jubik Hober, thank you so much gid partner, no? Happy birthday gid sa imo. Ano tada? May ano tada subong sa piha ko? May ano tada? Anong ginasinyas mo, partner K5 dyan? si K5 Peter, ara nagpunsok gid ka mo da. Anong may ara da? ano, liwat, grasya. Wow! Oh. Sige, happy birthday ka K5 Jobic Hober. Good morning, Sir Alan from Arlene Unyada Basa. Thank you so much. Good morning. Mayong udto ka K5 Alan from Rodolfo M. Ibanghilyo Jr. Para na. Ara ng grasya. Kasi makita-kita ula na kay partner. So man, mayong udto ka K5 kag sa tanan nga taga Barangay Bara, Sitio Pangpang. Alin sa kay Hazel Paderes. Mayong udto Sir Alan from Roda Donato Amago. Thank you gid Ma'am Roda. Kamusta na kamodra sa dinginan? Mayong udto ka K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Madamo gid nga salamat Ma'am Elsie. Kag sumuman shout out dra sa Balatukan panitan. Sakay Tessy Blances. Thank you, Gid, from LC Acuña. O mayong pagpamati, Gid, kay Tessy Blances, no? Dara sa Balatukan, Panitan, Capiz. Mayong udto, Sir Alan, kag mayong udto man sa mga taga-barangay Binawbawan Pilar. Sa from Remia Gonzalez Bulante. Kamusta dang Binawbawan Pilar? Good afternoon, Sir Alan from Leo John Billiones. Hi, Sir Leo. Kamusta? How are you? Kag sumuman mayong udto K5 Alan. Kag sumuman sa Matias and Robles family dira sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. From Patrick Robles. Shout out ka ginatami o tagid sang happy birthday lang dira kay BG Gonzales. Halin sa kay Remia Gonzales Bulante. Si Louie J. Dimo nagapamati na karon diri sa tonsini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps, diri sa K5 News FM Rojas. Still alive and kicking, sir, from Roda Donato Amago. Ay, wow. Kicking, kicking, ha? Mayo man to, mayo man. So, iban pagid nga gusto magpa-shout out, padala nyo na. Dugan diri sa aton sining pagpangalagad. Kay basahon tana karon diri mga ka K5. Tag standby kamo ha sa mga report karon. Kag balita sa gyapon diri sa K5 News FM Rojas. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. Kung kulang ang antioxidant sa imo sininga lawas, mag-DTX 500 kita mga ka-K5. Amunisa ang solusyon kag rekomendasyon naton para sa aton nga makauturan, DTX 500 sa mga ka-K5 naton sa makauturan tang mga tagpalamati naton, na nag-suprer sang komplikasyon sa ila sining alawas. Komplikasyon dala sang pagtaas sang blood sugar level sa ila sining alawas. Sunod na dayon, magataas man ang blood pressure sa inyo sining alawas, mga ka-K5. So, ang komplikasyon, kulang ang antioxidant sa lawas ng tao. Kulang ka pa bing mag-ehersisyo, nagkapanagakaon utan, kag-prutas, muna siling nilang mga kuturanta nga dapat magkaon kita sa nga prutas nga mayaman sa antioxidant o kon puno sa antioxidant. Sa DTX 500 mga ka-K5, superior ang antioxidant o kon damo sa antioxidant. Ganyan mo na yung aton nga imnon adlaw-adlaw. Agod nga mga proteksyonan ang aton sininga lawas mga ka-K5. Hindi na paghulaton pang maglala ang aton nga ginabatsyag, ang balatian nga ginabatsyag sa aton sining alawas. Gani maggamit na kita mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw mga ka-K5. Kaya makabulig din sa aton ikaayong lawas. DTX 500, the superior antioxidant. Tagsumo man sa aton sining mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati, nga nagabatsyag sa nga sipon, ubo, lagnat, masami nga nagabalik-balik ina sa aton nga lawas, indikasyon ina mga ka-K5 nga nagahina na ang aton sining nga immune system. Once nga maghina na gani ang immune system sang tao, ang aton nga lawas nagakabagdown mana. Nagagwa na dahil sipon, ubo, kisa lagnat, nakatol ang tutunlan, nagapinangatsi kita, nagahina na ina aton nga immune system mga ka-K5. Gani mag-inom, maggamit, magtumar sang Mighty C. Mighty C, adlaw-adlaw mga ka-K5. Ang Mighty C, the immunity booster. Kung magamit kita, mag-inom kita sang Mighty C, adlaw-adlaw, mapapag-onya ang aton sininga immune system. Gani kung mapag-on ang aton sininga immune system, malikawan naton ang sipon, ubo, lagnat nga pabalik-balik sa aton sininga lawas. So gani mag-Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Nagapakinis pa sa kutis ang aton nga mga ka-K5. Kung mag-inom kita sang Mighty C adlaw-adlaw, ang aton nga kutis nga naga-koryanot, panita nga naga-koryanot, bagoon ina sang Mighty C mga ka-K5. Daw makinis ang kutis kung daw bata na kita lang taon. Mighty C mga ka-K5, the immunity booster. para gid sa aton tanan. Okay, damo pa din gusto magpa-shout out. Mayong uto ka K5 Alan from Janaville, Siloso. Mayong uto, Sir Alan, pariente mo ko gali. Ah, pa-shout out man sang family Catalan dira sa sityo Talabahon, Barangay Dulangan Pilar, upod sang family Pungot dira sa may gasoline station from Maria Sweet Catalan. Ay pariente, kamusta ka mo dira sa sityo Talabahan, Barangay Dulangan Pilar? Mayong uto gid sa inyo tanana nga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. O, oh, parin tiyan, ay kita kay manti mga Catalan, mga Clanish na. Basta sila mo Catalan, nagapamarintigin na. So, thank you so much, guys, sa inyong pagpamati, ah. Kagsubuman, mayong uto ka K5 Alan, nagatutok na kami diri sa Barangay Hibaka. Maayon pa shout out kay Girly Dumagpi from Ronald Binsali Dumagpi. Mayong uto, Sir Alan, from Nika Christine Diseo. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad, tagaanta kabuhi ang aton mga ginpang headlines. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapatats mga buti ka! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
6: Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapos!

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
6: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Kasi si Jake, una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal
12: na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
16: Available now.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
1: Extend DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
3: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso.
25: Balik rin sa ato sini nga pagpalagad sa 11 Mbps.

0: Oras diri sa K5 News FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:38 na saga. Balik diri sa ato sini nga pagpangalagad. Dangan tani mga ka K5. Ang mga nagapa shout out. Standby ha, sa aton nga mga ka K5 kay Kuanta report direkta dugay-dugay sa Banwa sang Pilar. Ining pag-abot ni Secretary Rex Gatchalian sa DSWD o Department of Social Welfare and Development mga ka-K5 angot ini sa ginpanghatag nga ayuda pinansyal sa mga farmers sa tubo mga benepisyaryo mga ka-K5 nga apektado sa RSSI diri sa probinsya sa Capiz. Diba sa akong taliwat ang dugang nga nagapa-shoutout, standby. Mayong udto, mga ka-K5. Mayong udto kay wifey, Bibi Cam. Kagsamon anak, Biboy Cam. Sa akong Iloy, Helen Cam. Nga nagapamatig diri sa Dayaw from Renanti Cam. Kag-shoutout kay Nonoy Bench Catalan. Nga nagakaon sang utan. Oh, very good. Aga always kami ga pamati from Maria Sweet Catalan. Naka-standby na sa sininga mga tinion mga ka-K5 sa line number 3 si ka-K5 Jobert Lago ang station manager sang Radyo Tagbuanay Pilar mga ka-K5. Kamusta ang tagtaganay sang financial assistance sa mga benepisyaryo kagapiktado sa Ridza soft scale insects mga ka-K5 ining insekto nga nag-atake sa mga pananom sang tubo adri sa probinsya sang Capiz. Ginpangunahan mismo sang sekretaryo sang Department of Social Welfare and Development mga ka-K5 ni Secretary Gatchalian ang nanibitan nga pagpanagtag sang ayuda. Sa detalye sa line number 3 si ka-K5 Jobert Lago. Ka-K5 Jobert with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Tagpalamati naton sa K5 News FM Rojas sa bilog na probinsya ng Capiz sa Kaina. Nag-umpisa pasado alas 9 sa aga ang malipot nga programa. Agod nga may arasang ginasin nga palatawag naton pagbukas ang distribution no sa sining ayuda pa sa mga biktima ng mga planters kag farm workers sa sining RSSI diri sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Ini ang gipangunahan sang sekretaryo sang DSWD ni Secretary Rex Gatchalian kalakipan ni Governor Prinil Castro, Congressman Juan Ginto sang Premier Distrito, upod kay Mayor Arnold Perez kay mga municipal officials naton ang nasambit nga distribution. Kalakip man diri ka-K5 alan ang mga empleyado nga mugid ang nagpaningwa sini mga K5 ang DSWD kag sang Provincial Agriculture's Office naton nga nag tipon sang ining mga resipiente halin sa nagkalain-lain nga barangay diri sa Banwa sang Pilar. Sa Pilar as a whole ka-K5 alan may ara kita ng 4,055 ka mga benepisyaryo ginto nga ini sa apat ka hugnat ka-K5 alan ha subong aga karon sa hapon kag buwas sa adlaw may ara pagid nga distribution sa 4,055 ka mga benepisyaryo nga makabaton sang 10,000 pesos and to 325 pesos mga ka 10,325 pesos ka K5 alan no
0: ining ka K5 Jobert
2: mabato pareho niya pareho ka K5 alan ha ang farm worker o kung nag-aubra sa kampo.
0: Sir, ito ang exact amount ka-K5 Jobert, exact amount 10,325.
2: Yes po.
0: Okay, sige proceed.
2: Okay, ang 10,325 pesos kada isa sa 4,055 ka mga beneficiaryo.
0: Okay.
2: Ang
0: makabaton planters kag mga manugtapas ang tubo ka K5 Jobert?
2: Yes, oh, oh. Magkatapas sa tubo, manughilamon sa tubo, nag-ubras sa kampo ka K5 Alan Kasalan, no? Ka K5 okay. Alan sa statement gagin buian gagin pahayag ni Secretary Gatsalian masubra ini jismil sa bilog nga probinsya sang Capiz ang dat ang mangaton sang summit na ayuda halim sa tatapan sang DSWD in sang national government sa ilalong sang liderato ni PBBM.
0: Okay.
2: Sa sulo sa kuwan, sulo sa kalitikatigat sa liyan, inagin pabutsyag kakitabalan na makunta na una ton gamay ini no, para sa mga tagiya sa kampo. Okay. No? Ugaling, kung alakit na mo ang nag-aubra sa kampo, kakitabalan niya, apikado man, sang nasabit na problema inihalit na halin sa RSSI K5 Alan.
0: Okay, K5 Jobert, K5 Jobert, dali lang yan, no? Ipastata na partner ang signal ni K5 Jobert, no? Lain man niya ang mabaton sa tag-iya sang kampo, kaglain man niya ang mabaton sa mga obrero. Okay? Okay, dali lang gid kay gina-fix ta karon ang signal ni KK5 Jobert direkta sa banwasang pilar mga KK5. Wherein dito ginpanagtag ining financial assistance para sa aton nga mga benepisyaryo nga apektado sang RSSI. Okay, yara nagpanumbalik sa line number 3 si KK5 Jobert Lago. Proceed kay KK5 Jobert.
2: Yes, sir, alam no, balikan aton ining pahayag ni Secretary Salian, ining 10,300 plus kung beneficiaryo, di pa lang sa kumirong huwag natin isang releasing subong katitay maalan.
0: Okay.
2: So, there will be a tendency depending sa pag-assist ng aton suning na mga municipal agriculturist office
0: okay.
2: Para sa aton suning na mga apiktadong mga nag-aubra at nag-iasang tubo. No? Amuling unga pala nga hugnat kaya there will be a tendency na mag-asaka pagid say, may damo pa nag-reklamo kay Paybalan nga wala madala kag wala malista sa mga kabaranggayan, not only Pilar, but entire province of Capiz sa Kakikpaybalan.
0: Paano ini sila gina-identify sa aton nga MAO or Municipal Agriculture's Office Kakikpay Jobert?
2: Nag-validate ang aton sininga mga MAO, ang mga staff sa Municipal Agriculture's Office sa mga kabaranggayan. Mahupos siya, K5 Alan, mag-identify sa mga owners o okay. Nagpanag-iya sa mga kampo.
0: Yes, tama, tama. Diba?
2: Pero mabudlay, magpangita, kaya nagtuluhaw na kaya may benepisyo ang kundaysin o ang nagatrabaho sa kampo, nagakartap, kargatapas sa tubo, kag nagatudling, at the same time nagahilamon sa kampo diri sa aton sininga probinsya ka K5 Alan.
0: So no, sa ina,
2: sa aton sininga, kaya rin provincial agriculture's office ka ina,
0: okay.
2: Na basi may sunod pang hugnat sa sining nasambit nga RSSI.
0: Mga sakada, panawag, no? Mga sakada, tapasiro, sakada, sa tubo. Okay, may tendency man nga makabaton man niya ang mga tag-iya sang tubo ning mga plantadores tagid balaya ka K5 Jobert kay ining panghatagan subong sa ako nga paintindi mga kwan ini mga manugtapas tubo kag mga nughawan sa kampo pero ining mga tag-iya gidya sang kampo kon sang tubuhan may tendency man nga tagaan man isla ka K5 Jobert.
2: Like sa Pilar, ang 4,055, dala na ng plantadores
0: sa
2: iyasang kampo.
0: Mm-hmm.
2: Pariho lang ang makuha, K5 Alan, sang plantadores, sa managtrabaho sang kampo, K5 Alan.
0: Oo, tikay man ti nag-invest niya sa iyasang kampo mo. Dako niya investment
2: nila
0: sa tubo. Tapos palariho lang galing ila, sinihinga mabaton sa mga kwan, mga beneficiaryo. Okay, but anyway, depende na no sa pag-identify sa aton sini nga gobyerno ka K5 Jobert.
2: Yes, correct. May ara sila nga binga guidelines kagin pagwa ang DSWD kag ang pagproseso ang isang mga binipisyaryo halin sa agriculture. Mm-hmm. Kumbaga, may ara ng binipisyaryo i-forward sang sang agriculture sa DSWD para amo na siya mabuhatan sang payroll ka K5 Alan after sang ginatawag naton nga validation dito mismo sa kabarangayan wherein intended ang ining mga nagatapas kag nagapanag-iya sang duta sa mga kabarangayan ka K5 Alan.
0: Okay, K5 Jobert, sa akong nga pag-intindi, ang maka-identify sa isang mga tapasero ang tag-iya mismo sang tubuhan kay tawo na nila, di ba, ka K5 Jobert, tawo na sino ang nagatapas sila tubo, sino nagahawan, sino nagaspray sa insecticide, ra, maka-identify sina sa akong nga pag-intindi ang tag-iya gidya sa tubuhan mo.
2: So, tama, no? K5 Balad, tama mo nang inihimo nila nga kung sino ang nag-aubra sa ila, sila mismo maka-certify nga ina nga mga tao na kaagi na ubra sa ila sining nga kampo antes ang pag-epekto sang RSSI diri sa aton sining nga probinsya ka K5 Balad.
0: Okay, sige. At anyway, tatlo kahugna ini sa banwa sang pilar hulat-hulaton takon na saan upagid ang iban nga mga kabanwahanan nga makabaton sa financial support na gikan sa DSWD. Kamusta ka gina?
2: Actually,
0: sige.
2: Ka K5 Alan, from Pilar, nag-open man ang President Rojas sa Bungadlaw, no, dungan ini sila, galing program, dili lang ginbuksan sa Banwa sa Pilar, because already ang regional director sa DSWD, undersecretary sa DSWD sa national, kalakipman, si Governor Castro, kag si Congressman Howard Quinto, kay dili nila ang kwant, no, ang opening, kag distribution sa nasambit nga ayuda para sa mga RSSI beneficiaries ka K5 Alan.
0: Ang 4,055 ka mga beneficiaryo sini ka K5 Jobert. Ang pilar ang pinakadako nga beneficiaryo sa bilog nga probinsya sang Capiz.
2: Ang pilar amo may pinakadako nga nakwan, no, na mga planters diri nga na biktima or nag-anto sakripisyo sa sining dilambit nga RSSI kay malapad ang aton sining katubuan compare pa sa iban nga mga kabaran mohanan ka K5 Alan, no. I think suno kaina sa kay Governor Castro amo nang rason nga ginatinguan gid nila, no, nga makuan gid ma-saturate gid ang tanan nga mga farmers kag mga workers para nga wala na sang reklamo nga maabot pa sa mga ahensya sa gobyerno kapareho sining distribution subong adlaw ka K5 Alan.
0: Cash gid ang ginhatag ka K5 Jobert, cash.
2: Yes, cash gid ka K5 Alan, no. Mataginting 10,325 ang ipanghatag dala mismo kay naka-payroll, no, ang nasambit iyang financial assistance para sa aton sining mga mangunguma ka K5 Alan.
0: Okay, madamo gid nga salamat ka K5 Jobert Lago, direkta dira sa Banwa sang Pilar.
2: There we are, the K5 Alan, nagikan diri sa Banwa sang Pilar, mga update, iban pagid ng mga impormasyon nga makuha na ton diri sa Banwa sang Pilar, mabatihan sa pinaka mga public affairs program sa K5 News FM Rojas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM!
0: Madamo nga salamat ka K5 Jobert Lago sa imo sining report. Ang station manager sang Radyo Tagbuanay Pilar, ang K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar, mga ka K5. So amotong sitwasyon kagina sa Banwa sang Pilar confirm, no, nga ang sa Banwa pa lang sang Pilar 4,055 ka mga beneficiaryo ang nagbaton. Kagpalariho ini maka K5 ang ginpanghatag sang DSWD tag 10,325 pesos nga financial cash assistance para sa apektado sining insekto nga nagatake sa katubuhan diri sa probinsya sa Capiz, mga ka K5. So ginopisahan subong ang release dito sa Banwa sang Pilar nga ginpangunahan mismo ni Secretary Rex Gatchalian sang Department of Social Welfare and Development, mga ka K5. At uman ang presensya ni Governor Fred Castro kag ni Congressman Howard Quinto sang 1st District sang probinsya sang Capiz, mga ka K5. Kalakip na ang mayor mismo sang Banwa sang Pilar, si Mayor Arnold Perez, mga ka K5. So, ang iban nga mga kabanuhanan na tala naman, no? nga magabaton sini. Now, kagina, ginpamangkot naton kung paano ini sila gin-identified sa mga municipal agriculturist mga ka-K5. Kay mante ang data o kung ang datos ang nag-validate amo ang MAU o kung ang aton nga municipal office of the agriculture mga ka-K5. Triple rate ini ang manugtapas tubo, manughawan sang tubo, ang nag-spray sa insecticide, pati na ang tag-iya sang tubo mga ka-K5, 10,325 tanan ang ila sini nga nabaton matapos nga napiktuhan ini sang RSSI o kon ining red soft scale insects mga ka-K5 ining insekto nga nag-atake sa mga katubuhan. Mga ka-K5 dugangan ta sa aton nga pagpanumbalik, ipabati ta ang statement sang sekretaryo sang Department of Social Welfare and Development Office diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Magabalik kita pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa ka bulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
1: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
4: Dausaha?
5: Do binder ni sa Doc. Ang yan ni example, ang imublang nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
4: so amo ng telomeres.
5: Do amo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNA is double-stranded? Nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind si Iladok, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
4: So sa kadation gali Sir GP nga nagadivide ang selula, nagagamay ang telomeres kag
5: gusto.
4: Matapos ang tinuig nga cell division, imagine pala Sir GP kung 75 years nga constant nga cell division,
5: sige-sige nga cell division, no,
4: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang selula kag mangin inactive.
5: Husto. To. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
4: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
5: Oo.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Q7 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
6: maginaw? 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Ang problema Sir GP kung kulang ka sa antioxidant. Kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren delikado Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
5: Amo na.
4: Dira gid importanteng utopadji.
5: Utopadji.
4: Kaysa utopadji ya, pag old cells ka, balati anon ka, kaunon ka sa healthy cells.
8: Correct. I-recycle ka.
4: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
5: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
4: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
5: Of course. Another thing dok, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na. Here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
4: Grabe, no?
5: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
4: Mm-hmm.
5: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta.
4: Mm.
5: That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell correct. Die, why na sang mabulos?
9: When the cell division.
8: Less na ang cell division. Pamapilas, Sir JP. Oh. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya.
5: Mm.
8: Kay tungod pigaw ng imong telomeres,
5: mm-hmm.
8: wala na siya naka cell divide.
5: Mm.
8: So hindi na siya ka produce.
5: To be honest, pag ulo ko gani kay encounter sining telomeres mo, no may amo galina siya galing ka gaalaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
8: Daw ano, daw safety cap.
5: Safety cap siya no.
4: Grabe no. Kung gadi TX500 siya, hindi na dali maguba.
5: Aha.
4: Ng safety cap sang imong selula. Muna Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX500.
5: Wow.
4: Ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka DTX500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protekta sang selula, including that telomer. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX500.
5: Pasimple lang magaling, no?
4: Kapila man na natin ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX500.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500 araw-araw.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, PCG nagsampana ng administrative at criminal complaint laban sa kapitan ng MV June Aster. Kampo ni later First District Representative Martin Romualdez iginiit ang mahinang ebidensya para makapagpiyansa sa kasong plunder. At 100.5 million pesos na pondo inilaan ng DSWD para sa mga planters at manggagawa ng tubuhan apektado ng peste sa Capiz.
10: YTC Network News. YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, PCG nagsampana ng administrative at criminal complaint laban sa kapitan ng MV June Aster. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
12: Nahaharap sa administrative charge at criminal complaint si Captain Ruel Sarmiento, kapitan ng MV June Aster, matapos na magsampa ang Philippine Coast Guard ng mga reklamo kaugnay ng mga irregularidad na natukoy sa passenger records ng barko bago ito masunog noong September 9 habang naglalayag patungong Coron, Palawan. Kabilang sa isinampang reklamo ang falsification of public documents na inihain sa Department of Justice at nakabatay sa Master's Declaration of Safe Departure na isinumite at nilagdaan ang kapitan bago bumiyahe. Na naglalaman ang deklarasyon sa bilang ng mga pasahero at crew maging sa pagsunod ng barko sa mga itinakdang safety requirements. Matatandaan sa unang mga naging pagsusuri ng PCG, hindi nagtugma ang bilang ng mga nakalista sa passenger passenger manifest at ang mga aktwal na nakasakay sa barko. Kasama rin sa nilagdaan ang pagpapatunay na may sapat na kakayahan ang barko at mga crew nito sakaling magkaroon ng aberya sa gitna ng paglalayag. Samantala, hindi pa dito nagtatapos sa mga posibleng pananagutan ni Sarmiento dahil sinabi ng PCG na binubuo pa nito ang iba pang posibleng criminal complaints habang hinihintay ang resulta ng separate investigation ng iba pang ahensya tulad ng Bureau of Fire Protection at Marina. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: Samantala, kampo ni Leyte First District Representative Martin Romualdez, iginiit ang mahinang ebidensya para makapagpiyansa sa kasong plunder. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Carlo Arisgado.
9: Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Kaya naman, hiniling nila sa Sandigan Bayan 3rd Division na payagan siyang makapagpiyansa sa kinakaharap nitong kasong plundera. Sa isinumiting petition for bail kahapon ng Setyembre 28, iginiit na mga abogado ni Romualdez na nabigo ang Office of the Ombudsman na patunayan ang tinatawag na proof evidence sa naturang kaso. Ayon sa depensa, walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y 7 bilyong pisong irregularidad sa mga proyekto ng flood control. Dagdang pa nila, hindi na ituro ng prosekusyon ang anumang tiyak na proyekto, kontrata o direktang utos mula sa dating opisyal na nagpapakita ng sabwatan o paglabag sa batas. Binigyang diin din ng mga abogado na walang balak lumabas ng bansa si Romualdez. Patunay umano nito ang pagsuko ng kanyang pasaporte sakaling pagbigyan ang kanyang hiling na piyansa. Dayun din ang pagkakaroon ng umiiral na hold departure order laban sa kanya. Bukod dito, inilarawan din ng kanyang kampo ang kalusugan ni Romualdez bilang isa pang dahilan na upang manatili siya sa bansa dahil mayroon umano itong kondisyon sa puso na maaaring maglagay sa panganib sa kanyang buhay kung siya ay maglalakbay. Sa ngayon, hinihintay pa ang tugon o komento ng prosekusyon kaugnay ng isumiting petisyon para sa piyansa ng akusado. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
11: At mga K5, balita mula Capiz, 100.5 million pesos na pondo inilaana ng DSWD para sa mga planters at manggagawa ng tubuhan na apektado ng peste. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Mahigit 10,000 planters ng tubo at mga manggagawa na napektuhan ng pesteng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI sa apat na bayan sa lalawigin ng Capiz ang makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa datos mula sa DSWD, itinakda sa 10,325 pesos ang matatanggap ng bawat beneficyaryo sa ilalim ng programang Emergency Cash Transfer o ECT Assistance. Mula sa kabuuang 10,194 na beneficyaryo sa unang batch, 4,055 ang mula sa Bayan ng Pilar, 2,914 sa President Rojas, 2,910 sa Maayon at 315 mula sa Dao. Umabot sa kabuuang 105,253,050 pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa nasabing programa. Pinangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng tulong para sa mga magsasaka at manggagawa sa tubuhan. Samantala, target namang mabigyan ng iba pang mga apektadong benepisyaryo mula sa iba pang bayan sa lalawigan sa ilalim ng susunod na batch.
14: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Samantala, isa patay, dalawa na iligtas matapos matrap sa malalim na balon sa Tugigaraw City. Balitang hatid sa atin ni K5 John Chavez.
15: Nasawi ang isang individual habang maswerteng na iligtas ang dalawa pa matapos silang matrap sa isang malalim na balon sa Barangay Balsain, Tugigaraw City, Cagayan kahapon, Setyembre 28, 2026. Mabilis na kumilos at nagsagawa ng magkakasanib na operasyon ang Coast Guard District Northeastern Luzon Response Team, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, mga opisyal ng barangay at iba pang lokal na tagapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: pabulaanan ang alegasyon na sangkota sa isang krimen bago ito pinatay. Balitang hatid sa ate ni KK5 Sunshine Lacson.
1: Anim na mga tama ng bala sa katawan ang natamo ng isang lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos itong tinambangan ng men riding in tandem sa Barangay Salvacion Martes ng umaga, Setyembre 29. Pinangalanan ni Barangay Kapitan Jenny Jimenez ang biktima bilang si alias Ernie na nasa edad 40 anyos pataas. Kinumpirma din ng kapitan na nakasuot ng bonnet ang mga suspect na mabilis na nakatakas mula sa eksena ng krimen. Noong Setyembre 21, Lunes, nagtungo pa sa estasyon ng K5 News FM sa Bacolod ang biktima upang pabulaanan ng isang krimen na naganap sa Barangay Handumanan sa Bacolod City kung saan binaril at binawihan ng buhay ang isang senior citizen. Sa naturang interview, pinangalanan ni alias Ernie ang di umano'y responsable sa pagpatay sa matanda. Ayon naman sa mga pulis, pagnanakaw ang isa sa mga motibo sa pagbaril sa senior citizen sa Barangay Handumanan dahil nawala umano ang cellphone ng biktima. Sinabi rin ng mga pulis na imbulbado sa illegal na droga ang suspect sa krimen. Ngayong Martes, Setyembre 29, pinaslang na rin si Ernie matapos pinangalanan sa radio interview ang di umano'y responsable sa pagpatay sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Gayun din, Mr. Binaril sa ulo ang misis dahil umano sa usaping pera. Tabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
2: Binaril ng mister sa ulo ang kanyang misis dahil umano sa pera. Kinilala ang biktima na si Eli, 71 years old. Aristado naman ang suspect sa 68 anyos residente ng Purok 1 Barangay Salong, Lanao del Norte. Ayon kay Lieutenant Jose J. Escamillan, Deputy Commander ng Baroy Municipal Police Station. Galing sa inuman at fiesta ang suspect. Pag-uwi sa kanilang bahay, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa. Batay sa CCTV, bitbit ng suspect ang caliber 45 at binaril ang kanyang misis sa ulo. Dagdag pa ni Escamillan, sinabi ng suspect na hindi siya binibigyan ng pera at may issue rin sa lupa at iba pang dahilan ng pamamaril. Pinabulaan naman ni Escamillan ang aligasyong humingi ng pera ang suspect para ibigay sa kanyang lukadidang. Nakuha sa suspect ang 14,000 pesos cash kasalukuyang nakakulong si sa Baroy MPS at maharap sa kasong parricide.
3: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Fixer ng driver's license sa Aklan, may di umano'y kasabwa at natauhan ng LTO sa labas ng Western Visayas. Balitang hatid sa ate ni K5 Gloria Velias Manyo.
4: Iniimbestigahan ngayon ang umano'y kasabwat na tauhan ng Land Transportation Office or LTO mula sa labas ng Western Visayas. Ito'y kaugnay ng pagkakaaresto sa isang hinihinalang fixer ng driver's license sa bayan ng Calibo, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Calibo PNP, lumabas sa kanilang imbestigasyon na umano'y may koneksyon ang suspect sa pagproseso ng mga lisensya sa labas ng rehiyon. Naaresto sa Entrapment Operation ang 57 anyos na si alias Bell sa compound mismo ng LTO sa Barangay Tigayon, Calibo matapos umanong humingi ng hanggang 12,500 pesos na pera kapalit ng pagproseso ng driver's license. Na-recover sa suspect ang ilang driver's license ng kanyang mga kliyente at perang umano'y ibinayad para sa naturang transaksyon. Ayon pa kay Vargas, maaring managot sa LTO ang makliyenteng nakakuha umano ng lisensya sa pamamagitan ng suspect habang patuloy ang imbestigasyon sa umano'y kasabwat nitong tauhan ng LTO. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
0: Samantala, LNB President Tahan Langit nag-abiso sa mga barangay officials sa Antique na huwag abusuhin ang kanilang posisyon. Balitang hatid sa ate ni K5 Junel Tives.
5: Nagpaalala sa Liga ng mga Barangay, Antique President at ex-officio SP member Julius Cesar Tan Langit na hindi dapat inaabuso ng mga barangay officials sa Antique ang kanilang posisyon. Sa panayam ng K5 News FM sa board members, sinabi nitong kailangan gawin ng mga barangay official ang kanilang makakaya upang maging maayos ang kalagayan ng kanilang nasasakupan at makatulong sa pag-unlad ng bawat barangay. Samantala, ikinatuwa naman ito ang pag-extend sa termino ng mga barangay officials

0: Dahil magpapatuloy ang kanilang mga proyekto na makakatulong sa kanilang mga nasasakupan. Inaasahan naman ng opisyal na sa unang linggo ng Oktubre may sasagawa ang distribusyon ng bawat barangay makikinabang programa sakaling mapirmahan na ng Gobyerno Nasyonal ang Gift of the Nation. Matatandaan noong Setyembre 25, 2026, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nag-extend sa termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunian ng kabataan sa 5 taon. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: At on-call driver, nakuhanan na mahigit 4 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Arestado ang 26 anyos na on-call driver matapos makuhaan ng mahigit 4 million pesos na halaga ng pinaniniwala ang ilegal na droga sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kiasan, Balasan, Iloilo, las 2 ng hapon, Setyembre 28. Kinilala ang sospek kay Arias Tonton, may live-in partner at residente ng barangay Saragosa, Balasan. May bigat na 600 grams ang mga suspected shabu at umabot sa 2 buwan ang naging monitoring sa subject bago nahuli. Ayon kay Police Lieutenant John Patrick Alabado, ang hepe ng Balasan Municipal Police Station, di umano'y mula sa Manila ang ilegal na droga na dinadala ng suspect sa pamamagitan ng barko. Aminado rin ang suspect na nakadeliver ito ng 2 kilong ilegal na droga sa lungsod ng Iloilo noong Setyembre 27. Sa ngayon, nasa kustodiya na ito ng mga otoridad at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, kinumpirma ni U.S. President Donald Trump na nakipag-ugnayan ang mga opisyal ng Amerika sa mga mediator mula Qatar na nagsusulong ng pagtigil ng kaguluhan sa Iran. Gayunpaman, hindi na nagbigay si Trump ng karagdagang detalye hinggil sa mga napag-usapan ng U.S. officials at maging ng mga mediators. Samantala, nakatakda rin ang mga makipagpulong si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa mga mediator sa kanyang pagpunta sa New York, kabilang sa mga inaasahang pag-uusapan ang posibleng tuluyang pagtigil ng labanan at ang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Gayun din, muling iginiit ni Trump ang kanyang pahayag na magwawagi ang Estados Unidos sa digmaan nito laban sa Iran.
3: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga ka-K5, sumainyo ang kabuha ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Leonard Viray sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: DC 6 minutos na kaligad sa tak ng alas 12, ang oras 3 sa K5 News FM, Rojas.

0: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa gyapon na po diri sa inyo lagad sa inyo Anchorman Al Catalan. Mga ka K5, diri kita dugang sa aton sining mga topiko. Balikanta ang ginpanglinyada naton kaginang mga topiko kag mga balita sa 11 Mbps program. Kagid kay dugangan ta ang mga nagpadala diri sa nagpa-shout out sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Kaga dugangan ta ang mga balita nga ato digahatag sa aton nga mga tagpalamati diri sa K5 News FM Rojas. Kag ini nga balita ang buylog nga gradulong sa inyo sa D3 Bio. Sa aton sining mga kauturan, sa aton mga tagpalamati mga K5 ta. Nga nagasuprer kaya nagabatsyag sang infeksyon sa ila sining alawas, dulot o tuga kagdala sang kagaw nga nagatapik sa ato sining alawas mga ka-K5. Agod malikawan ta infeksyon sa ato sining alawas. Hindi na pagpadugay ang maglala pang sitwasyon, maggamit mag-inom sang klinika D3 Bio. The antiviral specialist mga ka K5. Itawag ni siyang antiviral specialist inabangod man kay anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo kakason ina sang D3 Bio. Kwaon niya na i-block ina sang D3 Bio mga ka K5. Kag ang D3 Bio may component ini siya sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. So mag D3 Bio adlaw-adlaw mga ka K5. Kagusto talang ipaybalo, palinton sa aton sining mga kauturan nga ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa mga McKinley Street, no, sa tubang lang sa PLDT, Rojas City, may aras ang free wellness consultation. Lunes, tub-tub, Biyernes, ining adlaw. Ang Rojas City Clinic mga ka K5, bukas halin alas 9 sang aga, tub-tub alas 5 ang takna sa hapon. Kag sa Domingo ng adlaw, only ang Sara Clinic bukas alas 9 sa aga, tub-tub alas 2 sa hapon. So yari ang mga free services para sa free wellness consultation sa aton nga mga kauturan sa mga ka K5 ta. QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind-body medicine, auricular therapy, clinical nutrition and detox plan. Amo ni siya ang mga free services nga gina-offer mga ka K5 para sa free wellness consultation sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aral lang dira si Doc Meldy Cadena, ang Klinika Wellness Consultant mga ka K5. So ano pang ginaulat nyo mga ka K5? Libre nga wellness consultation sa liwat halin Lunes, tub-tub, Biyernes ang Rojas City Clinic. Bukas halin alas 9 sa aga, tub-tub alas 5 ang takna sa hapon. Kung Domingo, ang Sara Clinic, ha, alas 9 sa aga, tub-tub alas 2 sa hapon. So welcome sa aton mga ka-K5. Ano pang ginahulat nyo? Mga Mag-avail na sa free wellness consultation nang gikan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kay mayara kita sa free services, mga ka-K5. Suga nga raga pa shout out diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Mayong udto si mo ka-K5 Alan from Roman Bendia, Alonsagay. Kang mayong udto sa Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak Kulasi from Liza Barrientos. This time mga ka-K5, dali lang gid. Antes ta ko ang report sa ato sa mga K5 reporter. Ipabati ta ang statement ni Secretary Rex Gatchalian sang Department of Social Welfare and Development Office, mga ka-K5, sang gipangunahan niya ang distribution sang financial assistance para sa mga apektado naton nga mga mangunguma sang RSSI o kon ining insekto nga nag-atake sa pananom sang tubo diri sa probinsya sang Capiz. Nga dito ini unang ginpanagtag ang financial assistance sa banwa sang Pilar. Pamatian ta si Secretary Rex Gatchalian sang DSWD.
1: Natin na magsasaka natin at importante rin na sa ganitong pagkakataon kami na nagtutulong sa inyo. Alam namin itong RSSI na peste, hindi namin nangakala na mangyayari. Sabi sa Governor Fred, first time dito sa Capiz, pero naapektuhan mo kayong lahat. At nagpapasalamat ako sa ating provincial government dahil tinulungan nila kami ng organize to. Yan ang gusto ng ating presidente. Presidente ng PBBF. So hindi ko na makakalilang bahay. Gusto ko magpasalamat kay Governor Fred Goff. Thank you. Alam nyo, marami ako natututunan dyan kay Governor Fred na umabot pa kami sa Congress. Lahat ng alam ko sa Kongreso at sa public service, isa yan sa mga nagtutuo sa akin at hinahangaan natin. Siyempre, nandito rin ang ating mayor, kay Mayor Perez at kay Congressman Dito na patuloy na nag-remind sa
0: mga ka-K5 na batian, no, ang sekretaryo sang Department of Social Welfare and Development Office si Secretary Rex Gatchalian. Pila kuno to kagina ang ginmensyon ni Secretary Gatchalian, a total of 17,000 17,000 ka mga beneficiary sang cash assistance ang igahatagan diri sa probinsya sa Capiz, mga ka-K5. Di karon, kung aton lantawon, kung magabaton ang aton sini nga mga benepisyaryo nga sang kantidad nga 10,325 mga kakay-five in cash, ha? Subot silingon nagasobra sa 175 million ang nakapain mga kakay-five nga pundo para sa mga benepisyaryo nga apektado sining insekto nga nag-atake sa mga pananom sang tubo. Kaya mo rin ganing pamangkot ko kagina mga kakay-five kung paano ini gin-identify sang municipal agriculturist ang mga benepisyaryo nga magabaton sang 10,325. Now, ikaduwa, hindi logi dire ang mga tag-iya sang pananom sang tubo. Kay man pulo pareho lang mo. Plurate ang mabaton sang tag-iya sang mga katubuhan kag ang mabaton sa mga tapasiro sang tubo, sa manughawan sang tubo, in short, mga trabahante na gaobra dira sa katubuhan, pareho lang nga 10,325 pesos ang igahatag sa ila. Now, kabay pa nga wala sang mga benepisyaryo nga magnireklamo. Kay manti, maabot ang adlaw mga ka-K5 nga may ara ginaiya matuhaw. Nga tiya nga kung ngalan nga way tiya malista, once makita nila nga amuning kadako nga amount, ang ginpanghatag sang DSWD sa mga beneficiaryo kag mga mangunguma sang tubo mga ka-K5, mabot gining adlaw, iya may ara, ginaiya sang mareklamo. Naka-payroll ini, naka-payroll ang pagpanghatag sang kantidad o kon cash assistance sa mga beneficiaryo mga ka-K5. Now, paano nila gin-identify? So, posible nga ang tag-iya mismo sang kampo, sang tubo, amo ang nag-submit sang mga pangalan sang benepisyaryo sa MAO or Municipal Agriculture's Office mga ka-K5. Sila niya ang nag-submit sa mga pangalan. Kay manti sila yung nakakilala mo. Sila yung naka-identify kung sino ang ilang mga trabahante mga ka-K5. Sila ya ang nakakilala sa mga tao kung sino ang posible makabaton sina nga kantidad. I hope nga sa aton nga MAO na validate ina sa insakto kag wala sang pinilian para sa aton nga ahensya sang gobyerno. Kadako ini nga kantidad. Suno sa kay Secretary Gatchalian nga pilas na kabeses nag-istorya ni Governor Fred Castro agod nga hatagan sang bulig financial ang mga apektado nga mga mangunguma mga ka-K5. Now, ang mga apektado nga mangunguma sigurado na balaayhan ang aton nga mga agriculturist office nga amo ginis lang matutuod nga nakabaton, ha? Kabay nga insakto ang inyo validation, ha? Kag wala sang reklamo halin sa iban pagid nga mga benepisyaryo, matutod nga benepisyaryo nga nagabaton. Kay mati ang DSWD mabaton malang niya sang listahan ang nagabalidate niya ari diri sa dalom kag na forward ina sa DSWD. Kay mati interagency ini mo ang pagvalidate. Kag may task force nga gin-create si Governor Fred Castro matapos nga gin-declare under the state of calamity ang probinsya sang Capiz mga ka-K5 bangod sining pag-atake sang RSSI nga nagdulot sang damage sa mga tubo diri sa probinsya sang Capiz. Amoy ni karon ang kabangdanan kung nga man naggamay ang produksyon sang mga kalamay diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Apektado ang sugarcane industry bangod sining RSSI mga ka-K5. Now, sa aton nga pagpanumbalik diri sa aton sining nga pagpangalagad, aside abi mga ka-K5 sa cash assistance nga nabaton sa mga benepisyaryo, ano pagid ang sarang mabulig sang aton sini nga natungdan nga ahensya sang gobyerno kapareho sang Department of Agriculture kay sa report naton nga nabaton nga si Governor Fred Castro, ang gobernador sang probinsya sang Capiz, ang nagbaton man mga ka-K5 sang mga insecticide. 84 kakahon sang insecticide nga ginbaton ni Governor Fred Castro para igapanghatag sa mga farmers nga apektado sang red subscale insects mga ka-K5. Ina kagiban pa aton panumbalikan diri sa 11 Mbps pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
2: K5 News FM. News FM. Ifripayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Vizio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio with Vizio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: 4Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: 4Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
6: Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
2: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa kitat ang itsura. DTX 500. DTX 500.
8: Katalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dynamic na gitsa akong mata.
2: TTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang Alkaline nga Vitamin C.
12: Si Naida Dobreya. Taga Manaplak. Kag nagtumar ako. Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka. Food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ginang
2: DTX
17: 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Melatonin Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
0: Balik din sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa 11 Mbps program. 38 minutos na nakaligad sa top ng alas 12 oras 3 sa K5 News FM Rojas. So, sining mga trinyon. Kontang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes mga ka-K5. Otsintay-kwatro kakahon sang insecticide ginbato ni Governor Ferdinand Castro para sa suporta sa mga farmers nga apektado sang red soft scale insect sa Capiz. Sino ang naghatag sini mga ka-K5? Kang ano nga mga banwa ang mangin binipisyaryo sining insecticide? Dugang ini nga bulig sa mga mangunguma diri sa probinsya sang Capiz nga apektado sining insekto. Sa line number 2 nga ka standby si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Sa detalye, ka-K5 Myla with your report. Please come in.
2: K5 News FM Live Report.
20: Personal nga ginbaton ka-K5 Ala ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro ang bulong kontra sa RSSI o kung ng Red Strep Soft Scale Insect na nagikan sa Department of Agriculture. Ini ang ginpangunahan ni Engineer Israel Barros sa Department of Agriculture Region 6 kung sa diin yara ini sa 84 ka mga kahon. Kag sa 84, nagaunod ini sang 7,680 ka packs nga kun sa diin igahatag ini sa mga mangunguma nga apektado sining nasambit nga peste nga nagapekto man niya sa mga tubo. As of now, wala pa sang detalye ged kon san o ini igapanghatag kag kon sa ano nga mga banwa ang hatagan sini ka K5 Alan. Kay subong palang adlaw ang cash assistance palang ni ang ginatag sa mga mangunguma o kon benepisyaryo nga mga apektado na apektuhan sining RSSI kay K5 Alan. Sa diyan ini ang gimpangunahan naman niya sa katapos ang DSWD sa pagpangunaman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kay K5 Alan.
0: Alin ini sa Department of Agriculture Region 6 ang nanabitan ng mga insecticide ka-K5 Myla, no? Ayhan, igo ini sa tanan ng mga benepisyaryo kung aton lang expectaron ining 84 tanan kakahon?
20: Posible, no, ka-K5 Alan, pero wala pa man isang payagid kung bala mayara pa sang or dugang ining 84 ka mga box, no? Kay ano man ni per piece man ni ka-K5 Alan, siguro ang igapangatag kag hindi man ni per box ang igahatag sa ila. Pero amo ni pangaton nga ginahulat kon ano nga banwa ang unahon nga hatagan sining bulong, no, kontra sa RSSI ka-K5 Alan.
0: Naga, So paway pa sang mga munisipalidad nga gina-identify kung sino ang mangin magabaton sini ka K5 Maila.
20: Exactly, ka K5 Alan, ginahulat pa nga mahatagan ini sang atagan ini sang schedule no sang provincial government to, sa pagpangunaman ni Kapis Governor Ferdinand H. Castro kay ginaamat-amat man ni ka K5 Alan nga hatagan sang bulig agon nga mapapian-pian ang mga ginapasan karon nga mga galastuon kag pierde sang mga naga mangunguma particular ang mga nagatanom sang tubo ka K5 Alan. Mm.
0: Ining insecticide nga igaw hatag para pangontra sa red stripe soft scale insects ka K5 Myla or ining RSSI. Ano ini siya klase sang insecticide ni liquid ni siya nga ginahalo pagid sa tubig agud nga spray na lang o kun base may ara man quiz asang mga insecticide nga ang sa nagligad tub lang agin spray nila through drone ka K5 Myla.
20: Yes, iniya nga klase sang bulong powder ni siya kay K5 Alan. Bali duha ini siya ka klase no, ihalo ini siya sa tubig kag amo ni ang pagagamiton nga iga spray dugatas ang yasin niya nga color ka K5 Alan. So kadakoan niya gid lang sini dako-dako lang gid or indi gini siya sang dako-dako gid kay K5 Alan kay mayara ni sang sukatan bala kon pila.
0: May ratio ni siya.
20: Yes, may ratio siya nga kon pila ang tubig, pila ka litro nga tubig ang ihalo sa isa ka sachet kay K5 Alan.
0: Kani kon gindungan na lang ni Lila panghatag din sa cash assistance na sa mas manami pagigurong impact, no? Galing kita ba may diskarte man niya ato nga provincial government, no? Kag posible nga ang DA na o kon ang aton nga OPA ang mga mot gisa sa paghatag ka K5 Myla.
20: Exactly, kay K5 Alan, kay Kainam, ano, kadungan man nga mapadulong na kuntani ni si Governor Castro sa Banwasang Pilar na tiunan man nga nagpanaog ni sa mga box no, sang bulong ang katapos ang DA kag diriman, gin abi-abi kagin sugata or gin turnover, no, personal sang katapos sa Department of Agriculture ining mga bulong kay Governor Castro ka K5 Alan.
0: I-confirm ko lang kag klaro honta ining event diri subong sa tubang sang Capiz Provincial Capitol hindi ini kabahin niya sang payout sang financial or cash assistance.
20: Hindi iya ka K5 Alan kay karon may ra sila sang may mga patigayunon sila nga mga activity no may ra sang mga zumba kag iban pa no iya man gihapon ini sang provincial government ka K5 Alan naka inline man sa gihapon sa ila pero subong ina iya nga hapon tub-tub ini magabi ang ila dira iya nga pagaywaton nga activity ka K5 Alan.
0: Tinaganulan da kagina ang pagsugalaw sa kay Secretary Rex Gatchalian sa tubang sang Kapitulyo Provincial na ano na sa nagkape.
20: Nagpamahaw sila kay K5 Alan kag naghinala man no ni Capiz Governor Castro may kang tanan man sa ila sining patigayunon nga pagpanghatag sang cash assistance sa mga beneficiary sang or mga naapektuhan sining RSSI subong man ang gininalaan kun pila gid ka hektarya ang naapektuhan sining peste sa tubo kag pila gid ang total no sa mga mangunguma nga naapektuhan kag ano kadako ka K5 Alan ang epekto sining RSSI sa mga mangunguma dire sa probinsya ka K5 Alan.
0: Sa ulihi ulihi na nag-abot gali niyang may insecticide ni Engineer Baros na halin sa Department of Agriculture ka K5 Myla.
20: Yes,
0: K5 Alan. Huwag nagdungan sa pag-abot ni Secretary Gatchalian.
20: Yes, ulihin na niya ka K5 Alan sang nakalakat na ya si Secretary Gatchalian kag magalakat naman kung tani ni si Governor Castro sang nag-abot, no? Nag-unload ya ining katapos ng Department of Agriculture sining mga boxes nga dala nila nga nagaunod gani ni sang pesticide para man niya igahatag sa mga apektado sining RSSI ka K5 Alan.
0: Sa karon sa diin na ining mga insecticide nga ginabato ni Governor Fred Castro sa diin niya ining ahensya gin turnover ka K5 Myla.
20: So, kaina no ginapa-claim lang ni Danay no sang Capiz or ni Gov Castro ining mga boxes kag may ginara man siya nga gintuginan no, nga mga personnel nga sila ang mag-assist sa DA kun sa diin ini i-deliver gid or dalon nga talatapan ka K5 ba alan.
0: Mhm. Gina try ta man kag gina nga reach out kun taning OPA naton. Para nga makakuha man kita sa nga maskin gamay lang gin nga statement kay ako nagapati nga posible gin custody ini danay sang OPA ini mga insecticide before ini ipanghatag sa mga benepisyaryo kon mga apektado nga mga mangunguma no, but unfortunately wala pa nakahatag sang response ang taga OPA agud nga maghatag sang lipot nga statement angod sa nga insecticide, but anyway no, tingwaan ta gyapon no sa pila naton ka mga public affairs program nga malabot ang OPA ka K5 Myla. Sige, proceed finally.
20: Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imo sining report mga ka K5. Sa moto ang 84 tanan ka mga dugang nga insecticide nga ginbato ni Governor Fred Castro. Halin ini mga ka K5 sa Department of Agriculture Region 6. Nga gindulong ni Engineer Israel Baros para sa aton nga provincial government mga ka K5 agud nga ipanghatag dugang nga ayuda sa mga benepisyaryo o kon mga mangunguma sang tubo nga apektado sang insekto o kon ining red stripe soft scale insects or RSSI. So amo na ning ginpahayag sa adto ni Governor Fred Castro matapos siya nga gin declare under the state of calamity ang probinsya sang Capiz nga may mga ayudang nga mag-aabot mga ka K5. So magluwas sini sang financial nga bulig sa mga mangunguma sang tubo, ari naman ang insecticide. Sa akon nga pag-intsyende mga ka-K5, may ari pagid ini sa mga trainings para sa mga mangunguma sang tubo kung paano ma-prevent o kung matapna ang pagdamo sining insekto mga ka-K5 nga amo ini ang rason karon kung nga man nagka-damage o kung nga man ginhalitan ang mga katubuhan diri sa probinsya sang Capiz. Gabing ang halit sang insekto. Naglugdang gid ang sugar industry sang probinsya sang Capiz mga ka-K5 bangod sining halit sang RSSI. The first time ko manigani na batian ning klase sa insekto. Pero mga ka-K5, hindi lang ang probinsya sang Capiz ang ginapiktuhan sining insekto. Pati ang Negros Island nga among isa sa pinakadako mga ka-K5 nga nag-producer sining mga raw sugar halin sa tubo apektado man sining RSSI. Kita diri sa Panay Island to include na ang Capiz, Iloilo, kag probinsya sang Aklan, kag iban nga mga kaprobinsyahanan nga may katubuhan. Pero sa akon nga pag-intsyende ting Capiz kag Iloilo, isa ini sa may pinakadako kag malapad nga hinektarya nga may yara sa nga katubuhan mga ka K5 kung Panay Island ang aton sini nga pag-istoryahan. Meaning to say, pati ang Negros Island una na nga ginapikto sining RSSI mga ka-K5. So muna dapat ang aton istoryahan, bulig. Bulig sa mga benepisyaryo, bulig sa mga mangunguma. Wala pa na diliwan, ha? Wala pa na di ang ginapreparahan aton nga Super El Nino nga posible mag-aapekto sa aton sini nga pungsod mga ka-K5. Hindi na niya posible kay matigin forecast na niya gani sa nga DOST kag pag-asa. away pagani kasulod ang El Nino, dinalitan ng aton katubuhan. Say how much more mga ka-K5 kung iguon pagigkita sining very strong El Nino nga mag-aabot sa pungsod Pilipinas nga natalana pagid ini nga preparahan sang aton sining nga gobyerno. Hindi lang tayo lunsay politika. Kaya kung politika lang tanan aton istoryahan. Huwag gidaputan ang aton sininga pungsod kagang aton sininga probinsya mga ka-K5. Okay, iban sininga mga update kag development, bantay nyo sa mga public affairs program sa K5 News FM Rojas mga ka-K5. Nalagid mabasa ko ni Danay sa pila ka mga mensahe nga ginpadala sa aton sininga mga ka-K5. Taga pila ka mga public service ginapahibalo sa tanan nga mga kakilala, pariente kag mga friends ni Kurt John Philip Andrada sang Panitan Capiz nga ang ialubong natalana sa Oktobre 3 tuig 2026 Sabadong adlaw alas 2 ang takna sa hapon sa St. Lawrence Deacon Church Panitan Capiz ang misa. Ang iya pamilya ang nagapahibalo. Alright mga ka-K5, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Wala ang tauras, wala ang tachempo sa aton sining nga programa. Kutob diri na gid lamang mga ka-K5 ang aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps program.

0: So ang ibang mga balita kag mga report, bantayan nyo sa mga masunod ng mga news and public affairs programs ang K5 News FM Rojas. Upod sa aton sa ning technical partner kag K5 Jobic Hober nga naga sa ulog subong sang iya sining kaadlawan sang iya sining birthday. Happy birthday, partner. Sa ubon sang aton sining mga K5 reporter nga nagpakig-upod sa aton sining pagpangalagad. Tangalan sa aton sining news director sang K5 News FM Philippines ka K5 Roldan Villarreal. Ang aton sining station manager sang K5 News FM Roas ka K5 Ami Berondo. Tagsumo man ato sa nga presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Sige naman na inyo alaga ninyo ang anchorman kag K5 Alan Catalan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sang extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawo. Depende sa pagkatawo. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
5: Both internally and internally. Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
4: Hormonal imbalance.
5: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
4: Ma-correct.
5: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio, and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
4: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. From it also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amuni makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
2: D3 Bio!
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair follow, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, gamay VCO! Ang VCO, gamay D3!
7: Mabakal, sumagbuti ka!
5: May mga causes man, Sir Boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa imong pagka-baldness.
7: Correct.
5: Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How D3Bio help sa mga may mga problema sa thyroid.
4: Ginabalance naton ang metabolism. No? Mm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikuntam ang makataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
5: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3Bio, Sir Boy, hindi ba tawaran?
4: Milunis. Ang difference from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3Bio, kadako-dako sa difference.
5: Lain ang power sa gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa BCO extra virgin ang BCO coconut. Gibutangan D3.
4: Layo.
5: Layo.
4: That is a
5: ang health
4: care.
5: Benefits, Sir Boy, grabe.
2: D3 Bio.
5: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
4: Lalagas, no?
5: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio. Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
4: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahan tang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
5: Wala pa hormonal changes.
4: Wala pa hormonal,
5: D3 Bio.
2: D3Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3Bio.
6: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kuti. Nagtry ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kuti.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
11: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
12: DGX 500. Sa barangay
13: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
12: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: Three times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
15: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: D3
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
24: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
18: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DGX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo po nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico Sangon.

0: hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako, ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
5: Extend.
4: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
4: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
4: Extend. Supplement for men.
6: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
7: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
8: Mapakal sa mga butika.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
4: Yung may D3.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Mags 4 Biotics.
4: Mahigo bala ang imudugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
4: Gasamasami,
5: amo naman
4: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
5: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2
13: sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: K5 Time Check 1:18 sa hapon.
16: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan. kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga? Ipautuwas na ga?
15: Pautwasan ay ka K5 sa Room 1009. Ang inyo sininga hulot pala utwasan diri sa aton sininga kampiyon nga estasyon na K5 and News FM. Sa inyong mga radio 100.9. And syempre live kita sa aton sininga sister station dira sa Pilar 89.7 Radyo Tagpuanay. Live kita sa aton sininga mga official Facebook pages. Follow us on Facebook at K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Maraming salamat. My name is Miss A, K5 Amy Orleans Berondo. Welcome na, mga darling. Dari sa inyo, siling ahulot pala utuwasan. May ara ka mo sang luyag ipautuwas. May mga gut-gut, may mga hibubunot ka mo, no? Ipadala lamang, no, diri sa aton sining programa kag para mahatagan man kabuhi sang aton sining mga dramatista. Ang aton sininga palatuntunan ginadulong sa aton sang kaaluan sang klinika at Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang klinika ni Doc Ramil Uy sa Rojas City, located mga ka-K5 sa Macaulay Street, across o kuntabok lamang sa PLDT. Bukas, Domingo, Tub-Tub, Biyernes, no? So, kung makadtok mo dira Sabado, sarado. That's why ginahambal na ito na Domingo, Tub-Tub, Biyernes. Bukas na sila dira alas 8, no? Pero ang aton sininga free wellness consultation nagasugod mga palangga alas 9 sa aga, no? If you'd like to avail sa aton sininga libre nga wellness consultation, nagikan sa aton sininga wellness consultant, no? Si Doc Meldy Cadena. Ang kadto ka mo alas 9. No? Pwede man kadto ka mo timprano para makapila ka mo dira, no? Ano nga mga free services ang ginataniag? QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind and body medicine, auricular therapy, clinical nutrition, and detox plan. Si Doc Meldy, sa Sara Clinic siya kung adlaw sa Domingo. So wala siya di sa Rojas City. So kadto ka mo ha, Monday to Friday. No? Monday to Friday. Kagmag-avail sa nasambit ng mga serbisyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Maingap po, kamusta mga palangga ko dagang? Abi, tika-tika, ontra yung mga palangga ko. Kamusta ho naton ang mga lagay nila? Lagay sang panahon? Lagay sang ilang panimalay? Lagay sang ilang love life? Kung may aray. Uy, ginatamyo, tagalisang happy birthday kay Mambal Karun. Bawo, ang pinakagwapo di sa K5 News FM Rojas. Uy, ginatamyo.
1: Anong to? Ito!
15: Happy birthday sa amon sa nga technical staff kay 5 Jobic Hoover. Subong lang nga adlaw nagapasugot si Chief Nelson kag si K5 dyan nga, no? Siya ang pinakagwapo sa aton sininga technical department. Di buwas. Mabalaan ta na kun amo sa gihapon ang imo nga status. Ang imo sininga ano ni imo nga ranking kung bagage. Kun ikaw di man ang pinaka. For sure na birthday ha naman ni siya ni Lablab. Away na kami naga-birthday sa iya kay ulang pa na siya to kay Lablab. Si Lablab lang ang iyang makahatag sang isa ka klase sang regalo. Nga makapaayaw-ayaw gid siya. Again, happy birthday ka K5 Joby Cover, our technical staff dari sa K5 News FM Rojas. kumakita ng mga ka-comment ha. Maing hapon, no? Bitter ko bibagi o. Hindi ko makita ng mga ang ayun. Ma'am Christy Villar, dara sa Tuburan, maayon. Ma'am Mick Villaruel, hello ma'am. Doy Arthur, dara sa West Villa Flores, maayon. Maayong hapon, Ate Flora, from Mary Diano, dira sa may Panitan. No? Mga taga-barangay Takuling, Purok 5, Barangay Takuling, Bacolod City, Negros Occidental, ari naman di, ari naman cha, ari naman cha sila sa Panitan. Nag-cha-cha ka naman dira. Mary Diano, Tita Bane, maayong hapon. Good PM, my favorite namian, nami ka man niya gani, Miss A, magpangbayo-bayo, kakasanto man niya sa imo. Ang iban mahilig sa crop top, tamaran, gid ko sina maglantaw. Boma crop top, pabiya ang 30 in midi. Daw hindi naman ko guro ang ayan, ma'am. Isang una, iba o birahan, ta kaya bisanano, paya imo ipasuksok sa akon, birahan ko na iya. Ay, galing, aay. Do mahabal karon ang iba niya no gina ano na ginapilit ta na ang kwan. Though may mga ara man niya ang ayan ah. May ara man niya gapon ang ayan, actually wala man niya sa paedad-edad no? Galing kita ginasanto taya sa aton obra no? Hindi mo na pwede yung ano, huwag opisina din si Missy, magpa-litib-litib ka din. Basta hindi ta ditahaon. Pero syempre, kung may mga aurahan, like mga, may mga network event kami, kinanglan mo namon mag-aura-aura, mga team building activities kami, kinanglan mo namon mag, ano ni, mag kiay-kiay, kag mag suksok sa amon, sinong mga OOTD, tidira. Pero syempre, kung ga-opisina, tignataha, tama ng aton, sinong talatapan, ang aton, sinong opisina. Masuksok kita, sang pang-opisina. Diba na-share ko na sa inyo, sang una, sang college na kami, eskwela kami sa syudad. So, dito kami una ng eskwela sa Iloilo. No? Magpuli ko to sa amon, sa Mambusaw. Diba, every Sunday, masimba kami. Ganyo, ganyang akong papa nga. No? Ang mga pang-syudad yung abayo, dito lang to isuksok sa syudad. O, kundiri sa aton, no? Suksok lang sang hindi kamu pag no, hindi kamu to pag taasan sang kilay. Bala mo iba man yang culture sa uma di balaga. Isubong niya i nga may mga social media niya daw nang normal naman sa mata sang tanan no, ng mga like para sa ginambal ni Ma'am Elnora nga mga sexy outfit, mga crop top, o kuno ano padera no. Pero sang una nga tiempo nga wala pa sang social media. Di high school ko wala pa man sa mga social media ga. College ko, wala pa man asang social media. Friendster eh. Pero hindi mo man masyado na makita ni imo ang mga tsura. Nasa una, no? Ibagi dyan ang sa like amuning mga sock med. Social media sites like TikTok, ng mga apps, Facebook, damo ko rin makitaan. Anyway, sa labo, utang kita dira yung Ma'am Elnora. Maraming salamat. Kag isa pa, need gid namon mag-blazer. Need ko gid yung mag-jacket. Kay kalamig-lamig sang aircon dira sa sulod sang amon nga anchor's booth. Amo na gani kong kisa, hindi ko di katiner ko nag-play na sang drama. Kay daw nag-apalaniskog na ako ga. Mapalanis ko kundi kay may time man nga hindi man siya shadow lamiga carry lang pero may tion gid nga daw maano kana daw ga pala man hidang imo sining mga tudlo no? tugnaw kay bala mo dako ang aircon but gamay ang anchor's booth no sakto lang hindi masang gamay pero ang iya sining capacity ba no so dako siya kaayo para sa aton sila nga space. Good afternoon ka K5, Miss A. Daw matupa, nagidya ulan sa amon, Miss A. Nagapatamyaw, good silang ga kong mahal, buhat. Leia May Agnas, kay Inday Nora, Renato Lego, sa Lambunaw. Kay Anok, Nestor, Lineth, sa Kwartero. Watching live from Nagsulang Dumaraw. Thank you, Idol Miss A, and God bless. Maraming maraming salamat. Wow, may langga na may mahal pa gin. Araw-araw ko man imo, ginkumpra mo gadya ka K5 to, ni Hikiyo.
1: Tinunta! Ito!
15: Kasi dugay-dugay, langga kung mahal, honey, my love, so sweet. Ayaw man pabinliman kami, langga lang. Ihatag mo sa amo ng mahal. Or regards sa inyo, ha. Maraming maraming salamat, no? Lalo-lalo na sa mga kapamilya that ni ka K5 Tony Hikilio sa Dumaraw, Capiz. Amogid Miss A sa Wayon Kasang Iban, di ba la? Pero sa amon to subong, sa amon to lugar to nasanay na sa mga ano na tawag sa matigulang bow aesthetic. Sanay na sila magdilantaw sa mga pamatanon subong daw ka aesthetic diyan, no? Pero sang tiyempo na amon niya hindi, no? So anong buot sa lingon sang akon nga papa sang una? No, ang gusto niya nang outfit namon magsimba kami sang una. Amon so ng polo shirt, no? Na may kwilyo, na? Nakapantalon. Tapos isputing, nakasapatos. Amo na ang formal para sa iya. Sang una. Kung mga mapapikit-pikit ka da, mapaka... Eh, uso naman sa una mga backless, mga off-shoulder, mga spaghetti strap, mga uso naman na sang una, mga tube, no? Pero gambal ako, Papa, inang mga bayo nyo nga amuso na, dito lang na isuksok sa syudad kung diin inauso na gamula ng Papa ko sa mga. Daw ga pa ila-ila ka sa mga boys, daw pareho lang to sang na nag-viral, subong tong akuan. Sa impeachment trial, to bala. Ang barrel. Uway makita diyan may ginadampingan kung sino o man yung mga partido o kung politiko. No? Pero daw para sa akon, hindi ko taas mo ng akon kilay nga man daw kinahanglan mag-amu-amu ato, no? Hindi na lang ito mag-commentar, kaya ba si iba ta akon mag-commentar karun ba na? Robert Agase, maayong hapon, sexy, guwapa, Miss A, amuniya ang greetings. Na? Ilang bisan wala tabala ka pa nga, pikon may muni-muni lang tanga into anay, bala?
1: Istoryahe!
15: Oh, ako ya ang naglapaw sa oras. Kung makomersyal, anay ka, 1:31, magbabalik ko tayo pagkatapos ng ating mga important reminders. Stay tuned.
8: K5 News FM. News FM.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
19: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
20: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sport Biotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sport Biotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics.
4: Hoy day! Kagwapa, nagitsi mo subong ba? Dagin pa overhaul imutsura?
5: Ulo mo eh! Sang una gani eh! Boron pa mata mo? Subong layo pa lang kita mo na ko!
4: Huday eh! Kaya akon mata, impasanag sang DTX 500. Tuod ka day! Akon bala DTX 500 man ang nagpapagwapa sa akon!
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500 food supplement may B vitamins nga nagabulig panami sang tulo, may sugar cane extract nga nagabulig paayo sa mga masakit kag mga impeksyon, may ampalaya leaves nga nagapanami sang putis, buhok kag eyesight.
3: DTX 500 bakal na sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko permit, dali-dali lang ga sakit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka,
6: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
15: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
16: Kay may barato balay nga butika.
15: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
19: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
15: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kung para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ng barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
21: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
17: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
22: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
10: Wala balas ang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
23: Ew, yucky.
10: Mag-Sporbiotics ka. Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
24: Para sa matilo nga dugo,
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay,
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay,
25: happy kanunay,
24: DTX 500,
25: masaligan,
24: epektibo,
25: DTX 500,
24: DTX 500.
26: Juice 7 lot.
27: Nung ginabatsyag mo sa
26: mga? High blood git ko.
27: Ano sa una ang imo?
26: Blood pressure. 180 over 100.
27: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
26: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
24: DTX 500.
25: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Mighty C!
28: The Mighty Power of C!
29: DTX Beauty Soap.
30: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
29: DTX Beauty Soap.
31: Mabakal sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
29: DTX Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix.
34: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
35: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
36: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
37: Extend Food Supplement for Men.
36: May maka.
37: Kag Glavo Waska.
36: Mga natural herbs.
37: Yan nagahatag sang gana.
36: Extend
37: Supplement for Men.
38: Muling binuhay mo.
39: Extend. Isang kapsula ka lang.
40: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
41: Kaka-K5 nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Ang inyo sining ahulot, palautwasan.
42: Ga? Ipautwas
41: sa ato sining kampiyon nga estasyon na K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Mga ka-K5, ang aton sininga palatuntunan ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C, mga ka-K5, produkto ni Dr. Mel Uy, kagsang klinika, the alternative of medicine, and wellness center. No? Nagaprotekta sa aton sininga mga selula, nagikan sa oxidative stress, and damage katuga sang free radicals. No? Nag-improve sang absorption sang aton sining lawas sang iron nagikan sa mga pagkaon para ma-prevent nato no ang iron deficiency nga anemia kun masami ka mo nagakapilasan dira no then dugay-dugay gud siya magpali mga palangging ang Mighty C no nagabulig sa pag-repair no kag pag-maintain man is ngaton sini nga body tissues ang nami lang sa Mighty C no mga ka K5 same sa iban nga mga brand daga boost man sa inyo sini nga immune system pero ang nami sa Mighty C this is alkaline based vitamin C nagamit sang sodium ascorbate which is gentler sa aton sini nga chan compared sa standard ascorbic acid mga ka K5 so gani no kung gusto ninyo iya nga hindi magsulab ang inyo sini nga sulok-sulok kung nag-take ka mo sang vitamin C, diri ka mo no, sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Alright, mga ka-K5, mamati kita sang aton siling drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love. And today, aton igapalayag ang istorya ni Jemar. Mabasahon ko saglit ang aton siling nasulat, no? Sige, pamatian naton ha, mga ka-K5, ang iya sininga kasaysayan.
0: Ga, ipautuas na ga.
41: Dear Miss A, maayong hapon, mga ka-K5, isama na ko, Miss A, sa imo nga suki gid nga tag palamati. Itago na lang ako sa pangalan nga Jemar. May ara ko, Miss A, sang akuon sa imo. Kag amuni ang rason kung nga nagsulat gid ako sa imo nga programa. Manugpakasal na kami sadto sa akon sininga nobya. Di timing man, Miss A, nga nakipagbalikan ang akon nga ex sa akon. Sa tuod lang, inang ex ko bi, Miss A. Ginpalangga ko gito siya yan. Ugaling may mga rason kung nga nagbulagay kami sa to. Amo na nga nakilala ko subong ang akon nga nobya. Ambot, hindi ko maintindihan, Miss A, ang akon kaugalingan. Nagsugot ko nga mabalikanay kami nga duha. Pero, agud hindi man masakitan ang akon nga nobya. Gindayon ko ang pangako nga kasal sa iya. Ang ginhimo ko, gintago-tago na lang ang relasyon ko sa ex ko. Nga subong kahagugma ko man. Makalipas ang panahon, nagbunga ang amon pag-upod sang akon asawa. Nagbusong ang akon misis, Miss A. Kagwail, nagkabusong siya. Dito man niya nato kiban. Nga nagatabo-tabo kami. Sang akon, anay kahagugma. Nga padayon ko pagyapon nga ginahigugma man tub-tub subong. Ang akon nga ex, may nabalaan na gali sa amon si Mrs. Sa sobra ka-stress, Miss A, nakwaan o nahulugan ang akon nga misis tungod sa konsumisyon kag ako subong ang ginabasol aminado ako Miss A nga Sala ang angkon ginabuhat.

0: Anong sila mo, Meg?
1: Oo, Meg. Nagbalik siya.
0: Doon ako nabudlayan si na Meg. Tiyano na lang naman.
1: Meg.
0: Hmm?
1: Ari na ni. Dasan adlaw.
0: Hmm?
1: Kasalan na mo ni Eugene.
0: Pero paano ka mo ni Kimya?
1: Ay, ano ganing problema ko, Meg. Mas palangga ko si Kim sang sakay Eugene.
0: Te, biliban ko si Mumig ba? Wala pa mo kasal ni Eugene, pero may nahimo ka na nga sa lai mo ya.
1: Meg, tao lang ko. May balat siyagon. Kadaga palangga lang.
0: Oo, gani, Meg, tao ka lang. Pero may masakitan sa kinahimo mo eh.
1: Meg, ikaw lang nakabalosin ni tanan ha. Bisa na mga pamilya ko. Wala gini sila kabalo.
0: Di, masaligan mo ko daya, Meg. Pero, isa lang ang pamangkot ko sa imo. Madayon ang kasal o kung hindi?
1: Madayon, Meg.

0: Okay, love.
1: Love, paabutan ta ka diha.
0: Okay, love. Wait ko da. Kaya may ginapitan ko, abi.
1: Amo bala? Love, i-open pa lang ka mo. Gusto ko makita kung nagaano ka dira.
2: Ha? Daligid lang, ha? Okay, love. Ara.
1: Ara man lang, gali. Ay, nga daw nagapanik ka, love, how? Daw ginahapo ka, git. Nano ka? Okay ka lang?
2: Okay lang ko, love.
0: No need to worry. Nagabangita lang ako sa masanag nga spot eh.
1: Amo bala. Ay, nga love how, sa din ka subong? To ara ka sa isa ka lobby? Sa din na love?
2: Ari ko sa hotel love.
0: Di bala naghambal ako sa imo nga diri kami meet up sang client ko?
1: Ay, galing no. Sorry love ha, nalipat kay kuya. Tasig na ko abi malipat subong eh. Ano abi kay kadamo sang ubra ko eh. Wala labot na busy pata sa kasal ta. Di bala?
2: Gani man, love. Silang labo lasang kaso. Oh, day. Bye na, love.
1: Ay, sige, bye. Bye na, love. I love you.
0: I love you too, love.
2: Bye. Oh. Shit. Dutayan lagi kami madakpan ba? Dutayan na lang, kid.

0: Oh, shit.
1: Grabe ka ganyan, sweet.
0: Wala ka ganyan. Nagbago, Jomar. Amo niyang ginapangita ko sa isa kalalaki.
1: Amo man ako, sweet. Laing ka ganyan sa iba niya.
0: O ti ano, dayunon mo gitba ng kasal mo?
1: Oo, sweet. Preparado ng tanan eh. Kasala lang yung nagkulang samon.
0: So, paano ako? Kung makasal na ka mo, wala ka nang sometime sa akoon.
1: Ambot. Ano, abi kay ikaw eh. Abi ko, nadula ka na sa kabuhi ko. Pero nagbalik ka pa.
0: Tungod pa ng gata ka. Ambot. Sa kadamos ang lalaki nga nag-agi sa kabuhi ko. Ambot nga, ikaw pa yung ginapangita ko.

0: que... Ambot. Nagalibog man ang ulo ko eh. Nakonsensya naman ako sa ginahimo ta. Pero wala ko sang mahimo. Tungod palang gataman ka.
1: Ay, may plano ko. If, kung okay ka.
0: Oh, Kim.
1: Din mayo nga, mapalayo kita. Mangita kita sa lugar nga, wala makapagong sa pagpalagaan ay ta. May lugar ako nga nahibalaan, Jomar. Please, para wala na sang makaupang sa pagpalanggaanay natin niya doon.
0: Kim?

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, kag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
3: May ilonggo sa strand?
2: Dabudlayan ko, no?
4: Malayan.
2: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
3: Isa kahigot, ha?
2: Isa kabanting. Kung DNA, duwa. Ining duwa, kung laba na siya, ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included ra ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
3: Amo nang matigulang, Sir JP. Hindi ka nga sa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dere gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instructions, Sir JP, nga yara sa puntang, hindi maubos kopya.
2: Husto.
0: DTX 500.
5: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka mag-inom?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong, kamusta?
5: O, ay, nagko ginibatsa at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
3: Do pareo ba, Sir JP, nga huwag paputokopy ka, ang punta sa litra sang bond paper, hindi madala.
2: So hindi na amo ang information? So,
3: meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500, sure na ya? Inom ka DTX 500, may tasi? Kaya, Sir Boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information
2: sa mga cells.
3: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
2: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
3: Ang lain, kung wala nagiging niya information, mapatay nga mapatay na lang.
2: Husto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
3: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
2: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parihos nga information nga nakareserba.
3: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
2: Husto.
3: Target niya ang telomeres.
2: Ay!
3: Meaning, kung wala ka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
2: Oh.
3: Kaglabi na, wala kaga inom DTX 500, di, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
2: Husto, Dok Ramil.
3: Dari na ito mention din, Sir JP, nga ang cellular probes ang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa, ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pilatong score gani?
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
4: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C. Ang alkali. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
15: mag-ed ako sa akong body odor.
14: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
14: sadya na-ed ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
15: Kag nag-hamis ka nagputik, ed ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
19: O si Rosanne. Baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
21: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
18: Bakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala nagana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
7: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Kinanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C.
1: Mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Marcy. Apasok na guy-star sa Kulog City. Karmel ako ginaubo. Kagsip on. Das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabasaga butika.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Hey, Dolan, 8 minutes after the hour of 2 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo sinigahulo at palautuasan.
16: Ka, ipautuas na ka.
15: Kanamiturn nga hapon sa mga nagatutok sa gihapon diri sa aton nga programa.
16: Kanamiturn git balaga.
15: Matamiyaw ta anay, no? Before kita mag-play sa second part sa aton sininga, drama sa mga pinanid sa gugma or the pages of love.

First, no, nga magapasundayag sa ibabaw sa entablado sa Robinson's Place, Rojas. So, kontratahan nyo nga daanin nyo sila ng mga grupo, inyong mga barkada, mga abyan, familia, na suportahan kamo ha sa inyo sininga pagpasakop sa K5 Rojas Inter-School Live Reporting Competition. Last Sunday, ato kami sa Iloilo, no? And then, nag-observe kami sang conduct kag-flow sang ila sini dito nga competition. Pag-un ang ila sini nga top 3 winners, no? Sa sekundarya, kag sa college. Pero siya, gasalig ko, ah. Nga kaya tapatan, no? Sang aton sini nga mga campus reporter sa Capiz. Di ba la mga kwan? Mga campus reporters naton? Ang mga taga-Capiz, hindi na yan magpaperdi, ha? O, preparahan naton, ano? Importante, bisan anong matabo wala, ha? Ihatag ng aton nga best, no? Para makabato kita. Next week, or sa Sunday, no? Dito naman sa Antique, the following week sa Kalibo, then kami na dayon diri sa Rojas. And after that, ang amon din ang mga winners, itabok naman namon balik to sa Iloilo for the regional competition. So ang mga kampiyon sang Capiz, Iloilo, Aklan, kag Antique, magasambuwa dito, no? Sa SMCT Iloilo on November 7 or 8, November, basta dira, no? Duwinggo ng adlaw, November 8 ba or 7? Magasambuwa dito. Ah, 8, oh, November 8, no? Makilit anay ang mga kampiyon dito sa Tagsaka probinsya. So, siyempre, hindi tanipag pabayaan nga maulihi ang mag-representar sa K5 News FM Rojas. By October 1, no, maamat-amat na ninyo pakitaan sino ang mga individual, establishmento, organisasyon, no? O kung opisyal nga nagabulig sa aton, no? Para mapatigayon ang ini nga kompetisyon. So dako gid ang aton sini nga pagpasalamat sa aton sini nga mga sponsors, no? Nga nag baton, no? Sa aton sini nga proposal nga maging partner sa sini nga event, no? Para makabulig kita sa aton sining mga kabataan. Siyempre, isama na sa goal, no? Sang kampiyon ng estasyon nga ma-empower nato ng aton sining youth, no? Tidakon niyang bulig sa sining kompetisyon para, no, ma-boost ang ila sining kumpiyansa. Diba mo kung mayad kaya, no, sa communication, no? Kaya mo ya or sarang mo ya atubangon ang tanan-tanan, no? Job interviews, magatubang ka sa imo sini nga client. Kung hindi ka man niya magradyo, magamit mo na sa sales and marketing, sa inyo opisina, no? O sa diin, bisan diin nga patag, no? Ang paghanas mo sa imo sini nga communication skill, dako gid ang nga bagay mga ka K5, no? So ini nag create kita sang programa para, no, mahanas naton ang ano ni ang aton sini nga mga kabataan. Ka K5 yari ang kasugpon sa ay ang bako matamyo ko, sorry lang ga. Ma'am Early Bernas Durana, maing hapon Miss A watching live. Kalye 13, shout out kay Boy Balot, tagalanog ang radyo. Nagaluto sang balot. Maraming thank you. Tamad ko magpamati, Miss A, isang love babe nga ginatawag sa ila jowa, kag-asawa, gali ginatunto ka man lang, to ginabuang mo sinang imo, kaugalingon, amo pa. Kutani, wala na lang niya, gindayon ang kasal ko na ginakuan pa siya, ginakatlan pa sa ex niya. Di ba lang, Ma'am Elnora?
Good afternoon, Miss AK Wifey Baby Cam, kung sa ila anak, B-Boy, sa iya Iloy, Helen. Thank you. Ma'am Elma Dordas Manalansan. Ma'am Liza Barrientos, dala sa Tambakula, sinagatutok naman sa aton. Ma'am Estrella Acosta, good afternoon, ma'am. Happy birthday lang da sa pinakagwapo, kag mabuot ko nga umagad, nga si Miko, halin maton kay Mamaya Bebe. Papa Jojo, kag Jem Jem, salamat din.

0: si Tita Bebe Galinga, sexy kagwapa. Diyan ka na yata, kadugay-dugay ka na di wala na mo nakita ng imuni nga nagabanaag nga nawong diri sa dalom sang FCD building. O, pinakagwapo. Amo ganita, nag-giveaway si Chief Nelson kag si John. Kay ginaklaim niya gid na nga siya ang pinakagwapo sa technical department. Pero subong lang adlaw kay man birthday niya, nagpa-iway ang duha. Tibwas, wala pa naton mabalaan kung ano-ano na ang standing, kung pangaduha na lang siya kay Chief Nelson, o kung sunod siya kay K-5 dyan. Depende kung makatigab. Makatigab ang iya mga upon. Ay pwedeng i-maintain ang pinaka. Makatigab, kapi-kapi lang man kay K-5 dyan. Mike Torrente Abangco, greet ko sa maayong hapon sa akong soon-to-be ay Aileen Eneserio Villasis sa Camp Peralta Hamindan. Maganda-magandang hapon ho. Marena Wakas and Bossy Love, Lovely Joy Celino Acosta. Abibay pa mga butangan tas ang manami nga background music. Makabagbag damdamin nga background music. Dear Miss A. Good afternoon, Miss A. Pag-greet man ko sang happy birthday sa akon guwapo nga bana, sa amon dada nga si Joby Cover from Kuya Ace and Ellie Boy. Miss A, nag-comment gid ko di sa imo nga live. Agod hinyo on sa imo nga kun mahimo makapauli sang temprano si Jovi. Balaan mo Miss A nga naging tradisyon ko bilang asawa nga paagyan siya sa mga ritual. Okay, gako na lang. Nga amo na naman himuon ang mga ritual nga pampalawig sang kabuhi. Para damo pagid kami sang mahimo nga baby. Pamba si Lablab si Miss Egan imu-imu. Anya ko sulat.
1: Istoryahe.
0: Hindi akagina, patunog ahiwasa si Kuis Jobik nga maka-out na siya kay balaan niya nga daan nga may ginpreparar nga matamis, manamit, mananam nga cake kaya hindi mabakal sa kundi inman nga bakery sa Rojas City kag probinsya sa
1: Capiz. Ito!
0: Ara na sa lab! Dapat pag-abot na da ha? Nagakwa, malayo pa lang, nagakwa na, nagabalingaso na ang pahumot, shampoo, conditioner, na abots mo na, patulugang, adaan ang duha kabata, islis ang madakmol, ang inyo kurtina, ang mga, may mga ano daw, may mga gutlo-gutlo da sa inyo nga mga dingding, tapala na sa mga sako, mga daan nga sin kag trapal. Sakpa nyo lang kami daan. Mamati na kita sang ano, sang aton sini nga drama. The gem or story sa mga pinanid sang gugma or the pages. Yugs ka ma'am, ulok-ulok di si mama. Abi tita bebe, dito Jojo, paglagaw-lagaw kamo daan ay. Hindi kamo dira, dalaan nyo daan ay ang inyong mga kapuhan. Tagain nyo sang ligwa ang umagad kagang inyo bata ha. Abi paglagaw-lagaw kamo to sa baybay, kagpuli lang kamo karon di. Ang ato siya nga drama, the gem or story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kim, imposible yung ginapanghambal mo.
1: Ano nga imposible, man? Posible, Jomar. Umapagsugot ka sa plano ko.
0: Kung himuon ko, ina, dako nga kahuyaanan sa pamilya ko. Kag sa pamilya ni Eugene.
1: Okay, sige. Hulaton kong desisyon mo. Basta ari ako nagapalangga sa imo. One call away mo lang ako kung kinahanglan mo.
0: Game?
1: Sige na. Mag-ilis ka na. Basi kong ginahulat ka na ni Eugene.

0: Hi, love! Oh. Kamusta, ha?
1: Medyo stress, love. Pero di-abi ka traffic, eh. Ano, abi kayo ang mga dalan? Sige lang bungkal nga wala sang katapusan.
0: Amugid, love. Why? Gidya pulos ang panggobyerno, subong. Tingala ko man nga alas 7, kagidya nakaabot kay. Dali na, makaaw na ta. Ah. Ato na sila dito ni mama kag ni papa nagahulat sa lamesa.
1: Ah, okay, love. Dali ka.
0: Ay, love. Abi mo, super excited na katama si mama kag papa nga makita nilang ilapo.
1: Love?
0: Ginambalan ko sila nga kung excited ka mo. Siyempre, mas excited kami, Gemar, eh. Sige na, love. Ay, eto na sila sa unahan, oy.
2: Iha! Iho, dali ka mo. Magpungko na ka mo.
1: Tita, tito.
3: Abi, papa na lang itawag sakon. Kaysa hindi madugay, kaslo na kamus ang anak ko.
2: Husto, Ariel. Husto si Ariel, iho. Pero, anay ka, may pinta nga pula sa kwelyo mo, iho? Kasi wala mo na talupang dan.
1: Aha. Kukuan. Aho, tita. Ano, abi kayang nagkata ko kayo na sa hotel? Dito pala sa ground daw, sa ground floor. May nagpaminta, abi, dito eh. Basit na tuluan. Shit, adibal. Lipstick ginidikim. Mangari sa pulo ko. Kabay pa nga nagpati lang si Eugene sa batag ko. Kabay pa.

0: Love, pwede ang bataon ta, duwan lang kabilog.
1: Kung amo siya ng gusto mo, love, wala git siyang problema.
0: Oti, ano pang ginahulat mo, love? Umpisahin na.
1: Love.
0: Love.

0: Ito, nagig ko sa imo, babe. Sweet. Super hit love. Gig ko ka tama.
1: Abang din ako, sweet. Sorry, gida. Busy, gida. Biya ako sa honeymoon naman ni Eugene, eh. Dali, dali. Naiklapit ako sa imo.

0: Kaya, kasakit sa ulo ko, ha? Kag, tumasuka ko, ha? Ito, kinaukay ang tiyan ko. Love? Love, Jemar? Love? Love, abing bugtawan na ipi?
1: Love? Nanaw ka?
0: Ha? Love, nagalain ang pamatsyag ko. Dumasuka ko.
1: Ha? Love? Basi ko nagabusong ka na? Yes! Mangindari na ako! Hey, Muslab! Mapakonsilta kita sa doktor! Yes! Mangindari na ako!

0: Sige. Makato ko da karon. Bye na. Chatanta lang ka kung di gani. Ikaw ang chat sa akin kung diin niya motel. Okay? Bye. I love you. Oh. Paano ko ni makagawa sa problema? Ginsudlan ko man. Da gusto ko nang abulagan si Kim pero siya gina nga nagagarit-garit sa akin eh. Si Eugene. Ato sa salaw. Ginapuhap niya ang tiyan niya. Aba. Palapitan ko siya. Love? Ano? Nagapanipa ba na si baby? Oh. Anay ka. Nga nagatulong luha mo samtang nagahikap sa tiyan mo.
1: Love? Anong bot silingon si niya? Ano ini ha? Ano ini love?
0: Hindi. Ang conversation
1: na mo ni... Sweet pang tawganay ninyo? Ha? Kini mo mo ni sa akong Jemar.
0: Love. Oh, kwan. Mabatag ako sa iyo.
1: Wala. Wala ka na sa dapat kay patag sa akong.
0: Love, please. Matong
1: kayo mo na gali ako ang ginatonto, ha? Nga, Jemar. Kinsaligan ta ka. Kinbukas lang ta ka. Pero nga, nahimo mo ni sa akon, ha? Nga, nahimo mo ni sa akon.
0: Kuhan, love. Ang matuhod. Gusto ko na siya nga bulagan ugaling.
1: Ugaling ano, ha? Ugaling ano? Tuhod mo namin siya sa kama, ha? Amo pala? Ako pala, Jemar? Sapat ka, Jemar! Sapat ka!
0: Patawara ako!
1: Sapat ka!
0: Hindi ko muna sa kito ng balatsyagod mo. Love, please. Let me explain.
1: Sapat ka! Ang tiyan ko! Kung ano mata mo sa bata ko, Jemar, hindi ko ginikaw ang matawan.
0: Lola.
1: Musang mga payo mo. Dito ka sa babae mo. Magaling ka na sa tuba ka. Sapat ka.
0: Love.
1: Magaling ka na sa tuba ka.

0: Gan si Eugene sa sobrang konsumisyon sa akon. Indi niya mabaton ang ginhimo ko sa iyang katuntuhan. Tanan niya nga pamilya akig sa akon. Kagrabe ang paghinulsod ko sa mga natapo. Nakigbulag ang akon asawa sa akon. Kagwala naman ako sang mahimo tungod akon man kahimuan ang tanan. Sa subong, nagaisahanon ako tungod nakigbulag man sa akon si Kim. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatagsang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Gemma.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Malakas mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! PCO, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Tennis Juan.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-improve sang paminsaron, nag-increase sang serotonin, nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: D3 Bio.
19: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluyaan na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
20: Ang VCO.
11: Yung may D3.
20: D3
11: Bio with VCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3.
21: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
21: Yung may D3.
20: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
22: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
23: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
22: Ang best friend sa mga kababaihan.
23: Spore Biotics.
22: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
23: Spore Biotics.
22: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
24: May family history ba na kamuusang diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compound
24: ganagapanubos ang imo blood sugar.
25: DTX 500
24: garantisado,
25: epektibo,
24: aramis mismo.
25: DTX 500
24: DTX 500
26: Catalina Habagat,
27: anong ginabatsyag mo?
26: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
27: Sa isa ka adlaw,
26: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo.
27: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
24: TTX 500 Mighty C,
25: ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
24: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Si Naida Dobreya, taga manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
11: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
20: Sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka.
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
32: Nagbabalik si Ms. A sa Room 1009. Ang inyong sinigahulot, palautwasan sa kahanginan. No? Ang inyong sinigakampyon ng istasyon, K5 News FM. Kampyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Live man kita sa atong sininga sister station sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tag Buanay. Di ano matugda nyo bi? Kay Jemar? Ha? Subong nagahinusol na siya, no? Kay nasamad ang salig sang iya siring asawa sa iya. Nadula ang anghel. Ginakalangkagan. Tani sang bugos nga pamilya. Da utod. Narumpag ang marriage nila nga mag-asawa. Tungod lang kay Katlan!
33: Ito!
32: Si Jemar. Imagine mo, gabusong ang asawa mo. Nahimo mo pa magtinunto.
33: Ito!
32: Basta daan gabusong ang isa kababayi. Gabusong o ginadalas ang imusin ng asawa sa iatagoangkan ang inyo mangin baby. She's going through a physically and emotionally vulnerable period. Iba na maselan. Hindi pwede ma-stress. Tapos ikaw, Imo, yabaw, gapi na namit namit ang tunto.
33: Tinunto! Ito!
32: Daw ay kabuot. Daw kulang kaga sa... Kung mga tigulang pa, daw kulang ka sa ayon.
33: Tinunto! Ito!
32: Katunto si Imo namit. Gipit ko ni Imo nga lato-lato. Ano? Kung hindi kagali, kabalo mag-decide sino piliun mo sa duha ka babayi. Taniwaay mo, anay. Huwaay mo na lang. Ginda yun ang kasal. Kung gusto mo yung mag-asal-asal pa sa iba.
33: Tinunto! Ito!
32: Or kung gusto mo naman nga, no? Dayunon ang kasal. Dapat yaga, hindi ka naiyaya mag-entertinar sa mga tawong nga kabahinasan ginatawag nga past ukon kahapon mo. Ang padayon nga pag-communicate sa imo sini nga ex, sa pamahambal ka nga, wala man to ah, gakamustahan na yaman lang kami ah. Pero once ginbuksan mo ga, no, ang imo sini nga door, no, kag gapahiwatig ka nga medyo nauyon ka man sa iya, ah, wala na, no? Makolapse ang marriage. Susubong, nasumpa ka sang pamilya. Normal nga reaksyon sang isa ka babayi, sang iya sila nga pamilya, nga nasakitan, sang imo sila nga ginbuha. No? Piling nila, gintraidor mo sila. Wala kagali sang commitment. Hindi kagali amuna ka sinsiro sa imo tuyo nga magpakasal kamo. No? Wala ka pagalian na lutas. Ginano mo pa, gingamo mo pa ang kabuhi. Sang imo sini nga asawa. I don't know kung mag-uli-ay pa ni no? Si Jemar kag-iya siya din nga wife. Bisan ano, bisan hindi ka pa mapatawad, bisan na lang bi nga makitaan niya, no? Mag-effort ka para ma-rebuild ang trust through your consistent actions. I think, no? Okay na na. Hindi nga promises. Hindi nga hibi-hibi ka da, tapos kitaan ka naman o sige mo man gapon asal sang iba.
33: Tinunto! Ito!
32: Wala nang baby. Ang pinaka-precious nga gift na ginapangayo sang wife sa imo. Wala na. Tungod sa konsumisyon na ginahatag mo sa imo sini nga wife. Nadula ang ila, ginakalangkagan nga baby. Wala mo ginproteksyonan ang imo sini nga wife from unnecessary emotional stress. Waay mo, no? Gin proteksyonan ang imo sini nga wife. Gikan sa mga bagay nga makaapekto hindi lamang siya sini nga sa inyo sini nga marriage kundi sa inyo sini nga baby kag sa iya sini nga health. Di karon kay nagbulagay man kamo to sang isa. Abi po, ano ka anay bi? Hindi, kumbaga, hindi nanay pag gatungi, no? Hindi nanay pag bubui sang gas ang kalayo nga nagadaba-daba pa. Kay, base ba lang nga daw, ginakulang ka na naman kag nakitaan ka na naman da sang pamilya? Imo sini nga asawa nga nagadiin ka naman nagavenega, vega, no? Patawhay, anay do? No? Pag binagbinag, anay. Siguraduha, bi anay, kung ano gudyang gusto mo sa life. Hindi nga base nga mahibihibi ka subong, mahinulsol ka subong, tapos, no? Pag maulumpawan ka naman, magbubuhay, binata ka na naman nga daw, no? Wala ka imuya, pakialam sa babatsyagan, sang iban. Patubo ka, anay, sang buot. No, ginatubuan ka na sa mga buhok-buhok sa diin nga bahin sang lawas mo pero wala ka gitubuan buot.
33: Tinunto ito.
32: Ay karon ipagabot na ang mga buhok-buhok na ina.
33: Ito.
32: Anyways, maraming salamat ho sa aton sila nga mga suki nga nagupod sa aton nga palatuntunan this afternoon. No, ang aton sila nga drama gindulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, mga ka K5 product of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang DTX Coffee Mix may ara sang anti-inflammatory properties bangod sa Ampalaya extract. No, nagabulig panubo sang bad cholesterol levels. Nagabulig man manage ang aton sila nga blood sugar and blood pressure. Ang chia seeds sa DTX Coffee Mix, no? Naga promote mga ka K5 sang maayong digestion sa aton siningalawas kaya nag-support no? Sa excretory system sa aton siningalawas tungod na sa taas nga fiber bangod sa chia seeds. While ang DSE naman or the sugar cane extract nag-provide sa natural sweetness and concentrated polyphenols o kung antioxidants nga wala isang heavy sugar load mga ka K5 no? And of course nagapromote sa fat breakdown nagaakto bilang gentle detoxifier kaya nagabulig eliminate sa mga toxins sa aton siningalawas sa DTX Coffee Mix your healthy coffee mabakal sa mga butika always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. See you tomorrow, same time, 1 to 3 p.m. sa room 1009. Ang inyo sininga hulot pala utwasan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Sang ngalan, sang bugos nga hubon, sang K5 News FM Rojas, sa aton sininga partner, sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Sang ngalan, sang aton sininga Big Boss, our Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ito masyol sa barangay
6: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DTX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayaw ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
10: Iniya isa kang Eurobiotic Serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
3: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantosinitis sa nagligad, sikisaki, kidya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
1: Salamat sa Mighty C. Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka ang butik.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica for biotics.
10: Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
11: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kaya badya dukuo, amo nang ako niya ginatake. Dr. Pinoy Squalin Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
10: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
9: Squalin Capsule. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, Ethereum Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naginom.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Superman for men.
13: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
14: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
20: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Dream Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: Mabakat sa mga butika. DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas humid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: K5.
10: K5?
9: News FM.

0: Mayong hapon mapinalangka namon nga magatang palamati. Padayunong natong subong sa pagsipan-sipan. Ang mataong makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Medyo ginmakuhan sa leksyon. Gaginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Kwartahon tani ah!

0: Daddy, I need extra money.
1: Extra money? For what?
0: Baklan ko abis cellphone sila ni nanay sa umay, kay nagahulam lang sila sa pakaisa ko, kag nasuya ay kami nga daan sa kasin ko.
1: Okay. Pero ano ang kabaylo sina?
0: Maano ko, biha?
1: May gusto ako ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
0: Ano ina, Daddy, ha?
1: Gusto ko nga maghimo ka video.
0: Video? Like sa mga nude videos nga ginasend ko sa imo?
1: No. That's boring. I want something exciting.
0: Di mano ko, B.
1: Be creative. Da wala ka pulos, ha?
0: Daddy, kasakit sa tutkon ko.
1: Galusin man ang kwarta. Ibinahatag ko sa imo. Hindi man nadlaw-adlaw nga aray lang ako. Ha? Nakabati ka! Kung gusto mo nga padayon mo nga ma-enjoy ang mga privileges kasubong sang condo unit, allowances, kag travel, i-fort man kabi, ha?
0: Nagapamangkot gani ko kung maano ko. Ikaw ang mas madamos ang naibalansang sa ako, ne.
1: Oh, guwapa ka lang tuod kag nami lawas. Pero kalong ang utok mo. Kung diskarte sa kama, pigaw ka man gani. Islan ka na lang kaguro, ay no?
0: Please. Please, hindi man, ay. Mabudlayan kita ko kung wala ka. Bigado kami katama, Mayor. Mabudlayan kita ko kung wala ka.
1: Amo gani nga kaayuhon mo. Ha? Uba. Uba! Kay pasakaon ko diri ang bodyguard.
0: Ha? Ay, napasakaon mo diring bodyguard mo, Daddy, ha?
1: Para malingaw ako. Boring ka, eh. Boring ka. I-voice message ko ang akong bodyguard. Romeo, saka diri sa kondo. Dala ang ilim nun nga ginpabakal ko. Ato na.
0: Daddy? Daddy?
1: Nano ka? Nga nagkapalang lapsik ka, ha?
0: Wala mo ginapasulo diri sa kondo kong bodyguard mo, ah. Nga, subong pasakaon mo siya diri, ha?
1: Ako ang nagabayad si Nini, bala? Pwes, pag gusto ako kung sino ang pasudlon ko diri. Klaro? O hindi? Abrihisir, Romeo.
0: Mayor?
1: Abrihisiling ko!

0: pa sundin lang ako.
1: Hindi! Oh,
2: ang yaman ang pagdumog sa Yaming. Para maligaw mo na ako.
1: Lumuhig ka.
0: Dasig lang eh. Dasig lang eh. Mapaitalong ko.
2: Una! Una! Una! Una! Una!

0: Anong silip mo, Tay? Mapabanwa ka?
1: Oo, kay may ginhulog ko nung kwarta sa pawalan mani padala si Monica.
0: Sa diin siya nagkuha sa kwarta?
1: Sa pawalan mani padala gani.
0: Kita ba lang ang ginasaligan niya nga magpadala sang alawan sa iya?
1: Ay, kukuan. Nagdaog ko no sa rapol sa eskwilahan nila si Monica sang Gismil matuko no? Basta kaya mo nang hambal niya. At tiya mo na ginpadalaya sa atong tanan. Kagang iban, ay bakal sang bulong mo kaga maarang-arang na pagkaon eh. Babakal ko sang tiil kababoy ah, nagkaunta.
0: Kalo, huwag man sa bata.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
1: DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5.
6: K5?
1: News FM.

0: absent si Monica?
1: Ako pa yung pamangkoton mo. Hindi man kami isa kabalay.
0: Ikaw yan ang kapilukso pagi sa imo, ah.
1: Ito, old man. Buang kabala. Ano, katuanta siya sa kondo, ya? Sige na bala. Italo, walking distance malahalin din sa campus, ta, eh.
0: Hala, humutuod, no? Sige, ah. Total, may isa man ka oras ka tunga pa man ang vacant, ha? Hati, wala ka ta?
1: Sige, sige, sige. Para makita ta man ang iyang kondominium. Gani. Dasunday, first time ko ni Dayan niya makakita sa sulod sa ginatawag na kondominium. Ang nabalaan ko lang daan niya, kondom.
0: Nalo, ala, sige, ya, kita, ah. Binastos lang kita yung permiya. Binastos lang kita yung amot mo.
1: Ari man yan. Dasubrahan ka na gadya kadalagang Pilipina, ya. Hindi na nabalauso subong, Day.
0: Hey, ikaw lang na binastos sa kung gusto mo yan. Hindi lang kaya pagdalahiga, ah.
1: Madre ka na lang, bibiyat. Madre ka na lang. Angayan ka pa.

0: Hello, Manong God!
1: Good morning, Manong!
0: Ma-visit kami tani sa friend namon nga si Monica Santiago.
2: Dali lang yun, ma'am, ha? Tawagon ko lang siya, mama.
1: Atig, sige, ah! Thank you, again!
0: Yeah, sige.

0: Ay, upo ka mo.
1: Ay, sorry. Gid nga nga nagkatugid kami diri sa imo unit, ha? Eh, ano, habi kay gawori kami ni Apple sa imo.
0: Gali man doy.
1: Okay sorry. Lang, ah. Wala sang problema. Ano gusto niyo kaunan kay imo order ako?
0: Ay, hindi na.
1: Ay, hindi na.
0: Nung, Monica, na ano ka? Ito ka dam, isang labag sa legs mo, kasabotkon mo. Pati sa liog mo. Wala, day, okay ka lang, day. Luka, agi ka bala kastigo.
1: Kwan, wala ka git magsala, day.
0: Ay, wala,
1: Monica.
0: Oh my God. Kastigo ka?
1: Sino nagkastigo sa imo?

0: joke lang.
1: Kung...
0: Ay, ano? Sa di nangyaya mo? Nga ikaw lang niya isahaw?
1: Oo man. Ginpapuli ko siya na kay nagamasakit ko ng mother niya eh.
2: Ay, okay. Anay ka pala? Ano to, ambal mo? Ang kastigo ka. Sino nagkastigo si mo? Boyfriend mo?
1: Ako.
2: Ha?
1: Akong nagasakit sa self ko.
2: Ha? Oh my gosh!
1: Kuan kung kabalo ka mo may depression ako kag...
2: Ay...
1: Kag nag-self-harm ako.
2: Hala! Ano to? Oh.
1: Kung maglain ang ulo ko, basta...
2: Ano, Day?
1: Hindi ka mo maka-engine na kay wala ka mo isang depression eh.
2: Ayun lang. Ay, ka, Day. Kabudlay mo naman. Na-diagnose ka kadya nga may depression now? Kaagi kayo dyan pa, ano, pa-check up sa psychologist o kung sa psychiatrist, mga mo na.
1: Yes, nakapa-check up ko both.
2: Mm.
1: Kag may ginatig akong abulong.
2: Mm.
1: Pero kung kaisa daw, to hindi ko makontrol ang self ko. Naman na lang yung sakit kong lawas ko.
2: Ay, ano, isin mo.
1: Kung masakit kong lawas ko, feeling ko daw naghahaganaga ng pamatsyag ko.
2: Ay, Day, kadelikado mo na, Day, man. Kung gusto mo, updan ka na mong dirika rin sa gabi. Ina ko nang sugot ka. Kaya, masigbalo kong nanong magsuot sa ulo mo, Day, kagbasin mo, hikugikog ka bala. Ano, sunabaladaan sa mga suicide bala sa mga may depression.
0: Ay, oo, man, Monica. Updan ka na lang na mong diri, ah. Ano sa imo? Ha, Monica? Ano sa imo? Ano sa imo?

0: Sige guys. Ay, pwede na. Feel at home, ha?
1: Nang malika.
2: Nang excuse me, bala ka, Nay.
0: Ganit man.
2: Nang Nick, pwede lang ka bra kagapanti di sa sulod. Pero hindi, bala mo ukot uniform ko, ha?
0: Ay, pagusto ka da, ah. Pariyo man tanga babae.
2: Sige na. Ikaw, Ibea?
0: Okay lang.
2: Uba naman, bala.
0: Uba,
2: bala. Hindi mong pag-ubaon uniform, ha? Ukot ginakaroon. Nami, bala ka tawoy, kayo wala bayo.
0: Ay, ang blouse ko lang ang ubaon ko, ha? Eh, para hindi maukot. Ay, di namon ibutang ang inuba namon nga bayo, Nick.
3: Ha?
0: Pwede ka borrow hanger?
3: Ay, oho, oho. Ara, oh, kuha lang sa kabinet nga, oh.
2: Girls, girls, tanawan niyo bilang bobita ko. Tungtako, no?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina at Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM.

0: Sino ayahan ang nag-abris ng pwertahan sa kundo unit ni Monica? Si Mayor Ayahan? Ano ang matabo sa kahigayunan nga ito? Mga abyan, sundag niyo sa pagpamati ang makahalawat hawat na kasumpun sa ato drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sa pagturunan na ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan! Kwartahon, taniya!
0: Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Platenia, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyo nga istasyon.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ethereal Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
9: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Gina Canon, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
12: Sa DGX 500.
10: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
9: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Babaka mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
22: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mang extend ka! Extend food supplement for men. May baka, kag babuwas ka. Nga nagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungay nga performance.
20: Di pre, mustable na nga gabi pre.
12: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend food supplement for men.
21: Tikasin.
11: DGX 500.
22: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kong ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian niya sa ako niya friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
11: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
24: Kay may barato balay nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
26: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Radio Com.
1: Campeão da Rádio.
2: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras sa mga kakifay, 25 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.
2: Darren Salomeo Henson.
6: El Castigador.
2: Salomeo Henson.

0: Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes mga kaki-5. Petsa 29 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupod mo, akon kaupod nyo ang inyo alagad, si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Magadulong naman kita sa mga balita kag impormasyon mga kaki-5. Kada kay nabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Ilabi na diri sa probinsya sang Capiz, Bugos nga Western Visayas mga kaki-5. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 na MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag sa mga nagamonitor man via Facebook Live sa Facebook page sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Antes sa nay kita magtalakay sang aton sinipila ka mga ginpanglinyada diri o kon nang aton gali nga mga headlines sa nay mga ka K5. Away pa kita gali maka headlines. Sa aton sininga headlines. Armas luthang kag droga na recover sa duha ka high value individual sa Banwasang Pilar. Dugang pa naton diri nga balita. 17,000 ka mga mananom kag obrero sa tubuhan nga apektado sang peste nga RSSI. Ama kabaton sang bulig gikan sa DSWD. 105 million pesos nga pondo ginpain sang DSWD para sa mga mananom kag obrero sa tubuhan nga apektado sang peste diri sa probinsya sang Capiz. Samtang sa dugang panaton diri nga mga balita, kadungan sang pagsaka man sang plete sa traditional jeepney kag sa modernized jeepney mga kaki-5. Plete sa series bus nagsaka man. Ina kag iban panaton diri nga mga balita kag impormasyon inyong atutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Samtang pasudlon tanay aton sininga patrol mga kaki-5. Now detalya may kang tanan sininga ginkasana naman nga operasyon asang aton sininga kapulisan kun sa diin duha naman ka mga high value target no na mga kaki-5 ang nadakpan sang aton sininga awtoridad. Okay, isa lang gali mga kaki-5 ka high value individual kag no may ara pagid sang droga nga na recover magluwas sa armas luthang. Check naton sa line number 2 naka standby si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes mga kaki-5. Now diri sa aton sini nga pagpangalagad samtang ginalagat-lagat nato ng aton sini nga koneksyon direkta sa aton sini nga patrol mga kaki-5. Mayad-ayad gid nga hapon sa aton sini nga mga tagpalamati no mga online na viewers nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong hapon no mga kaki-5. Ara na naka-standby sa line number 2 si kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Sang otoridad ang 43 anyos nga lalaki matapos ang ginpatigayon nga implementaran sa duha ka search warrant sa sitio Batos, Barangay San Ramon, Banwasang Pilar kaina Setyembre 29. Ginkilala ang nadakpan kay alias Bambi alias Bambi residente in isang nasambit man nga lugar. Sa impormasyon halin sa Pilar Municipal Police Station, ginakabig diri no ka K5 daren ining akusado bilang high value individual kag na list o ko na delist sa dong 39 sa dong Agosto no sang tinalikdan nga tuig. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag ipapanaog sang presiding judge sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 17 Rojas City kag napetsahan September 22 subong tuig na kumpeskar diri sa ginpatigayon nga operasyon ang isa ka unit sang caliber 38 revolver kag tatlo ka mga bala duha ka 12 gauge shot live ammunition kag siyam ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga nga nagabugat sang 60 gramos kag mayra sang standard drug price nga 408,000 pesos. Nakaunong na ni karon ining akusado sa kustodiya sang Pilar Municipal Police Station kag nagapangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa buman ang Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Okay, dali lang gid ka K5 Myla, no? Klaro ho naton. So hindi galiya duha ka HVI, duha ka search warrant ang gin-implement no sa sining high value individual nga ini.
2: Yes, correct ka K5 daren, duha ka implementation ang ukon duha ang gin-implementar nga search warrant batok diriya sa isa ka individual ka K5 daren. Sa diin ining search warrant ginakalakipan ini no sang paglapas sa pagupot sang delisyado ng arma silutang subong man ang paggamit kupagbaligya sang illegal nga droga ka K5 daren.
0: Okay, ang mga ano kadugay nga gina surveillance man no sang aton sini nga mga otoridad ining persona nga ini ka K5 Myla.
2: Suno sa initial naton nga information ka K5 daren, madugay-dugay man ang ila siniya nga pag monitor no sining nasambit nga akusado pinagi man ni sa pagpakigangot sa barangay official no sa moyang barangay ka K5 daren particular no diraya sa may barangay San Ramon sa banwagan niya sang Pilar antes na tigayon no madinalagwan nga dadakpan ining si alias sa Bambi ka K5 daren.
0: Okay, may mga anay na ining kaso ka K5 may ining subject person nga ni.
2: Yes, sa initial naton nga information ka K5 daren no ang ginakaulamiran no sining nasambit nga akusado amugid lang ni ang paghupot or ang pag-engage no sa illegal nga droga ka K5 daren.
0: Okay, with this thank you gid ka K5 Myla.
2: Ini nga balita ang ginadulong sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Nabatian mga ka-K5 ang gindulong report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes no sa siningin implementar nga duha ka search warrant. May kang tanan ni sa paglapas sa Republic Act 10591 kag Republic Act 9165 no pagupot sang illegal nga armas lutang kag illegal nga droga. Pagduso sang illegal nga droga mga ka-K5 ining 43 anyos no nga lalaki taga Sitio Bat Os sa Barangay San Ramon Pilar mga ka-K5 ginimplementaran ni kaina sang alas 11 sang aga kag nakuhaan ini siya sang armas lutang magluwas dira may na-recover pagid no siya sini nga paghinakop nga illegal nga droga mga ka-K5 no sang petsa gali ni no sang yes, ini nga ano, sa impormasyon man nga nagikan sa Pilar Municipal Police Station, high value individual ni, no? But silingon, mga ka-K5, no? Kon mga HVI ikaw, o ti may nagawpot gin sa mga tuman kadako, no? Nga balor sa mga droga, kag posible nga mo man ni siyang nagaduso, no? Ginabaligya si Banpagid nga mga individual, mga ka-K5. 38 caliber revolver nung armas, tatlo ka mga bala, duha ka balas ang 12 gauge shotgun, kag siyam no kasa isang plastic sa o konsang suspected shabu nga nagadangat ang kabugaton sini sa 60 gramos kag may standard drug price alapit sa tunga sa milyon no mga kaki 5 no 408,000 pesos makun mo ni nga kadamuon sang shabu ha kung wala ni nga kung wala naman ni na dadakpan ko na ano sa nga ton sini nga mga awtoridad pila naman ni ka mga individual ang malulong ang maguba ang boss damlag mga kaki 5. Congratulations no sa Pilar Municipal Police Station sa pagpanguna dira no ni Sir Fangco no ang OIC sang Pilar PNP sa siring madinalagon nga operasyon na mga kaki 5 ha daw ka nami lang nga mga amuning nga mga balita nga mga kampanya sa aton sining kapulisan mga kaki 5 batok sa mga durugista diri sa Kapis. Okay, bangod sini no mabuhinan no mga Haki 5. Mabuhinan ang mga nagaduso sining makahalalit nga illegal nga droga mga Haki 5. Oras na to na 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad no check tang lakat sang aton sini nga panahon. Agikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa may ginamonitor naman ang aton sini nga pag-asa nga isa ka low pressure area no mga kaki 5. Ara ni siya sa Gua no outside sang Philippine Area of Responsibility. May ara sang mataas nga tsansa nga mag-develop sa isa ka tropical depression sa masulod. No, sa masunod nga 24 oras ang location sini no ara sa 3,525 kilometros na sidlangan sang nabagat na na sidlangan sang Luzon mga kaki 5 wala ini sang direkta nga epekto diri sa Western Visayas ang mga kaki 5 apang sa gihapon suno sa aton sini nga pag-asa no nagaapekto diri sa aton ang intertropical convergence zone no gapekto ni sa Visayas, Palawan kag Mindanao. Gani diri sa Western Visayas, may tsansa kung kaisa nga makaangkon sa mga lapta-lapta nga pag-ulan, may pagpangilat kag pagpanaguob. Dala ini sang intertropical convergence zone mga kaki 5. Mahina tubtob makasarangan ang uyop sang hangin diri sa Western Visayas nga magadala sa Makanay tubtob makasarangan nga pagbalod diri sa aton sini nga kadagatan mga kaki 5. Ang aton sini nga balita no mga Haki 5 inyo nga nabatian kaging ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang Mighty C no ang number 1 nga vitamin C mga Haki 5 dapat mangin bastante ang aton sini nga vitamin C sa aton sini nga lawas ang aton sini nga vitamin C level para mga Haki 5 hindi kita magpalangluya. Ato ni Balon, ano ba lang rason nga nagalugano ang vitamin C level na ton? Ang tawo mga Haki 5 o lawas ang tawo wala inisang kapasiti nga maghimo sang kaugalingon nga vitamin C. Amo nang una, ikaduha ang vitamin C isa niya ka water soluble nga vitamin nga nagakatunaw na kag nagahalo sa tubig bangod sini nga nagagwa ni sa lawas naton pinaagi sa aton sini paghigko kag pagihi mga Haki 5. Ikatatlo ko ng vitamin C ang ginagamit sang lawas. Ini ang nagaka-oxidize o kon inactive form mga Haki 5. Gani magsuplemento kita ya sang Mighty C alkaline vitamin C. Kay ari ni saya sa sodium ascorbate formula. No ini ang formula nga mahimo magpugong sa mga free radical nga nagaka-oxidize ang aton sini nga vitamin C. Suno sa pagtuon mga Haki 5 ni Jens Likesfeld nga napublish sa website sang sciencedirect.com ang vitamin C nga yara sa sodium ascorbate formula amoning makadonate sa mga electron sa oxidized nga vitamin C sa aton sini nga lawas para ibalik ini sa active form kag mapabili ng bastante nga level sang vitamin C sa aton sini nga lawas para suportahan no ang aton sini nga ikayong lawas malikawan kag mabuhinan ang mga inflammation ng mga pagpalamaga dira ang peligro nga mag-angkon kita sa mga mga balatian nga kasubong sang pagpalang luya, no, may sakit ikaw sa tagipusoon kag cancer, o nagaburon na imo sini nga mata mga Haki 5, ari ang may TC alkaline vitamin C, para mangin bastante ang level sang vitamin C sa aton sini nga lawas kag amo gining aton sini nga mga Haki 5 tag pangapin aton para sa aton sini nga ikaayong lawas ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ini mabakal sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahamtang diri sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT diri sa siyudad sang Rojas. Mga Haki 5 kag available man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Available man online pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop. Mga Haki 5 sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas may ara sang free wellness consultation Lunes tubto Biyernes diri sa Rojas City Clinic alas 9 sang aga tubto alas 5 sang hapon mga Haki 5. No, ara si Doc Meldy Cadena ang Clinica Wellness Consultant. Kag sa Sara Clinic naman kung Domingo mga Haki 5 alas 9 sang aga tubto alas 2 sang hapon. Yari ang mga free services sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag Clinical Nutrition and Detox Plan. No, mga Haki 5, no, ara si Doc Meldy Cadena ang Clinical Wellness Consultant sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated, mga Haki 5. Oras sa 6 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton siniapag pangalagad ay ginatamyaw taanay ha si Sir Richie Pinalba, no, dira sa may Kudyan Ivisan. Sir Richie Pinalba mayong hapon sa imo nagatutok gid no permi diri sa K5 News FM Rojas sa liwata mayad-ayad gin nga pagpamati kag mayong hapon ha. Kay Sir Richie Pinalba mga ka K5. Iban pa naton nga mga balita, subong man ninyo sini mga ginpadala nga mga mensahe mga Haki 5 kag kon may luyag pagid ka mo nga ipalabot nga mga mensahe o kon reklamo ipadala lang no sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital mga ka K5. Magabalik kita pagkatapos ang K5 Health Alert kag subong man sa mga importante nga mga pahanumdom, kindly standby.
1: K5 News FM TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Nagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Namit na gid ta akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa naka-try sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 kay namit gid ini sa aton nga lawas.
1: TTX 500.
5: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lang makabuli gid sa imo ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw.
6: Mm-hmm. Tulo luha mo po kaon kagid.
5: Oh, masuna nga nga mga bata pa sang una no. Biskan ano ambal nga kaon kautan, do hindi gid yan nami kaon.
6: Hindi nami gid no.
5: Now, anong behind? Nga ang masiling imong lulo lula, tatay nanay kaon kautan because of the antioxidants.
6: Correct.
5: Sa mga utan.
6: Mm-hmm.
5: Antioxidants, di ba magbalatian ka baklan ka din prutas. Mm-hmm. Apple ang uso kag saging.
6: Apple kag saging. Amo na sa una.
5: Amo na mo sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka magayo.
6: Mm.
5: Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
6: Mm-hmm.
5: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
6: Correct.
5: Nga ang may DTX 500, sir boy,
6: mm-hmm,
5: kay mga bata di na magkaunutan.
7: Hindi na magkaunutan.
5: 5 na lang DTX 500.
7: Plus, para dasok. Kinanglani laki ni Loki, lodok nga utan.
5: Mm-hmm. Gani.
7: Kaso, kayo, may ara na kita sang DTX 500,
5: mm,
7: ang makuha nila sa pila ka kilo kilo nga utan makuha nila sa isa ka kapsula.
1: GTX 500.
8: Ginakanon. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may GTX 500.
9: Sa ka pila ka maginan.
8: Sa pil meron ka tatlo sa subong kaduanan.
9: Subong kamusta?
8: Wa ini ko ginabatya maskin gamay.
1: GTX 500.
5: Imagine kung gainom ka GTX 500. Mas nami pagi nga nagakaong kautan.
10: Ay kampiyon.
5: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang GTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
10: Correct, no?
5: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon mo niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante. Nga, permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka GTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Support sa imo.
10: Correct.
5: Kisa, hindi man tanang panahon, makakaon, gigakomplito. Tinsignog lang sa mga fans, sa World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas. Hindi mo na makomplito sa isa kadlaw sa
10: boy. Hindi,
5: But if you have this food supplement nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa ako, ang makaya man lang ako, duha mo lang ka pruta, sir boy. Binya saga, nga may luya. Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya. Amula na. Kung may saging, may apple, amula na. Di ka kumplito. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Oo, amula na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Lantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka-importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso. Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
7: Kung magpangos man sila Dok Tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
5: Oh, hindi nila
7: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
5: Amo nang bintaha kung naka DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pancreas kag sa tanan nga mga organ. Kay ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
7: Hindi lang dali. Hindi timprano.
5: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sang nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
1: GTX 500.
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, two times a day.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
12: 160. The best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
16: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
18: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo
18: blood pressure? 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
18: 3 times a day ginagawa.
3: na ako ng DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
19: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tiga, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
19: Sakay ka, Gidia!
20: Siyempre! Naka-extend ko ya!
19: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Bayon, Kati. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis Juanes.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
22: Hi, Tennis Juanes.
16: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso!
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson!

0: Oras naton mga kaki-five, 7 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Pabalik kita sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Direkta na kita sa aton sinimagin pang linyada ng mga balita, mga kaki-five, ako sa mga dugang naton diri nga mga balita kag impormasyon. Ah, mga kaki-five, kadungan gani no sang sining pagpatuma na sa dugang plite sa jeep. Ah, mga kaki-five, kung sa diin kahapon no, epektibo ang piso, ah, piso gid. Mga kaki-five nga dugang nga plitihan sa traditional jeepney kag subong man 2 ka peso sa modernized jeep. Ang mga kaki-five, ang aton sini nga mga motorista no, mga jeepney driver naton, nagkalain-lain ang ila sini nga mga komento no, ang ila sini nga mga reaksyon no, angot sa sining dugang nga pamasahe. Mga kaki-five, may ara sa mga kontento naman. Ah, may ara man niya mga kaki-five no, nga sa gihapon nagasiling ati indi bastante 9 piso sa ila siniya nga mga galastuhan no, sa ila siniya pagbiyahe labi na sa pagpatughong mga kaki-five bangod sa pagbinahal sang presyo sang gatong no, indi gihapon bastante. Ah, ari pamatian aton bala ang pila ka mga pahayag sang mga jeepney drivers diri sa Roja City Integrated Transport Terminal, mga kaki-five.
1: Ito yung reaksyon namin, kalipay namin kumagsaka ang pamasahe. Gali ang aming inaulat, ang order kitir on Saturday, na ang tarifa, wala pa.
2: Oo, pero kung once nga mapagwa, sir, ang tarifa kamatagan, kamo mapasaka kamo?
1: Oo, mapasaka kami.
2: Nga sir, ang iban hindi yung mapasaka kamo, ya mapasaka kamo?
1: Ay, kung order kitir per day, tumano na muna, kung hindi kami nagsunod, ang iba na mga sinilaway, baka na mga driver na.
2: Oo.
1: Kanima na ba sila mataas?
2: Oo.
1: Mataas yung mga ba?
2: Oh, pagsaka sa pamasahe, pinapananaw nyo makapekto ni sa mga pasahero dati?
1: Ibang tao tayo tipto gid eh.
2: Oo.
1: Lali nga yan mo order sa mga mataas. Namuam na sundo na mo.
3: Gindugang nga piso sa nagindugang nga pamasahe sa LDRB, ma'am, actually hindi gina Japon sapat tungod sa kataason sa krudo subong na ginagamit namon. Ay ang piso daw bali wala na siya sa amon diri.
2: Kay
3: sa minimum nga 13 nahimo siya nga 14 sa sunod sang 4 ka kilometro, tapos 2 piso sa 16 kilometers ang idugang sina. Kaya rin ma'am sa biyahe namon nga daw kwartero bali daw bali wala inang piso sa amin. Ang importante gidya ma'am inang mapangitaan nila sa solusyon kung paano maglubo ang kodo.
2: Yes.
3: Ano na sa'yo?
2: Mm-hmm. Pila ang plate, sir, sa inyo dito?
3: Under kami sa minimum pamasahe sa tao, kwartero. Ang sukot lang namon, pag kwartero, 60 pesos ang regular, 50 pesos ang PWD kag estudyante. Pag abot naman sa tao, bali 50 pesos ang amon na regular, 40 pesos ang estudyante kag PWD. Bisan ma'am naghatag ang LTFRB sa pasaka nga pamasahe nga piso.
2: Uh-huh.
3: Pero kami ma'am hindi na namo pagipatupad ang pamasahe nga dagdag nga ginatag sa LTFRB.
2: Nga man sir?
3: May concern ma kami sa mga commuters na mas dako nagidya ang ila bayaran. Kami bisan may makita.

May Pueblo Terminal, no, mga kaki-five. Nagpabutyag sang isiniman nga mga komento o kon reaksyon nila, no, sa dugang sininga piso, no, nga saka sa pamasahe sa minimum ni siya, no, sa 4 kilometers, pero sa mga succeeding kilometers di may dugang ni mga kaki-five, no. Kag amo na gani, no, may ara yang ati kontento naman. Nalipay sila kay ti bisan papaano may saka mga kaki-five. Samtang may iba naman yang nagasiling, no, nga hindi gidya bastante, no, para sa mga driver sang pampasahero nga jeepney iningin aprobahan nga aduga nga pamasahe mga kaki-five. No? Kahapon ini, no, ginpatuman apang diri sa probinsya sang Capiz. May ara man yang mga wifi ang nagpasaka, no, mga kaki-five. May ara pa sang pila ka mga ruta nga wala yan nagpatuman sang dugang nga pagsuluktan. Mga kaki-five. Oh. Samtang kadungan sining pag dugang sa plitihan sa jeep. Abaw ang series, no, ang series bus may ara man sang dugang pagsaka sa presyo, no, sang pamasahe mga kaki-five. Ari, no, ari bala partner, pakita na ton na kay madamo sa mga commuters na ton nga daan nagatabok, no, sa Iloilo City ang mga kaki-five. Ang pliti subong mga kaki-five, no, ang aircon sa ito nga 259 pesos. Kuhalin ka diri sa Rojas, no, pakadto sa Tagbak to sa Siris Terminal. Kung halin ka man to, ba, vice versa pa, ano diri, 300 pesos na, no, mga kaki-five. Ang sa aircon ina, no, ang non-aircon kung sa ito, 209 pesos. Subong 245 pesos na mga kaki-five. Kaya muning pala sa ano naman, no, sang commuter kung may pagsaka sa plitihan mga kaki-five. Apang pala sa anon man sa aton sininga mga jeepney driver, sa mga driver naton na mangin sa bus mga kaki-five, no, kung hindi man sila magpasaka kay ti ang presyo nga dan sang gatong daw halos kada semana nagasaka, no, although nga may rollback subong nga adlaw, pero kun imo bala isip-isipon, no, mga kaki-five, ang rollback kung ikomparar mo ya sa pila na ya kasimana nga dinugangay sa presyo sang gatong, no, mga kaki-five, hindi gihapon makabawi mga kaki-five. No, ang latest subong nga presyo nga daan sang aton sininga gatong, no, ang diesel mga kaki-five o sa Petron, 94 pesos and 30 centavos. At tamaan gapong kadako kuni mong paminsaron, no, mga kaki-five. Kung ikumparar mo sa mga nagligad nga bulan, sang wala pa yung nagsinakaay, no, ang presyo sang diesel o kon krudo kag sa gasolina, mga kaki-five. Ang gasolina subong, no, mga kaki-five, nagadalagan, no, sa 87 pesos, no, may ara man, depende sa gasolinahan, may ara man niya 88 pesos, mga kaki-five. No, kag may ara man nga 89, no, dira, no, from 87 to 89, dira gadalagan ang presyo sang gasolina diri sa pilaman ka magasolinahan nga gindibot sang aton sininga patrol diri sa siyudad sang Rojas, mga kaki-five. So, amo na, no, mga kaki-five. May pila kita ka mga driver gihapon nagasiling nga hindi gid bastante ang dugang nga piso, no, nga saka sa pliti sa jeepney mga kaki-five. No, kaangay gani suno diri nga daw pang ano lang, no, pang pakalma. Ang ginauluuluhan lang sila kay nagapatigayon nga dan subong nga adlaw, no, nationwide nga strike, no, welga ang aton sininga transport sector.
Gaginupdan man sila ka mga pila ka mga transport group, mga

0: K5 sa nagkalain-lain man diri nga lugar sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Kumagsaka, presyosang gatong. Gasaka man nga daan ang mga hindi lamang sa pliti, no? Kundi sa mga transport cost sa mga produkto, mga ka-K5. Ti apiktado, hindi lamang yung mga commuter, hindi lamang ang mga driver, di halos kita tanan. Kay nagasaka man dayon ang mga nagapanguna naton nga mga balaklon, mga ka-K5. Ti asasan o na lang ni mag-amuni aton sini nga sitwasyon. Mabatsagan mo gid ang kapiot, mga ka-K5. No, sang sitwasyon sang pangabuhi subong kung ikumparar mo sa tong mga nagliligad nga mga tinuig. Ano kabudlay na gani mag-budget subong sang imo sini nga 1,000? Ha, partner, sadto dako-dako na ng 1,000. Yung subong, no, hindi gani makadangat sa 1 semana. Ubos na ya, no, sa mga pliti palangadaan. O kung wala ka sang motorsiklo, kung commuter ikaw, sa pliti palangadaan, no, mga ka-K5. Tapos sa mga balaklon, pasubong sa mga merkado na to, nagasinaka man, ha, mga ka-K5. Oras na rin sa aton sinipag pangalaga, 18 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Ihatagan tanay ligwan ninyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad bayad ayad gid nga pagpamati sa aton sini mga Facebook live viewers no nga naga monitor sa aton sini nga Facebook live maayong hapon sa kay Bernadette no Ma'am Bernadette Umitin Calzado maayong hapon ka K5 Sir Darren nagatutok gid kami sa mga balita mo thank you. Ma'am Gianna Amville Siloso, sa adlawan niya from 25 pesos to 30 pesos, ako na from 25 pesos, 30 pesos na gidya daw, hindi ka pahalos ka pungko. 5 pesos gidya ang ginsaka no sa ano ni, sa plitihan sa jeep no mga ka K5. Yung hapon ol ka K5, God bless, siling ni Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Ma'am Elma Dordas Manalansan, maayong hapon po K5 Sir Darren, nagatutok na kami diri sa Martinez Market, watching from Mandaluyong City, Manila. Sa Patrick Matias Robles, maayong hapon K5 Darren sa Matias and Robles family, sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Ma'am Sherry Ana Sibog Unarse, maayong hapon Sir Darren. Tristan Wyatt Vigulay, naga-monitor man. Ma'am Leia Baez dira sa may Inocencio Street sa Barangay Tiza, Roja City, nagatutok naman. Kag Ma'am Gianna Amville Siloso, mayong hapon ka K5 dari nagamonitor loud and clear sa Diamville's Choice sa Luktugan. Subong man, nagamonitor man, diri sa aton siningapag pangalagad. Mayong hapon gidira gali no sa Barangay Nagba Quartero no kay Uncle Jojo Lope kay Tay Rudy Cata kay Dudoy Warren Herosa no kay nung insik dira nga always gid naga tutok no ang ila sini nga radyo naka naga unay no diri sa K5 News FM Rojas kag sa Begona family no kay lola sayong dira kag kay Uncle Roger no kay always gida sila man naga-monitor sa K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Oras naton, 21 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Iningabahin mga ka-K5, boylog ang ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang kampiyon kag healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. No? Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya o kunamarguso, chia seeds and the sugar cane extract powder. Amoning kampiyon nga mga ingrediente mga ka-K5 no nga makahatagid sa mga benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas. No bangod sa sini nga natural nga mga ingrediente sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 gina-detoxify no kon ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas. No para mangin healthy kita no mamag-an ang aton sini nga pamatsyagan. Kaya hindi nga daan maayo nga toxic no nga aton sini nga lawas mga ka-K5. Gani i-detoxify ina pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang kampiyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sa liwat diri sa Roja City nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sa PLDT mga kaki-5. Na available lang available man ini online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-5. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated na may ara sang free wellness consultation Lunes, Tubtob, Biyernes diri sa Roja City Clinic alas 9 sang aga, Tubtob alas 5 sang hapon samtang sa pagkadomingo naman o sa Sara Clinic alas 9 sang aga, Tubtob alas 2 sang hapon naara si Doc Meldy Cadena ang Klinika Wellness Consultant kung sa din ang mga libre no, ang mga serbisyo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Amo ang mga masunod: QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, auricular therapy kag ang clinical nutrition and detox plan mga kaki-5. Nasa liwat, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated na mga kaki-5. Diri sa Roja City sa McKinley Street, tabok lang sang PLDT. Bianti 4 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa ngapon diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Iban pa naton nga mga balita kag impormasyon no mga kaki-5. Kaginyo sini mga ginpadala pa nga mga mensahe. Ato nina nga balikan pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. Ithripayo. O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa Ithripayo, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
2: Ithripayo. Ang Ithripayo, nga may Physio. Ang Physio, nga may Ithripayo. Ithripayo with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ithripayo, amo ini ang akon naging sekreto sa law school.
2: Ithripayo. Ang Ithripayo, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginubdan sa prebiotics, nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Self.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, problema. Gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Self. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akong panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
18: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
18: Extend
17: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kapano ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamigsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, luti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
4: mabaka
2: mga
4: butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
8: Para sa maraming nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
14: Tigasi!
15: Tigalapa!
14: Tigasay!
15: Tigaplansa!
14: Sa araw si Missy ang masusunod
15: sa gabi.
14: Ako ang bossing
15: dahil kasangga ko
14: ang Extend
15: Supplement for Men.
14: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
18: K5.
2: K5.
18: FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso! Castigador!
20: El Castigador!
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador!
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador!
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
20: El Castigador!
19: Darren Salomeo Henson.

0: Pabalik kita sa programa nga El Castigador. Oras na to na 25 minutos ang nabilin. Antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sa gabi. Kaupod nyo sa gihapon si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Sa dugang naton diri nga mga balita mga ka-K5. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga ka-K5, no, nagpadulong diri sa probinsya sang Capiz para pangunahan ining paghatag, no, sang ayuda o con assistance sa mga apektado nga mga mananom kag obrero sa tubuhan nga apektado sang sining peste nga red stripe scale insects, no, mga ka-K5 nga kun sa diin, no, ay ngini nga peste nga ini amo gini ang naghatag sang palasano, no, sa mga plantadores, no, bisa na mga trabahador, mga ka-K5 sa katubuhan. Asa pilaman ka kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz, no, ilabi na gid dito sa may President Rojas sa Pilar, no, mga ka-K5 kutom nga may mga pananom nga tubo, no, apat diri ka kabanwahanan sa probinsya sang Capiz ang apektado, no, mga ka-K5, no, apektado sa sining red stripe soft scale insect, no, red stripe soft scale insect o kon RSSI amo ni nga peste, mga ka-K5, no, bago lang gid kita sini maka bati man o maka encounter sa sining insekto, mga ka-K5. Nagdangat sa gismil, no, mga ka-K5, ka mga planters o kon mga mananom sang tubo kag mga obreros nga naapektuhan sa sininga nasambit nga insekto sa apat diri ka banwa sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Kag makabaton man ni sila o kon ginataga ni sila sang DSWD Bulig Pinansyal, mga ka-K5, no, 10,325 ang mabaton, mga ka-K5. Sobra 10,000 pesos, no, may iwaki pa nga 325, mga ka-K5. Amuning mabaton sang kada benepisyo sa sining programa sang DSWD nga emergency cash transfer assistance, no, kon ECT assistance, mga ka-K5. Sa kabilugan, 10,000 mga ka-K5, 194 ka mga benepisyaryo sa unang hugna, 4,055 diri ang nagikan sa banwa sang Pilar, 2,914 sa President Rojas, 2,910 sa Maayon, kag 315 naman ang nagikan sa Banwasang Dao, mga ka-K5. Nagdangat, no, sa kabilugan nga 105,253,050 pesos amuning pundo, mga ka-K5, no, nga ginapain sang aton sining gobyerno para sa nasambit nga programa. Kagkaina gani, no, ginpamunuan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribution, mga ka-K5. Ari pamatiya na to, no, ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, no, mga ka-K5, sa pagpanagtag, no, sang Bulig Pinansyal sa mga apektado, no, nga mga mananom kag obrero nga napektuhan sa sining RSSI, mga ka-K5.
1: Magandang araw po sa inyo lahat. Good morning. Ano daw at nagkakalita lang si Governor Fred Opinaho. Una, gusto ko magpasalamat sa ating gobernador dahil sa napakainit na pagtanggap. Pero alam niyo, 2 weeks na kami nag-uusap ni mga farmers sa Tubong na kailangan tulungan dito sa Tabis. At sabi na ng ating Presidente, Presidente Pinduliel, lahat ng farmers na apektado dapat tulungan natin. Kaya dito lang

matulong sa inyo. Alam namin itong ayat ay na-prepte, hindi namin inaakala na mangyayari. Sabi sa inyo, Lord, for the first time dito sa kapit, pero naapektuhan mo kayong lahat. At nagpapasalamat ako sa ating provincial government dahil itulungan nila kami in organizing

0: dan yun yung ganit sa akin. Kaya instruction ko yan ng Pangulo na gawin kayong priority. Kasi baka nangisip nyo, nakalimutan na namin ang topics, baka natin kami na sa Negros, kasi nandun yung mga sudan ng Lincoln. Pero alam namin na nandito sa topics, marami rin na sugar plantation na kailangan ng pangalagaan. Huwag mo kayong magkalala. Hindi namin kayo makakalimutan. Patuloy kami na o-observa. Patuloy kami mag-monitor para mas sigurado namin na matulungan kayo makabangon muli. Yan ang gusto ng ating presidente. Presidente si BBM. So hindi ko na makakalimutan pa. Gusto ko magpasalamat kay Governor Fred Gob. Thank you. Alam nyo, marami ako natutunan lang kay Governor Fred na bago po kami sa Congress. Lahat ng alam ko sa Kongreso at sa public service, isa yan sa mga nagtutungo sa akin at hinahangaan natin. Siyempre, nandito rin ang ating Mayor, kay Mayor Perez at kay Congressman Dito na patuloy na nag-remind sa DSWD na mga pangangailangan nyo. So again, maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
1: Castigador, El Castigador, Darren Salomeo Hanson.
2: Nabatian no mga kaki-five si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Asa iyasini nga mensahe man no sa pagpanguna kay ina sa pagtagtaga na iya sang bulig pinansyal no mga kaki-five. Magluwas sina may ara pagin nga ginapanghatag man no ara subong sa provincial government no ang 84 ka mga kahon sang bulong kontra RSSI mga kaki five gin turnover na ini sa provincial capital. Amo ning 84 ka mga kahon may unod ni sang 7,680 ka packs nga amuning ipanghatag sa mga mangunguma no nga apektado sa sining peste nga RSSI amuning peste sa mga pananom nga tubo no diri sa probinsya sang Capiz mga kaki five. O tikabay pa nga mapahaganhagani no ang palasanon nga galastuson man sa mga mangunguma nga apektado mga kaki five. Ang pamangkot diri no kon balati bastante na ning assistance para masolusyonan ang problema nga tuga sa sining RSSI no mga kaki five. Kay dako gid ang nadula ilabi na sa mga planters gid ya no mga kaki five. Sa mga ano gid no nagakapital bla naga gasto para sa mga bulong sa abono mga kaki five. Di pareho lang ang ginhatag no sa mga planters kag sa mga obreros mga kaki five nga financial assistance. Oh, mga kaki five. Oh, mabastante ayhan ini nga financial assistance. Ah, mga kaki five, pero bisan pa paano dako man nga ano no nga bulig. Mga kaki five. Gikan sa aton sini nga gobyerno ining dako nga pundo para sa mga apektado gid sang RSSI mga kaki five sa mga manug mga planters kag mga obreros sa subong dako na ninga butang no ang ining 105 million pesos nga ginpain sang gobyerno mga kaki five. Oh kag kabay pa nga mapahaganhagan ng mga ginapasan man nga problema sang aton sini nga mga mangunguma ilabi na sa mga mangungumasang tubo mga kaki five. Kagkabay pa no nga mapadayon gid ang suporta sang aton sini nga gobyerno kay indi lang diriya sa probinsya sang Capiz ang apektado sang sini nga RSSI nga insekto o peste mga kaki five kundi mangin sa iban man nga lugar kaangay sa Negros no amo gining pinaka lapad pag abot no sa mga pananom nga tubo mga kaki five. Ati apektado man sila no sa sining RSSI. Ining RSSI amuning gamay ni siya nga insekto pero bisan gamay la mga haki five. Grabe ni maghalit sa mga pananom nga tubo, particular sa mga dahon kag ang ano gid no ang Aro gani na sa iligay no, no ang stem gid bala sang tubo. Mga Haki 5 amo ning gina sop-sop sa sininga red stripe soft scale insect. Nagakalamatay no nagapalang luya ang tubo. Kag rason nga ti naganubo ang ani no perdigid no ang mga planters. Mga Haki 5. Ha, perdido sila sila sininga kapital sila sa ila pa lang ni gastos. Bangod sa sining peste nga RSSI, ha, mga Haki 5, dako gini nga concern subong sa mga sugarcane farmer, mangin sa mga sugarcane workers, mga Haki 5. Pero ano digidiri ang pinakadako gid nga bukol di sa mga sugarcane farmers na to, no, kung mga planters, mga Haki 5, nga piktado sa sining peste nga red stripe soft scale insect. Oras diri sa aton sininga pagpangalagad, 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi, mga kakipan. Sir Louis J. Demo, nag-monitor na sa aton sininga pagpangalagad. Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Ne Matiliano, mayong hapon Sir Darren watching from Panay, Capiz. Kay Nene Linlin, no, Henson Mihares, siling nga maayong hapon Pinas. Kag sa tanan nga nagatutok, kag mayong hapon, my dear insan, bisan ari ko sa Kingdom of Saudi Arabia, Middle East. Gatutok gid ko permis ang imo news, newscast o ko news, samtang gaubra ako, happy gid ako kay daw ara lang ako sa Pinas, samtang naka-on ang akon Facebook while watching your newscast, insan, from Dammam, Saudi Arabia. Thank you again no sa kay ni Linlen Henson Mihares sa aton dira nga pakaisa sa may Kingdom of Saudi Arabia, mga Haki 5 sa Middle East. Kag regards lang no sa family Henson kay Papa Burik no kay sa mapakaisahan dira sa may Agusan del Sur no, kundi ta magsala, mga Haki 5. Sa kay Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon Sir Darren, nagapamati na kami diri sa may Tambak, Sitio Tambak sa Barangay Kulasi, Roha City. Subong man, no, ginatamyaw man aton liwat si Sir Richie Pinalba. Nagapamati gid subong sa aton sininga pagpangalagad kay Sir Richie Pinalba sang Barangay Kudyan sa Banwa sang Ivisan. Oya. Antes man kita magtakop no diri sa aton sininga pagpangalagad. Ginatamyaw gid naton sang happy happy birthday kay Haki 5 Jubek Hover.
3: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
2: Sa liwat no, happy birthday kay Sir Jubek Hover o kay Kois Jubek. Ang aton sininga technical staff diri sa K5 News FM Rojas. More birthdays to come and good health no kay K5 Jubek Hover. Halin diri sa imo sininga K5 News FM Rojas family. Kag sa imo man sini mga pinalangga sang sa kabuhi. Sa liwat, happy birthday kay K5 Jubek Hover, mga ka K5.
1: Castigador.
2: 10 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Ining abahin sa aton sininga pagpangalagad. Boylog nga ginadulong sa inyo mga Haki 5 sa Kaalwan sang Klinika D3 Bio o kanang D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist, mga Haki 5. No? Ini panguntra sa mga virus ng mga bakterya kon mikrobyo. Kagaya sa mga nag-supreher dira no sang balatian nga TB, pabalik-balik na lang ang TB o kung tuberculosis, mga Haki 5, kag mahina ang imo sininga baga, ari no ang D3 Bio, mga Haki 5. Prevention is better than cure, silingani nila samtang timprano paya dapat maagapan, mga Haki 5. No, mag D3 Bio, hindi lang bakterya ang ginabatuan sini no sang D3 Bio, ginabatuan pagin niya ang mga balatian no sang kaangay na lang no sa mga sintomas sang TB, kasubong sang mataas nga lagnat, ang grabe ba lang ang pagkakapoy kag inflammation, mga Haki 5. Akag nagapalang luya, ikaw, mga Haki 5, bangod sa tugaman sang stress. Akag ano pa dira nga mga rason, bangod sa mga ginapangatubang naton adlaw-adlaw. O, madamo nga mga pagpanghangkat nga nagapanubo sa aton sininga immune system. Ari ang solusyon, ang Clinica D3Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mga Haki 5, huwag kita kabalo kung anong aton sininga mga mahaklo nga danadlaw-adlaw. Ah, mga Haki 5, posible mga bakterya, mikrobyo, gani para protektado kita. Papag-uno ng aton sininga resistensya, mag Clinica D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga Haki 5, available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Rojas City nahamtang sa McKinley Street no sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga Haki 5, kag may ara sang free wellness consultation Lunes tob-tob Biyernes. Diri sa Rojas City Clinic, mga Haki 5, alas 9 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Samtang pagkadomingo naman sa Sara Iloilo Clinic, sa may Sara Clinic, mga Haki 5, from 9 a.m. naman, no, kung alas 9 sang aga, tubtob alas 2 sang hapon. No, ara si Doc Meldy Cadena, ang Clinica Wellness Consultant. Ari ang mga free services, no, QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, kag ang Clinical Nutrition and Detox Plan, mga Haki 5. No, importante gid nga mag-invest kita yano sa para sa aton sininga ikayong lawas. Kaysa i-gastuhon nato ng aton sininga ang kwarta, mga Haki 5, sa mga hindi man bala mapuslan, dapat mag-invest kita ya aton ginyang pahalagahan ang aton sininga ikayong lawas. No, health is wealth, siling gani nila, no, mga Haki 5. Importante gino ang aton sininga ikayong lawas. Kaya muning manggad na aton diri sa kalibutan. Kaya kung maayo ang aton sininga lawas, mahimo na aton ang tanan-tanan, no, nga mga hilimuon, no, mga obligasyon naton sa aton sininga mga pamilya, mga Haki 5. Oras sa 7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Adiri sa aton sininga pagpangalagad, mga Haki 5. Ma'am Roda Donato Amago dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan, Rojas City, naga-monitor gyapon sa aton sininga pagpangalagad. Ma'am Elma Dordas Manalansan, mayong hapon po K5 Sir Dari, nagatutok na kami diri sa Martinez Market, watching from Mandaluyong City, Manila. Ma'am Sherry Ana Sibog Onarse, no, naga-monitor gyapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa mga listeners naton gali dira no sa may Paseo de Rojas, kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, kay Ana Rosas, kay Rowena Hasmin, maayong hapon man. Sa mga nagatutok dira, no, mga Haki 5, sa mga nagapamakal, ang mga nagatulutambay, Gapulo Pangapi, mga Haki 5 sa may area sang Paseo de Rojas, mayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Haki 5 Maria Rochelle Diano Nebron. Iba naton nga mga balita nga way naton natagaan sang Ligwa. Tutukan sa mga masunod nga News and Public Affairs program sang Haki 5 News FM Rojas. Sa pangalan na lang sang bugos nga pwersa sang Haki 5 News FM Rojas, kapo naton sa technical side si Haki 5 Michael John Detoga. Sa pangalan man sang amon sininga news director Haki 5 Roldan Bisana Villarreal. Sa pangalan sang amon sininga station manager Haki 5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa amon sinima Alwan kag mabuot mapinalanggaon nga chief executive officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad, si Haki 5 Darren Salomeo Henson, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
4: K5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Mundo po. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Visio, yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kaga. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
17: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
19: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman niya kasilaw.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Oras sa K5 News FM, Rojas, 6:01 sa gabi.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number one.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Every newscast.
25: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
24: Ka K5 sa mga headlines.
28: Headlines.
29: Headlines.
24: Sa mga balitang lokal.
29: Headlines.
24: 105 million pesos nga pondo ginpain sa DSWD para sa mga mananom. Kung sa mga mananom kag obrero sa katubuhan nga apektado sang peste sa Capiz. Piso nga saka sa pamasahe ginkalipay sang iban nga jeepney drivers. Pila ka mga jeepney drivers hindi magpasaka sa amplete. Pagpasaka sang pamasahe ka K5 dako nga epekto sa mga computers. Sa duga nga mga balitang lokal, 84 nga kahon sang bulong kontra RSSI gin-turnover sa provincial capital. Pagnubos ang presyo sang gatong, indigid bastante. Tatlo ka mga individual nga nadakpan sa by-bust operation na pasakaan na sang kaso, resulta sang drug test positibo. Kag-surprise Greyhound operation ginpatuman sa Rojas City Jail. Female dormitory. Balita ka K5. Sa palibot sang Rehiyon Size, Western Visayas, mga balitang regional. Anom kaigo sang bana ang naangkon sang biktima nga ginlutang patay sa morsya. Kag PUV sa syudad sang Iloilo, wala ginakulang sa piyag sang transport strike. Sira sa WVTC. Magadalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
29: Balitang national.
24: Anay Speaker Velasco, wala pa makabalik sa pungsod. Mayor Baste, wala ihibalo nga nagdeklara sa SALN ni VP Duterte ang GenCorp. Kag 74 million kabotante ginalauman sa 2028 election. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
29: Balita international.
24: V 24 patay sa makusog apag-ulan nga nagresulta sang baha kag landslide sa Nepal.
29: Balita International.
24: Para sa aton balitang sports. Justin Brownlee posible pa makahingamot sa PBA Governors Cup.
29: Balitang sports.
24: Kag para sa aton balitang entertainment.
29: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
24: Forgotten Island nagkita sang 97 million pesos sa opening weekend.
29: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Mayong gabi, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sinigapag pangalagad subong adlaw sang Martes, Setyembre 29 ka K5 sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag balita ka K5 Maria Rochelle di Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.12, 89.7, K5 Radyo, tagboan ay sa Banwasang Pilar. Kagsamon sila nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas mga ka K5, alas 6:07 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Klinika D3 Bio, ikaw masabi nga stress, buringot, maamligan ang imo sining memorya para sa aton sining healthy nga utok. Klinika D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mga ka-K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Masobra 10,000 ka mga planter o kon manananom sang tubo ka mga obrero nga napektuhan sang peste nga red stripe soft scale insect o kon RSSI sa apat ka banwa sa probinsya sang Capiz. Ang makabaton sang bulig pinansyal halin sa Department of Social Welfare and Development. Sunod sa datos ng DSWD, 10,325 pesos ang mabaton sa kada beneficyaryo sa idalaw sa programa ng emergency cash transfer assistance. Sa kabilugan, 10,194 ka mga beneficyaryo sa unang hugna, 4,055 ang alin sa Banwa sang Pilar, 2,914 sa President Rojas, 2,910 sa Maayon, kag 315 naman halin sa Dao. Nagdangat ka K5 sa kabilugan nga 105,253,050 pesos ang pondo nga gintalana sang gobyerno para sa dasambit nga programa. Ginpamunaan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribution sa bulig para sa mga apektado nga pumuluyo. Samtang ginalauman naman nga mahatagan ang iban pa nga mga apektado nga beneficyaryo halin sa iban pa nga banwa sa idalom sa masunod nga hugna. Sa piyak nga bahin, nagpabutsyag sang kalipay ang iban nga mga jeepney drivers sa Rojas City Integrated Transport Terminal sa 1 peso nga saka sa pamasahe. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Gary Barrera, may biyahe kam Peralta Hamindan Rojas City vice versa. Iyaging pahayag nga sa subong, ginahulat na lamang nila nga mag-download ang taripa antis mapatuman ang duga nga pagsulugtan. Sunod diri, hindi sila makapagusto nga magsungot sa mga pasahero tubtub wala sang taripa nga mahimo kuhaan sang basihan. Kag pinaagi man sini, mahaligawan nga magkinagamo sila nga mga drivers kag pasahero. Ginapanan ang Manny Barrera ka K5 nga may dako ini nga impact sa mga pasahero apang sunod sa iya naggasunod lamang sila sa ginapatuman sang gobyerno. Nahibuluan nga nagapabilin pa sa 120 pesos ang pamasahe nagikan sa Hamindan padulong sa siyudad sang Rojas. Matandaan nga ginaprobahan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang rekomendasyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa pagpatuman sang dugang nga pamasahe sa public utility vehicles sa ginaprobahan sa tung bulan sang Marso. Sa kaangot nga balita ka K5, hindi magpasaka sa pagsuluktan sang pamasahe ang pila ka mga jeepney drivers sa Rojas City Integrated Transport Terminal sa piyak sang pag-aproba sa ginarekomendar sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga dugang nga pamasahe sa public utility vehicles. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Randy Ramos, may biyahe kwartero Dao Rojas City vice versa. Iyag yung pahayag nga ang piso nga dugang hindi bastante bangod sa tuman nga taas ang presyo sa kadalitro sang kurudo nga ila ginatughong sa jeep. Sa pihak ginsiling ni Ramos nga hindi sila magapatuman sang dugang nga pagsuluktan. Una, bangod ginapaminsan nilang dakong epekto sa mga sumalakay. Ang importante sulod diri ka K5 nga may mapauli sila nga kita nga gamiton sa galastuson sa pangadlaw-adlaw. Sunod diri ang pinaka-importante lamang nga mapangitaan sa pamaagi sang gobyerno nga mapanubo ang presyo sang gatong sa pungsod. Sa dugang balitang lokal, isa ka dakong epekto para sa mga commuters ang rekomendasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Boards nga magapasaka sang dugang nga pamasahe. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Toto, iyagin pahayag nga 2

0: ni Capiz Governor Freddy Del Castro ang bulong kontra red stripe soft scale insect na gikan sa Department of Agriculture. Ngayong pangunahan ni Engineer Israel Banos ng Department of Agriculture Region 6 ang pag-turnover sa 84 ka mga kahon na may unod ga 7,680 packs ang igapanghatag sa mga manguguma nga apektado sa nasabing nga peste sa mga tanom nga tubo. Pinaagi si Rima Buligan nga mapahaganhagan ang palasanon nga galastuson sa mga manguguma nga apektado samtang wala pa sang pinal nga petsa kung saan o'y gahatag ang bulong kog kag ano nga mga banwa ang makaganar.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rayon Sines, Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, sila sa East Catonases sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang Might C ang alkaline-based nga vitamin C. Kamayara sang ubos sipon, hilana drangkaso. Gilayon nga magtumar sang Might C D-immunity booster. Available sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. 8 pesos ang kada capsule. Sa mga balitang regional. Anom kaigos ang bala na angkon sang biktima matapos ini nga lutangon sang wala pa makilala nga suspect sa Purok Senyora, Barangay Salvacion, Banwa sang Morsha Negros Occidental. Kaina pasado lasay sang aga, Setyembre 29. Ginkilala ang biktima kay alias Bernie, 53 anyos, kagasaka driver nga residente man sa nasambit nga lugar. Sa inisyal nga investigasyon, nag-aistorya si Bernie sa mga tambay sa dalan. Sang hinali na lang nga may nagpalapit sa iyang isa ka lalaki nga naka-bonnet kagilayon na lang siya nga gintiro sang makapila ka beses sa ulo kag isa iban pa nga parte sang iyang alawas. Matapos ang insidente ka K5, gilayon man nga nagpalagyo ang sospek. Gindala ang biktima sa Morsha Health Unit apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang attending physician. Madumduman nga si Bernie among ginatudlo nga suspect sa pagpatay o kun sa pagpatay man sa isa ka senior citizen sa Purok NEDF, Barangay Handumanan, kag ini ang nagpadulong sa estasyon sang K5 News FM Bacolod, agon nga klaruhon nga hindi siya imbolbado sa kaso. Sa dugang kagatapusan nga balitang regional, nagapabilin nga bastante ang numero sa mga public utility vehicles sa syudad sang Iloilo inisapyak sang transport strike sa Setyembre 29. Sunod kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative. Wala man sila nagdugang sa mga magabiyahe bangod nga normal ang operasyon sa mga terminal. Padayo naman ang ilang pag-assess kag paglibot man sa mga dalanon sa syudad. Agud gileon nga maresolba kung may problema. Nahibuluan nga ang transport strike ang nationwide nga ginapangunahan sang grupo sang piston sa diin. Ini ang kabahin sang pagpanawagan nga panuboon ang presyo sang produktong petrolyo. Hagiman pa nga isyo sa sektor sang transportasyon.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas, mga ka K5, alas 6:17 sa gabi. Inang oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500. Ikaw mayala sang hypertension, diabetes. Mag-take sa Klinika DTX 500. Mayala sang Ampalaya leaves. Kagdi sugar, the sugar cane extract. Kesa ka herbal food supplement, kapuno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Ginkompirmar ni National Bureau of Investigation Director Malvin Matibag nga wala pa makabalik sa pungsod Pilipinas si Ani House Speaker Lord Alan Velasco. Sir kay Matibag, Agosto 30 sang magbiya sa Pilipinas si Velasco kag magabalikon tani sang Setyembre 14 gikan sa Nagoya, Japan. Apang tubtub subong base sa investigasyon o kung base sa datos, wala pa ini makabalik.

0: Ginkumpirma naman sa Bureau of Immigration nga wala pa makabalik sa Pilipinas ang Anay House Speaker. Wala sang naga-exister nga hold departure o kung departure order o kung derogatory alert nga magapugong kay Velasco nga makabiya sa pungsod sinupas sa Bureau of Immigration. Nagpamalibad naman nga maghatag sang dugang nga detalye ang ahensya angod sa immigration records sang opisyal bangod sa data privacy. Sa pihakabahin, ginpanganiwala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga may ihibalo ini angot sa kangtanan sang iautod nga si Vice President Sara Duterte Carpio sa GenCorp Industries Corp. Incorporation. Ini ang matigdas nga gipanigdugan ni Mayor Duterte sang magtambong ini bilang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara. Sino sa alkalde, wala inisang hibalo nga makaduha ka beses gindeklara sa vice presidente sa iyang statements of assets, liabilities, and net worth o consulen ang 2024 kag 2025 ang GenCorp Industries. Matandaan nga sa hiring, nahibaloan nga nagdangat sa 35 million pesos ang balor sang na-award nga kontrata sa GenCorp. Pinakadako nga bahin sang kontrata nagikan sa lokal nga gobyerno sang Davao nga ginapamunuan ni Baste. Ginkumpirma naman sini nga tuig 2022 at tubtub 2025 sang magsunod sa kontrata ang administration sini kag GenCorp para sa food services. Sa katapusan nga balita nga national, ginpahayag nga magalapot sa 74 million ang registered voters nga posible magaboto sa 2028 election sa sa Commission on Elections. Sino kay COMELEC Chairperson George Garcia, ginalaubad nga madugangan sang 3 ka milyon ang numero sa mga rehistrado nga botante sa 2028. Samtang ginalauman man nga madugangan sang 1 pa ka milyon ang mga botante pag-abot sang Nobyembre 2028 para sa barangay kag sangguniang kabataan election.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita ka K5 sa luwas ang pungsod. Balitang International.
1: Balita International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kalawan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX coffee mix, sabayala sa kampalay at chia seeds kag di sugar, sugar cane extract powder, DTX coffee mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
1: Balita International. International.
0: Nagsaka na sa 24 ang patay, samtang 14 ang missing. Bangod sa makusog na pag-ulan nga nagresulta sa pagbaha kag landslide sa nagkalain-lain nga bahin sang Nepal. Ginkakibot sa mga residente sa Mustang District nga hinali nga pag-usmod sa isa katako nga bahin sang bukid kag nahulog sa Kali God Donkey River. Sa sunod lamang sang pila ka segundo, makitan sa video ang hinaling nga pagrumpag sang duta samtang nagasingbitan ang mga tao kag nagapangita sang mas luwas nga lugar. Sunod sa mga report, nagsugod ang kalamidad sang Setyembre 25 bangod sa pila ka adlaw nga padayon nga pag-ulan. Madamo nga komunidad ang apektuhan samtang ginatos naman ka pamilya ang napilitan nga mag-evacuate sa ila pangapunluyan.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hitapang.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Sa balitang sports, posible gihapon nga makalaga si Justin Brownlee sa Barangay Hinebra para sa nabilin nga bahin sang PBA Season 50 Governor's Cup. Apisar pa may bago na nga import ang Gin Kings. Apisar nga yara pa sa Amerika padayon ang paghinunano na day Brownlee kag head coach Tim Cone kag iyaging pahayag nga intensyon sa gihapon sang iyang resident import nga makabalik sa labing madali nga panahon. Nadalahig man sa wala masapupan o kung napasakupan ni Brownlee ang Governor's Cup bilang resident import sang Gin Kings sanin pa sa tung 2016 sa di naangkon ang 7 ka kampyonato kag 4 ka mga best import awards. Wala pa sang kasiguruduhan kung saan o magabalik si Brownlee.
1: Balita Sports, Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita mga ka K5 at chika chika sa kalibutan sa mga celebrities ug mga artista Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Nagdangad sa 97 million pesos opening weekend ang naging debut. Akon debut sa DreamWorks animation film na Forgotten Island sa Pilipinas. Ini ang nakaganar sa pinakatakong opening weekend para sa Universal Pictures Philippines. Sa di nalampasan sila ang 80 million pesos ng opening sa Odyssey. Nakaangkon man ini isang panibagong record para sa isa ka non-franchise animated film sa kasaysayan sa Philippine box office. Nahibuluan ang pelikula ang sa idalom sa direksyon ng Derek. Akong director Jamal Crawford, gag-direct Janwell Mercado sa diin ginatagan bosses na tay Grammy gag Academy Award winning singer ang H.E.R. kag-actress si Liza Soberano ang mga bida.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amayad to ka K5 ang kaundan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa nga Martes. Setiembre 29 to 2020 sa kong naging taga balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live nyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo 10.9 89.7 K5 Radyo tagbuanay sa Banwas ang Pilar. Kagsamon sa nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat mga ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 Salute supporters, mga Facebook viewers. Sa nga nanigid lamang sa bugos ng hapon sa K5 News FM Rojas, akong partner's technical side, ka K5 Michael John de Toga, and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga nang samon niya news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas humid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Kanang ginamit na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa apon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang apon pamatyal. Regular ang apon pagpamuhi. Wala sang hangin ang apon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika DioFresh, DioRoll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
16: Available now.
17: Excel Food Superman for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Ayaw kitang
17: DTX 500.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Hello, mga kapamilya. Kamusta kamo? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sinigatiyon. Kagaton mo siya pasalamatan sa tanan ng mga pagpakamaayo nga iya nga ginbubo sa aton, iya ginhatag sa aton sa sinigatiyon, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta gid kamo? Kamay pa nga sa gihapon, kamutanan araman si kayong lawas kay ang aton pirmi ginasulit-sulit, ang aton man nga relasyon sa Diyos. Kay sa aton na ginasulit-sulit diri, ang aton relasyon sa Diyos, amo gina ang first priority sa tanan naton nga mga priorities sa sini nga kabuhi. Hindi gina pagkalipatan kay mapati kita sa hindi. Kalabanan sa aton, madumduma na lang ang Ginoo kong may mga nagakalatabo. Kung may linog, may bagyo, may sunog, kung may balatian, labi na kung daw budlay na ayuhon ng balatian, ha, puro pangamuyo na. Amo nang mas malipay ang Ginoo kun madumduman ta siya sa panahon nga way pana matabo. Amo na nga sa gihapon pirmi kita nga nagpadumdum sa kare sa saton tungod kay importante katama ang aton kaang tanan sa Dios. Amo nang kamusta kamo sa aton nga pagpangamuyo, aton nga pagpangabay, kag sa aton man nga mga ginaayo sa inyo, ginapanumdum sa inyo, nga kabay pa, nga aton gid nga atipanon ang aton nga relasyon sa Dios. Sige, so mulang na nga aton nubo nga pangbalik-balik sa pagpangamusta sa inyo, ay hindi gina siya naton pagkalibatan. Kag mga muyo anay kita, antes kita magapadayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong sang Dios. Dakila at mapagpala naming Panginoong Dios, sa pamagitan po ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong ganahang loob. Pinagkaloob mo sa amin ang pagkakataon. Kami ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, simpilan pong ito at ang inyong banal na mga salita nawa maunawaan upang sa ganun ito ang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang CEO Rucamilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani at sa aming lahat. Pagpalain mo man ang bawat pamilya na may kinatawan, at itong lahat ay sumot talangin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo sa isip, salita at gawa, sa pamagitan ng matamis na pangalan ni Pinesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon subong makauturan, sa aton nga pagtuon, aton ginatunan ang bugna o revelation. Okay? Sa aton na natunan, isa gali ini siya ka bugna o isa ka revelation, isa ka pagpahayag sa mga may kaangtanan nga mga propesya sa Daniel. Kay amo na ang tinutuyo sang Ginoo kag si Kristo kag kabalo na kita nga ini nga revelasyon halin sa Amay pagkato kay Kristo, si Kristo ang ginatagan, ginhatag man ni Kristo dito kay Gabriel nga iya anghel dayon sa propeta nga si Juan. Amo na nga hindi si Juan, tandaan tanda siya, hindi si Juan ang revelator o revelator. John was not the revelator, it was Jesus Christ the revelator. But ang revelasyon halin pa sa Amay. Tandaan ta na si Pirmi. Ang sequence. Ang revelasyon halin sa Amay, ginpaagi kay Kristo, dayon kay Gabriel kag kay Juan. Dayon para sa mga iglesia nga ginmit lang diri pito ka mga iglesia. Ang iglesia nga Epeso, dayon Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Amo na ang pito. Amo na nga ang trono sang Amay ginatumod na nga dito si Kristo, ato man si Kristo, ato man si ang Amay, nga ginpakita kay Daniel, nga nagapungko, dahil nagpalapit si Kristo, kag nakita man na ni Pastor Pablo, nga dito man gihapon sa Kolosas 3, versikulo 1, nagapungko si Kristo sa tuo nga parte sa iyang Amay. Amo na ang nagatumod ini sa trono sang Dios nga Amay, kay si Kristo, ang trono gisulihan dari wala pa makakuha sang iya kagalingon nga trono. Kay ginpromisa na siya nga mag-abot ang timpo nga ihatag sa kay Kristo naman ang isa ka trono kaupod man sa mga tanan nga maluwas. Dito na si Daniel ginabasa ta kapitulo 7 bersikulo 18 hasta nga sa unahan hasta sa 27. Naman nga ang pito ka espiritu nga yara sa tubangan sang trono, ato naman itong ginbasa, may pito ka espiritu, mahimo nga gintuyo sa pagtudlo sang naong nga ang Dios noon nga espiritu kun sa aton pa ginhanda sa paglakat o kun ipadala suno sa isa ka kinandan nga representasyon sang kasulatan sa pagtuman sang importante nga mga katuyuan sa tawhanon nga mga helikoton. Kay ang Espiritu Santo amo man ang isagid ka dako ang makabulig, pero man nga dapat dayon si Kristo naman gintawag siya nga isa siya ka faithful and true witness. Amo na nga ang pila sang mga panguna nga mga kinaiya nga nanungod kay Kristo ginsambit nga siya amo ang matutong nga saksi. Kay basi matingala kita sino man ang faithful and true witness. Dito muna ang mabasa na sa 3 or kapitulo 3 ang Revelation verse 14. Pero ato nang naano dere para nga mabalaan naton kung sino nang matuod nga saksi or matutom nga saksi. Ang bisan ano nga iya ginapamatud-an, matuod si Kristo, di bala? Bisan ano ang iya ginsaan, patuod gid nga tumanon niya. Ang panganay nga anak gikan sa mga patay, kasiling sa 1 Corinto 15:20 kag 23. Isa ka ekspresyon lang na sa kaanggid sa ginasiling naton nga mga bersikulo sa 1 Corinto 15:20 kag 23, si Bruhanon 1:6, Araman na sa Roma 8:29 kag Kolosas 1 bersikulo 15-18. Din masapuan naton ang amuman ng mga ekspresyon nga ginaplikar kay Kristo subong nga una nga bunga sang mga nangagtulog, ang panganay sang tunga sang madamo nga kauturan, ang panganay sang tagsa katinuga kag ang panganay gikan sa mga patay. So nga man kay naexperyensyahan man tanan ni Kristo, bla muna nga. Pero ang ining mga ekspresyon wala nakakulugan nga si Kristo ang unang sa unang punto sang tion sa nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Kay ang iban ginbanhaw na sa tubangan niya. Dugang pa, hindi gid ina importante nga punto. Apang siya ang pangulo sang sentro nga persona sang tanan nga nagbangon gikan sa lulugan kay paagi sa pagkari. Buluhaton kag pagkabanhaw ni Kristo nga ang bisan sino nabanhaw antes sang iya tion. Ang katuyuan sang Dios, siya ang una sa punto sang tion subungan sa importansya. Kay wala pa ini tubtub nga ang katuyuan kag kadalagaan ni Kristo sa lulungan na purma sa unahuna sang Dios nga nagatawag sa tong mga butang nga wala subong nga sila. Roma 14:17. Ang bisan sino ginhilway gikan sa gahom sang kamatayon paagi sa gahom sinang dako nga katuyuan nga dapat matuman sa eksakto nga tion. Si Kristo amo ang prinsipi sang mga hari sang duta. Sa isa kakahulugan siya, amo ina. Si Pablo nagpahibalo sa aton sa episode 1, versikulo 20-21, nga siya, si Kristo, ginbutang sa tuong akamot sang Dios sa langit nun nga mga duog. Labaw sa tanan nga pangulo, kag gahum, kag kusog, kag paginahom, kag ang tagsa kangalan nga ginhingadlan, hindi lamang sa sini nga kalibutan kundi sa pinakamataas man nga mga ngalan. Hindi nga kalibutan or ini nga kalibutan amuyad tong mga prinsipi, mga hari, mga emperador kag mga gamahanan sang duta apang si Kristo ginbutang sing malayo sa ibabaw pa nila. Sa mas partikular nga kahulugan, si Kristo mangin prinsipi sang mga hari sang duta kun magkuha siya sang iya kagulingon nga trono. Kag ang mga ginharian sini nga kalibutan mangin ginharian man sang aton ginoong Hesus Kristo. Kun siya or kun sila ginhatag na sang amay sa iya mga kamot, kag si Kristo magwa nga nagadala siya panapton sang titulo mga hari sang mga hari kag Ginoo sang Maginoo sa pagdugmok sa ila kaangay sang mga kulon. Bugna 19:16, Bugna 2:27, kag Salmo 2:8, kag versikulo 9. Si Kristo ginahambal nga ginhambal pagin nga subong siya sang naghigugma sa aton kag naghuga sa aton gikan sa aton mga sala paagi sa gulingon dugo sa bersikulo 5 na and then sa Bugna kapitulo 1. Nagunaw na kita nga ang dutanon nga mga abyan naghigugma sa aton, isa ka amay, isa ka iloy, mga utod lalaki kag babae o kon mga abyan sa dughanapan, makita naton nga wala sing gugma nga takos sa ngalan nga kon ipaanggid sa gugma ni Kristo para sa aton. Tuod gina siya, hindi matupungan ang gugma ni Kristo para sa aton. Dumdumong tana. Kay, kung aton na sa maintindihan, nga ang kadakuon gali sa gugma ni Kristo sa aton, hindi matupungan, nga man. Lantaon mo, ha? Nga ang mas ginigugma niya kita kaysa iya kabuhi mismo. Kaysa siya napatay, bangon sa aton. Imbis nga kita taya, tani ang mapatay, kay tungod sa aton nga mga sala, pero siya ang namatay. Nga ang term naton sa Bisaya or sa Ilunggo man, Iligaynon man, nagpakamatay, hindi man na mabaton sa mga Tagalog kay sa ila, hindi nila mabaton nga si Kristo nagpakamatay kay nagbigti daw. Kaya yung pulong nagpakamatay sa Tagalog yan, na talagang hindi si Kristo nagpakamatay, kundi namatay lang daw. Pero kung tutuusin, ato ni Chidihon Mayo, si Kristo sa mga nagkapating si Kristo Dios, Dios siya, di bala? Kabalo siya sa palabuton. Kabalo siya. Kabalo siya nga pagkatunin sa luta, sakiton siya, Di ba kastigoon siya? Dayon balbalon siya? Dayon tusokon siya? Ilan sang sakro siya? Mapatay siya? Kabalo siya? Di, kung baga, kung talagang susundan natin yung teorya, yung argumento ng mga Tagalog, masasabi natin na totoo pa rin, tama pa rin na sabihin natin na talagang nagpakamatay si Kristo. Bakit? Alam na po niya eh. Katulad ngayon, halimbawa, tinatagalog natin ito. Katulad ngayon, halimbawa, kung alam mo na na may sasakyan na parating, malaking sasakyan, halimbawa, wing band or bus. Nung malapit na, alam mo na kapag ikaw ay biglang tumawid, masagasaan ka, patay ka talaga. Pero ginawa mo dahil gusto mong magbigti, magpakamatay. Ay di, anong matawag doon? Ay talagang nagbigti, nagpakamatay. Gayon din si Kristo. Alam na niya lahat ang ano mangyayari sa kanya. Kung basahon natin ang Isaiah 53, nakabalo na siya sa tanan. Pero tungod sa iyang dako nga guma sa aton, muna nga duble ang pag-angkon ni Kristo sa aton. Nga man, we are His by creation and His doubly His by redemption. Di ba? Iya kita kasi ang nagtuga sa aton. Kag-iya pagid kita kasi ang nagtubo sa aton. Muna nga perti ka, dako nga gugma na siya kung aton ni ikumpara nga. Hindi naton matupungan. Bisan ano pang klase nga gugma mahambal naton. Muna nga hambal dito sa Jeremias. Jeremias 31:3. I have loved thee with an everlasting love. Therefore, I drawn thee. Ano, see? Naman, ginigugma kita sa siya kadako nga pahigugma. Walay katubtuban nga pahigugma. Amo na nga, gindani. Sabi saya, pagindani ko ikaw. So, ginkonbinsi kita niya na magpalapit sa iya. Naman, kaya ang iyang kamatayon para sa aton. Nga kung kita, halimbawa, mahigugma man siya, magtuman kita siya sugo, kaya mamanagin silin Kristo. Kung nahagugma ka mo sa akon, tumana ninyo ang akon mga sugo. Kag amo na nga sugo, amo manaway man na kinalain sa kasuguan nga ginhatag si Kristo magyapon to, naghatag kay Moses dito sa bukid sang Sinai. Basically, the Ten Commandments. Amo na nga daw ano nga gugma ini? Mas dako pa nga gugma. Siling ni Apostol Pablo, kung masahon ta, kag bisan si Kristo mismo nagsiling. Nga sa sulat ni Juan, wala sing tao nga may dako pa nga gugma sang sa sini. Nang iya, na ang isa ka tao, naghatag sang iya kabuhi para sa iya mga abyan. Hamak na to na. Huwag man gintao nga maghatag siya kabuhi para siya abyan. Sa bagay sa aton sa Pilipinas, kag-isiban pa, may mga nangin bayani, di ba? Kangay si Rizal, very well known. Kaya nga kay Andres Bonifacio, kag sino pa ng iban. Bisan pa ganit si Ninoy Aquino, ginkabig pa to, itong senior ba? Huwag man junior, di ba? Itong bana ni Corey, manahon niya. Ginkabig man itong bayani, kuno. Bangod sa pagkapatay niya ay panahon ni Marcos nga senior. O muto gani nga ang imbis niya sang una ang subong naya na ang international airport na nga aman tungod kay dito si Ninoy napatay. Ginkabig na sang una sa panahon ni Corey nga kuan kuno bayani. Pero hindi matupungan kung gugma nga itong istoryahon, hindi matupungan ang gugma sang mga bayani na pinagtatanggol nila ang ating bayan, ang ating bansa, nang dahil sa kanilang, ano, kayo mo manang ginhambal ni Apostol Pablo, kung lang taon ta ang ginasiling, kung basahon ta sa Tagalog, tingnan ninyo ha, basahon nato sa Tagalog, ang Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sabi dito, ha, sapagkat nang tayo ay mahihina pa at ay namatay si Kristo sa kapanahonan dahil sa mga masama. See? Ngayon, tapos, sapagkat ang isang tao, bahagyan ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil, ay may mga has mamatay. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanilang o ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha nga pa nga tayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway pa, Pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Luba pa ngayong nangagkakasundo na ay maliligtas. Mga liligtas tayo sa kanyang buhay. So diri, ginsiling, ginhambal, sang kita, mga maluya pa. Na, mga mahihina pa, mga maluya pa. Sa mga makasalanan pa. Sa mga, ano daw, mga kaaway pa. Di basta-basta. So mahina pa tayo. Tapos, mga makasalanan. Tapos, mga kaaway. Sino ayhan nga magpakamatay tungod sa kaaway? Di ba? Amo na nga, perti kadako nga gugma nga hindi naton masaysay. Amo na nga, kung ang aton nga kahimtangan gikan sa pagkaroon sa sala, ginpanggid sang aro ang sala eh. Ginpanggid sa leprosy. Ginhimo kita nga matinlo sa iya panulok gikan sa mga kaaway. Wala lamang kita ginhimo nga mga abyan kundi ginpataas sa mga posisyon sang garungganan kag dignidad. Kay nga aman, anak ka na sang Diyos. Ikaw, sang una, nga anak sang Yawa. Kay siling ni Pablo, muna aking ang mga Hudyo sang una. Kay namit lang na ni Kristo mismo nga ang mga Hudyo kuno, anak sang Yawa nga aman. Kay kung anak pa daw sila kay ang pag-angkon sang mga Hudyo, anak sila ni Abraham. Pero siling ni Kristo, kung kamu tuod pa nga anak ni Abraham, nga nagtinguha kamu sa pagpatay sa akon, amo na nga siling niya, mga anak man kamu sang Yawa. Kay ang manug ang Yawa na manugpatay pa na halin sa ginsuguran. Grabe no. Amo na nga daw ano nga walay tupong nga gugma. Wala ginsing tupong nga aman ang ginhimo sa Dios agud matinduan kita gikan sa sala. Manang binagbinago maayo. Ikaw ang nagapamati. Binagbinaga sing makadali ang pag-alagad ni Kristo dito sa sanktuaryo na kag ang matahom nga kahulugan sini. Ang pag-alagad tong sanktuaryo ba lang nga ginito antas nagligad nga may daily services. Ano ang serbisyo to? Perti kaluluoy ang mga sapat sang una nga aman. Kay kung pila ka tinuig to halin pa sa panahon nga ginsugo si Moses, mga hindi magnubo sa 1,500 katuig halin hasta sa pagkatao ni Kristo. Imagine, pila ka milyon ka mga sapat ang napatay. Kanding, baka, di ba? Karniro. Pero, ano to? Ang kahulugan sa to, sunong Apostle Pablo sa atong ginatunan, sa 1 Corinto 9, versikulo 11 sa 14, bangod gali kay nagasimbolo sa to kay Kristo. Amo nang si Kristo, sang napatay na sa cross ang Kalbaryo, dira naton maintindihan nga terrible kadako ang yagungma. Muna nga kay kita makasala pa. Muna nga kita nga isa ka makasala, magtuad sang iya mga sala, magtuad kita sa aton mga sala. Kaga magbaton sang makabaton kita sang kapatawaran. Muna nga ginabutang ni Kristo ini nga isya ang maamo ang kordero sa Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Suno sa Juan 1 bersikulo 29 sang ginsiling niya Juan Bautista. Amo na nga, ang mga libro sang langit nga sa diin, nasulat ang mga ini. Ang dugo ni Kristo nagabaton, oradan or nagatabon sang mga sala. Kagkun ang sumulunod sang Dios, matutom sa iya propisyon. Sa iya nga pag-angkon, iadtong mga sala, hindi gid mapahayag. Pagalaglagon sa mga kalayo nga nagatindlo sang duta, sang ang sala kag ang makasasala maubos na. Amo na sa panahon nga ginasiling impyerno. Amo na nga siling sang propeta nga si Isayas, ginhaboy mo ang tanan ko nga mga sala sa likod mo. Isayas 38 versikulo 17. Dayon magamit ang pahayag sang Ginoo pagi kay Jeremias, indi ko pagdumdumon ang ilang mga sala. Jeremias 31 versikulo 24. Amo na yung promisa sang Dios. Hindi na niya pagdumdumon ang aton mga sala. Daw kaagas ginhaboy na ang tanan ng mga sala sa likod dito sa Dios. Kag may ginhambal pa nga kaangay daw sang paghaboy kuno sa kalayoon sa pihak kag pihak kuno nga baybayon sa dagat. Halimbawa sa north kag sa south. Parte man na kalayo. Kaangay daw na ang paghaboy sa Ginoo sang sala sa mga tao nga magatuad kag magauntat pagpakasala. Amuna nga hindi katingalahan nga ang mahigugmaon kag pinalangga nga disipulo nga si Juan, nagpamatuod sa sini nga persona nga nakahimo sing madamo para sa aton, himaya kag paghum sa walay katubduban kag sa walay katubduban, from everlasting to everlasting. Pero sa versikulo 7 naman, siling diri, yari karon, nagakarisya nga may mga panga, sa may mga panganod. Kag ang tagsa kamata baka kita sa iya. Kag sila man nga nagbuno sa iya. Kag ang tanan nga mga kaliwat sang duta bagahaya tungod sa iya. Bisan pa, amin, o kabay pa. Diri, ginadala kita ni Juan padulong sa ikaduha nga pag-abot ni Kristo sa himaya. Ang putok-putokan sang nagapangunang hitabo sang iya pagpasilabot para sa sining napukan nga kalibutan. Sang una, nagkarina siya na may kaluyahon. Karon, nag-aabot siya ang mag-aabot man siya nga may gahom. Sang una, sa pagpaubos. Karon, magkarisya sa himaya. Nagkarisya nga may mga panganod sa parihong nga paagi nga siya nagkayab suno sa binuhatan 1:9 kag bersikulo 11. Amo na nga ginlaragway naton diri sang una sang diri si Kristo sang sa duta indi gani siya nakilalaan. Kun basahon ta ang Isaias nga indi siya higugmaon. Nga man kay indi man siya attractive. Amak mo na nga perti ka simple anak lang sang isa ka panday kuno. Si Jose kag si Maria iya iloy, si Jose nga iya amay kuno nga panday. Muna nga perti ka simple dito sa Nazareth. Na yun ang mga tao, hindi magpati nga siya, Mesiyas. Perti ka problema. Abisan ang mga apostolis, nagulupon sila. Sige, upod-upod kay Kristo. Pero ambal nila daw nagduha-duha. Abisan si Juan Bautista sang napriso na. Ginasiling, ginasugo niya iyang alagad, iyang apostol. Hindi kantuan mo. Kung tuod bala siya, siya agad ang ginulat ng Kristo or maghulat pa kita sang iban. Grabe, no? So, ara ang pagduha-duha. Kaya daw, hindi man mapatihan. Pero pagkantun na rin sa una nga maluya, matulog, kapuyon, gutumon, di ba? Pero sayang ang pagbalik, terrible na. Hindi na makatulok ang mga malaot, ang mga makasasala nga hindi nang hinulso rin na makatulok, mapatay sila. Amo na nga, isa na siya kahari sa mga hari, kaginoo sa mga ginoo. Magkarisya nga ara na siya upod sa mga panganod sa langit kag upod man ang mga anghel kaangay siya nga pagkayab balik dito sa ginarian din siya naghalin sang una so nas ginhala hambal niya sa 17 versikulo 5 sa Juan. Amo na nga ang tagsa kamata makakita sa iya. Amo na ginasiling sa versikulo 7 sa kapitulo 1 sang Juan. Ang tanan nga buhi sa tiun sang iya nga pagkari makikita kay Jesus. Wala kita sing nahibaluan nga personal nga pagkari ni Kristo nga mangin subong sang kalinong sang tungang gabi ukon matabo lamang sa disyerto ukon sa tago nga hulot. Walay ginhambal ang Biblia. Kangay subong bala nga may nagasilinga may secret rapture. Tago kuno sikreto kuno nga pagbalik sang mga maluwas sa sikreto man nga ang nagulupod kuno ang nagtupanay nga magtihayon ang isa kuhaon ang isa hindi nga daw gulpi na lang madula kaya way kabalo ang iya nga upod. Isa na siya kasala nga pagtulunan, isa kasala hindi na masya matuod muna nga nagakaresya hindi subong sa isa kamakawat sa kahulugan sang pagpangawat sing tago kag mahipos sa kalibutan apang nagakaresya sa pagkuha sang iya kagulingon sang iya labing mahal nga bahandi ang iya nagakatulog kag ang iya buhi nga mga balaan. Sa kagulingon, ang iya labing mahal nga bahandi, ang iya nagakatulog nga mga buhi nga mga balaan nga iya ginbakal paagi siya kagulingon nga hamili nga dugo. Kung aton basahon naman liwat ang 1 Pedro kapitulo 1 mga bersikulo 18-19. Mananga iya ginagaw gikan sa gahom sang kamatayon ang makatarunganon kag dayag nga pag-inaway kag para sa ila ang iya pagkari mangin indi man kubos sa bukas kag madinalagon mangin kaangay ini sang kasanag kagkatahom sang kilat samtang nagasilak ini halin sa sidlangan pagkadto sa nakatundan. Suno sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 27. So amo man ang ginhambal ni Kristo ang iyang pagkari makita sa tanan nga mga mata hindi nang daw sikreto kuno nga pagkabanhaw o sikreto nga pagkayab hindi na siya matuod wala na sa Biblia. Huwag gid kita mabasa nga may ara nagasiling ang Ginoo, nagasiling ang Biblia nga may ara sikreto nga pagkayab pagkadto sa langit bao wala na. Sige, galing kay ang aton nga oras naubos naman. Sa padayon tagapon ni siya sa sunod nga sesyon naton sa pagtuon. Tapos untaan na isa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa informasyon naming naalaman. Nawa, ito'y makatulong sa aming interes sa paglingkod-lingkod sa inyo at sa inyong pag-ibig sa magitan ng pagpadala na inyong bugtong anak at namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa aming mga kasalanan. At pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, gayon din sa bawat pamilya na may kinatawan. At patawarin mo lamang kami sa lahat na may mga kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: News FM.
1: Oh, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Oh, si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Kasi tumasyon sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababa sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
12: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: D3 Bio!

0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey, my kalingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM.
3: News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gidanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500?
8: Di na nalang subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, ibig. Tibo, garantisado.
11: Kadragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-banga naga! Ah! Sa pulmo!
8: baby.
3: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
9: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
19: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaang isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, eye care gold.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: unab lang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagkakamot lang ko? Pero sa subong apigado na ko? Nagkakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man haw!
0: Balaan mo, pre! Mubunlay ka mo to ng luga!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM.
5: News FM. D3 Bio Health News.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka. Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
8: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akong viral load.
7: Yeah.
8: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw, ginatapas.
7: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
8: The monolaurin.
7: Hindi na ma-produce ang lawas.
8: Hindi na ma-produce ang lawas.
7: Kaya kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang ganyan i-provide sa lawas, sir boy.
8: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
7: Correct.
8: No?
7: Kaya ang rason nga ang lubi is tree of life.
8: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
7: Kinaba lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw. Nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas ga relax relax.
9: Oo, gapahuway.
8: Kadami no.
7: Amo nang mga benepisyo lang nga inom gi kaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy nga biskan wala Mazda. Dali kay tungod sa protocol nga ginasulat.
8: Gafollow kita.
7: Gafollow ta. Especially kung aras kuwa.
8: Correct.
5: D3 Bio.
7: Another benefit sa Sir GP.
8: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan now? Not the COVID-19 ah. Again balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
7: Correct.
8: Wa'y panayapon vaccine, but do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kung pwede pa lang alanan ko subong ni D3 Bio kay same component agin painom sa ila. Sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Doksam. Kinsi sila gintunga, ang iban placebo, ang pito may ara, ang tatlo traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay manulihin na sa inatagan, lala na sa inga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iyang viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil. Nga ara subong sa D3 Bio. Kag wala sa plain D3.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: So, mo na nga sa ako niya. Adlaw-adlaw, gigugay ng D3 Bio, sir boy. Number one nga na namiyaan, gigugay ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least blabi sa edad ko 80 sir boy, CEO gya po kus kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
8: Oh. Six ko ba?
7: Amo na bintaha kung nakainom ka D3 Bio.
8: Lang, nabudol ko sa D3.
7: Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, in decision making, okay, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na sir boy. Hindi bla sila nga
8: hindi aburido ka
7: nang ulihan na sa boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod sir boy, si D3 makadto na niya no sa imong army. And the BCO, mauna na na siya daan
8: mga cells.
7: Sa simo cellula para magdepensa na nga daan. Grabe no?
8: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
7: kinangalan na mo backup. Kinangalan na mo support.
8: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya to na sa field mismo.
7: Manghimos na lang.
8: Himos na lang.
5: D3 Bio.
8: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to
9: react to a certain viral infection.
11: Gusto.
9: 4 days. Mm. Imagine mo, pila na nakasilulat. Ito ang nasudlan sa mga virus. Oh. No?
7: Ang replication, grabe na.
9: Grabe na ang replication to. Hindi nakasarang si macrophage. Asta lang dahil siya si macrophage. Si D3Bio, pag tumahal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka naman nulaw. Rin mo, anak na.
7: So, amo ng bintaha. Kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
12: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. D3Bio. Health News. D3Bio. With Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kagisaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisi sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Mags 4 Biotics.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
17: TTX 500.
16: Masamig ka bala ang gina-allergy?
17: TTX 500.
16: Ang TTX 500.
17: Ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
17: TTX 500.
16: Masalikan.
17: TTX 500.
16: TTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
19: Imo nga blood sugar test.
18: Kailan tong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
19: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Yeah. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
16: TTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
22: Sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
20: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
20: TTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: TTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
25: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
26: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
25: Di nakabaluman o sick.
16: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
25: Di pre, mustable lang ang gabi pre.
26: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
16: Extend Food Supplement for Men.
27: Digasin.
16: DTX 500.
28: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
16: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N!
2: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
1: Oh, matigas ito!
2: Nyog!
1: Oh, hindi ito namumunga!
2: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
0: Hey! Hi! Galinga One Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
12: DTX 500.
13: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
15: sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
15: Subong kamusta?
13: Okay. Na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
12: siya. DTX 500!
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O galing siya

0: sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
6: Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag dagkong at ang paglabdas ang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: D3 Bio.
13: This

0: five galing awan time.
1: Dok, nga amo ning operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
0: Hey, five galing awan time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatimlo sa imo atay.
11: Stag Tilo ang atay.
12: Happy Kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epic Tibo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Q7 lot.
14: Nung ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Kailan sa una ang
15: blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo.
11: Sipon
16: at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
16: dahil andito na ang Mighty.
11: Palaban mo,
16: Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
16: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
11: laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya.
16: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
25: Muling buhayin mo.
26: Extend food supplement for men.
27: May maka
28: kag Flavo Waska.
29: Mga natural herbs.
30: Yan ang hatag sang gana.
31: Extend.
32: Supplement for men.
33: Muling binuhay mo.
34: Extend. Isang kapsula ka lang.
35: DTX 500. Okay.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Basta nami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani-carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
6: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
10: Mas
6: hapon. Ano tayong interval?
4: Maedukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Pagi sa amon programa, kami mga dulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Pagi sa amon mga amon programa, kami mga tudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaonon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Kag siyempre si Hippocrates, our father of medicine, gambalgid, let your food be your medicine and your medicine be your food. Upod sa aton pala tuntunan, upod aton si Doc Sam, Sir Kevin, Sir Boy, kag kompleto ang grupo para sa pagdulong sa mga mapuslanon nga mga information. Ang virgin coconut oil nga paaman ang D3. That's D3 bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Now, ang topiko namon talakayan, first part, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas, or meaning pa, paano mo balaan ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Kag sa second part, it's all about D3 bio. ano pa ang mapipila ka mabintaha sining BCO nga ginpaamanan sang D3. So amo na ang talakayan naton, Sir Boy. Mm-hmm. Now, kanto ta sa mga sinyales ang gitawag ining
1: oxidative stress.
11: Mm-hmm. Ilunggo habi, Sir Boy, ang oxidative stress.
1: Ang oxidative stress amo ni ang pagka
11: biro.
1: Amo ni mga pagtingob sa mga biro sa aton lawas, no.
11: Ang iya epekto malain.
1: Malain. Pasan sa tapotyo sang tricycle, kung damo na biro, gay litom na nata.
11: So ang iban nga term, Sir Boy, sang oxidative stress, pwedeng free radicals.
1: Pwede radicals, accumulation of free radicals, no.
11: Mm. So Sir Kevin, may madugang ka na.
2: Kung ang aton nga oxidative stress do ano ni siya eh. Do latak. Latak tugas ang proseso obla sa aton lawas nga ginaproteksyonan yang aton lawas, so tungod sang inay nga proseso nagaproduce aton lawas ang mga latak.
11: Pareho bla sa salakyan. Mm-hmm. Pag hindi mo ni matinluan sa motor sang una ang kuan ni bla ang piston.
1: Piston
11: gaitom na ang kuan mo babaw. Di ginako na liha na para mabalik sa normal para nami ang pagsunog sa ano sa gasolina. Amo man ang buli sang Kaldero.
1: Mo muna.
11: Hindi bala pa nusnusi kay nga. Tingala ka, apektado ang iyong pagluto.
1: Correct.
11: Ang iba niya, gakahilaw.
10: Gadamo lang yung kuhan eh.
11: Oo.
10: Ang biro.
11: Kagkalaway lang tao din niya eh.
1: Correct, no?
11: Dawa agad lang tao.
1: Epekto na sang pigaw klase nga gatong, no? Dikas ang kaldero mo, kung permi ka kakahoy, di biro, gid. Bukong gagasol ka, medyo layo pa sa biro, no? Amo man ang aton lawas. Kung abosador ka sa mga tamis nga bagay, palakaon ka kanon, palapulaw ka, ano pagit, no, nang tawag sinigani ni, damo ka bisyo, damo ka emotional stress, di lang physical stress, ha, emotional stress. Hambal si gani sa isa ka doktor, yung pamatian ko gagapon, anhon mo na gakaon kay healthy po, pero may ka stress.
11: Correct.
1: Tikon amo na.
11: Pero mas mayan na lang na, Sir Boy.
1: Oh,
11: kay stress ka. Kag wala ka agaan siya na. Oh. Gakaon siyang
1: malain nga mga
11: pagkakasin. Nagdugang pa.
1: Dugang pa.
10: Manutra lang.
1: Correct.
11: So, dari ginatudlo nga ang free radicals amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina even your DNA, ti dari nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo nga tao, Sir Boy, kita ka na.
1: May mga tao nga hindi pa tayo.
11: Kabalo ka ang mga 50 anyos, so anong sekreto nga ang mas bata pa sa 25 anyos?
1: Siyempre, good food.
11: DTX palainom DTX 500 kag may PC.
1: DTX 500 kag nga ah.
11: Palainom DTX.
1: DTX.
11: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
1: Sobra. That's sobra, why sobra. Ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni mga molecules ni nga nagrebuild eh, kikulang na electron. Si correct. DTX 500 sobra pa sa imo maninoy, sobra pa sa gapamaskwa nga damo siya panghatag nga electron para hindi na mag free radical
11: ang isa ka molecule. Sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili. Panghatagan niya ang dapat kinahanglan.
10: Ang sansalon kung damo, tok-tok, laway lang taon. Oo. May selula natin, kung damo sa ginatawag tok-tok, dasig siya mapatay, kag dasig magtigulang.
11: In short, Tuksa, pag damo antioxidant sa imulawas, gadula ang tok-tok. Oo. Same sa isa ka salsalon, pag sige mo pintahan ang salsalon,
10: oo, i-maintain mo.
11: Layo ang tok-tok, hindi mag-atake.
12: TTX 500! TTX 500!
13: June 7, Lord. 57 akong edad.
14: Ano ginabatsyag mo sa una?
13: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
14: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
14: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
13: 120 over 90.
12: TTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
1: Oo.
11: Nga, ano na?
1: Ang gani.
11: Ha? Stressful daw kuno ka?
1: Stressful. Well, may mga genetics.
11: Nawala. Puti buhok ko.
10: Luwas ang may lahi ka nga bukay buhok. Kung bisan may lahi ka kung nami ang imo yung ano
11: na. Kataasin mo mga antioxidant. Palainom ka BDTX, palainom ka mitosis. Hindi na dali-dali ya.
1: Ga-reverse ang pagkabukay.
11: Tapos, skin wrinkles.
1: Skin wrinkles.
11: Kulubot.
10: Lasing mga kulubot.
11: Sa panit.
1: Kulubot sa panit. Why? Because ang cellula sa panita always always exposed sa
11: init, free radicals.
1: No? The UV rays will produce free radicals. That's why dali siya magtigulang, kakorinot siya. So ang kung ako yan, no, kung akong beauty tips from DTX 500, ang kombinasyon ko na yan, DTX 500
11: kag Mighty C or Pure C.
1: Ang muna kombinasyon
11: da. Siyempre, ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Ang ano naman, ang Mighty C or Pure C, kinakuha niya yung collagen.
2: Pwede mo na siya, Doc Sir Boy, ang aton balang panit ga wrinkles. Tungod man sa mga produkto nga ginagamit naton, mga beauty products nga, pertibla ang chemical. So, kung gusto nila yung magpa-beauty na may ilang akutis, gamit
1: tips,
2: sila sang Santone Plus
1: Herbal.
2: Puro nga natural, tapos moisturizer pa tungod sa VCO.
1: Correct.
11: Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya gakaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant nga ara sa DTX 500, kag siyempre, ang imo nga Pure C kag Mighty C para magdamo ang imo cartilage.
1: Amuning, importante na. Amuning importante gino sa kombinasyon sa DTX 500 Mighty C kag Pure C, no? Because both of them promotes collagen production. Collagen is the most pinakadamo klase nga protein sa among lawas. Pero kung under stress ang imo lawas, ang production sini hindi mayo. Vitamin C is a precursor. Anong precursor sa ilunggo? Manugtulod sa gahimo sang collagen para mahimo na tikon ang collagen magkadto sa skin, firm.
11: Nami.
2: Siya ang gasugod.
1: Kung magkadto sa bones, it could help the formation
11: of... Kung hindi nagalitig, Sir Boy, ang manoy, kulang na vitamin C. Kulang na Pure C, Mighty C.
1: Pwede. Kibasi mga kuiba-kuiba, da, ang walda sa kuiba, ang sudlan sa tuklo, pigaw na.
11: Tinga kong gabalon, si General Albao, sa ano, sa para, DTX kag Mighty C.
1: Para hindi mabali.
2: Or either ang ugat sa kay Manoy, maluya.
11: Oo, ang circulation,
10: hindi
11: na ka, no? Pero siling siya, kumplito niya ako niya, may DTX ko, may Mighty C ko, may extend pa ko. Perte. Aribagid, ang pagpigaw sa imo panulukan, sinyalis nga gin-atake ka na sang tuktok sa imo lawas. Or oxidative stress. Meaning pa, dapat halin pa ka sa bata, Sir Boy mo. No? Halin pa ka sa bata. Kita mo, Sir Boy, sang nabalaan ako nga, kinanglan gid-gali ang mga antioxidant. Adlaw-adlaw, inom giguya juices.
1: Kamalo na ko sa sikreto mo yan.
11: Uwa. Early in the morning, I'll take my pineapple and ginger. That's antioxidant. Plus, butangan ko sang lima ka kapsula sang, no, ang sulod. Hindi ang kapsula.
2: Ginabuka
11: ako, ginabutang ko ang DTX 500. Lima man ka Mighty C. May ara pa ko antioxidant from Norway. Ginapatulo ko, pulo katulo na. Amo nang ginainom ko, adlaw-adlaw. Aside sina, may liposomal pa ko. May ditribayo pa ko. Di grabe. Ako, butangan ko ni Damo antioxidant ang akong lawas para ano, hindi tayo, hindi na to ma-enjoy ang kwarta na karoon
1: sa boy. Kaglayo siya sa epekto sang stress.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
16: Tilang imo blood sugar sa una?
15: Sobra 300.
16: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
16: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
15: Oo.
16: Mga ano nakadugay ka naginom?
15: Mga sobra na isa kabulan.
16: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
16: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
12: DTX 500. DTX 500! DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Anyway, that is the advantage of taking DTX 500, no? Because our eyes has two sources of of oxygen. Una sa retina, ang aton ay mismo maka-absorb ya oxygen di alin sa bagata. Alin niya sa air mismo makasulod sa aton mata. So that's one source. Ang isa pa kaya syempre ang alin sa blood, no, that feeds our eyes, some blood vessels nga kalabot sa eyes. Those oxygen kinanlan na sa aton mata, but ang iyan ay byproduct is also free radicals nga matingob gi mo oxidative stress. So ang matata is the number one kumbaga sensor way taas ng oxidative stress sa lawas ko kay ang mata mo mismo gabatsyag na. Meaning to say kailangan mo na mag-DTX.
11: In short, Sir Boy, you need antioxidant.
1: And okay.
11: Kay adlaw-adlaw ang free radicals ara. Sample.
2: Hindi malikaw.
11: Mabakal ka is 21. That's what? Oy ko balo 60,000? Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals. Ang question, pila ang ingasto mo para sa imo antioxidant. Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3. Mm-hmm. 1 free radicals, mm-hmm. 2 antioxidant, or mm-hmm. even 3 ang antioxidant.
1: Dapat sobra. Mm-hmm.
11: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
1: Correct.
11: Sulli, sir boy. Bahala na nang kuan pure si bahala na nang DTX importante may S21 ko.
1: Ay.
11: Dugay pagkaguba sa mata mo amo pa pagpangita mo sa DTX 500 mm-hmm. amo pa pagpangita mo sa BTC
1: ka pure si
11: amo pa paginom mo mm-hmm. guba na ang mata mm-hmm. mo.
2: Amo nang sa punto kahapon dok ni Doc Romy Paredes.
11: Mm.
2: You are treating the disease but you are not treating the cause.
11: Correct. Mm-hmm. Amo na permanato di kumpanya, permanato wali.
2: Mm.
11: Lifestyle, ano dapat ka unon, okay. Anong bawal. Amo nang perminti. Ari bigid malain sa sinyalis sang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer.
1: Mm-hmm. Amo na ang mga end product mm. sang oxidative mm. stress, no? Mm. Gahimo cyst, gahimo tumor, ang isa ka cellula, dugay-dugay cancerous na siya.
11: Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, ano, di ini halin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
1: Aguy!
11: Grabe, magpadamo sang tuktok sa lawas.
1: Pak! Mm-hmm.
11: Sa mga naga-sigarilyo.
1: Pak!
11: Sa mga naga-kaon sang karne.
1: Mm-hmm.
11: Mantikaon.
1: Mm-hmm.
11: Sa mga grabe mag-stress.
1: Mm-hmm. Oh, grabe.
11: Abi mo lang, wala labot ang stress ha.
1: Uh-huh. Oh.
11: Mm-hmm. Abi mo lang. Amo na ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs ang oxidative stress. Amo na kapoy ka,
1: mm-hmm.
11: madula na imo memorya, mm-hmm. grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
1: Okay. Mm-hmm. Number one, gidna, no? Susceptible ka sa infection, lalo na, kung ang imo oxidative stress nag-cause na cancer sa imo na cancer cells. Kasi ang cancer cells nga ini ginapahina nila ang aton immune system.
11: Hindi tani na mahimo nga cancer ang imo cellula kung puno sang antioxidant.
1: Kung aga ka
2: pala. Kung may cell guardian ka.
1: May cell guardian ka.
11: Amo na tani. Kung may ara ka, guardian na tani. May nag-atipa na tani. Kaya nga man, kung bastante antioxidant tani ang imo nga cellula, hindi dali magtigulang ang imo cellula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo cellula, hindi ka dali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala nasang makaperde sang panit sang tubo.
1: Mm-hmm. Gaanta ko example, anong
11: advantage? Amo nang ara sa DTX 500 kag Mighty C, kag Pure C.
1: Ang DTX 500, 1.3 million sa Orax K. Mm. No? Ang bili niya ni, kung baklon mo SRP, is 1,400.
11: Mm.
1: Divided by 114 pesos.
11: Kada piso pila ya?
1: Ha? So,
11: 100,000.
1: 100,000.
11: Ang piso mo, hatagan ka 100,000 orak value.
1: Orak value.
11: Mm. Right. More or less.
1: More or less. Mm. So, 100,000 per 100,000 chances nga hindi ka maka imo free radicals no sa orak value niya.
11: Mm.
1: Gaanta ka example kung ano ka barato DTX 500 ang equivalent ni ginausaman ni boss.
11: Mm-hmm.
1: Hindi ko lang pagyambal ang name niya no. Mm-hmm. Popular ni sa
11: Pine Tree. Way.
1: Pine Tree. Ang presyo sini aro 6,000 kontra 1.4
11: mm-hmm.
1: no. Da nyo na makita ang
11: mahal.
1: Value sa DTX 500.
11: Mahal sir boy.
1: Mahal.
11: Tablo ka pila gin bakal ko.
1: Uh-huh.
11: Kay para tingob lang worth 200,000 pesos.
1: Mm-hmm.
11: Siguro mga dugay-dugay na lawig na to na akong gamiton.
1: Mm-hmm.
11: So, kita, kaya rin mo lang to sa Pilipinas.
1: Blessed Japan.
11: Mas blessed pagani. May DTX 500.
1: May DTX. Mm-hmm.
11: Kinapabugal sa Amerika, mga blueberries, mga berry-berries
10: na. Sa DTX
11: 500. Perdi na siya sa DTX 500.
1: Layo. No. Layo kayo.
11: Sibi, mm-hmm. sinodaang kwan, mas taas pa sa antioxidant. Kaya kung may research ka mo nga mas taas pa sa DTX 500, nga makita sa polyphenol sa sugarcane,
1: mm-hmm.
11: kag amargoso, baklon ko.
1: Baklon.
11: Amo na, sir boy.
1: Correct.
11: Oh, diba?
1: Mm-hmm.
11: So, amo na ka-importante nga loaded ang imo lawas ang antioxidant with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kaya nga ito, dan

0: ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
1: Sa kadlo kapila ka maginom?
0: Sa pilmero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
1: Subong kamusta?
0: Huwain na ko ginabatyan maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
0: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500! TGX 500.
1: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
3: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
3: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Periodin, pagyakakan, tagay ganyan. Permilang, kasakit ang akin ulo. Tapos, ginaramigyan ako. Nang mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
2: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Helen na Dairo, kasi balo. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka, luminaw yung mata ko.
2: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sige, asama baho ilok da. Sa mga baho ilok da ng Grace, magamit ka sa Clinica
7: Diofresh.
6: Para pagsimot ni Berto,
7: hamot.
6: So, tapos dapat maghabon sila, Sir Boy.
7: Of course.
6: Santong Plus
7: Herbal Soap. Santong Plus Herbal Soap, anti-fungal, anti-viral, anti-bacterial.
6: Sige rito, Sir Boy, amun, may mga preference ang mo, kada tao mo, kada isa may preference gina kung anong nami nga habon. Ang suggest ko amo ni, unaha gamit habon ang Santon Plus Herbal Soap.
7: Mm-hmm.
6: Then ang katapusan mo gamiton kato imong paboritong habon.
7: Paboritong
6: habon. Sa mga kauturan kag magsunod sa paborito nga suplemento ni General Albao, gamit gid Extend Food Supplement for Men.
7: Uy,
6: the best na siya nga pang blood circulation. Gusto mo idulong ang tanan ng mga nakaon mo, vitamina, ang mga sustansya nga nakaon mo, gamitin sang Extend para sa ang mga putok-putokan, pinakapunta sang imo nga lawas, madulong pagi sa paggamit sang Extend. Pama na dira ang pagtindog ni Manoy.
7: Kagnubo ng estrogen, ha? Namigid ang Extend sa inyo. Kimabalik ni ang inyo nga tawag nga libido, no? Tingin ang libido ni, of course, this is ang imo sexual activity, but it has an advantages. Tapos ang lubrication sa ang vagina and everything. So, na importante na sa mga nagmenopause na kini mga itchiness na dry na nang ilan mo.
8: Dry ang ilang
7: so kanang nagit may extend gid ang babae.
9: Oh, ina tungod sang klabo was ka.
7: Tungod sa
9: correct extend.
6: Now,
2: informasyon sa ikaayong lawas.
6: Kadto na ta, Sir Boy, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
7: Aha.
6: Ang BCO nga gin-endorse ang Department of Science and Technology.
7: Mm-hmm.
6: Ginagamit nila sang wala pa ang vaccine.
7: Mm-hmm.
6: Kag tested and proven sa grupo sang mga isil.
7: Mm-hmm.
6: Ginainom nila todo ang BCO.
7: Mm-hmm.
6: Pero ang BCO nga ara sa D3 Bio, ginpaamanan pa sang vitamin D3.
7: Ay,
6: hindi mo na baklon ang vitamin D3 kay ginpaama na sa BCO sang D3 Bio. Diin ka, mabakal ka pa D3 or may paaman ka na nga D3.
7: Mm-hmm.
6: Sir Boy, take it away.
7: Thank you, Dr. Milno. So, ang atong storyan subong is all about the protection of D3 Bio in a lot of diseases. But ginpili ko gid ni no subong adlaw, Sir Kevin, ang TB. Mm-hmm. Ang TB or tuberculosis

0: Overdoses, gapamatay Filipino, 75 persons a day dies because of tuberculosis. Mm-hmm. If you're gonna do the math, that's around 27,000. Nga, mapundutan eh. Nga, klase nga masakit.
1: Tapos cause, kung may amo ka ng abalatian, sir boy, kaluya, no?
0: Kaluya.
1: Hambalong, ikot-sukot-sukot. To si Dok Ramil, tibihon.
0: Tibihon na?
1: Sir Boy, tibihon. Oh. Medyo gapalagyo ang tao sa inyo.
2: Handlog sa imo, Dok. Eh.
1: Amitado yung socialite.
2: Mm. Bisan pamilya mo, to handlog sa imo, basta may tibi ka.
1: Ginapain ang imo, napain ka? Imo plato. Imo
2: kalanan mo.
3: Imo kutsara, napain ka man sa
1: imo. Pero wala ka balo si Krito, Sir Boy.
0: Kaya sa balo si Krito?
1: May inom lang gali di tribayo.
0: Di tribayo lang.
1: Karon, ato na talaga, paano ang di tribayo makabulig sang may tibi kumparar lang sa plain nga ditri nga ginainom mo.
0: Correct, ano? Kaya ang plain, ang ginatawag nga D3 Bio, may extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sang D3 Bio, it's not the D3. It's not the vitamin D3, it's the BCO.
0: Correct, no?
1: Paman lang ang D3 sa D3 Bio.
0: Gin-boost lang niya ang D3 Bio sa vitamin D3, no? Pero ang main product sini, ang kumbaga ang yagi niya sangkap nga ginabambulong is extra virgin coconut oil, no? Ang iya vitamin D3 niya upod niya lang, pero ang nami lang kinag-upod si vitamin D3 kay extra virgin coconut oil, ginpabakod ang epekto sini.
1: Grabe galing balatian nga TV, Sir Boy. Kaysa Egypto pa, may mga TV na.
0: May TV na, no? Gin-discover nila during that sa mga archaeologists, pag-abri nila sa isa kamami, gitanaw nila, gin-dissect nila, uy, may TB bacteria.
3: May buho-buho.
0: May buho-buho ang lungs, no? Meaning to say, this enemy of ours, ang ato ni kontra nga tawag nga TB, halin sang una, gapang halit na sa tao.
1: Kita mo, Sir Boy, may mga TB dots center kita subo.
0: Correct.
1: Kaya nga man, hasta subong ara pa na.
3: Nga klase pa. Kay last year, Doc, Pilipinas ang pinakamataas.
1: 30,
3: na,
1: no?
3: Ano, may pinakamataas nga kaso sa bilog ng Asya.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3
5: Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga buti ka. D3 Bio with VCO!
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta. Tas bung normal na gin.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga buti ka.
4: POC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Steryogin, punyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
4: POC vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
4: PureC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So, amuna, no? That's why ginpili gininamon nga masakit kung ano man balang epekto ni D3 Bio kay TB, no? So, tanawon ta ang aton kontra. Anong balang tsura ni Mycobacterium tuberculosis?
1: Sino ang ara sa likod sang TB? Kag paano ang D3 Bio magfight sini nga kaway?
0: Correct, no? So, hindi siyang bacteria ni sang TB, Mycobacterium tuberculosis ni. Ang iyan ni tsura ni medyo cylinder type. Anong cylinder type do? Ano siya? do kumbaga do hot dog ang tsura niya.
1: Labas. Mangbubo siya sa imong baga.
0: O mangbubo ni sa baga mo. Mm. Ang hindi niya makita dayon kisagad ni siya manago sa imo lawas. Paano niya magtago? May arat ni siya lipid envelope.
3: Oops, may capsule.
0: May capsule siya, may lipid capsule siya. Mm-hmm. Do ka familiar sang lipid capsule katuan ta na sa karon, no? Mm. So amo ni ang ginausar niya para makapanago laban sa imo immune system. That's why hindi ni siya mahimos-himos ni macrophage, hindi ni siya mahimos-himos ni neutrophils. Kagabulayan pangitaon ang adaptive immune system ta once makadevelop na ta sang adaptive defense, no? Ang problema sini, it's so good sagad-sagad gid si iya na it takes 6 months of therapy bag umumapatay si TB.
1: Grabe.
0: 6 months.
1: Anong kabulan nga balbalanay mo?
0: Balbalanay.
1: Kag malipong, kag mapatay.
0: Mm-hmm.
1: Amo malipong, basi ang iban niya, malipong lang. Kay, tingala ka iban, after 6 months, sir boy.
0: Mm-hmm. Gabalik.
1: TB niya po, may TB niya po.
0: Ambo nang tawag nga latent, no? Kinaglipong lang.
1: Nalipong lang?
0: Nalipong lang sa TB. Cause, ang ginhimo, to sa kadugayon na sa TB sa kininga kalibutan, it has the ability to develop its own defense against antibiotic.
1: May ara sa ako gani sir boy, posibilidad may TB ko mo. Latent lang.
0: Latent lang.
1: Kay syempre ang akon nga parents is may history sang amo na.
0: Kag may BCG ta nga vaccine.
1: Oo.
0: So isan
1: tanan din posibilidad. Galing lang kay strong ang aton nga immune system. Ara si Ditribayo, ara si DTX, ara si MITC.
3: Hindi sila ka propagate.
1: Ang imo nga immune system bastante, baskong.
2: Correct. Ang TB, dugay na may posibilidad nga bisang kita ni Sir Boy, may aray.
0: Correct.
2: No? Galing hindi lang siya nag-active tungod nga strong ang aton nga immune system.
0: May tagahimo siya.
3: Kagdutay ang aton nga ano nga bacterial load.
0: Correct, no? Amunik, no, nahanaw na Sir Kevin, no? Kung may gertaw, kung ang D3Bio ginapanubo ang viral load, kayang-kaya man panubuon ni D3Bio ang bacterial load. Kaya ang TB, hindi ni siya virus. Bacteria ni siya. Kayang-kaya. Gyapon, ni D3Bio.
1: Kung kaya gani ni D3Bio, patyon ang virus, mas kaya pagid ni Ditribayo patyon ang mga kagaw.
2: Masapos.
1: Ang kagaw sang TB kaya katama.
0: Kaya, so, kaya.
1: Good news sa mga may ara TB, try nyo mag-inom sang Ditribayo. Ang BCO nga ara sa Ditribayo nga ginpaamanan sang vitamin D3 ang kaya magpatay sang kagaw sang TB.
10: K5 News FM. News FM. Ditribayo.
11: O si Karen, kadamo isang akon hair fall hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang Ditribayo kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
10: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Ditribayo with BCO.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
10: D3Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3Bio.
13: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong aris resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, MITC, ang alkaline. Nga vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Dali kasi napit akong tuhod.
16: Arthritis na gali.
17: Pero sa pagsugod ko, inom sang MITC.
16: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
17: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
16: Tibo gid kaayo ang MITC.
10: MITC. Mabaka sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit MITC. Nag-ayo ang batyag ko.
10: MITC.
19: Epektibo, garantisado.
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, saka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
24: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
24: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman.
27: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa.
27: Kag nagabaho ang kilikili.
29: Mag Clinical Daily Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinical Daily Fresh.
28: Nagabasa na naman balaka.
27: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinical Daily Fresh.
27: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Extend Food Superman for Men.
31: O si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
30: Extend food supplement for men. DTX 500.
32: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
33: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
32: Salamat sa DTX 500.
30: DTX 500.
34: Mahal sa mga butika.
35: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
36: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Geralee and J. Lolo. The Tonight Show with Geralee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini balabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano naman na klase problema nga nagahatag inbugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong agapi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o liwat sa atong Globe number 0927-7448940. September 29, 2026 is a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jirili.
0: Kamusta yung mga adlaw, lo?
1: Well, still the same. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati Goda, mayo-mayo, mayo gini, mga ka-K5 diabetes. Now, karon, isa ka-best mga ka-K5, nakakaon ako si isa ka-regular mga karinderyabe. Damo nakakaon, kag-manamit ang mga pagkaon. No? Now, karon, nag-order man ako abisang mga... Usual na ito nga ginakaon, eh, no? Mga sinabawan nga isda na. O kung nanuda nga mga utan. Kaon man ko eh. Kaon man ang iba nga tao. Bayad ko. Bayad man sila eh. Pero ang sapiha ko nga namisa, isa ka tao nga naka... daw... nakapormabla. Nakapulubarong. Nakapulo barong all the while ang napaminsa ko official siyang gobyerno eh. Kaya may dala pa siyang daw mali, tabla. I don't know kung sa DPWH. May malita siyang dala. Sininkog opisina ni gurong taon eh. Dang pormedo abogado ha. Kaya may antipara pa siya mo. Tapos siya kaon. Nangayo siya sa cheat ng balayran namin. Pero ante siya na nangayo sa tubig. Nangayo sa tubig, kaging pangayo niya, hindi lang isa kabaso, kundi isa kapitsil. Sining ko grabe man na mag-inom daw, may isa kapitsil. Now, karon, samtang nagahulat siya sa iyang balayran, ginasabak yung iyang attache case na mali tayo bala. Kaga nagpasiplat lang ko abiga pawala lang po lapasiplat din ko bugado gurunin na ang iya gurunin nga ang iya gurunin nga at chikis ni mga papilis gurunin now ginsabak niya kaga gapanilag lang ko giyapon ginabrihan niya yung iya maleta kung at chikis kaga dumay ginakuti siya bala. Imagine pagwa siyang idos sa isa ka box dire ni. Isa ka box nga pagkuha ya ginsira yang malita ya kagintungtong yung box nga sulod sa malita halin. Gintungtong niya sa lamisa bla. Sige mo lang akong panilag. karon ginbutang yang maleta. Kag nag-abot naming tubig nga isa kapitsil lang ha, kasi siyempre may baso man siya. Gibubuan niya tubig ang baso mga kakaibab, no? Kag atong blow box nga halin siya may attache case kag kambalita, be. Ginabrihan niya. Ginabrihan niya. Sige man akong yapon panilag. Nagkaroon, sa pagpanilag ko may ginapudyot sa... May ginapudyot sa mga bulong. Do sobra guro pulo ka bulong. O kung mga lapit pulo ka bulong, more or less, no? Kagina do na kahon-kahon, wala kang may mga ngalan. Para sa breakfast, para sa lunchtime, kag para sa dinner, may mga ngalan ang iya kahon mo. For breakfast, amuning kahon, abrihan niya. Ano nga mga bulong, no? Do mga pulo o kung more than 10. During siyang lunchtime, di may arap man ka ngalan, abi. Da naman siya guro mabre. Kag sa dinner, da naman siya mabre. Do nakahon ang mga bulong niya, bla. Kuna noong tao ni, kasi bla, no ni, daglord ni. Karon, ginabrihan niya ang breakfast, no? Ang pachilingon, mga medicine niya, mga bulong niya, nga ginainom after breakfast, tapos pamahaw. Kaya nagsugod siya, pamuksi tabi sa mga kahon. Doon mga puno ng kamilog, ano? Kaging butang espala niya, sus Nutella mapuno pala niya. Wala iya bala matamad yun na pang-inom itong mga kakipay. Siniko na ano ni siya, ma-suicide ni siya. Ma-overdose ni siya, ano ni man, may sinugbayad siya ang pagkaon. Nga kanamo sa bulong inom mo niya, ma-suicide siya, ma-overdose. Kumbasikin bayaan sa sawa, ayablaw. Doon tanan na lang ang mga posibleng angulo nga ang mapakamatay ni siya sa pinsar ko tungod sa mga sitwasyon nga siya kabuhi ng katabo nga kadamo-damo ng isang bulong. At first, walang ikaw idea mo nga sige lang siya timo gaginom naman tubig. Timo niya naman ang duwag katableta, inom naman sa tubig. Dugay-dugay kapsula naman, yeah? Segundos lang eh, no? Dahil yun naman kainom to tubig. Slingkod ako problema sa tao niya. Siguro ba si ko naka-rape ni siya? O kung ba si nanakpan sa sawa nga may kridab lang? Kapanilag lang kong yapon mga kakipayam sa ginabuhat siya kasi kilid ka lang na misa ko mo. Ara sa tambis ang ako na misa ang ginapungkuan na bisa mangko. Sa ulihe, siyang natapos siya na inom, na konsengi ko abe, siyang kumasi may problema siya, blaw. Kagumpidi mo lang matani, masturihan, blaw. Nga naga... Nga ano nagasako ng siya inom, abe. Siling ko, sir, if you don't mind, mamangkod lang ko si May. Niya ano tani, sir? Siling ko, ano gin ka lang ko problema man? Niya nga man? Siling ko na nataran ko, kanami man sa kaon mo. Namit man na syudaan mo, pinaksyon nami. May sinabawan ka man daon niya, oo, nami kaon ni, nami sabor pagkaon ni. Nataran ko lang, nung damo ka yung ininom nga bulong ha, ano ka, ma-suicide ka? Ma-plano ka ma-overdose? Ano problema niyo, pamilya o pinansya? Huwag kinubayad siya. Hindi, sir, huwag problema siya bayad. Okay kami ni misis siya. Hindi ko di ano, naka-dispal ko kamilyon nga. Huwag, sir. Hindi nga man, sir. Hindi ko di notaran ko lang damog na ino mo kag ginabrihan mo ang attache case mo. Napagawa isang box na, no? Kaya may ngalan breakfast. Pagtapos nagkuha ka sa mga bulong na ano na siya mga bulong na siya may plano kang mag-suicide. Nga kadamu-damu gina siya bulong haw, daw lapit nga mapuno imo yung kapalan. Ya, mugali na ang imo nga konsen, lo. Liko mo mula na konsen ko, kibasi may problema ka, mas turihan tabla. Nya, wala ko problema. Ining mga bulong ni, hindi iya plano ko yung mag-suicide kag mag-overdose. Amo ginakadamo, ginasitas ang doktor ko. Nga may ano ka, ho? Nga may diabetes ko. Mariusip mga kima. May ano ka? Nga may diabetes ko. May diabetes ka nga nung isakit kahakop na yung bulong na inumaw sa pamahop lang na. Ngao, lain man niya sa panyaga, lain naman sa gabi. Amo ni konsultasyon na ang resita sa akon mo. Lain man niya ang bulong na inom ko sa tapos pamahaw. Lain man niya ginainom ko tapos panyaga. Lain man niya ginainom ko tapos panyapo niya. Ngao ni kong resita sa doktor sa akon, di numayo matyag ko. Kalintihan mo na, may mga komplikasyon ako sa atay, sa kidney, sa akong high blood, sa akong sa akong dugo, sa akong ugat, sa akong mata, no? May erectile dysfunction ba ko? Madamo sa komplikasyon ko eh. Every tablita, kagbulong itong ginainom ko ng kapsula, may mga corresponding na siyang ginaigo sa akong lawas, kaya tugas ang komplikasyon sa diabetes. May araman na nga ginabulong na ginainom ko para panubos ang blood sugar. May araman na nga ginabulong ko nga para pang nipis ang akong dugo. Tungon high blood ko, abi, biktos ang komplikasyon sa diabetes. Kada mo eh, that's why nga kada bulong nga ginainom ko, may mga corresponding na siyang ginabatsyag ako sa akong na masakit tugas ang diabetes. Kuatigle. So, inko sorry sira. Kay daw medyo concern lagi ko tama kay all the while. Nga damok bulong na inom mo sa sumong abi. Kung masibla masusay ka blaw. O kung ma-overdose ka tungkol nga ginbrikan ka sa girlfriend mo. Nakakadlaw sa niya, hindi ah. Ang basa doktor niya, malawig pa ko ah. Mga K-5 do, in short, abi do, it was the first time nga nakita ko nga kay Gayunan, nga isa ka diabetic person, nga nagainom sa iyang maintenance, nga hindi mo may madjing nga kadamo-damo, gali? Lain man niyang maintenance sa aga, tapos pamahaw. Lain man ang maintenance siya, kada tapos panyaga, kagpanyapon, grabe. So kung sumahon mabe, doguro ko ni tingbon mo sa pabahaw, panyaga, panyapon, kabulo. Ay, kadamo. Do, kulbahan ka mo. So, that guy, nakabalita lang ko, abi, no? Nga siya is, kay lately, no, wala na siya kakaon to sa karindiryang kinakaunan, eh. Lagi na pamahawan, blaki may mga bihon, may mga sinabawan, mga mangros, kung aga pa blak, kanami pamahaw. Do lately, do wala na siya kakaon, nabalitahan ko na lang sa amoto nga time, nga gina-dialysis na siya, ahay. Gina-dialysis na siya. Kag pagligan siya pila kabulan, pamangkod ko abi ang ginakanaan na munda abi nga kilala man siya. Ginbalita na lang nagpuhuway na siya mga kakipay. Patay siya. Grabe no. Amo na to nga bulong niya. Amo na to ang bulldialysis niya. Patay siya nga po tungkol sa diabetes. Now, isa pagig instance mga kakipay. Isa pagig instance. Isa ka retired nga school teacher. Daw lawig ang iyang government official o government employee siya, no? Ini siya retired teacher. Lain man itong retired teacher, eh. Isa ka retired employee sa gobyerno. Now, patay na siyawa niya. Ang kamataan niya ato sa abroad abe, duwak bilog. Kag siya nalang i-star sa Ilamalay. Kag may no timbang siya lang nga nag-look over sa iya blan. Nga ginabayaran na sa mga kamataan nga duwak bilog at sa abroad. para makatipan siya. Now, pagkanto siyang kilala ta si Yabalay, kaysa una katahong gini siyang balay mo. Kanamig gini siyang balay, ha? Nakibot ang akon nga kilala sa according sa pagsaysay niya sa aton. Nga pagsulod niya sa balay, itong mahala siyang bisita, bino, wala na sa mga appliances, mga kakibay. Wala naman sa mga salaset. Kag wala naman sa mga na-display sa una ng mga regalo sa kasal bla sa una bla. Mga pinggan, abig, kag mga tasa na bla. Nga sa florira, why na? Pating florira, why na? Ang nabili no Katrina lang, kag isa ka botilya sang Coke litro bla. Kag bintilador abing ano gatiyog pamana. Nag-husisa ang kilala ko kuno. Niya pa rin anong tabo si mo. Niya pa rin grabe git. Kapilagi ko ma-hospital. No, sa gunso ng hospital ko, hindi hamak ang ako niyang gasto. Sang akong kabataan do surinder ang nagkadali. Kaya asod-asod niya nagasto ko sa hospital. Kada ko sa ako na bayra gid milyon, pila ka milyon gid. Grabe. Ang mga bata ko na yung nag-huya na ko magpangayo sila. Kaya kung kuwaon ako sa Ginoo, ti, pagbuot gaman sa panahon, ah, hindi naman ko pareha. Total si Mari mo, huwag naman si Mari mo. Ah, pastado naman kabataan, may mga pamilya naman sila, kag may trabaho naman sila. Ah, bro, di, mano pa ko, bing. Ginagbaya siya sa migoy ako no. Nya relax siya pareha. Nya nga no problema ako. Nya, wala problema, pre. Kung kuhaon ako sa Ginoo, ready na ako anytime. Nya, ano din mga tabo sa balay mo, din mga gamit mo, binamaligya mo, oh. Ang mga salaset, mga tahom to, mga television, mga may nadihaw. Nya, pang dispose ko na tanang kay nahuyan ako mangayo sa kabataan ko para sa maintenance ang mga bulong ko. Nya, pati ang mga regalo namon sa una ni Mrs. ang kasal namon sa una. Nga mga tahom nga mga pinggan kag mga yahong mga tasa kag mga bowl to nga mga name kay kampyon halin pa siya inabla mga antique bla ginbang maligya ko na tutan kinahuyan ako mga ayo sa kabataan ko kiti may pangabuhi man sila mo di ha, para nga imbakal ko bulong di maligya ko na ano ko man naman ano ko man naman importante nga may bintildor ko may katri kong tulugan kong gabi. May arak ko siyang isa ka butilya nga litro siyang coke. Nga dyanay ka, pre, dyanay ka. Okay ni ang ventilador ka tiyog pa man. May katri kang higdaan. Pung libagulo ko nga askili sa katri mo, may butilya ka na nga litro, ha? Sige pa, inom mo si subdrink, pre. Huwag na kong inom sa drink yung pre, kaya tungod naman sa balatian ko bala. Kabulong taas sugar ko kayo. Hindi bala, diabetic ako. Ay, diabetic ka gali, pre. Diabetes, magyapon, mga kakibay. At yan ang ginahimo siyang litro niya nga basiyos, gilid siyang katrin mo. Wala ko na pag ginabakal niya, ginabaklan niya sa drink. Ginahimo ko na niya rinula. Kung mag-tulog ko lang kong gabi, kag-kahion ko. Tamaran ako yung magbangon niya. Dayon ko lang katakilig, kag-kapkapon ang butilya sa nitro. Kag-igulo ang... igulo ang kung ano da ang pwede magulo. Nahuyan na siya mga kakipay ko na sa mga kabataan niya. Kitungod milyon ang ingasto sa hospital. Tungod komplikasyon man sa diabetes. Nung grabe man ang iyang inagyan, naplastar niya naman kung nung kabataan niya, may mga pamilya naman, patay naman ang asawa niya, prindado na iya propiedad, yati man nung pagigumang kaya nga gapinitin siyang kabataan niya sakon. Ready naman lang kuya kung kwaon na ginisang Ginoo. Grabe mga kakipem, no? Well, di, sa kaluoy siyang Diyos, mga kakipay, ba't ako nung tao to? According sa atong mga sa atong kilalaman, kaluoy sa Diyos, ginpapahuway na siya. Napatay sa komplikasyon sa diabetes, man. So, grabe, mga kakifeb, no? Kung may mga amok ka na galing sakit niya, ang pinakahando mo lang yun is either nga kung kulang ka financial, ma-depress ka gini. Masubuan ka gini kag, well, kilala mo yung mabaka-isyong ka kag natubangon gini ang imong nga kamatayan. Grabing diabetes eh. Iguon yung imo kidney, iguon yung kurason mo, iguon yung tulaan mo, damo siya nga iguon, guro mga lapit, guro pulo kablatian, ay pandaron niya sa milog mong lawas, blan. Tungon mataas ang imong blood sugar. Now, di buenas kita mga kakayfine, kami arasang programa si Dr. Ramil Oy, gagina inukar kita. Nga ginatagaan kita sang impormasyon para sa ato ni Gayong Lawas about sa diabetes, gin. Kay man ining programa niya, madamo gin nagapamati, mga kakipay. Kag madamo gin isang nabuligan. Tungod sang pag-saysay ni Dr. Ramil Oy sa mga balatian ay labi nag-diabetes. Kag ining produkto naton nga DTX 500. Nga mugin ang number one nga makahatag sa aton sang bulig sa pagpanubo sang aton nga blood sugar. Diabetes, ang labi, blood sugar mo, taas mo. Nga mugin ini ang ginatagaan sang atensyon ni Dr. Ramil nga may tsindihan aton. Nga ang DTX 500 isa ka-importante nga suplemento natural sa subong nga moderno nga pangabuhi naton. Kaya hindi na malikawan nga aton nga blood sugar nga magataas gin man. Kaya tungkol sa aton nga lifestyle o kung sa aton nga way kita mga buhi sa subong. Mahili kita magkaon sa mga matamis kag mga mataas ang kalamay nga mga pagkaon kag subong man ilim nun. Now, matian tagin ang mga discuss ni Dr. Ramil Oy, mga ginasugid niya sa aton kag ginatudlo niya sa aton, no? Kag isa na nila ang pag-inom sang DTX 500, mapuslanon gin. Tungod sang Ampalaya Extract. Now, according sa mga expert, mga kakayfab sa ibang nga lugar, ibang nga pungsod, no? Sa ila pagtuon, ang ining sa bitter melon, ining tawag naton nga Ampalaya o kung Amarguso, isa ka utan nga popular sa aton. Sa aton mga Pilipino, kakaon tamarguso. Ginamutagan talaya sang itlog. Ginasubakan tang baboy ni ganit pasayan. Ginalakot sa aton nga mga utan. Ketungod ka nami, ginman sang amarguso. May aragali nga pagtuon mga kakayfive. Nga ang amarguso may sikreto. Sa nami sa galik, kag number one sa gin, magpanubo sang blood sugar. Nga kung may arak ka sa mataas ng blood sugar, madasig nga panubuon. Now, sa pagkamati sa mga may mga taas ng blood sugar, natabo mga kakayfive, ang aton nga mga public markets di sa Bacolod, kasi ibang nga lugar, doon na wadaan stocks ang amarguso. Tungod nga nagapati kag sa pagplastar sa mga eksperto makabulig matisting man iban nya mo na ni ang tsansa nga malibyuhan ang ila diabetes kag makagwa sila sa mga peligro nga posibleng matabo sila tugas ang diabetes, no, komplikasyon abi. Nag-una gid na siyempre ang problema kay ang amarguso kaunon mo gali hilaw. Kay kulutuon mo siya, ang mga special mga panakot, abi nga mga ingredients, sabi, masunog, sabi. Do ma-evaporate sa bala tungod sa init, sa klayo. So kilanlan daw medyo hilaw siya. Kag mas mayogin nga hilaw gid siya eh. O kung iba niya medyo gina-blanch abi o kung kadali ka gina init abi, no? Pero mas mayog nga kung hilaw siya kay para rogid sa abi. Kaya makuha magit ang potent sang amargoso nga nagakontrolar sang blood sugar mo, nagapanubos ang blood sugar mo, kag epekto yung presyang insulin, aragid presyang gid kon inisya is raw o kon hilaw siya bing kag kaunon mo. O galing lang, ti siyempre muna ang amargoso yan daw gausap kay Abdobla. Unang adlaw, tingnan niya, may laot kong labot kong pait ni. Importante, mayo ko si diabetes ko. Dahil mo nag-ausap, yung unang adlaw. Ikaduang adlaw, namit ah. Agwanta, kag wala sila nag-mind o kung wala sila nag-sapak sa kapaiton sa amargoso. Ang gina-after nila yung mahilway sila sa diabetes. Kay di damo nang napatay sa diabetes mo. Kunta tugas ang komplikasyon sa diabetes. Now, kitatlong adlaw, niya daw medyo pait, no? Hindi mo man pwede mamutangan kalamay. Kay man maguba ang iyagyapon sa... Kailangan kaunon mo lang siya, hilaw lang niya, siya lang niya yan. Niya pait yun tayo, no? Niya kitatlong adlaw, gamal niya. Niya pait yun tayo, no? Imagine na mo, landlord, na mapausap kay mo Marguso yan. Ikaw, pangadlaw, niya napaigi daw. Napaigi daw. Kalimang adlaw, ng usap sa Marguso, sagit ka Marguso. Napa! Pahit-pahit ba? Unang adlaw yun niya, may pait ah. Si kaduang adlaw, okay lang ah. May gapon pahit katatlo yan, yung medyo pait ah. Kapit ah, doon ang pait ah. Kalima niya, pwee! Kapait yan! Yan bahala na yung batay ko, batay ko batay at hindi ko guwantas pait. Makul mo na yan doon nga usap kay mo yung Abdoya ya. Marguso na yan ya. So sa malipot mga kakifab na dula ang popularidad sa itong panahon. Nga makaayo nga Marguso. Kahit di kaunod mo siya kalihilaw. Daw karon doon nagbalik ang stock, ang mga supply sa Marguso sa mga pampubliko nga merkado. Pagaligad sa mga guro tinuig man, as I know, Dr. Ramil, nakanugong gilo sa Marguso. Ang problema lang kay Pait Blau. Mga kakifay, ang pait niya, aras nila, tamo. Pag-abotan dito sa digestive system naton, why naman na yan mo? Ang problema talang yung lang magtungtong sa saton nila, bla. Hindi man pwede ang tulon mo yung rektan yung pamag-usapon. Kasi siyempre may fiber siya. Kinalan mo gilo sapon. So sa moderno nga panahon, mga kakifayb, no? Katulad sa ining mga astronaut, ha? Kinanglan dito sa babaw kahuaan, gatrabaho sila sa space station, wala to sa gravity. Galutaw sila dito. Ang ilang ng mga kutsara, tinidor na galutaw. Hindi sila pwede mo sa batay nga magluto sila, kaya malagsanay sila sa kalaha nila kagaldiro. Kay was ang gravity dito above sa space. So sa dri palang daan, samtang nag-training sila, may mga group of people naman asang nasa nga nagatuon sa mga diet plan sa mga astronaut na mabiyahi sa outer space. Nagatuon sila, no? Kag siyempre, balaanin nila ang lawas sa tao nga kinala sa vitamina, minerals, and other essentials nga padayon nga buhi ang aton nga sistema kag padayon nga buhi kitabi, no? Dito sa space. So, hindi man pwede nga maano ka to, malasawa ka to. Hindi man pwede nga mapito ko to isda, mabuhaya nga. Di ba, malutaw to, kaya wait to gravity. So, natabo, mga kakifay mo niya. In-extract nila ang mga sustansya kag vitamina, kag minerales sa mga utang, kag mga prutas. Kag inhimo nila kapsula. Pareha sabi makuha naton sa ano ni sa kalabasa. Vitamin A, vitamina A, pambalinaw ng mata. Isampo lang ah. Gina-extract mo na ang vitamins nga makuha nila sa kalabasa. Sa moderno nga pamaagi kag teknolohiya, ma-preserve ang original nga mga elemento nga ma-transfer kag masulod sa kapsula kung mahimo sa ang tableta. Nga hindi na kinanlan pagkakaunor kag-usapon. Kundi tunlon mo na lang kay dito sa galingon sa imong atyan kag maupo na sa dayon si imo dugo para i-distribute sa imong different parts of your body. So ang absent lang niya is ang imo yung pag-usap abi. Pero importante nga masuplayan ang imong lawas sa kinanglanon nga bitamina kag minerales. Now, tiyan mo rin abi, no? Ang makwata sa isda kag ano gani? Sa mga karne, ano gani? Protein. Proteina. Tiyan mo ba na gin-extract na sa mga nag-research ang research and development sa NASA? Pagkaon nga design para sa mga astronaut, mga kakipay. Itungod sa liwat gani, hindi sila ka always na luto dito sa outer space kaya nagaluto ang tanan. Ang makwa sa gatas, proteina man. Ang makwa sa mga utan, kung ano ang mga sustansya. Sa orange, ano gani, vitamin C. Sa mga mansanas, tanan ina siya gin-research nila to supply nga sustain for the next anong kabulan nga to sa space, buhi ang mga astronaut. Nagkakaon sila kaginano nila ganinig, nainit lang bala. May aras lang kaginainit lang. Pero para ma-sustain ang ilang vitamins and minerals sa ibang mga pagkaon, supplement, ginahimo nila, kada tapos nila kaon be, sa mga pagkaon nga pinin nila mainit. Gainom sila sa mga kapsula. Nga rich in vitamins and minerals, sabi, nga na-extract sa mga prutas ka mga pagkaon nga iba, no? Nga diri sa duta. So, doon mo ina ang kalimbawa mga K-5 sa DTX 500 sa akong nga pag-agenda, no? Kaya tungod nga mapait siya. Pero mapuslan, noon siya mula? Mapuslan siya kag grabe ang iyang potency. Ang iya mapwede mabulig sa aton sa para mahilway kita sa masakit nga diabetes. So ang ginhimo, gin-extract mga K5 ang marguso. Gin-preserve ang iya nga mga potency, ang iya mga special nga elemento. Gin-sulod sa kapsula nga ma-preserve gin nga preska sa Gyapon. Kaya mo ina ang DTX 500 mga K5. Daw amo ini ang kinanglanon aton ang kinanglanon food supplement sa palabuton daw futuristic na ning klaseng sistema aton ni ginkuha ang design sa mga astronaut mga kakipay nga tungod sa kapait

Ginhimo na sa kapsula nga hindi mo na mabatsagan sa dila mo bilang pait bla. So ang epekto ya nga hilaw siyang asa hilaw siyang vegetable ara na preserve kitungod na sa moderno nga teknolohiya sa pamaaging mga kakaibab no. Ara gid ang presensya siyang mga bisin kag mga ibang paging mga special elements nga makuha sa marguso. Nga nagapanubo kag nagapahilway sa aton nga blood sugar o kon diabetes. Gani kun ikaw may ara gid sang pag-atipan sa imong lawas kag may family history kamo nga mataas ang blood sugar ninyo. Amo na ni kakita man no para sa aton nga daily diet supplement nga parang magbalanse ang aton nga blood sugar. Inom kita adlaw sang DTX 500.

Alas 10:17 na, nainom ng MyTC. Intertropical Convergent Zone. Convergent eh. Di kung hindi nabibirgin, di zone niya po na. Intertropical Convergent Zone, mga kakipa, nag-apekto sa Palawan, Visayas, kaga Mindanao. Amuna ang presence mo nga report sa nga pag-asa mga kakipab. Duwa ka hangin nga naga bungguan na ikaw naga samo mga kakipab sa ato na atmosphere. Ang mainit kaga mabugnaw nga hangin nga naga mix class sa sentro sang kalibutan, especially sa ato na ginagagigid lapit sa equator. Di amo ina ang resulta moisture gid magalumon nga panahon kag may posible ini may mga pagpangilat because ang hot air kag cold air nga will rub its other kuno mag magbungguanay ang duwa ka klase sang hangin init kag bugnaw. Ang tendency sini is may friction o kung mahimo sang thunderstorm o kung lightning may pagpanagub kag pagpangilata. Kag plus pagid ang habagat ara gyapon mga kakipay plus man nga syempre moisture man ni intertropical convergent zone moisture man gyapon. So ang aton nga panahon apektado gid ang Palawan, Visayas kag Mindanao, mangin maulano na Negros Island region sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, Palawan, Southern Leyte, Surigao del Norte, Agusan del Sur kag dinagat ay last kag Central Visayas. Mag-aangkon sa lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilan kag pagpanago. Pero wala kita sa ginatan-aw diri nga bagyo kon low pressure area sa aton na Philippine area of responsibility. So kalmado ang aton panahon. So far so good ah. So good so far. Kilanglanan kinaton niya kung ano mga tiyempo may bagyo masyawala. Importante na naitatay taas ang resistensya na ito kag depensa. Resistensya kag depensa mga kakipayb ang kinanglansang tagsa-tagsa. Para layo kita sa kunano nga sakit kabalatian nga pwede mag-atake sa ito. Depensa nga hindi kita dalin malatnan sa mga kagaw mikrobyo sang nagamasakit abi ko nagamatsya nga tao. Resistensya tungod sa ato nga kambyo-kambyo nga panahon. Nagadepende ang aton nga sistema man mo. Sa klima, abi ulan init, abi. May tendency nga matrangkaso ka, masipon, hilanat, o kung mag-allergy ikaw, o kung maghahapo ikaw. So, resistensya kay depensa, makuha ginaton sa madasig mga kakipay sa pag-inom sa nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan, nakilala nila man ang dugang proteksyon sa ilang pagtuon. Siyempre, nag-samo sila sa ibang kabataan. Tingala ka na lang sa agaya, okay pa si Toto o kung okay pa si Inday. O pagbalik sa hapon niya daw, nag-nanay, tayo nung lang matyagwaw. Pag-ikap mo sa liog niya, sa iyagtang, mao daw lang ang katuaw. Doon lang nga ang kalayaw niya, lingin ulo ko, sakit ulo ko. Kaya namayo pa masyang agaw itong pagkalinsang bata niya. Nga doon lang matyagyaw. Kaya galing sa eskulahan nila, may classmate sila nga sige, pangat si sige, ubo kitong may trangkaso, may sipong, kag may kunano ba na?

0: weak ang imo, weak ang imong bata sa resistensya kag depensa. That's why dali siya nga malatnan. Anong himuon ta? Paino mo ta sila mga bata sa aton nga sang Mighty C04 Kids. Para mataas ang resistensya kag depensa sa kamataan, paino mo sang Mighty C04 Kids. Kanami siya sa more orange bla. Iska na ko gani iya tapos niya nga kaon niya gani ginahimo ko niya gani nga do dessert bla. Ini siya sila nga lawaya ko ni daw orange kiyang sabor iya nga pati ikaw ya ma ha, masaburan mo ya biya nga natural kiyan mo. Lumamighty siya siro for kids. Day nami kiyan mga kabataan nga nag-eskwela mga 5 years old, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ba? Kan high school na po, hindi mas lang kainom ah. Well, okay. Mighty C Zero for Kids, kag Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, depensa kag resistance ang kinalangin natin everyday. Alas 10.22 na mga kakipay. Gahinga push na gid ang bulan sang September. Ano gid bala kuya? Madayong gid bala ang eleksyon o kung hindi? Daw ka komplikado sang sitwasyon. Iba nagahawa-hawa ng pagginawa. Pero may mga rason ang Malacañang. According kay Claire Castro, Secretary Claire Castro. Atong kinakaroon pabatian, ang niya rason. Kung nga gusto sang administrasyon nga i-postpone ang barangay eleksyon namin, sa ano nga rason? Kaya ang targeta ni November 2, no? Kaya nga aman, di pululi ni sa mga kalag mo. Di bala pa di kalalag na. Kay base ko ng mga kalag, no? Madala pa sa tawag natin nga butuhay lang. Hindi daw ma-postpone kung may mga rason nga hindi madayon ang November 2, 2026 barangay election. Kaya in kaso ma-postpone ina, may mga haka-haka o kung may mga posibleng matabo kag gina-expectar ang mga pro-administration kag sa piyagabahin manabihin ng mga grupo. Daw hindi sila pabor nga hindi madayon. Kinalan madayon. Sa administrasyon naman nga daw alang-alang ginaw. Pero inatanan nagsaka na sa Supreme Court. Kung ano ginman ang desisyon sa Supreme Court, no? Atong karoon mamati alang ginaw na sa jahalan ta. Kung anong rason ni Secretary Claire Castro sa sining sitwasyon namin, nga nagahambal ang administrasyon nga kansilon ang barangay eleksyon. Karon pamatian tina mga kakipay ba ha? Kag inyo man nabi mga opinyon da. Kag mga obserbasyon ninyo kag commentator ninyo o kung komentar ninyo. Komentar ninyo kag inyo nga mga analysis sabi na no, pwede nyo magiging in part sa ating program tonight. Pagi sa patawag lang ha, 0928-611-2263 o on 0927-748-940. Nainom yun ang D3 ba yun? Di namigin? Namigin ang D3 ba yun kay Masaligan, aprobado, kag garantisado, nga epektibo mga kakipay. Sa paghatag proteksyon kag depensa sa aton nga lawas batok sa mga kagaw, fungos ilabi na gid virus mga kakipay. Virus gid yang aton nga tuyo yang depensahan ang aton nga lawas kay manuway bulong mo. Kinanglan ang nature sang virus lain man niya sa pare sa bakterya nga kun ang maiguon ka sa bakterya. Pwede mo lang inuman sa bulong, may injeksyon, may kunano na lang, may kapsula. Maumbawan ka. Ang virus niya, kung may igo sa virus niya, kag-ulihi ang imo yung pagdapat abisang proteksyon. Pambudlayan ka magkakasameros. Ilabi na gig ko nakadulot na sa simong yung alawas. Nakadulot na sa simong sistema. Kadasik sa pag-ubas ang aton nga kayong lawas kag may infeksyon ikaw. May dako nga katalagman nga pwede ka tubangon. Kag pwede man madula kamuhi mo tungod sa virus infection mga kakipay. So ang sikreto sa pag-awas ang virus mga kakipay is prevention. I-prevent naton nga hindi sa kasulod sa atong lawas pero hindi naton mahimuin na kaya tungod hindi matakita virus. Kaya do, siyempre gamay pa na siya sa punta sa dago. Microscope lang na makakita siya. Kaya mo manayang galago ang aton nga mga silula. Kung mas makasulod sa atong lawas, kaluluwi ang silula naton, i-damage ang it. Hasta nga mag-light pa matiyag mo, daw feeling mo, daw trangkasuhon ka. Nagkakulurok, unod mo nga daw mabulag, lawas mo. Kagali, virus na nagali. Pero kung nakainom ka sa D3 Bio, makamatiyag ka kadali, pero dasig kaya mampawan. Madasig ka lang mampawan kung may ara ka sa D3 Bio ang ginauna pa inom. At least pa man nga magsulod ang virus sa atong aming kaso, may panaming na kita, may hapin sa lawas, may protection kita sa nga D3 Bio, mga kakipay. Himo inis sa extra virgin coconut oil with the vitamin D3. Perfect combination sang duha para nga amligan kag proteksyonan ang atong lawas para hindi kita makakantos ang makaangkon sang sakit o malatian tugas ang virus no kag malayo kita sa katalagman nga pwede nga ikamatay sang isa ka tawo eh kung may virus ikaw no ti ara na sa aton palibot yang virus ya hindi wala nagadula yan. So kilala na naton is proteksyon kag prevention. Pasalamat kita kay available ang aton nga D3 Bio. Tested and proven sang tion sang pandemic mga kakayfive. Nga nagka-prediksyon ang D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Pinahapinan ang aton nga sistema, ang aton selula. Nga para hindi matakis ang mga virus. E kasi mga ang asugin man maka-atakis sila. Dasig ka lang yung mabawan. So, kailan langit sumong, inom kita sa D3 Bio, DTX500, Mighty Zinc, para hilway kita sa sakit kag balatian. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, sarangin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, kag pwede nyo man ma-order sa online Lazada, Shopee, kag TikTok. Ha? Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kagtulang rikta, sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, kagbang pa-check up na yun, ha? Sa aton medical ka alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Mayong gabi sa aton tanan nga mga suki, nakatunin na sa K5 News FM kanlaon. Sa ato nga mga suki, nakatunin man sa K5 News FM Rojas Capiz. Kay Dres sa sur nga bahin sa ato probinsya, nakatunin na sa K5 News FM La Carlota. K5 News FM Hinigaran, Kamangkalan. K5 News FM Sipalay, Kaghinubaan. Kadi naman sa norte nga bahin sa ato probinsya, nakatunin na ang K5 News FM Victorias. K5 News FM Cadiz City, kag K5 News FM Sagay, kag Escalante. Kag siyempre, ka aton nga mga suki from K5 News FM Bacolod. Good evening sa inyo tanan. Sa may mga problema, kag gusto gin mag-share sa mga istorya sa kabuhi nga may mga pagtulunan kag makahatag sa aton sang inspirasyon. Pwede ka mong katawag sa aton hotline, ha? Problema sa pakigugma, sa relasyon, do hindi mag-i-chinhanay, permilang lalasay. Gamay nga bagay, ginalisa, no? Hasta magdako. Hasta na mag-laway ang istorya. Hasta na sa unang mga bagay nga hindi na dapat pag-ibalik abi, no? Tungol sa kainit, kagrabi nga mga lalasay, nagagawa ang mga suglanong nga kalaway nga hindi mo na mabalik once mahambal mo. Mahambal na mabayi nga tani, hindi na lang kaging pamana, si ano na lang. Di siyempre mabana ang mana galain matyang niya. Galain niya buot. Nga kung balaan ko lang nga ikaw ang muna klase ba na, tani wala tangin pa mana. Masabat ang bana, hindi ka naman bi pagkwa ko. Damo namang lalaki nga nakauna sa akong malulang ko tani yan, yung wala kang pakasulan. Mga muna nang sugiladon, blao. Lain na no. Hindi na rin mabalik, ya kung mabuyaan mo na yaya. Tuon makapangayo ka ba sinsa, but then at the back of your mind ng mga itong sugilanon, ng mga matalom ka masakit tungod sa hatred kag kainit ninyo sa paglalisay sa mga bagay-bagay kung kaysa sa may mga amoy sinang relasyon mo makabuhi git sa mga sugilanon ng makapila sa balatsyagon sa tagsa-tagsa sa isang tagsa sinyo. Hindi mo na mauli mula. O karoon kayo nag-dawhay mula, nag-namiay. Pagkadasol ng bulan, busong na yun. Yan tayo suka-suka ka, yan na yung busong naman ko. Nya muna, muna, nga ka na awa nyo, nga, tapos awa nyo, nga busong ka na yun. Kati siyempre nga, ay blangga mo ko. Yung blangga, di ba, sige ba? Sorry ha, sorry niya, sige na, lab-lab mo ko. Labda ka. Yan nakatala ka sa kwarto. Kada mag-tawhay ang ilaway, matapos ilaway, no, magka-realizar sila. Nag-labing-labing sila na yun. Tapos busong na yun. Yan nga mo kumuna yahaw, niya ka namik mo. Before ka mo mag-munabla, maaway ka mo anay, tapos masamtang nga nag-wasasanay ka mo, pasiktuhanay ka mo lang, kamag-igaw, lang kamag-igaw. Tibusong. Kada tapos away ang tibusong na yun. Tibayo lang ako na muna na ino, libla. Ang iba na yan, madayo na naging ang ilang nga pagbinulagay kaya hindi sila magchindianay. Di ba? So, tawag ka mo sa atong hotline na storya kita. We can talk anything under the moon with clouds tonight, mga ka-K5. Kaga, siyempre kung may komentaryo, kamo ka opinion naman sa mga balita, ka isyo subong, pwede ka mo kentra kaga makahatag sa inyong pagpahayag sa inyong balatsyago na sa atong hotline. Liwat 0928-611-2263 kaga 0927-748-940. Alas 10:23 na, iningabahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape, ha? Nami ang sulab sa sulok-sulok, kakadula, git. Kang sabor mula, bako kampiyon ang sabor, kanamit. Pero ang the best gig, kitungod ang DTX Coffee Mix, mga kakipay, shadow ka bakal, git. Damo ginagainom, kitungod ng kalabanan na nakaintindi mo sang health benefits ng DTX Coffee Mix. Man, hindi ka kita man. Ma-enjoy ka man sang sabor sang kape. Pero at the same time, ang good health nga mahatagya. Namigig kay number one subong nga chimpo niya, elimination sang mga toxins sa lawas. Detoxification, ang papagwa sa mga toxins nga muna nagahimo sa sakit kang balatian, ang importante sa subong nga panahon. Di sa kada inom nato sang DTX Coffee Mix, may ampalaya extracts ang lakot. May chia seeds nga dugay ko tumulong lang. Nami man sa mga tao nga nag-baslim, nga nag-handom, magdula ang ilaboyon, kag ilang bilbil. Kag may super antioxidant nga may arasang tawag nato nga panguntras para sa mga free radicals. Para mapaiway ang sakit kablatian, tugas ang free radicals. Ang DTX Coffee Mix may lakot nga super antioxidant nga halin sa tubo. Ano man nga panahon, ano man nga oras, diin ka man mga ka-K5. Kinanglan natin mag-inom sa kape, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagka-kape ka na, nagka-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

Damo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, ko be-edit picture. Dapat beautiful, gudguda, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon nito. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan. Bugs For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinicas for Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
8: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasi!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan?
16: Naintuan nila ko sa nobya ko.
15: At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang awan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Balik kita mga kakifeb, no? Good evening kids sa ating mga suki ng mga listeners. Mangkod lang ko kay good evening Jay Lolo, mangkod lang ko. May chance na paihan nga ang ginapakigbato ni Makalintal sa Supreme Court about sa extended sang SK anda sang barangay election, J. Lolo. Si Wilson Galinilo sang si Palay. Salamat nilo and more power to your program. Kaga sa inyong man nga K-5 radio station. Okay. May chance nga. Matian tagid kung anong hambal sang Supreme Court. Kung siya ma-interpret ko na inibala is isakto ini nga pag buhat ng kansilon ang eleksyon. Bagay bala dayon noon ang eleksyon. So maghatag ini sang pamatbat ang Supreme Court mga kakipan. Dahil nakita mahulat ha, kung anong ilang tugon sa Supreme Court. Ha. Kung tugon ilang nga syupaw-syupaw eh. Nya, Honor, order in the court, order in the court. Nya, order ko, Your Honor, Batsoy. Nya, hindi ah, order in the court. Ang ba silang lilipos ka muna? Pero pamatian, tabla si Secretary Claire Castro bla. Sa iyang manami nga pagpayag. Kung ano gid ang rason sa Malacañang nga kinanglan gid ikasila ang eleksyon abi gusto niyo mamatian kaga pwede makamuka payag karon sa inyong opinion ah kaga magagon man sa panahon nga para makakubinta makamo okay dali lang gid ari na si ready na si Secretary Claire Castro sige matian na siya
5: pagtaas ng crime rate pangalawa
6: nagtataka din ba kayo kung bakit kailangang i-postpone ang barangay at SK elections? Ito ang naging sagot ni Auntie Claire. Pakinggan nyo mabuti, intindihin nyo kung kaya nyo.
7: Pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our republic?
5: Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagdatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So, ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho.
6: O, gets nyo ba? Gets nyo? Napunta tayo sa krimen, sa pagbaha, di ba? Ang galing, oh, di ba? Ang galing. So parang sinasabi ni Auntie Claire, para agad-agad na matugunan sa barangay levels, yung crime rate, yung pagbaha, eh, kailan pa ba sila dyan? Matagal na sila dyan. Eh bakit ang taas pa rin ng crime rate sa mga barangays? Bakit mas lalong lumulubog sa baha ang Pilipinas? Di ba? Gets nyo? And I really find it irrational kasi ilang araw ba ang eleksyon? Ilang araw ba bago malaman natin yung resulta? Madali lang naman, 'di ba? So kapag ka nag-change ka ng ano ng mga leaders sa barangay, hindi naman ibig sabihin na wala nang magagawa yung susunod, 'di ba? So I really find it pointless. Yung point niya dito, very pointless. And makikita naman natin sa mukha niya habang siya'y sumasagot, diba? Parang siya din hindi siya sure sa isasagot niya. Eh, naitawid lang, diba? Naitawid lang kasi may mga kung ano nung pumasok sa isip niya, diba? But I really find this answer very illogical, irrational, parang sagot ng bata. Parang hindi sagot ng isang abogado. Very obvious na pilit yung pagdepensa niya, diba? Wala na sa tamang hulog yung mga sagot. Diba? Parang pinuloso po na lang, no? Magpipiloso pa, ganun. Diba? Kaya nga maraming Pilipino ngayon na pinagtatawanan na lang siya sa presscon. Nagiging laughing stock na tong presscon na to eh. No? Kada presscon ni Auntie Claire, no? Haha reaction na lahat sa social media. Kasi alam na yung pattern niya eh. Yung pattern of answering, the line of answering. Alam na na medyo tagilid. Wala sa hulog. Diba? Pilit na pilit. Agree ba kayo? Or hindi?
4: Di ba tiyan nyo to? Rason gali yung i-postpone niya ang eleksyon kitungod nga para ma-prevent ang krimen, kuno? Di kung bago gali kapitan, dani siya kabalo yung mag-maintain siyang peace and order siya barangay? Wala sa isang programa yung mo sinabi nga prevention sa mga baha. Pagtinlo sa mga kalog na bigkag hindi mag-stagnan. Paglimpyo sa barangay. Kung bago ang kapitan, kag mga opisyales. Nahanong ni siya man. Amo na ang rason sa balakan niya. Nga hindi gali madayon ang eleksyon tungod sa amoy nagarason, baha kakrimen. Gabaha na yan kayong flight control yan, ginadaridi nyo ang budget. Ginpalagyo nyo yung budget sa isang flight control. Ang mga krimen na yan, di simpre ara nagyapo niya, biska na may mga official gyapo sa barangay, wala gyapo ma, ano gali, wala gyapo ma minimize o kumontan ang krimen, sige-sige gyapon ang krimen sa barangay. Nato niya, kamada ni mo. Kamadahon na ni. Kung sa mga inisa sa mga pusoy, napili mo ng baraha mo ba lang? Napili mo na ang imo yung tatlo kabaraha, lima kabaraha sa tunga, kag ang lima mo kabaraha sa buli. Kamada na niya, naging pili mo na yung mga baraha mo yung daan. In preparation sa 2028 elections, ah. Doon mo na niya ang churigas ang kalabanan sa kapihan. Nga iniya ang iyang atuyong para suspend ang election. Kaya tungod ara na na-determine kag na-define niya kung sino yara sa administrasyon. Aplastado na nga daan mo. Mabutangan na lang niya isang proyekto kag budget nga para maging uyon sa administrasyon. Kaya kung bago mga opisyales kag kapitan, hindi mo pa na yung makaliskisan ang ilang kulor? Hindi mo pa makaliskisan ang ilang mga himbis? Piningari na nga daan niya sa posisyon nga daan nga mga kapitanes kag opisyal nato sa barangay. Na bala na nila yung gagnapanilagan na nasa ilang mga, siyempre, mga intelligence Manila. Eh. Nga inihang mga kapitan niya daw pabor ini sa administrasyon, no? Daw dutel lang kita niya nga kimbot, iya kagabalhas, iya okay na niya. Whereas kung magrisko kita yung mag-cambio administrasyon, mayroon lang kung magdaog. What if, abi kung maperdi ini mga arnakapungko nga kapitan? Kagabago ng mga kapitan, siyempre another work naman, kaganegosasyon naman sa mga bagong kapitan. Mayo lang kung magsulod sa paon. What if kung ni magtukob, abi? Kag magkontra sa administrasyon, abi? Kung ni chimpo, yes, ang 2028 niya, 2028. Ang barangay, isa ka major rule sa ato niyang pagpiniliay sa 2028. Kung hindi mo hawak ang barangay, ati siyempre budlagin. Takilig kita da. Pero asubong niya, mga barangay niya, kapitan, asiguraduhin mo na lang yung may ara sila yung ATM. Kay man kung ikaw, kapitan, ganin, ang ara ka sa administrasyon, no? may mga offer giniya nga matabo. Kati sa nambag na ton, kamada ni pabor sa administrasyon, no? Kaga, simpre naman, pabor mani sa mga kapitana. Pero I don't know kung pabor ni sa kadamaan. Ang amba sa kapihan daw, dagit guro ang hulog sinadang. Hindi niya krimen kaga baha ang rason nga ipospon ang 2026 barangay election. Kundi sa tungod sa preparasyon sa 2028 election niya mga kakipay. Ano bisin nyo be? Hindi bala. Laban-laban, gudin. San o panimagwa ang ano man? Ang, ano ni? Ang sa Supreme Court man. Tibwas ah, mamatian nyo sa Foro de los Pueblos with KFM Eric Tenerefi and KFM Eljan Castanyo. Nga, siyempre sila maghatag sa atong sang update. Sa update ka parte sa sininga mga itabo sa aton subong crisis sa aton pampolitika. Aring kuminto ni Makalintalo, krimen at problema sa basura, kabilang sa dahilan na pagpapaliban ng barangay election. Ang krimen ko ka problema sa basura, ha? Nadala sa mga rason kung amoy ni ko no ang kamangdanan nga para masuspended kung masuspended ang ano election, hindi anay madayon. Dahil lang din pamatian si Attorney Makalintal.
8: Sabi ni Yusek Claire Castro, kaya pinupospon yan kasi nakita ng Pangulo at nakita daw ng mga mambabatas ang kahalagahan ng barangay officials sa pagsugpo ng krimen at sa pagsasaayos ng pagtatapo ng basura. Ayun ba naman itong hulin ng mga yan para maging dahilan para yan ay mapospon ang ating halalan? Kung yan ay dahilan, aba, ay wala nang katapusan ng postponement na ito. Sabi ni Yusek...
4: Ah, grabe, no? Wala na nakatapusan ng galing postponement, eh. Daw ka na, boss, ang rason, no? Tapos kan sino nga kapitan, guro daw mo man ang maging plataforma o kung plano sa papungko ya bilang official sa barangay to maintain peace and order, clean and green, abi, paglimpyo sa palibot, ang health sa tagsa-tagsa ka nasakupan niya. Ang pagbintinas sa mga... suga kag mga dalanon. So basic naman na yasang kapitan nga daw mo ng ilang obligasyon. Pero ang matuod is hamba sa mga taga-kapihan is kamada na na iya. Nga mga budlay pag sila sang bagong kapitan in kaso hindi iya sila pabor. Maging problema pa na nila sa 2028 election. Subong may listahan na sila sa kung anong ara para ang ilang nga mga membro o kung kabahin sa ilang barko, abi. Nakasakay sa ilang barko. Naka-identify na sila nga daan sa mga amuning barangay mo. Naplastada na nga daan. Di daw mo ina nga daw paging pabor, no? Sa administrasyon kag tungod sa 2028 tanan ini nga hitabo nga pagkagamiton kag hindi lang ini ang mga hitabo mga K-5 sa naga luntas subong sa mga impeachment kag pagpatawag sa mga Duterte sa Senado. Bantayan nyo mga early next year, no, may mga damo pag ining mga hitabo kag crisis sa pampolitika sa aton nga pungsod Pilipinas. Oras na to, alas 11:05 na mga K-5, no. Ining abahin na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap. Panghabo na lang kamo ah. Panghabo na lang kamo kay lapit na Disyembre. Magkinit anay kamo gani kag maghimotaray. May aragi niya sang kinalain sa inyo niya kay mas hubing katulukon, mas gwapo ka kagwapa ya. Kaya tungod ang DTX Beauty Soap among ining nagabulig sa aton nga maging hamis ang aton panit. Younger looking. Ginadula yang matikaon aton nga guya ning mga alap-up, ang mga bigas-bigas. Ini mga buho-buho bala sa aton guya ning tugas ang mga inagyan sa punggod. Ah, hipido niya ina. Subong man sa may mga problema sang itom nga tuhod, itom nga sa siko, itom nga liog, kag itom nga ilog ah. Amuna ning mapaputi sa tanan nga nagaitom da. Kanami kay nga napaputi ya, dasig lang kag wala sang hapdi mga kakipay ba? Hindi pila na lang ka nasun nga adlaw niya na October na. Nasun nga adlaw, October na, no? Sa nasun nga ano kanining adlaw? Sa Webes. May Thursday, mga kakipay, October 1 na. November, December na dayon niya. Ara na ang chimpo sang sinakuay. Sinakuay sang pagkinitanay, no? Pagtipon-tipon sa alumni, sa family reunion, sa mga okasyon pa, no? Birthday, bunyag na kagalubong ah. Di siyempre, especially sa mga alumni, yeah, excited ka makita ang mga friends mo. Mga barkada mo before. Nga nagligas ang pulo katuig, 20 anyos, 30 anyos. Sang high school days ninyo wala? Makita mo ang imuyang mga close friends sa una, kung ano nang mga itsura nila. Hindi man pwede pag ginitanay niya, ha? Imutaray ka mo dapa-dapa. Tulukay ka mo sa kamalagko niyo. Siyempre, imutaran ka na iyang imo itsura. Kaya ikaw mo manggihapo, no, nagputi ka na gino, nagwapa ka na gino, daw ay kanyang edad niya, hao. Yan o sikrito mo, niya siyempre di TX Beauty Shop, eh. Niya ipiktibo gali, no? Abi ko nila uglahog na na. Kaya mo na iban mo lang kayo nagaduda pa. Ang duda mo, hindi man nakadula sa punggod mo. Tungod sa duda mo, hindi man maputi ang ilok mo. Tungod sa duda mo, hindi man nakapahubin si Imone at Lukon. Tungod sa DTX Beauty Soap, tanan inaya, posible. Posible, ya. Wala sang imposible nga matabo mga K5, no? Kung adlaw-adlaw ang paggamit naton, DTX Beauty Soap ang paggamit nato sa pagpaligo, pagpanghibnibin naton. Maghapbat lang. Di timing ginaya mga dua pa kabulan namin. Di Disyembre na yun. Mati namin na nasupat mo yan. Kaman sa 15 days pa lang adaan niya. Kung gamitan mo everyday sa DTX Beauty Soap sa aga ka sa gabi. Tapos kaduwa ka maghabon mo lang. Kay first mo nga panghabon, especially sa guya mo, para ma-eliminar ang mga yabok, ang mga oil nga nagkapin na tinersi mo panit, ha? Unang mo panghabon, no? Ihabunan mo ginmayong para magtinlo siya. Pagtapos mulawan mo, kaghabunan mo liwat para magpenetrate ang DTX Beauty Soap sa imong mga skin. Kagimuan mo na sa aga, kasagabi, for 15 days. Di, minsan na bala. Makita mo na yung resulta after 15 days. Basta mo na sikreto sa paggamit sa DTX Beauty Soap. Kaduwa ka mga buna, ang purpose, ang rason, ang una, parang malimpyuhan na yung panit. Kay man hindi sa makaubra sa iya ubra kung may mga higo da. May mga balabag na nga oil sa skin pores na ton. May mga yabog nga nagadulot sa ton nga puno sa balahibo ta. Di mo ng rason nga kinala naton nga habunan ay una, kag bunlawan, kag tapos habunan liwat, kag i-massage naton ha. sa aga kag sa gabi, i-massage naton ang guya. Liki kong andiin. Makita mo gid nga ang imong mga wrinkles, especially kung may mga edad-edad ka na hindi na helmonon mga ka-K-5. Puti hamis yung guya mo yan, yung looking kaya yabla. Hindi ka pa sinaya malipay, abe. Hindi ka pa na yung mag... hindi ka pa na yung magsakain mo yung kumpiyansa sa kagalingon. Kaya hindi ka na ma-excited sa resulta ya. Sa pag-abot sa Disyembre, hindi naman niya mag-isol ang binulan. Hindi naman niya magbalik ya sa June o kung April. Daso naman na ito, igya. Kunin pa kadto na kita sa December, kag siyempre, ara ang Christmas party, ang reunion, ang alumni, pagkinitanay, no? So, preparasyon kag self-presentation, ang pagpresentar mo sa kagalingon mo, sa mga kilala mo, kukun sa mga friends mo, abi, importante na mga K-5. Kay man, siyempre, talagsalag mo kita na, especially sa mga friends mo sa una. Tapos mahamba si nai nga daw, nagtigulang ka nagi daw. Doon naglamok ka nagi kurinot mo. Yung iba ginagamit niya, problemado, may bikwarta mo. Giniba niya ginahungor na nga daw kami si Rable ang pangatsura, kaya parang pag kinitanay niyo niya daw, maka... Ha? Ano na iba niya ang mga diskarte? Pero kung ikaw yung lain niyang tuyo mo yan, ya? Kailan lang yung presentasyon sa kagulingo mo yan, namig yung impresyon eh. Mamig yung impresyon sa mga friends mo nga wala ka mo kita na yung mga pila katuwing. Daw amo ka lang niya po, nagwapa ka na gid, no? Samtang nga nag-aidan kaya, iba nag-tigulang tanawon, nag-tigulang tulukon, ikaw yan nag-hubing ka, nag-tisay ka na gid, no?

Gamay na lang po sinto mo na yung prosiling abi yan nga, napatay na kitungo sa dinggi na. Hindi yung dinggi, balatian na mo. Masakit na yung dinggi, ha? Napatay na sa tungod sa diabetes na yan, tungod sa high blood, stroke na, tungod sa heart attack na. Amo na kalabanan, mga kakipay, mga sakit kang balatian, grabe, no? Tungod sa cancer, napatay na sa... Hindi balatian na. Tining mga balatian, among may pinakanako ang porsyento. Base sa mga eksperto sa bilang ng kalibutan, ang rason kung damo ka kapatay sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian. Gamay lang ang porsyento ng kapatay ng tao sa katigulangon. Di grabe ning dinggi ni. Kay kung hindi ka ni kabaluyaya, patyun kay sa dinggi ni. Lubo ang resistensya mo, abe, kag bigaw imo immune system, abe. Mabaro-ro ka niya. Kaya man na wala yung gababato, lawas mo mo. Wala sang, siyempre, ano, dextrose? Ano man dextrose mo? Kung nag-bleeding ka, mo silang kung nag-aguba ang imong parte sa dugo mo. Hindi siya maka-circular mayo, kag hindi siya makabulig si imong sirkulasyon kag si imong mga functions ang imong sistema. Tungod gina-hemorrhage ang dugo mo. Karon ari nagkakuba ang dugo ya, kilalan ang imo yang bone marrow, no? Ang aton nga pag-produce ang blood platelets dasig. Ti ang Dr. Pinoy's Cooling Capsule, ang gina-promote yag it is pag-rapid produce sang blood platelets. May replacement pala na yun. Kay man kung sige lang yung guba ang ato nga mga dugo, kag wala replacement, now da mapatay ang pasyente. Da mabutag sa peligro kag delikado ang mga pasyente. Pero kung may replacement ang ato nga blood platelets, sabi nga maguba sa may nagabulos, may nagaproduce, no? Dasig ka makarecover, kaya madako chansa mo yan. Kag mabuligan ang imo immune system nga magbakod, liwat. Amo na yung Dr. Pinoy, no? Makasalbar gid si mo. Inom mo lang duwa ka kapsula o kong tatlo, ah. Every 2 hours, ah. Nini-init 3 hours, ah. Kaya wala man na iya sa ano ni. Wala man na isang overdose kag side effect, yabi. Kaya inisa is natural food supplement. Himo inisa ng shark liver oil nga aprobado sang BFAD, mga kakifive, no? Subong dengue, delikado, gid hindi mo ni pag-baliwala, ha? Kinala may Dr. Pinoy's Quilling Capsule kagig nga inumon mga kakipay para mambuligan ka, malibyuhan ka kag magwa ka sa posibleng delikado sa kamuhi mo. Kag wala mo pang dulot niya si Dr. Pinoy's Quilling Capsule, binabuligan niya man nga maglubo ang atong blood sugar, pinapailikaw kita sa high blood pressure, heart attack, kag stroke, mga kakipay. Kag ginatunay ang mga bara sa ugat nato na, kag subong ba ng mga uric acid nga nagatugas sa pigpenitensya sa nga itong mga kautura nga may rayuma kung gatnatitis bla na gina-repair pa mga damage ng mga tulaan na itong atais bla kag ginatunay ang uric acid ginadula ang ngot-ngot kag ginadula ang sakit mga kakibay mo amo na yung nakanami sa nga Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Now, kung ikaw nag-menopause, ano, may mga nabatsagan ka nga nung lain nga, no? Kaya may arat niya nga pagbatsag abi sa ibang babae tungkol sa ilang menopausal stage, no? May mga pagbago sa ilang mga mudo, sa ilang batasa, no? Irritable sila kag kasami is gamay lang tingko, akig da yun. May mga hormonal imbalance, Dr. Pinoy, ginabuligan kang magbalansin, gina, kaga sa may mga menopause, abi, namigid kong maarak sa Dr. Pinoy, no? Kaga may depression. Kaga may depression, ikaw, delikado, do, permi ka lang nasubuan, bla. Na do, hindi ka kachindi, nasubuan ka. Permi ka lang nagpanminsar sa mga bagay, kapin bagay, no, ikaw mismo kuba-kuba ang dughan mo. Do, permi ka na kulbaan. Eh, delikado. Dr. Pinoy's Quilling Capsule, mga kakipay, ginaplasdar niya nga magkalma ka. Magtawhay pamatsyag mo. Kag mag-balansi ang imong mga hormones. Grabing Dr. Pinoy, no? Ini siya isa ka...

0: Importante gin nga suplemento nga available gin sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Sa Kabangkalan, sa Binalbagan, sa La Castellana, sumumandra sa Moises Padilla, ha? Mabinay. Ara lang sa mga butika nyo na magunta lang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Sa Murcia, Victoria, Talisay, Ibi Bagolona, Sagay, kag Escalante. Bila mo sa halos tanang nga Negros, ang mga sukasundaran kagamanuhan ng Dresa Negros Occidental. Kag bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Ang ining barangay eleksyon ni hatadala na buwan sa atong mga veterans. Sa atong mga veterans, ng mga anchormen, si K5 Eljan Castanyo, kag K5 Eric Tenerife. Buwas agala sa 6:30, bugto na sila nga duwa. Hasta alas 9, ano? Damo siya sa Antopico ng isay-isay sa aton. Especially sa update sa impeachment. Update sa mga itabo sa aton mga balita. Kag ining siyempre ang postponement, no? Sa barangay election. Basta ako yun daw kalayuan ko yung sa barnicle. Puskat si no, barangay kapitan, kabalo na yan. Nga hindi madayon ang ano ang barangay eleksyon na. Kaya kitungod ang barangay eleksyon, ang barangay kapitan. Amo sila nag-prevent sa mga krimen. Ay, ambot. Nag-prevent sa mga baha, kang mga basura. Ano na yaman? Amo nang rasong hindi madayon ang barangay eleksyon. No, ka mango nga. No, ginamango mo yung mga tawaw. Look up frustrating, no? Pamatian blaw. Nga, supposedly, aras sila na nga para mag-deliver sa aton sa nga siguridad sa aton nga pangunauna kag Balatiagon. Sa ilang mga pahayag, abing nga mga impormasyon nga makuha na to. Pero kung mga amos yun yung klase, yung mga impormasyon kag mga rason, abing. Doon ka insulto, bla sa imo nga pagka-Pilipino. Ang imo yung sabat niya, dahil hindi ka masakay, bago, yan din mga Victorias na bago ang jeep yung nga nag-agid, sakay ka imo yung pagkita mo, Victorias. Doon pa rin ng baka ka largo, bla. Butik na kung kapatinda sa mga largo, mangita ka imo labador. Diyan mo nagkalimbawa yan. May maligat na mga largo daw, mga tanang largo, ara na. Pagsulod mo isa na din sa maligat ng largo, dahil may labador ka mo din. Kita mo maligat ng largo na dahil mangitain mo labador. Ngita ka guro sa nga rinula, nga kalaptan guro sa sulod, guro. Meto to hilula ko ya. Ginapaulian niya gani. Sino gusto na yung magbakas ang rinula ni lula ko? Ang problema, galit niya kay ang kalaptan niya sa sulod. Nga problema sa kay permilang basa kamot ya. Nando mo to na bakal yung rinula yaman. Ang kalaptan niya sa sulod. Guro factory depict. Yan din ako niya kay Permina ka basa kamot ko. Yan nga law, na kay ang rinula ko, ang kalaptan niya rasulod. Este nga sa gua ang kalaptan, no? Nasa laguro pa takod, la? Ang kalaptan niya rinula. Ang kalaptan sa rinula, rasulod niya. Yung magkapot sa muna, huwag ka basa kamot niya. Yan din ako na magamit. Permilang basa kamot ko. Hindi mo basang kamot mo na kayang kalaptan sa rinula mo, sulod. Ang basang nanay, nga nagbusong ka. Sa bata, yung babayi, bla. Nga nagbusong ka. Hindi bala hambal ko si Mugid. Halin pa siyang una. Gina-remind agad ka nga kung kapitan ka ni si Imudughan, hamulon mo, don't! Don't! Tapos kung dakpon ganing dalo mo, hamulon mo dayon nga, stop! Stop! May kagiti mo yan ka paminsan, tinawa na nagbusong ka. Inibala mo na, alisang dalaga ka kang nagsugod ka dalaga, ginamalan ka kid. Kung ang imo ganing nubyo magkapot sa dughan mo, hamulon mo, don't! Don't! Kung kapitan niya kasi nalo, hamulon mo, stop! Stop! Na nagbusong ka. Natikin na kay hindungan niya may kapot mi, babukang nalo. Di ginambal ko, don't stop! Don't stop! Ano yung busong ko eh? Kay don't stop mo. Ginambal ko man na yung don't. Galingin do, stop man. Ginagambal mo ko stop. Galingin do, nga nakapot mo yung babaw kagdalong. Kundi ambal ko, don't stop. Hindi pa kong tatakon yung busong. Na pariha man to siyang ginhold up nga ano ni nga bus mala sa somewhere in the Philippines. Nya hold up ni. No, hold up ni. Tanan nga pasero panaog sa jeep. Ang panaog sa bus. Linya kamo linya, malaki sa piyak, no, babae sa piyak. Nya mga lalaki pamatyon. Ang mga babae, panguaon ang mga gamit nila kag panglugoson. Panglugoson ang mga babae, hamas sa old dapper, no? Nagpagidlukoy ang isa ka dalaga. Nya, sir, sir, sir. Maluoy ka mo. Hindi lang pag-ripa lang kami tanan. Hindi lang si Lula ay. Ang lulay, ginsiko sa sang lulay. Wala kimo kamate. Tanay nga babae. Ripon. Ginsiko sang iyang lula ang ginambalan sang hold-upper nga tanay nga babae pang ripon. Nga sir, sir, maluoy ka ay lula ko nila pagripa ginsiko sang lula niya no kamalimuma tanay ko nga babae di karon na natapos nabi kag nagreport sila sa presinto sang polis. Nya dayon na tabo da nya ginhold up kami sir. Tapos ang mga lalaki gin masakit nila kay ibang gin patay nila. Kami mga babae ya gin gipang rape nila kami tanan. Wala gi sila patawad ya sir ya. Pati siyang lula ko ya nga tigulang na ya gin rape gid nila ya. Tigin interview sa pulis ang tigulang. Atay tuod ni nga ginrape ka? Nya tuod na, sir. Nya ti ano mambal mo sa mga rapes gali sa nga ginrape ka, bi? Nya ang gapa, salamat ko gali sa mga rapes kay subong nagmayong pag-ihi ko. Nano sa mga si tiyay, ma'am. Hindi ka pa salamat, basta kung nung kinagmayong pangihiya ko, no? Nagsupon tayo, oh. Mga K-5, no? Alas 11:30 na. Ang atong nga oras. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back. K-5 News
1: FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Dream Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Pugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
9: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Kutsutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Sultiro pa ko lo.
4: Sultiro ito. Good evening, G-Lolo. Musta? Patambyo lang ko sa Mingis family, Tanaya kag Barkase family from Gerlay. Gerlay ba yung gabi si Mundaya? And sumungman, good evening, Jirili and G-Lolo. Bago lang ko ka-chat la kay Lakulod. Aho, oh, Lorna. Lorna, guapa. Sa atong amigo na from Dinis Aganelin from Northern Ireland. Northern Ireland, United Kingdom. Sa aking K5 Aden Bagnisal. Aden Bagnisal, mayong hapon na si mo. Mayong agad, ano na oras? Kapamati sa Northern Ireland, mga ka-K5. From United Kingdom, no? Atong amigo from Ireland, Northern Ireland, United Kingdom. Si Aden Bagnisal. Good evening, G-Lolo. Hindi mag-get ang point ni Castro daw ma-flip ko. Si Andy nigili sa silide ni Andy. Da ma-flip ko no si K5 Andy ko no. Hindi niya mag-get ang punto ni Secretary Castro la ni Anticlear. Boss, inuni nga gwapa nga nagtuhaw ni man. No, nagnam. Ah, si April gali. April Peruelo, dahil hello. Matahom-tahom, gid. Kompleto ng gabi ko kag nakita ko ang profile picture ni Inday April. Okay, sige, Luis Midel. Luisa Midel, National High School alumni, basketball player ko noa. Arad na si Moda Day. Sige, hello nga nyo si April, ha? Good evening sa mga batch na sa Luisa Midel National High School alumni basketball players, ha? Thank you again, Inday April, sa imong pag-tune in sa ito na. Kagsubong man, mga kakipem, no? Ti liwat, ginagda kita. Ginagdata ka mo, no? Sa Gina Seafood Restaurant, ha? Gina's Seafood Restaurant, mga ka-K5. Kana, may gidyas ang gingaw, bla? Ang gingaw, kamo, may gingaw, may lapu-lapu sila. May ara sa mga Manila, kuno, kay may bisita nga vlogger, bla? Nga nag-lagaw, abi sa mga pagka, mga restaurant sa Bacolod. Di nakasaboy ang ini nga vlogger nga sikat abi sa from Manila. Nakasaboy ang nakaagi sa Gina Seafood Restaurant. Tikitistingan niya ang diwal kay wag sa kaon diwal. Kuno niya, I don't like diwals. Posang natilawan niya, ay kanamit namit. Masarap pala to. Kagtapos daw, expert yun sa when it comes to seafood. Black and medyo may pagka-Chinese siya. Niya, ining lapu-lapu sang Gina Seafood Restaurant, the best gift. Kaya man dito, kung sa Manila, kung kalabanan ng lapu-lapu, cultured lang. Kaya ginapad ako sa aquarium. Kaya laing ko ang texture sang unod sang lapu-lapu. Kaging culture sa aquarium. Kaya sa lapu-lapu nga nagdako niya bla sa dagat, bla yaw. Dito, mga kakipayam, no, nasa kamsama niya ganyang unod sang lapu-lapu, bla kaya ginsugbaya. Ang yung pertik ang lamit namin, niya mo niyang gusto niya yan. Ang lapu-lapu, nagdako niya sa wild, bla, sa dagat. Kaya ang iya sabor niya, rimis niya, bla, kag sabor niya niya, matutuod gin. Whereas siya sa mga ginpadako lang, mga isda, especially lapu-lapu sa mga aquarium, daw ka malasa sa burma daw kalas ay. Mga ka-K5, amo na ni ang aton nga direksyon ha. Ang aton nga tandaan, ang aton nga katuan. Kung may okasyon kita ka may selebrasyon, kaga simpleng nga kaon-kaon ha. Kato kita sa Gina Seafood Restaurant. Now, karon may mga arama sila inasal, may arama sila pork belly, abi na sa gusto niya magkaon. Pero ang main gidyang nila yung ginabaligya iya is ang mga seafoods, mga kakipay ba? Tatistingan nyo gid ang ilang bestseller, sinigagag tinulang ang mga isda. Pili ka kung nung isda ang gusto mo, lison, lapu-lapu, gingaw, April, ano yung mo, day? April, ano yung mo? Lapu-lapu ka man, day? Para si mo, April, yati sisling manumbok lang yaya. Palutuan na kaya isang wheat belly, bla? May dalabuyon kagabay isang manumbok, isang sisling manumbok, bla? Sisling blue marlin, bla? April, day? Nabit na, day mo? Kagang ila pasayan sa Gina, siya naglagko man sa dagat la. Ang sabor niya lain niya kumpara sa nagdako niya sa mga puno. Mas manamit ang sabor sa nga Gina's na yung mga pasayan. Kaya dito niya sa dagat, ging panguha mo. Ti ano pagid, abawti ka nami. Amo kong kauyon si Naprel, ah. Kauyon ka pala sa kasagprel. Si Migo na ito na Ronald Clarito. Mare, Ronald Clarito, may gabi na si mo. May gabi ni Jilolo, si Rafi ni from... Rafi, ikaw na eh? Rafi, no? Nainom ko na lo from Manila, no? Gakaon ko, pinapanumdong ko kay Jilolo ang Ginas nga daw. Galaway man ko ba? Kamulo ka po muli ni Totoo Rafi. Di ginadala ko gin sa Gina's Seafood Restaurant together sa iyang pamilya. Di na sa kamsama niya ginin, di siya ni mo masugidan. Kinatilawa niya na yung Gina's. Subungan dito sa Manila, nagabiyahi sa isang grab abi, kaga dito naman sa kapangabuhi. Po sa pagbisita, di kiti siyempre, taga-Atoni siya, taga-Negros man. Napuli isa kay tungod sa mga emerhensya bla. Tingin na dala ko sa Gina Seafood Restaurant. Kag natilawan niya gid ang hindi na tilawan. Ha? Nasa gamsama niya gid ko no kanamit sa mga luto sa Gina Seafood Restaurant. Ti aring kasago ah. Ang kasag mga kakipay. Grabe gid o. Oh. Ah, namit gid man datlo sa ila luto. Abaw ah. Namit pasang ilang mga staff no. 9 out of 10 ang customer service nila ba? Yo, hindi i-protecto na. Kay man, ang ilang nga servisyo, kanamigin eh, no? Ka mga accommodating, balas ang ilang mga waiter. Nagyan ko na iyang, alo, ano kay mo, no? Do pa yung noon, kamalas sa baso, balas ang tubig, blaw? Tapos pag-abot niya sa kanon mo, ginakimpit nila kang ibutan na sa imo pinggan. Kung pwede palang hungitong, kanila hungitong sa mga witer ya. Amo na sila kanami, magservisyo bla. Kay man, sa example, abi, amo ni nga witer ang imo nga gina-orderan. Kag may additional order, kabi kag hindi mo siya makita. Pwede lang, kasino lang ang witer niya nga tawgol mo. Mapalapit lang niya mo. Kag makuha isang additional order mo. Unlike sa ibang restaurant, abing na experience na naton. Ma-order ka, hindi imo waiter. Niya, dali lang gito, pangitao ko na imo waiter, ha? Di pangita, 10 minuto siya, ha? Ma-order ka isang additional rice, abing ay urot na kanon mo. Pangitao niya pa yan, hindi ka-order siya, ha? Tinon to ito. Sa Gina siya, yams kan sino lang ang waiter niya, pwede ka lang ka-order, ha? Kag ilang nga luto, ay 10 minutos lang, ha? Luto na yun yung imo, yung mga paborito nga kalanon nga seafood, ha? Di siyempre, ang kasagi, di ba? Ang kasagi, oo. Pag-abri mo sa kasagi, ya, ang iyang aligiyang kapangilay na yun. Sa nagligan may bisita ko from Los Angeles, California. Mag-asawa mga K-5. Di siyempre amuma to the max eh. Bo grabe, malagi ko ma-expectar ang mga bisita ko. Kaya nga, way na kutsara, tinidor. Makina motem. Halin sila sa Los Angeles, California, USA. Wala sila niya, niya pwede ka kinamot, lo. Niya kinamot. kamutin ang pasayan, kasaga. Grabe ang waswas nila. Mga kakifab, no? Lapit ng Pasko. Lapit ng Pasko. Lapit ng maskara. Dugay-dugay pa Pasko. Pagkatulong tanda, no? Ini nga maskara festival, mga kakifab, no? Kung may mga bisita, kamurikta na sa Gina Seafood Restaurant, ha? Parang wala hassle, wala sang basulay, kag wala sang inulsulanay. Biska ano kadamo, sang customer, tanang kapungko, gila. Gina-ideahan nga makapungko, gini kay manang tao na everyday, especially lunchtime, kag dinner time, daw festa sang panaad mo. Nga grabing tao, yung kasubayang tao, kapila mo. Isa pilahay na daya, napasunod ka kadasig man lang, abi, mga pagpatigayon sa pagpili sa pagkaon. Kaya ma-order ka da mo sa mga isda, nabi, mga diwalda, mga seafoods. Da mo makita nga may mga Koreano, may mga Hapon, may mga Amerikano, may mga Shibuano. Mga napila mo. Kung nag-enjoy pila kay nga aman, kita mo na nag-liad ang nakudako, ang isda o. Malingaw kesa ila display pa lang yan sa mga ginulot nilang mga seafoods. Sa pagplasta nila sa ilang mga seafoods, saka tahom ganyan yan. Inuga-enjoy ka, blag ka nung takam-takam ka, kagdasig lang ang mga orderan na yan. Maka-plasta ka na yung kag in a matter of time, 10 minutes sa luto ng imo yung baluto. Gina Seafood Restaurant, para sa dugang informasyon kag mga detalye, kanto ilang lihok ng ila Facebook page, i-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Oras na ito, alas 11:50 na, kag may isa kita kanina sulat nga pag tagaan na ito sa advice. Good evening, J-Lolo, kag Jerry Lee. Ako galilo si Don Don from Bacolod City. Mangayo lang ko, tanis sang advice, J-Lolo. May nubya ko. Ayun, diya, may nubya ka. Mayo kami ara, kaya ko'y wala. Basi may manghun ang nubya mo, o kung magulang sa kupa ko, be. Mangayo ko, tanis lo, advice lo, may nubya ko nga 1 year and 2 months na kami nga nubyahanay, nga nagalugayay, alugayay, luyagay. Tisubong lo talagsan lang kami nag-istoryahan ay kay LDR kami. LDR ano man, long distance relationship, no? Talagsan lang sila kung nag-istoryahan ay kay layo ay sila galik ko noon, no? Anong himuon ko lo man, patihan ko pa, patihan pa na kon siya or hindi na? Palangga ko siya, J-Lolo. Thank you, Gina, and more power sa imong program. Siyempre, palangga mo siya, di patihan mo kasi, no? Isa ina ka challenge sa isa ka relasyon. Nalayo ay ka mo. Ang trust issue lang. Ang pagsaligay kag pagpalangga na yung budlahin kid, no? Magsaligay especially. Hindi ka mo kitanay mo. Now, sometimes words are not enough nga makahatag sang garantiya nga imo siya, kag sigurado kang sincero siya. Kati, una bis, the point is, layo ay ka mo, hindi ka mo nga nagkita na yung most of the time. Pero kung kapalang kaanay ka mo, wala sang imposible, ah. Kag hindi man na matakos sa words lang, no? Kundi sa action. Nara gani nga saying sa English, no? Action speak louder than words, no? Dapat may ara ka mo sang long term kag short term nga plano. Kag may mga plano ka mo, kag may mga pag-iintindihan ay, kag ginkompromihan ka mo ng mga bagay-bagay para sa palabuto ninyo. Pag ina nga mga plano, it should be divided by both of you. May mga obligasyon siya, kag may mga obligasyon ka, nga para i-carry out ninyo ang mga plano nga maging sa katuparan. So makita mo na kung nag-cooperate ang imo yung partner. Biskan wala mo sa gina-remind, nag-ahimo sa iyang, iyang obligasyon nga may sa Tagalog pa may kusang loob nga ginahimo iyang parang ma-prove si mo through her action nga interesado sa mag-cooperate sa iyong mga plano ninyo. Kaya man ang relasyon nga wala plano, doon pres na nga nag-bugsay ka mo sa Pacific Ocean nga wala sang klaro nga direksyon. Doon pariyasin na isang kapitan sa aeroplano. Pamangkuton mo, pilot, Mr. Pilot, masakay ko sa aeroplano mo, malanding ni aeroplano mo. Karoon ang sabat sa aeroplang piloto, si mo, hindi ko sure. Hindi ko sure kung makalanding pa ni. Hindi karoon masakay ka. Isan sinuman na, bikon wala mo lang sa plano, ngag-piho, ngag-klaro, kag-sana nga-direksyon sa palabuton. Di nga magambol kami, kalabanan niya, wala nagkapasimbalad kung wala mo lang sa formal nga pagplasta sa relasyon, abi. Kaya kailangan, amo ka mo sila, kaya amo inang basihan ninyo, ngag-daan nyo na matakos ang inyong determinasyon, kag-kooperasyon nga doon. Kaya ginahimo nyo nga may kusang loob, may kabubot on bla kung sa aton ba kabubot on kung sa Tagalog pa kusang loob kung sa aton niya kabubot on pero kung hindi siya gani magkopera kabubot off na hindi siya on kung hindi off siya kabubot on kung maupod siya kung magahimo sa sang iya obligasyon pero kung hindi gani siya magkopera kabubot off. So, kilala mo matakos ang hindi lang sa Sugilanon, kundi sa inyong plano. Sa palabuton, sa palabi, layuay ka mo. Dapat may ara ka mo sa plano kung saan, hasta saan o ka mo maglayuay. Kaginatinguan ninyong mamit ina ang mga plano. Long distance ka mo, in what sense na layuay ka mo, nga ari ka di, at ito siya, gaubra. So, anong inyong mga plano nga para mag-close in ka mo? Ato gani, isa sa mga kilala ko, no? Ipadalaan siya sa pinansya, kaya nagbuligay sila nga duwan niya. Paimo, baboy, ako tangkala, ha? Masagot, baboy, ha? Di karoon kayang income sa iyang nubya sa Hong Kong. Doon na compensate naman lang sa ilang negosyo sa baboy, abing patining. Di nagkontak ng babae, OFW sa Hong Kong. Kaginbuligan na siya nga magpatigayon sa ilang babuyan, ha? Dito mayo man kinagpakasal sila sa ilang pagpaninguha na come up nila ang mga expenses para sa ilang palabuto, no? Kakasal. Dito pa sila na abi, no? Sampulan na letter sender. Say mo doon doon, ha? Paano mong balaan kung seryosa kung hindi, no? Matihan mo sa kung hindi. Kung dapat iplastar magigit ang sense of direction sa inyong relasyon. Kagda mo na mabalaan kung anong plano ninyo kag isa sa inyo nga nagkakoopera kung hindi. Kung hindi siya magkoopera, so klaro nga hindi siya interesado nga makipag-relasyon si mo. Pero kung magkoopera siya, doon may basihan ka nga magpadayon ka sa pagpalangga siya. In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5J Lolo. Kita na kita buwas na 13 in the evening to 12 midnight din lang yapon sa K5 News FM. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always, ha? Bye-bye!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kapyon ang radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga nga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na po, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Isiling nga, mabalaan yung mga flowers na dapong probiotic.
2: Mas na.
1: Ano na yung itinerman?
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatong tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-detex 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, iningat topiko ang paragid sa mga wala nag-inom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon, wala kalamay, Sir GP. Mm. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Ah, kadamo, galiba.
5: Or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Mm. Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig. Mm. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Mm. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Mm. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Mm-hmm. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce. Mm. No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing na.
5: No, ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
2: Mm-hmm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gini na, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks. Mm.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas. Mm. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuon nga pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaiti siya gud matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Doc Ramil ang imo panit, madula ang tungod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, ipla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Sulo sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikun sige-sige kabi kaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sea or pure sea good nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant. Ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jerry gusto last ay kay.
5: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na ang palaya extra. Nabugana sa charity na makapunig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
6: Patigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok lang, mildugay ka, magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical. So, yun yung mga tuktok, kag-oxidative stress, ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
8: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 gagmay TC, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
5: mga dysmenorrhea.
8: Correct. So hindi ka magka diabetes, so hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
9: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag MyTC.
5: Mahypo kag mahyper, sir boy.
9: Mahypo, mahyper, DTX 500 and MyTC could help you in prevention of these anomalies nga. Ah, ano ni bilang thyroid gland? Ang thyroid gland, todo amo ning gasolinador, no? Kang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa ORAC scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Sinti na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
8: Ha? Anong sekreto niya?
7: Milig siya taguay.
5: Once ka panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamit to niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa iya, pinaidad, sir boy.
7: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag 19, ako nung kailis, last year 18, plug to mo. Uy, ka 19,
9: ha? Kampiyon ni
5: Magpito. Kabalo ka, binipisyo, kung magpamasal ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasag ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baw sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic. Oh, maligo.
5: Good basic. Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung nang imo hapon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500!
12: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag DTX 500 na!
12: Masaminig ka palatian?
11: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant, nagating kulang ka?
11: Mag DTX 500!
12: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
11: DTX 500! DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Imong blood sugar test.
13: Ilan itong score ganit?
14: 470.
13: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Ilan na lang imong blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw. Ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mo.
11: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
16: Garantisado.
11: Pure C Vitamin C.
17: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Ilong-Ilong

0: Ngay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
3: Mahilig mga pi.
2: Mahilig sila mga
4: pi. Tapos may sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
3: No? Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imod cellula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imod cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
2: Ati mas nami yan, sir boy.
3: Putiktado.
2: Tested and probin niya, kung kakapi ka, pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
3: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo cellula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
2: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasage, hubin ang gamasage. Tapos yung massage, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
5: extend.
4: Lagi pa na sultiro.
2: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
3: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo cellula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it. How D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausap D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumalas ang D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyong naubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
2: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BC is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
4: Correct.
2: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotics sa imong tinai. Hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Hindi pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3Bio, sir, buhay mo. Kag-pugaas ay mo ba, para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, buhay, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: Gusto mo ka magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3Bio.
2: Pwede.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ng D3Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio, kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man na, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Amin.
2: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
3: resistance ka.
2: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag gini mo probiotics, wala na gidya dipinsay. While ining D3Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginabus ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
0: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugas ang virus, kag mikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3

0: 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag Ditribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang Ditribayo, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pag-tonser boy, ti nabalaan na ito, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa Ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka Ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
2: Nami ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
3: Nalumos.
1: Lumos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulo ka, sir boy, before I take, gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
2: Negative.
3: Kita mo lang.
1: That's how effective is Ditribayo.
4: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang Ditribayo, kun tumaron man nagadepende man ini sa imong kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang Ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imong digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imong tiyan, ma-cure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa ridos o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
3: Sakto
4: mag-
3: na, doktor.
4: Mag-ridos kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sa ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
3: Before ko pambalon, sir JP, no, before ang bagay ni Dr. Mil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niya do busog sa bilong adlaw, syempre. Kipuno na siya sang medium pain.
1: Kaya sa na magkaon, sir boy.
3: Kaya hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
5: Correct.
3: Sir PD,
6: Ang Ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungos. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Doc Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang Ditribayo. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogenic, genes, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po lato nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
3: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung bata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, nilang sa apat ka Ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa keton, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni Ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na Ditribayo.
7: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa

0: Gagapang luya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCT. Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio.
0: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patakas, mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan.
8: Bugs 4 Biotic.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
8: Bugs 4 Biotic.
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan.
7: Pag-klinika.
8: Spore Biotics.
7: Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagpas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nangagamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw do, wala nangagalain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang ngay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Kampiyon ng oras sa K5 News FM, 36 minutos na kaligid sa tak ng alas 4 sa kaagahon.
1: Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa

0: Good morning mga kakaivive! Kamusta nga itong sanin mga pinalangga nga tagpalamati mga kauturan? Sa din man kamong gabahin sa nga itong sanin nga pagpangalagad subong adlaw? Miyerkules na naman kita mga kakaivive! Kedasig lang sa mga inadlaw, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, ginaabi-abi namon kamo, baka katapusan, subong, may sanag. Subong adlaw, Miyerkules, mga kakaifive, September 2026, mga kakaifive. Masanag-sanag ang adlaw ni Chief Nelson Funtillas. Subong adlaw sang Miyerkules, katapusan ng adlaw. Isang tulog na lang mga kakifive, Oktobre na. Oh, ito dasig sa ginadlaw, no? No, ginakuan lang. Ginalalas lang ang inadlaw sa kalendaryo mga kakifive. Sa mga suki nato nga tag palamati, matingala kamo sa aton sininga kuan bag-o naman aton nga lungga subong kaagahon, no? Dali kita sa K5 News FM 100.9 Rojas, mga ka-K5. Sa kinanan man mga magapalagang ini palatuntunan, alas 4:30, tub-tub, alas 6 ang kaagahon, mga K5. Sa pagdulong sa mga balita ng impormasyon, sa aton sining pagpangalagad, sining edisyon, mga ka-K5. Ang amon sining pag-welcome sa aton sining mga tagpalamati nga nag-aupo diri sa aton sining program, yanda nga kaagahon, Luzon, Visayas, Mindanao, mga ka-K5. Kamusta ang inyo sining morning, mga suki na itong tagpalamati? Naka-amat-amat na, hiwud-hiwud na, bangon na mga ka-K5! Tama na na nga ligid-ligid. Husluan na ang hulusluon mga ka-K5. Kita din sa radio, nag-aabi-abi gid sa aton sa mga tagpalamati mga ka-K5. Sa mga suki naton nga mga kasimanwa diri sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas, particularly sa 47 ka barangay sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5, di sa isa-isa tanan ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5.
1: Langga, morning na.
0: Bugtaw na. Sa mga suki naton nga mga kasimanwa, mga pinalangga naton nga tagpalamati, mga nagaobra sa nagkalainlain nga mga uyapan, kalakipman sa aton mga mangingisda sa kalalawran nga aga pa nakahimos na mga ka-K5, isa ka maayad-ayad nga kaagahon sa inyo tanan-tanan mga kasimanwa. Kabay pa nga ayos lang ang inyo sini nga pag bugtaw upod sa inyo sini mga pinalangga sa kabuhi mga ka-K5. Subong adlaw sang Miyerkules, madamo sa mga natipon nga mga balita para sa aton sininga mga kasimanwa nga nagapaygupo diri sa aton sininga waragwagan kag sa sininga palatuntunan mga ka-K5. Makita nyo kami sa sininga mga tinak na mga kauturan pinagi sa Facebook Live sang K5 News FM Rojas. Tukian nyo da mga ka-K5 ang inyo sininga mga cellphones para nga makaupod kamo diri sa amon sa apon sininga pagpangalaga diyan da nga kaagahon. I-share ang live mga ka-K5, no? Sa aton sininga mga nagaupod sa aton sininga pagpangalaga diyan da nga kaagahon. Mabatian man kamo mga ka-K5 ang aton sininga program, mabatian kita sa aton sininga sister station ang 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar mga ka-K5. Upod ko subong nga kaagahon diri sa studio Chief Nelson Puntillas ang aton sininga partner mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad sa inyo tanan-tanan. Kalakip man ang aton sininga patrol nga aga pa nagalibot na sa mga mayor na dalanon sa aton sininga sunod. Kalakip man ang pagmonitor sa peace and order sa nagkalainlain ng mga police stations kag aton sininga mga hospitals diri sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Ang aton man sa pagkuha karon subong nga kaagahon sang latest update mga ka-K5 sa aton sininga merkado publiko, na anong sitwasyon sa merkado mga ka-K5. K5. Nanong sitwasyon sa mga baligya sa merkado subong adlaw mga ka K5. Inatanan ni dulong sa ato sa ninga patrol with ka K5 broad ni Dabandalanon mga kauturan. Sa ato sa ninga mga tagpalamati, dili sa ato sa ninga pagpangalagad. Pakishare sa ato sa ninga live bango na. Mga pikita DTX Coffee Mix mga ka K5 nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Amo man ang kalipay ni ka K5 Jewert Lago. Sang inyo sining alagad kung gina-updan nyo kami samtang nagatulutimid sang mainit nga kape mga kakay-five ang DTX Coffee Mix mga kauturan. Nagahawan ang imo pamatsyag samtang nagatulutimpla ikaw ang aroma sang kape. Sus, grabe. No, nami imo pamatsyagan. Detoxify pag imo lawas mga kakay-five. Sa mga tagpalamati naton, bako damos ang suki naton ng mga kauturan no sa mga isla nga nagaupod sa aton aga pa sila nakatutok na diri sa aton sa nga pagpangalagad subong adlaw kadasig sang adlaw no do hindi indodo gina hugnot lang mga ka K5 mga suki naton ng mga tagpalamati mga kasimanwa diri sa aton sa nga pagpangalagad mga ka K5. Ato mo na yung pinaka-importante sa adlaw-adlaw ang tanan pagbangon mo, magpasalamat sa Ginoo, nga nag-airirimaw kita, adlaw-adlaw, bilog ang imo pamilya, wala ka sa may ginabatsag sa lawas, bangod na kainom ka sang D3 Bio Clinica DTX 500 kag Mighty C mga ka K5. Mga pinalangga na itong tagpalamati, mga kauturan niya rin ang mga nagapangunang headlines sa atong sining pagpalayags, di sa atong sining palatuntunan. Yanda nga gagahon sa balitang K5 sa umaga, September 30, 2026, mga ka-K5. HIV HVI nga gidimplementaran sang duha ka mga search warrant, armas, luthang, kag-druga na kumpiskar. Samtang surprise Greyhound operation ginpatuman sa Roja City Jail female dormitory. 105 million nga pundo ginpasaginpain sang Department of Social Welfare and Development sa mga mamumugon kag managapagiya sa katubuan nga apiktado sang piste sa probinsya sang Capiz. 84 ka mga kahon sang bulong kontra RSSI gin turnover sa provincial government kahapon nga adlaw. Samtang pagpasaka sang pamasahe dako nga epekto sa mga commuters. Dugang pa mga headlines mga ka K5, piso nga saka sa pamasahe gin kalipay sang iban nga mga jeepney drivers mga ka K5. Sa mga nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga kasimanwa, mga suki na itong tagpalamati, mga kakay-five, 74 million nga butante ginalauman sa 2028 elections. Samtang, dugang pa mga headlines, trial sa kaso nga graft ni Senator Jinggoy Estrada pag-aumpisa na sa mabot nga Nobyembre 3. Samtang, rolling sang bank record ni BP Sara, wala sang epekto sa prosecution. Dugang pa nga mga headlines mga ka-K5 sa atong sininga pagpalayag sa sininga palatuntunan. Ang expert verification sa Duterte evidence wala gintugutan sang ICC. Secretary Bunuan magapabilin nga akusado sa kaso nga graf ni Senador kaupod si Senador Jinggoy Estrada. Samtang Mayor Basti wala ihibalo sa gindeklarar sa salin ni BP Sara ang iya sininga GenCorp Corporation. Samtang Bureau of Immigration ginkonfirmar nga wala na sa Pilipinas si ex-speaker Bilasco. Muna mga headlines mga ka-K5, dali sa aton sininga pagpanganagad sa balitang K5 sa umaga. Before kita ang tanan, mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga suking mga kasimanwa, sa aton sa ding pagpalayag, diri sa aton sa ding palatuntunan, good morning kay Marlos Berti, nga pamati sa K-Fam News FM, si Madam Connie Bagaporo, thank you so much, Inday Lures Di Roy, aga pa nakatutok na, Sir Dante Puentes, naka-share na sa aton sa ding live, mga K-Fam sa barangay na Lumsan sa Banwasang Carles, likewise, would like to say good morning man mga ka-K5 Maaga pa ho sa taga pinamulutan na Cayos Pilar, si Tuto Bisonia, nakatutok naman sa Sininga Matinion, Ma'am Marian Bulyos, ang aton sa mga organization, sa aton sa mga ka-K5, nga Fisher Fox, dala sa may bahin sang Dayhagan area, mga kauturan. Ma'am Eva Almaquer, good morning ma'am and thank you so much po, grabe, at dumatag pala matisubong. Pakishare sang live na ito mga ka-K5, sa diyahon tang aga, kumplitohon tang inyong morning mga ka-K5. Samtang, nagainom kamo sang DTX Coffee Mix, Buyet Roti, good morning. Mayong aga lang sa kay Director Moises Baligumba, magkapi-kapi ka na about. Halin sa kay Tuto Buyet Roti, Boss Nestor Calzado, mga ka-K5, dara sa Lipunan, thank you so much, aga pa nakatutok na. Good morning ka-K5 Jubert. Director Moises Baligumba sang kwartero kag dumaraw sang Kapelko, aga pa nakabangon na ang balya degree sa akon kay inaw. Bisan diin lang nagali nagubo, mapa 89.7 to 100.9 sinaw man Japon ang signal, may cellphone na, may radio pa, aga pa nagali nagumba na. Doy Arthur, good morning sa mga taga West Villa Flores mayong aga. Sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati mga ka-K5, dira sa kay Nanay Roberta Parak Patricio, good morning. Doy Arthur, Buyet Rote, San Antonio Cuartero, good morning. Fiesta kahapon sa San Antonio, mayong aga. Likewise, good morning man sa kay Inday Rosario Lucas, Nini Duran, Rosel, good morning. Lindon Hano, and in the Nelma Cuenca, mga ka-K5. Dulat ton sininga computer ha. Pero sige-sige lang ne, Chip, or ongoing kita sa radio. Sa mga tagpalamati naton mga kautunan nga nagapag-upo diri sa aton sininga pagpangalagad, yanda nga aga sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati, mga kasimanwa, no? Kabay pang ayos lang ang aton sininga mga kauturan nga nagasunod sa aton sininga pagpangalagad sa sininga mga tinak na mga kakaibay. Pari Richie Pinalba, kamustang morning, Chip? Regards sa mga suki na ton nga nagainom sa DTX Coffee Mix, kalakip man ang aton sininga mga abyan, mga kaka-K5, dira sa Pian area, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga kaka-K5. I hope nga ayos ang aton sininga morning as of this broadcast time. Kakadamo sa nag-share sa aton sininga live, subo nga kaagahon, mga kaka-K5, no? Sa mga abyan naton nga nagapangalagad, no, sa aton sini nga palatuntunan, nagasuporta sa aton sini adlaw-adlaw nga pagdulong sa mga balita kag impormasyon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa aton sini nga palatuntunan, mga ka-K5. Kabay pang ang aton sini nga mga abyandra, no, nga nagahulat sa mga impormasyon, ang report sa patrol gamo sa mga balita, subong mga tinak na mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo, isa-isa hon ipatpat naton subong adlaw diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang aton sini nga mga pumuluyo, no, uhaw sa impormasyon, madamo sa mga reactions ang aton sini nga mga tagpalamati, mga ka-K5, matapos kahapon nga adlaw gin-release na mga ka-K5. Basta subungan law, no? Ang releasing sang bulig, ayuda sa gobyerno sa mga nagatrabaho sa kampo, kag ang mga nagapanag-iya sang kampo, mga ka-K5, no? Sa mga suki na itong tagpalamati, bantayan ang report diri sa itong sanin ang pagpangalagad, komprehensibo kag ang mga pahayag, ang interview kahapon sang K-Fab News FM sa kay Secretary Rex Gatsalian, no? Padamo sang reaksyon ang pumuluyo nga bangod nga ti madamo ang wala madala, mga ka-K5, madamo man ang nadala nga wala nagaubra sa kampo, mga ka-K5, no? Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, mga kasimanwa. Amo nang pinaka challenging sa part sang aton sining kabuhi diri sa gobyerno, mga ka-K5, kay ti kun tanawon mo, no, sa mga suki naton nga mga kasimanwa, wala masipot, no, wala mabutang tanan-tanan sa listahan kay ti lain ang guidelines mo. Kung ang guidelines ginpagwa dayon kay wala gin dali-dali, kay ang ginsulod amulang ni nga pwede man gali, ati tanan dapat tanan nakasulod, no? Kung sinong ang tao, ang gobyerno, kung sinong ginahinyo, kag sinong gusto, dapat idalon mga ka-K5 mo galing. Ti malas mo kung wala ka madala mga ka-K5. Ti ang mga reaksyon sang tao, mabasa mo sa mga comment section sa mga postings naton mga ka-K5 because ngati nagasunggod ang iban nga nadala si Kwan nga kami wala mga ka-K5. Amo na sa limla nila nga ang swerte, paswerte, swerte na lang subong mga K5. Bisan, imo pa, amo ang balin nga, tiyanon mo na, kay gusto mo mantani, o galing, why ka sang swerte, kay why ka to nadala sa kwano, why ka to madala sa ayuda mga ka-K5, mga suki nato nga mga tagpalamati, ti kapasinsya na hindi man na silin lang, ti, ano na Sir Jubert, palapit-lapit na lang sa luwag, ti kung talawon mo, maswerte sila o galing ting masubo dira waay kato madala mga ka-K5. Kay pag ulan, malayo ka sa mga manuglista mga ka-K5. Mga pinalangga kong tagpalamati, yari nga update sa ito sa nga nakatsang panahon sa pag-asa DUST Subungadlao sa Miyerkules, September 30, 26 mga ka-K5. Ang ato sa ning weather forecast mga kauturan, may ara kita ginabantayan karon nga intertropical convergence zone nga nagapikto sa bahin niya sang Visayas area, Palawan kag Mindanao area mga ka-K5. No, ang tropical cyclone sa guwasang pungsod Pilipinas mga K5 as of 3 o'clock in the morning. Ara kita sa karon sa ginatawag nga lokasyon mga K5 3,315 kilometers east of Central Luzon. May kabas kugon ini mga K5 nga hangin nga 45 kilometers kada oras malapit sa sentro kag may pagbugsos ang hangin nga naglabot sa 55 kilometers kada oras mga K5 malapit sa sentro kag ini ang nagahulag padulong sa southwestward sang aton sini nga pungsod mga ka-K5 sa kadisigon nga 10 kilometers per hour mga kasimano. Samtang ang aton sini nga Negros Island region sa Buanga Peninsula, Palawan, makabatsa kita sang pag-ulan-ulan karon nga kaagahon mga ka-K5 kalakip man ang pag-experience sa mga manubo nga lugar sa flash floods kag landslide sa mga porsyon mga ka-K5 sa aton sini nga mga kaprobinsya nga gin panglawag mga kasimano. Kani maghalong kita mga K5 ang ato sa nga sitwasyon kinon hindi naton mahibaluan kung ano oras magtupang ulan tungod sa mga ginaexpektar naton nga ITCC nga na-experience naton sa bilog nga pungsod Pilipinas mga K5. Makanay-kanay nga aton sini nga kalalawran aton sini nga bugso sang kuano sang balod sa baybayon simple lang 0.6 to 1.2 meters ang katason sang balod sa baybayon mga K5 diri sa eastern section sang Visayas kag Mindanao mga kasimanwa. Ang temperatura ara kita sa 25.3 degrees Celsius subong nga aga samtang karon sa hapon alas 2 ara kita sa 32.7 degrees Celsius mga ka K5. Samtang ang adlaw naman subong nga aga mga ka K5 magabutlak aga pa alas 5:46 ang kaagahon samtang magatunod naman alas 5:47 sang kasisidmon mga ka K5. Unang mga balantayan, yanda nga aga mga ka-K5. Iban pa nga mga talamyaw na to, no, sa mga viewers na to, pakishare sa katon live mga ka-K5. Subo nga aga para dalas-dason na to ang pagdulong sa mga balita kag-informasyon sa aton sa nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Mga kasimano, dali lang gid mga ka-K5, magabaligya lang ako sa mga produkto sa Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center. Paliog, standby!
2: K-K-5 News FM. News FM.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: DTX 500!
9: Katalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi.
7: TDX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Excel Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
2: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Balik man wadri sa aton sining pagpalal sa balitang K5 sa umaga, mga K5, oras na aton, 5 minutos na kaligod sa tak ng alas 5, mga kaabianan. Oh, amat-amat na, hunusa na, mga K5, adlaw na ni. Dili sa aton sining pagpalal, trip off kita gamay sa Capelco, but balik man, mga K5, sa aton sining mga suki ng mga tagpalamati. By the way, good morning sa kay... aga si Robert, aga pa si Robert, aga si nag-upload sa ito sa program. Ma'am Elsa Acuna, thank you so much for listening sa mga taga-barangay dira sa may kuano, Balatukan, Panitan, mga K5, thank you so much. Ni Matiliano sa Manuas ang Panay, good morning. Good morning, man, sa kay Mark De La Torre. Mike, mayong agalanda sa may bainisang Pamilya De La Torre, kag Dolfo sa sityo Kapulaan, Barangay Indayagan sa Banwasang Maayon. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton sa ninga palatuntunan. Draman sa kay Kuano, Ma'am Duna Badana. Ma'am, good morning lang na kagmayo nga pagpamati. Likewise sa kay Miss Mariel Valenzuela Arroyo nga nakatutok na diri sa aton sa ninga pagpangalagad, mga ka K5. Sa adlaw nga Miyerkules, mga ka K5 sa aton sa ninga pagpalayag subong adlaw. Madamo sa mga kauturan naton ang nagapamangkot nga ginakulpihan, mga K5, sa pagtaas kag pag-increase, mga K5, sang plitihan diri sa aton sini sa Western Visayas, mga K5. Tanan nakibot pero ti way tamamahimo, mga K5. Kun aprobado sang LTFRB, mga K5. Bangod sang asud-asud nga pagsaka kag pagtaas sang krudo kag gasolina, mga K5. Dalasa na ang mga balaklon, mga kautunan, ay nag-increase man ang pamasahi diri sa aton sini nga mga ginasakyan nga mga transportation, mga K5. Nga adlaw-adlaw ginasakyan sa mga estudyante, sa mga pumuluyo, mga K5. Ikaw ka nakapari Qatar, wala ka naka ginatawag bala nato na naka-adjust ini nga ang budget mo gulpi lang magdugang, mga K5. By the way, good morning sa kay Ma'am Roslyn Hermo, kami ng pagpamati. Diraman gali, oy kapamati oh si ang principal sang DAO, mga K5. Doc Ginto Tagok Jr. Aga pa sa tisa dira si Doc Ginto Tagok Jr. and family, nakatutok na kanagaupod sa aton sininga pagpangalagad, mga K5, diri sa aton sininga palatuntunan, mga kasiman. Sa sininga mga tinion, mga K5, sa aton sininga pagpalayag, alas 5:06 sa aton sininga palatuntunan, mga K5. Ibaluon nato ang sitwasyon sa aton sininga palibot yanda nga kaagahon dasig sa mga inadlaw nato, no? Kamusta ihan ang kuani ang ano ni ang adlaw subong ni Chip Nelson kay ti 30. Oh. may sanag na, may grasya pa. Oh, ang masubo sini kun mat ubos na. Idikit ang amon bala ka K5 Chip Nelson. sobre kag papel na lang ang bilin. Alright, check na to ng balita mga K5 sitwasyon sa aton palibot sa Cinema Tinion with ka-K5 Rodney the Bandalanon sa Patrol. K5 Rodney, stand by.
6: K5 Bantay Merkado.
5: K5 Rodney, good night please.
7: Good morning, Kakita Jobart. Good morning sa ating mga tagpalamatikag at tumalanaw, no? Sitwasyon diri sa palibot sa nga Rojas City, Kakita Jobart. Manayanayang, amon diri nga panyempo, no? Kaga amon agani ang mapawang, amon diri nga kalangitan man, na wala sa nga sinyalis ang nga pag-ulan. No? Kaga dungan si na, Kakita Jobart, medyo mapaang ang temperatura diri sa syudad sa nga Rojas. No? Kaga, amon na, sa palibot naman, na ari ang mga trakyan diri sa ko ang dalagan sa mga mayor nga kalsada sa K5 Jobart. Madama na sa mga trakyan na gabaray-baray diri sa palibot man sa syudad. Nagsubong man na mga street sweepers, mga garbage collectors, no, nagapadayon ang ilas siniman nga pagpaninlo sa palibot. Kagkilaman nato diri ka mga kauturan ang nagalakat-lakat ng gajero-jaging kagabro bisikleta sa palibot ka K5 Jobart. Pagabot sa peace and order diri sa siyudad sang Rojas, K5 Jobart, ang police visibility, no, sa gihapon, mabatsaga naton na nagalibot-libot ang ilas ni man nga patrol car kag ang ilas ni nga ibang pang katim nagapatigayon sa nga checkpoint. Kag sa pagpangusisa ta ka K5 Jobart sa may Rojas Component City Police Station, no, sandig dito sa ilang desk officer kay Kuya Jobart negative, no, wala sa recorded incident sa lin kagabi ito sa buong mga tinakna, wala sa recorded incident sa subong man, wala sa accomplishment sa K5 Jobart, no. So amo na ang sitwasyon diri sa may palibot man sa Rojas City. Taga ang ibang din mga establishment man sa palibot amat-amat nga nagabululukas sa K5 Jobart. Pagamot na rin sa may Chidura Arsena Trade Center, as usual, kasi K5 Jobart ang sitwasyon, no? Gusto ang piyak-piyak na kaysa dati brano pa lang. Pero sa mga tinak na K5 Jobart, nagro-ligwa gamay, ho, no? Ang kaysa na dali, particular dali, lapit sa may bansakan na K5 Jobart, no? Maro-ligwa dali ang dalan na sa mga tinak na K5 Jobart. Kaya mo na, pero damo din sang tao, no? Sa sulod kay Gwa na sang PATC, kaya kita ang Jobart kadama na sa mga tao na rin nga nag-libot man na sa may merkado. Kaya atong na rin nga pag-ausisaon sa subong ang presyo sa manok pa kaya K5 Jobart. No? Okay. Pero antes na ang sitwasyon na rin danay sa palibot man sa manukan na no? Kaya K5 Jobart, kapagkita ta ang sa poultry section na dali sa may mga manok at pila pa lang kalamisa di ang may display kaya K5 Jobart alos damo nga ang wala pa sa mga display sa buong mga tinda nila kasi sa Jobart ng mga lamisa, di ba? Nakakuan pa ya, nakabakante pa ya kasi sa Jobart.
5: Ginaihaw pa lang itong manok?
7: Yes.
5: Ginaihaw pa lang itong manok ka K5 Rodney?
7: Base kay K5 Jobart. No? Pero, amo na ang kuan din ang sitwasyon sa may poultry section, no? Pila pa lang kalamisa diri ang may display. Pero madami na sang variants ang poultry products sa amahimo nga mabakal sa atong semana nga mga kauturan kag mga managbakal mismo sa C5 Jobart. No? So ari ang presyo sa bomb sa mga manok ka K5 Jobart, ang drumstick, pakpak kag ang paa, lunsay 200 pesos kada kilo. Ang atay naman sang manok, 250 pesos kada kilo. Ang pitcho, 120, subtob, 220 pesos kada kilo. Ang whole chicken, Magnolia brand, 190 pesos per kilo. Ang ulo sang manok, 50 pesos kada kilo. Tapos ang itaw, 120 pesos kada kilo. Ang chicken skin, 160 pesos kada kilo. Ang bato-bato spleen, 120 pesos kada kilo. Ang rubin, 150 pesos kada kilo. Ang sapay, 65 pesos kada kilo. Adidas, 100 pesos kada kilo. Kag ang layer whole chicken, 150 pesos kada bilog ina ka K5 Jobart. No? So, amo na ang presyo na diri sa mga poultry products sa may TATC. Kaya kasi sa Jobart, kami pa ang gita ang presyo sa tinarikdan nga si Manakang Subong wala sa pagulang kasi sa Jobert, no? Amo man gapon ang presyo. Sini kag amo na gani kuno diri sa mga manok barigya kasi sa Jobert ang presyo nagapamilin nga amo man gapon mangod nga ang supply nagapamilin nga bastante ka K5 Jobert. No?
5: Local
7: so,
5: lang ni.
7: Taon ta, wala sa pagsaka, wala pa nagmahal ang presyo sa sining manok ka K5 Jobert.
5: If I brought...
7: Pero amo ning gina-anticipate lang sa mga manok barigya base kag sa mga masunod nga semana mag-saka ang presyo sini kasi sa Jobert kadungan sang sa gani nga season no o kon ini nga bear month kasi sa Jobert.
5: If I brought ni one
7: yes,
5: eh, ini mga local products lang nato ni. Diri lang ni gin produce ang mag-delivery sini or alin pa sa iban nga mga lugar?
7: Ang iban diri kasi sa Jobert sa mga manok maligya no. Ang iban diri, diri lang ni sa kapit mismo no kay Carl's ang brand.
5: Yes.
7: Kasi sa Jobert. No, ari diri. Diri lang. Ang iba nila nga display. Pero may display man sila nga may sa Manila. Padawhalin. May kung sa diin pa nga mga kaiping man, nga mga kapromisyahanan na sa kita yung Jobert. No? So, amo na ang ilang source of supply man sa aras sa ilas yung mga produkto nga ginapang baligya diri sa kita yung Jobert.
5: Okay, sige.
7: Kag sa pinakabahin, kag kita yung Jobert, pagabot naman sa Pisa Jordan sa Bilog na Provincia sa Capiz, sa tansin nga pagpangusisa sa mga municipal police stations, no, kag kay sa Jobert, ati sandig diri sa mga desk officers ang tagsa ka mga municipal police stations ati negative no ahalin kagabi tubtob subong ang mga tinakna kasi sa Jobert wala sila sa may nabalhag nga incidente subong man wala sa may nabalhag nga any other accomplishment at ang galing nga pagabantayan ka kay sa Jobert sa mga masalad nga inoras kag base no may ma-record kag base ang ibang subong may gina-operate pa kag wala pa nakabalik ka sa ila si Man Gas Station. Sa matalingon, alin kagabi ito, tumtubong ang mga tinak na iyak kay Carl Jobert, nagapabiloin man nga malinong kagmatawhay ang palibot sa probinsya sa Capiz ka kay Carl Jobert.
5: Kabay pa nga kuwana ng tuloy-tuloy nga matawhay nga aton sini nga adlaw para nga hindi magka-problema yes, ang aton sini nga mga pumuluyo, including eh, kung may mga insidente kay kapoy ang mga pulisan, apiktado man kung kaysa ang aton sini nga mga barangay, kalakip man ang aton mga hospital kung may mga insidente kay Kayfa Broad.
7: Correct, kay Kayfa Jobert. No? Sa mga pag-hambal tagad, pag-lupok sa isa, dalasa na nadasa niyang iban man nga bahin. No? So, damay-damay na kasi sa Jobert. Kung sako itong pihak, mag-sako man ang pihak. Pero muna ganit, nung gina pangabaygin na, sa ngatang siniman yung mga kapulisan, sa bumang sa ngatang siniman yung mga kauturan, na wala lang sa may kung nanong mabalhag, dari yung mga malain nga hitabo sa atong siniman nga palibot sa Kita Jobert.
5: Okay, sige.
7: Before akong mag-proceed ka Kita Jobert, dari ko lang ang taminan ng ngatang siniman yung mga friends, dari kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Abila sa Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kap Maurudan, good morning. Kay Nanay Bebing sa Bebing Flower Shop, good morning. Sa kaya Jocelyn Rossi, good morning. Kay Ma'am Melisita Batian Sila Ocon. Sa Ma'am Jacqueline Garino sa Vegetable Section na rin sa TAPC, good morning. Kay Ma'am Rosine Aguirre, good morning. Sa mga tagpalamati natin sa Paseo de Rojas, good morning. Kag sa tanda natin yung mga ka-K5 nga nagalantaw kag nagapamati sa mga agad sa tansin nga pagpangalagad, good morning mga ka-K5. Direkta diri sa Chedora Arsena Trade Center para sa pangalagad sa balita K5 sa umaga. Ang ining balita, ang bulong na ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ini si K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
5: Thank you so much sa K5 Broad ni Dabandalanon sa Patrol. Mga ka-K5 oras na ito na alas 5.16 na sa itong sa ninyo pagpangalagad mga ka-K5. By the way, good morning sa Kaiser Maui Samson, ang pinauhed sa Kalibua Clan, ang tanaw man sa sininga pagpangalagad naton, Mr. Romeo Bayuna Dorado sa Banos sa Panitan, kalakip man, ang mga friends naton daw sa Kapulan, sa Indayagan Maayon, sa Alpha Omega Beta Umbits Fraternity and Sorority 1976, at rin sa Kaiser Mike De La Torre, kay Tony Hikilio sa may nagsulang Dumaraw, nagatutok man, subong ang mga tinion mga K5, ang mga taga nagsulang Dumaraw, Gerson Larissa, good morning. Toto Rodney Frias, dala sa Banos ang Panay, kagkaupod ni ka-K5, ka-K5. Sa itong supporter ni Sir Janil Liamo, mga kauturan. Aga pa sila nagkakuan, nagatabid sa aton sining pagpalagad si Merlus Verte, nagalantaw man sa aton sining programa sa sining Mation, Roslyn Nermo, dala sa may bayan sang Esperanza, Hamindan Capiz. Good morning, pakishare sa aton sining live mga K5, si Toto Salvino di Chusa. Nga nagaupod man sa aton sining pagpangalagad, mga ka-K5. Amat-amat na, bangon na mga ka-K5, himusa na ang hilimuson, may klase, may ara nga opisina, subong adlaw, sang Miyerkules, mga ka-K5. Nanong mga nagapanguna nga mga balita, subong adlaw sa aton mga kauturan, kahapon, ari ni, may mga bisita kita sa syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, isa-isa ho na naton karon, no, ang pagpadulong ni Secretary sang aton sa ninga DSW Rex Gatsalian, diri sa aton sa ninga probinsya kahapon aga pa mga K5. Dulom-dulom pa man eh. Ah, dulom-dulom pa. Nagahimos na ang mga pumuluyok. Iti may kulaon nga 10,325 pesos mga K5. Ang mga nagaubra, mga tapasiro sa katubuhan mga K5, kalakip man ang mga planters kahapon nga dlaw, no? Sa aton sa ninga pagpangalaga diri sa aton sa ninga panatuntunan mga K5 sa balitang K5 sa umaga. Diri sa aton sa ninga palatuntunan mga kasimanwa. Samtang sa mga suki nato nga mga tagpalamati kahapon man nga dlaw mga kasimanwa. Ang aton sa ninga mga katapos ang kapulisan, nagpatigayon man sang search, pagpatigayon sang operasyon, no? Sa mga persona nga ginpatigayonan, nga ginimplementaran sang search warrant, mga K5, no? Ining mga HVI nga ginakop sang aton mga tapos ang kapulisan sa main sang banwasang pilar. Magluwas sa illegal drugs mga ka-K5 na kuwaan pa sang armas luthang mga ka-K5, no? Ang otoridad naton mga ka-K5 ining 43 anyos nga lalaki matapos ang inimplementaran sang duha ka mga search warrant sa bahay niya sang Sitio Batoz, Barangay San Ramon, Pilar Capiz mga ka-K5. Pasado, alas 11:30 kahapon sang aga mga ka-K5. Iningin kilala nga akusado nga si alias Bambi, residente sang nasambit nga lugar dira sa may barangay San Ramon mga K5, ang ginapadulungan ka ginasearch ang aton mga katapos ang Pilar Municipal Police Station kay ginakabig ini siya nga high value individual sa illegal drugs mga ka-K5 kag na delist ini sa tong 39th VAWIDP sang Agosto 2025 mga ka-K5, no, na delist ini siya sang sadto apang na monitor naman sang aton sini mga katapos sa kapulisan ang iya sini nga hulag kag iya sini nga mga whereabouts mga ka-K5. Ang warrant of arrest na ginisyo kag ginpermahan ni sang presiding judge mga ka-K5 sa Regional Trial Court 6 Judicial Region sa Branch 17 sang Sudad sang Roas mga ka-K5 na pitsahan ini sang tinalikdan pa nga September 22 mga ka-K5. Pero kahapon,

0: sa Pilar Municipal Police Station, mga K5, nga magapangatubang ang ining nasambit nga persona nga ara karon sa kadustiya sa ato sa lima kapulisan sa paglapas ng Republic Act 10-591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kalakip man ang pabayular niya sa niyo sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ha? Ara malang galida sa palibot may supply sang illegal drug sa Pilar. Dinagata mo anay man lang ang balasan Pilar istansya kag Carles, no? Nga dito sa balasan kag istansya mga tag 2 milyones, 4 milyones nga illegal drugs ang mga recoveries mga ka-K5. Muni masubo, ara na sa palibot na ton ang mga illegal drugs mga ka-K5, no? Ang mga kabataan niyo, sa una, sa sudad lang, damo ang sabo. Damo ang mga illegal nga ginahimo sa aton mga pamatanon, kang aton mga kauturan. Subong sa diin ang ahilit-hilit sa kabaranggayan, daw dulsi na ang sabo, mga ka-K5. Abantayan nyo na diri sa aton sining pagpangalagad kay may mga operations pagid ang aton sining katapos ang kapulisan. Manamo kwa ni, sunod-sunod ini magkabinan, mga kilala, mga abyan, mga paryente, kag mga supporters, sila-sila man lang na, no? Ang ginalibutan sini ng illegal drugs mga kabina, no? Balantayan ina mga pinalangga nato nga tagpalamati. Samtang 105 million nga pundok sang aton sini nga gobyerno ginpain sang DSWD para sa mga mamumugon kag mga obrero sang katubuhan, mga ka K5 nga amo ang napiktuhan sang piste nga RSSI diri sa probinsya sang Capiz. Yaring report mga ka K5, mga kauturan naton with ka K5 Rodney Daban Danladon. K5 Rodney, standby. No, standby dali lang gid kay para diretso-diretso ang aton sining paghaboy sa mga balita sa sining matinion mga K5 sa aton sining palatuntunan sa aton sining pagpangalagad yanda nga kaagahon mga kasimanwa para nga mahibaluan sa aton sining mga pumuluyo ang aton sining mga balita kag impormasyon nga aton sini igahatag sa inyo subong kaagahon mga K5. Nagin adjust lang aton sa technical partner mga K5 para nga matalunsay ang aton sining paghaboy sa mga balita kag oy dali lang ka si de K5 Darren, no? Talalanggit, no? So, ang report ni K5 Darren sa Lumio Hinson, mga K5. K5 Darren, go ahead, please.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Darren. Masobra 10,000 ka mga planter o kon manananom sang tubo kag mga obrero nga naapektuhan sang peste nga Red Stripe Softscale Insect o kon RSSI sa apat ka banwa sa probinsya sang Capiz ang nakabaton sang bulig pinansyal nagikan sa Department of Social Welfare and Development. Suno sa datos sang DSWD, 10,325 pesos ang mabaton sang kada benepisyaryo sa idadom sang programa nga Emergency Cash Transfer Assistance. Sa kabugusan nga 10,194 ka mga benepisyaryo sa una nga hugna, 4,055 ang nagikan sa banwa sang Pilar, 2,914 sa President Rojas, 2,910 sa Maayon, kag 315 naman ang nagikan sa Dao. Nagdangat sa kabilugan nga 105,253,050 pesos ang pundo nga gintalana sang gobyerno para sa nasambit nga programa. Ginpamunuan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon sang bulig para sa mga apektado nga pumuluyo. Samtang ginalauma naman nga mahatagan ang iban pa nga mga apektado nga benepisyaryo halin sa iban pa nga banwa sa probinsya sa idalom sang masunod nga hugna. Ini si K5 Darren sa Lumayo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Darren Hinson sa mga balita, mga K5. Lamat ng mata ko subungaga. Nag-a-adjust ka pangadaan kay baguhanon ka di. Pulo pasensya sa tumatag para matinilya mo. Good morning. Likewise sa kay Merlos Berte sa bahin sang gaupon sa tusing palatuntunan. Jusvin Bacalanco sa Aklan area. Dala sa Kalibo. Good morning. Mga K5 ban pang mga balita, dali lang gid mga K5 ha, sa mga suki naton nga mga kasimano, paki-share sa aton sininga live mga K5 damo pagita mga balita. Kag mga impormasyon diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga palatuntunan. Mga piyanay kita DTX Coffee Mix. Paliog, standby.
1: K5 News FM. News FM.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
5: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. iCare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutan sa iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: Balik pa naman tayo sa itong singa pagpalag sa balitang K5 sa umaga, alas 5:33 na sang aga mga ka-K5. Sa itong singa pagpangalagad balitang K5 sa umaga, oy, good morning sa kay Tuto Junar Bantilio, nakatutok na sa itong singa pagpangalagad subong kagahon. Marian Francisco sa kay mga Beach W draw kag CVO sa Barangay Inso Luuban, siyudad sang Rojas, dra sa sininga mga tinion nakatutok sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Aga pa sila nakabangon na si Tuto Marco Francisco, nagahimos na sa sininga mga tinion mga ka K5. Joseph Asuncion sa kay GPNJ, thank you so much. Salamat sa pagbangon kag pagpamati sa radio mga ka K5. Kalakip man ang aton sininga mabiyandra sa may bahay niya sang tansa, nagatutok na mga K5. Mary Jane Caputo Burado, good morning madam. June Vanilio Casabon, ba si Tuto Vanilio Casabon sa Voice Bill Sigma, kagdraman sa bahin sang familia Arevalo Lucci family sa may Matinabos Sigma Capiz mga ka K5. Sa mga tagpalamati naton, good morning, kagsalamat sa inyo sa pagtutok sa atong singa palatuntunan mga ka K5. Nagpatigayon sang surprise joint greyhound operation ang Bureau of Jail Management and Penology sa uko ng BGMP naton diri sa may San Jose, siyudad sang Rojas, kaupod man sang BGMP Regional Office 6, no? Kalakip diri mga K5 ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kalapi sa pag tanaw, pag-usisa sang female dormitory sang Rojas City Jail mga ka K5. Kabayin ini sang padayon nga pagtinguha sang aton sa nga makatapos ang BGMP mga kauturan nga mapabakod ang seguridad kag mahatag ang maayong sitwasyon sa sulod sang jail facility nga sigurado, no, ang sitwasyon sang aton sa nga mga priso kalakip man mapunggan ang pagsulod kag paglapta sang ginadumilian nga druga o kun anuman nga butang mga ka K5. Sa operasyon may pila ka mga nakuha nga mga matalom nga bagay kalakip man ako piska asang aton sa ning mga miyembro sa otoridad mga kaabyanan nga ginpaidalom sa nagakaigo nga documentations kag disposition ining mga ginagamit nila, may mga kutsilyo or mga anong pang mga bagay nga matalom mga K5 sa ila sininga pag usisa, no, sa ila sininga greyhound operation sang BGMP mga K5 ini para ma secure kay tibalan mo bisan BGMP mga K5 sulod illegal drugs, no. So sunod sa aton sininga makatapos ang BGMP, isa lamang ini sa ila sininga koordinasyon para nga mahatag kag mapapag-on ang intelligence driven operation kag koordinasyon sa nagkalain-lain nga law enforcement agencies nga magapabilin nga mangin sigurado o matawhay ang sulod sang jail facility mga ka K5. At the same time, maprotektahan ang mga PDLs naton ukon ang persons deprived of liberty mga ka K5. Arada sa ila sining sitwasyon mga dakauturan nga daan mabudlay na, no, nga pagyan sa ginasulod nila sa pagkaon ka K5 Juvic ang mga illegal drugs, no. Kita mo na sa aton sining CRC, no? Daw dulsi mga ka K5, pila na ka asod-asod man nga operasyon dra, no? Sang aton sini nga makatapos ang kapulisan, may mga recoveries mga ka K5. Siya mo na nga aware na karon ang aton sini nga Roa City Jail para nga ma-secure ang sitwasyon sa sulod kag hindi maglapta kag maglala, instead nga ma-rehab naton sila, instead nga makaiyo naton ang ila sitwasyon nga makapanumbalik sila sa ila sini insakto nga pagpangabuhi mga ka K5, sometimes naglala na gid dito sa sulod sang karsel mga ka K5. Mayon nga move karon, dapat tanan-tanan amuning himuon sa aton sa nga gobyerno, sa sining mga concern agency mga ka K5, para hindi mabudlayan ang aton sining mga otoridad mga K5, kaya hindi na maglala ang ining problema. Amak mo na yung bisan din, amak mo na sulod sa prisuhan, may isang nagligad to, may mga na-recover sa sulod sa karsel ha, nakasulod na gina, gasulod pa ang illegal drugs mga K5, how much more kon sa sagwa ina mga kapit. Meaning to say, may mga connections, meaning to say, mga mantas na gidya ang ining mga utod naton mga ka-K5. Diyan mo na yung pinaka-importante de karon, no? Sa mga utod naton, safety kamo mga ka-K5. Ining reklamo karon, no? Kag mga hibubunot sang aton sa nga mga commuters mga ka-K5, apiktado ang aton sa nga mga kauturan. Matapos nga ginrekomendar sang LTFRB nga magpasaka sang duga nga pamasahi mga ka K5 ang aton sini nga mga commuters apektado karon, no? Kay tinag ang series bus, ang mga jeep, mga ka K5 nag-increase ang pamasahi. So why man increase ang sweldo sang priado sa mga estudyante, wala man increase ang ila sini nga balon allowance mga K5, pero nagdugang ang ila sini nga galastuan because mga ka K5 sa sining increase ang pamasahe. Damo karon sa mga reaksyon, no, nga natipon ang aton sini nga mga kaopdanan sa K5 News FM nga ginpabutyag, nga ginpagwa sang aton sini pila ka mga pumuluyo mga ka K5 nga mga naga-commute adlaw-adlaw. Di dugangan pa di sa mga tricycle sa sulod sang ruas nga mga poderoso man nga mga nagawaslik poder man, nga kun alang-alang ka lang kag wala ka ka-incindi diri sa sudad, sukton ka Manila, lumapaw man ang pamasahe sang aton sini nga mga kauturan mga K5. Kapin pa kun sa uma ka naghalin o kun sa iban ka nga lugar maghalin pag abot mo di Jesus, kung sa gani patuson pa nilang mga taga diri na gid, no? Kun hindi ka lang kawalo mag kaka-incindi sang sitwasyon mga K5, ba biktima ka man mga kauturan. Pero ining bag-o nga patakaran nga ginpagwa karon sa increase sa pamasahi sa aton sa ninga mga buses kag mga jeepneys, no? Di wana tamay memo da kay tanan nag-increase ang real scenario, apektado man gani, no? Ang balaklo nagtaas, ang krudo nagtaas, nagtaas man ang mga services pagid nga ginabaligya kag gina-offer sang iba nato ng mga kauturan. So tanan apektado, no, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka K5. Sa aton sini nga mga suki, mga simanwam nga mga pinalangga nga mga kauturan, tanan tanan kita. Amo ay natamahimo kuryente nagmahal, no? Balikya nagmahal. Sa sini nga mga tinion mga ka K5, kita ang magapatigayon karon sa aton sini nga pag-check sa aton sini nga mga sister station mga kauturan. Kamustahon na naton ang bilog nga Region 6 kalakipman ang Negros Island Region. Pinaagi sa aton mga sister station, mga ka-K5, naka-standby na. Una-una aton pag-check, mga ka-K5, ang aton sa nga sister station sa siyudad sang Bacolod. Bacolod, good morning!
1: Mayong aga, Sir Jobert Lago, dira sa Pilar Capiz, dira sa siyudad sang Bacolod. Yan, di managlinong ang kalibutan, di ka pangapis, hindi TX Coffee Mix.
2: Mayong aga lang da sa mga Dikito pamilya, kay Bernie da sa Pilar.
1: Aha, may nga galan na sa Tinago. Tada, may problema. Back to you, Sir Robert. Campion signal mo diya.
21: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Sabay niya sang Bacolod. Pasinsya ka mo kay lain naman aton nga kuwan sa mong hawla. Alin sa Bacolod, sa ilo kita, sa aton sining sudad, Sister Station sudad sang Iloilo. Sir Rick, good morning!
1: Manay na ayang aga, SM Jobert, kay sa bilog sininga Western Visayas, kay 5 News FM Bacolod, sa inayon, Pasko gang signal, nakamay tisi. Balik si SM Jobert.
21: Thank you so much sa K5 Break sa sudad sang Ilo. Ilo mga ka K5, check nato ang sitwasyon. Signal sa aton mga kaupdanan, ang aton mga manghod, mga igmanghod ta sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
0: Good morning, K5 Bus Service Haya, Sir Jubert SM. Mayad nga aga, ramig rin rin sa may probinsya kang Antique. Pero bantayan naman karon sa Dlawon kay Perte Kapaang. Pero why kami problema? Kay nakamighty si kami kadadlaw. Bas kag amon immune system. Balik kanimo, Sir Jubert.
21: Thank you so much, Antique. Namin sang signal sang Antique, mga K5. Check nato naman sa Sima Tinio, naton sa Ninga sa Substation. Ang aton sa Ninga Igmanghod sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, Kalibog, white please.
4: Morning, Sir Jobert. Good morning, Sir Lilo. Kag Antique, sa Western Visayas. Kampiyon ng signal sang Arohas. Kampiyon ng panyempo di sa amon. Nakadita X, Copimix na kita ka ng Kaditribayo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
21: Thank you so much, Sir Michael. Namis ang signal sang Kalibo, nag-sigabungid, mga ka-K5. Kompleto ang grupo, mga ka-K5. Sa Salingang Matinion, sa aton Salingang Pagpangalagad, sa aton Kamustahan. Diri sa K5 News FM, mga kasimano, check nato ng detalye na sa mga balita nagikan sa probinsya sang Negros Occidental, Bacolod. Sir Babes, go ahead please.
22: Mga balita na mondri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region, mga ka-K5, kahapon mayara naman sang enkwentro dira sa may bahin sa siyudad sang Escalante, in particular mga ka-K5 dira sa may barangay Malasibog, Escalante City, Negros Occidental, na enkwentro sa mga katapos ang 49th Infantry Battalion, ang mga katapos ang rebuilding NPA, mga ka-K5. Ang Dimalas Lande kay napuruhan gid ang isa ka miyembro sang Kapgo, mga ka-K5, sa nagluntad nga enkwentro sa may Sitio Bautista, Barangay Malasibog, mga ka-K5. Nagalawig sang isa ka oras, umalin sang alas 3 kahapon, mga ka-K5, ang pagbailuhan ay isang lupok. Gin-confirmar ni mga ka-K5 ni Captain Paul Lagarde, ang civil military officer sang 79th Infantry Battalion sang K5 News FM Sagay, kunsa din nahibaluan nga may igo sang bala sa likod sa ang nasambitan nga Kapgo sa gintunaan sa iya sininga kamatayon.
23: Sa dugang pagid niya balita, wala aga kahubas man kung si K5 Rick pa sarita, daw may tuburan man sang Shabu sa ila, diri may ari man. Kay halos 2 ka milyon ka pesos ka balor sang Shabu ang na-recover sa isa ka drug bypass operation sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport. Mga ka-K5, kag ining nadakpan, ginkilala sa kay 45 anyos alias sa Koy, no? Kag ini siya karon ang na-detain sa police station kag pagapasakaan sang nagkaigo nga panumbungon.
22: Amo na yung mga balita na mo din sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis!
21: Thank you so much, Bacolod. Do, dulsi lang ang Shabu Dresinion. Alin din sa may Bacolod, mga kaibis, sa iluhan nato ng mga balita na gisan sa probinsya kang Antique. Sir Mirma, Sir Nestor, go ahead please.
0: Mga talalupang dunamon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, baway patawad nga takawan dyan ka namon kay 5 Western Bisaya. Pati ang iskwelahan sa may University of Antique, Antique Campus, insulod sang kanotoryos nga 22 anyos nga takawan, nagtaban kang mga kagamitan to sa sangka building kang Maskubado Laboratory Building kang University of Antique Hamtik Campus Kasanagon nagintirada. Nagtaban na darwa ka grass cutter, may mulye pa, tapos may mga wire pa nga nasulod sa sako. Ang dyang 22 anyos kunosuno sa pulis, buhay rin man kang nakaagi, rin man kung dyan priso, na pasakaan rin dyan kagkaso, pero why pagyapon madakpan na stastalan.
24: Sa dugang pagid nga mga balita, nadakpan ang 4 ka mga individual matapos nga ginapahayag nagbayular kang anti-illegal fishing kag sanda kadya ang nabulan kang masobra 150,000 nga balor kang isda kag mga kagamitan regya sa may probinsya kang Antique. Ginpati kayo ng dyang anti-illegal fishing activity sa salad kang 24 oras nga operasyon kang Antique Police Provincial Office halin kang lasay sa aga katong September 29 tub-tub la 5:50 inuwebe sa aga kahapon nga adlaw kay 5 bus sa Bisaya sa Negros Island region.
0: So far mga balita na Mujes Provincia ka Antique, back to you Sir Jupert.
21: Thank you so much Sir Nestor. Sa naman sa Antique, halin sa Antique, grabe yung gutom na subong pangawat na no. Check natin mga K5 aton sa Dingang Sister Station sa sudad sang Iloilo, Sir Rex Zurita. Good morning. Go ahead, please.
6: Mga dalag po, mga balita, dali sa may sudad kag probinsya sang Iloilo, speaking sang illegal na droga, hindi kaya po'y magpapyerde ang Iloilo. Kung sa Bacolo, dami sobra 2 milyon. Kahapon, may nakwaan naman sa masobra 3.3 million pesos. Nga balor sa illegal na droga sa nagligad to sa Balasan, mga sobra-sobra 4 ka milyon. Kahapon, sa may Banwan naman sa distansya, 8 ka mga individual nagkalandakpan si alias Tate ang magiging target kay ginakabig high value individual. Takpan pa gina ang 7 ka makaupod sini dira sa lugar, no? Nga kung sa diin na ang ining nasambit sa mga kalandakpan, mga tumandok man sa niya Banwa sa istansya, halin sa kalain sa nga barangay kag may taga Banwaman sa Carles. Amo niya ka duging sa amo nang illegal na droga. Sa piyak nga bahin, kung sige pa nagyapon ang inkwentro sa nga mga tropa sa gobyerno ta kag mga rebuilding nga grupo, diri sa amon sa jaman ang gira. Gabay Luhanay, man sa tinaga ang head sa nga pikaw, si Mr. Neryo Luhan kontra sa city government. Di kahapon, nag-react si Mayor Raisa Trenya sa Mbalya. Buti ako ng problema sa kay Neryo Luhan nga ginabirayang city government. Sabat ni Mr. Neryo Luhan, waay ko ginagpakalain ng syudad sang Iloilo, ang ginakomentaran ko lang ang pagpalakat kag panghimanwa sa syudad sang Iloilo. Balik sa imo, SM Jubert.
21: Masadyang obra sa syudad kag probinsya sa mo. No? Timprano pa mga ka-K5. Thank you so much sa K5 Break. Halin sa Iloilo, tabo kita sa probinsya ka clan. Sir Michael, go ahead please.
7: Good morning, liwat K5 from Visayas. Sa mga balita sa aklan kag Banwa sa Kalibo, nakapiansa na ang suspects sa ginaligar ng fixer sa mga lisensya mga ka-K5. Dere sa Banwa sa Kalibo, ang suspect 57 anyos nga si alias Bel kag aktibo galiin siya nga barangay officials mga ka-K5 kahapon. Nagapiansa ini sang 72,000 sa kaso nga falsification of public documents kag pagbaylar sa anti-fixing law. Mga ka-K5, nadakpan siya sang September 28 sa sangka entrapment operation sang kapulisan dira mismo sa LTO compound diri sa Banwa sang Kalibo sa barangay Tigayon mga ka-K5. At angot sa nasamitan nga balita, suno sa Chief of Police si Police Lieutenant Colonel Vargas, ang mga driver's license ka wala mag-aagi sa insaktong mga proseso, rason sa mga aksidente sa mga dalanon mga ka-K5. Suno sa iya, ang pagkuha sa nga lisensya nga walang agi sa nga nagkakaigo nga proseso, kakulangan sang dokumento kag mga examination, halimbawa wala kaman sa mga biometrics, amo nang rason nga wala kag mga certification gikan sa mga driving school, nagiging rason nga daga dinamo ang aksidente sa mga karsadahon mga ka-K5. Kag sa katapusan nga balita, supply sa nga palay sa Aklan, posibleng nga kapuson, presyo sang bugas posibleng man nga magsaka mga ka-K5. According kay Engineer Alexis Apolonio, ang provincial agriculturist, 20% gyamang ang nagapamunga subong mga ka-K5, no? Sa nasambitan niya mga pananom diri kag 10% ang mga bago lang mga gintanom mga ka-K5. No? Mangod sa sini, posibleng nga kulangon ang supply namo sang palay diri, no? Sa oras ang tag-alani kag ang presyo sang bugas, posibleng nga magsirit pa ibabaw mga ka-K5. Ano mga balita ni Sir Jobert? Balik sa imo.
21: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita sa Aklan. Nga ganagapunan ng mga balita, diri sa amon sa probinsya sang Kapis mga ka-K5. Daw hindi kami magpapirde subong sa Iloilo kag Negros. Kaya ang pagtamwa mo, halin diri sa Pilar, pag-igha mo, batio na sa Balasan, Carles kag Istansya. Kahapon nga dlaw, diri sa Pilar mga K5, may ginaristo nga aton sini mga tapos ng kapulisan pinagi sa warrant of arrest ining persona nga nagaedad 43 anyos mga ka-K5 sa Barangay San Ramon, Pilar. Na recover sa aton sini nga mga kapulisan pinagi sa duha ka search warrant na gin-issue sa aton sini nga korte sa sining si alias Bambi ang isa ka kalibre 38 revolver, may tatlo kabala, mga K5 kag may ara pagid. Siyam ka sachets ang transparent plastic sachets ang ginapatihan mga K5 nga syabo nga nagabugat sang 60 gramos. Kurin may ara ini nga more or less mga 400,000 pesos nga drug bypass or standard price mga K5 sang balor sang shabu nga gina-recover sang Pilar Municipal Police Station. Ay base sa report sang investigasyon, ari lang sa piyak nga banwa nagahalin ang supply mga ka-K5. Samtang kahapon nga adlaw, nangin man nilalagon man ang pagbisita ni Secretary Rix Gatchalian matapos nga nagpanagtag more or less sang 105 million pesos nga ayuda sa mga biktima sang RSSI sa aton sininga mga katubuhan. Diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5 kahapon sa ginpatigayon nga press con sa banwa sang Pilar mga ka-K5. Ginpahayag ni Secretary Rex Gatchalian nga may sunod pa ni, no? Kay kahapon, kapin pa lang sa more or less mga 12,000 ka mga beneficiaries ang gintagtagan mga ka-K5 kag nakabaton sa kapin 10,325 pesos. Di tayo yun ini nga serbisyo or bulig sa gobyerno para sa aton sini nga mga nguma pero pigado pagyapon ng tao. Mga K5, why na ta oras? Kit anay naman ta buwas. Hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat, kid. Alright, mga K5, salamat, kid, sa aton mga sister station, mga kaobyanan. Sa aton sininga pagpangalagad, subong nga kaagahon. Sa aton sininga palatuntunan sa balitang K5 sa UMA. By the way, mayong agaman, no? Sa mga late viewers na ton, kay Raymond Farol, Jo Marie Rafael, ni Mary Jane Masisar, Madam Nilda Badules Binondo, nakatutok din sa aton sininga pagpangalagad. Likewise, si Jisrael Colasino, yung nag-upod man sa aton sininga palatuntunan, mga ka-K5. Sa nabinin nga ginutlos ang aton sininga pagpangalagad, good morning kay Madam Tata Colby nga nagapakakig-upod sa aton sininga palatuntunan. Ginalauman karon sa ang Commission on Election mga K5 kay kung hindi madayon gidman ang election kati may ara protest subong no sa aton sininga nga korte sa Korte Suprema nga ihulugan sang TRO or restraining order ang pagkansilar sang eleksyon sa barangay eleksyon kag iska eleksyon sa bahin niya sang November 2, 2026 mga ka-K5. Pero kung hindi, magabalik naman kita mga ka-K5 sa registration naman ang kumilek. No? Kung hindi madayon ang eleksyon sa November 2026 mga ka-K5. Kaya sunod sa ila, nga ginpahayag din nga more or less, ginpahayag nila mga K5 nga 74 million more or less ang target nga mga posible magbuto sa maabot nga eleksyon sa 2028 sunod sa Komisyon ng Eleksyon. Sunod kay COMELEC Chairperson George Garcia nga ginalauman nilang dugang nga 3 ka milyon nga numero sang maparehistro nga mga butante mag-abot ang tuig 2028 mga ka-K5. Samtang ti sunod sa ilang ati ko na ang mga butante nga ini mga ka-K5 no? Sa 2028 November election sa SK kag sa Sangguniang kabataan mga ka-K5 dako ini nga dugang mga kauturan para sa aton sini nga mga electorate mga ka-K5 ukon mga bulumuto magabuto sa nagahilapit nga eleksyon mga ka-K5 bantayan tani no kay ti kun indi madayon ma-resume naman ang registration sang Commission on Election sa mga COMELEC offices diri sa aton sini nga probinsya kag syudad mga ka-K5 kang balantayan pa niyo mga K5 nga ti ang ruling sang aton sining gobyerno sa prosecution mga K5 sa bank records ni BP Sara nga suno sa prosecution wala ini sang dako nga epekto sa investigation mga K5 ang ining ginpagwa karon nga ma-record ni Vice President Sara Duterte sa ginapatigayon nga impeachment trial sang aton sini nga mga senador sang impeachment trial court mga ka-K5. Bantayan naton ni sa mga tagpalamati naton kay amo nang ginahulat sang aton sining mga pumuluyo mga KK5 sa aton sining nagakahinabo sa palibot magamo kag magarot ang sitwasyon sa sobra nga pamulitika apektado ang aton sining mga pumuluyo mga KK5. Manami patani mag hinun-anon upod sa inyo subong nga kagahon pero may oras na pero hindi naman aton mga KK5. Standby na sa news kasang K5 News sa FM Rojas mga KK5 sa aton mga pinalangga nga tagpalaman. Mga kauturan upod na gid lamang sa aton mga technical partners diri sa K5 News FM sa siyudad sang Rojas sa K5 Juby Cuber kaina si Chip Nilsson Puntilya sa aton sining upod mga KK5. Sa bayan sa 89.7 FM, Radyo Tagbuwan ay sa Banwa sang Pilar ka K5 Moon Avili. Mga kasimanwa sa aton sining mga pinalangga nga tagpalamati sa pagpamuno sa aton sining CEO Doc Ramil Itang Oy mga ka K5. Aton sining station manager sa Sudan sang Rojas, Ma'am Ami Birondo. Mga ka K5 inyo kubos nga byan kagalagad sa kagayan sa balitang K5 so mga ka K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio with Physium.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
13: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
9: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
25: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
26: Saan mag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
25: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali.
28: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
30: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
1: Mix. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
2: Clinica Diofresh.
1: Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang pala ka lang.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
3: ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Superman for Men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavawaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
3: Extend! Superman for Men!
5: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500!
11: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
3: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto!
14: Hi, Dennis Juanes!
3: Madalong kag alerto nga paminsaron!
14: Hi, Dennis Juanes!
3: Mas

0: Zero, nagaibrew sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio,
2: ang Physio
4: yung may D3.
2: D3 Bio,
4: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
2: yung may Physio,
4: ang Physio
2: yung may
4: D3.
0: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica 4 Biotics.
2: DTX 500.
4: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka?
4: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
2: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong
7: score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap
11: sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. na magkabala ka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Just na sa aga.
2: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sang tiyempo. K5 Bantay Panahon. Low pressure area nga ginamonitor sang Pag-asa. Isa nagka-tropical depression, ITCZ. Padayon nga nag-aapekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. K5 Top Story. Expert verification sa Duterte evidence. Wala gintugutan sang ICC. High value individual gin implementaran sang duha ka search warrant. Armas lutang kag droga na kumpeskar.
1: Surprise Greyhound operation gin patuman sa Ras City Jail female dormitory.
0: Tatlo ka individual nga dadakpan sa buy bust operation. Napasakaan na sang kaso. Resulta sang drug test positibo.
1: 105 million pesos nga pondo ginpain sang DSWD para sa mga mananom kag obrero sa tubuhan nga apektado sang peste sa Capiz.
0: 84 nga kahon sang bulong kontra RSSI gin-turnover sa provincial capital.
1: 37th National Statistics Month iga-celebrar sa Oktobre.
0: Nagkalain-lain nga aktibidad gina-preparar para sa 37th National Statistics Month sa Capiz.
1: Pagkompleto sa Capiz Convention Center, ginakabiga importante sa pagbaligon sang turismo sa Capiz.
0: Pagnubo sa presyo sang gatong, hindi bastante. Suno sa mga drivers.
1: Pila ka jeepney drivers, hindi magpasaka sang plete.
0: Piso nga saka sa pamasahe, ginkalipay sa ibang nga jeepney drivers.
1: Pagpasaka sang pamasahe, dako ang epekto sa mga commuters.
0: Molye kag iban pa nga gamit ginkawat sa UA Hamtik. Suspect 22 anyos nga notorious.
1: Mas sobra 900,000 pesos nga balor sa illegal nga pagpangisda na kumpiskar sa Concepcion, Iloilo.
0: Ruling Bank Records ni Vice President Sara Duterte, wala sang epekto sa prosecution.
1: Trial sa kasong graft ni Senator Jinggoy, pag-aumpisan sa Nobyembre 13.
0: Bunuan magapabilin nga akusado sa kasong graft ni Senator Jinggoy. Estados Unidos kag mga mediators na ginun-anon agod unta tuna ang giyera sa pungso de Iran.
1: Kag online gambling o ginadumilian sa Brazil.
0: Lete sa aeroplano magasaka sa bulan sa Oktubre.
1: DJ Obiena nakuha ang gold medal kag nakapagkit sang bagong Asian Games record sa Asian Games.
0: Kampo ni Wong Navarro paggagamiton ng legal remedies agud balabagan ang paghiluway ng Day Denis Cornejo kag Cedric Lee. Kaka K5 ang mga panawagan kag
2: pahibalo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
0: Maayong aga Pilipinas. Maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kag siyudad sa Rojas. Nagapalayag na.
2: GTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules sa petsa 30 na kita sa bulan sang Setyembre 2026. Sa kagdan ka K5 sa kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Sarang kami ka K5 mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 and FM Rojas Digital.
0: Pinagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta kita sa kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga tiyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Isa na ka tropical depression ang ginamonitor sang PAG-ASA. Nga na isa ka low pressure area sa guha sang Philippine Area of Responsibility. Ang sentro ulihin nga nasiplatan sa kalayoon nga 3,315 kilometros na sidlangan sang Central Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 45 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 55 kilometros per ora. Nagahulag ini west-southwestward sa kadasigon nga 10 kilometros per ora. Samtang Intertropical Convergence Zone naman o kon ITCZ ang padayon nga nag-apekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Ang adlaw ka K5 nagbutlag alas 5:41 subong nga aga kag magatunod naman alas 5:57 karon sa hapon.
2: K5 Bantay Panahon.
3: K5 Bantay Panahon.
2: GTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan sang tiyempo subong adlaw sang Miyerkules. Direkta naman kita ka K5 sa tunay nga top story of the day.
2: K5 top story.
3: K5 top story.
0: Wala gintugutan sa International Criminal Court o kon ICC Trial Chamber 3 ang hinyo sang defense team nga mag-angkon sang expert verification sa mga pagagamiton nga ebidensya sa trial sa Crimes Against Humanity case ni Anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nahibaluan nga ginsuhestyon sang defense ang pagpahamtang sang expert verification metadata field. Ang software nga ginagamit sang ICC agud mahibaluan kung nagakinahanglan sang expert report ang isa ka ebidensya antes masumeter sa chamber. Ginpayag naman sang Trial Chamber 3 nga mahimo ini magresulta sang needless delay sa among trial.
2: K5 top story.
3: K5 top story.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga natipon sa ngulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
2: Balitang lokal.

Arestado sa mga otoridad ang 43-anyos nga lalaki matapos implementaran sang duha ka search warrant sa Sitio Batos sa Barangay San Ramon Pilar Capi sa pasado alas 11:30 sang aga Setyembre 29. Ginkilala ang akusado kay alias Bambi, residente sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon na gikan sa Pilar Municipal Police Station, ginakabig nga akusado bilang high value individuals kag nadalist sa dong 39th sa dong Agosto sang nikaligad nga tuig. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag impirmahan sang presiding judge sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 17 Rojas City Capiz kag napetsahan Setyembre 22 subo nga tuig. Nakompeskar sa operasyon ang isa ka unit sang caliber 38 revolver ng arma silutang kag tatlo ka mga bala. Duha ka 12 gauge shotgun live ammunition kag siyam ka mga plastic sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugat sang 60 gramos kag mayara

0: National Office 6 sa Female Dormitory sa Roha City Jail. Kamay nini isang padayon nga pagtingwa sa BJMP nga mapabakod ang seguridad sa sulod sa mga jail facilities kag mapugan ang pagsulod kag paglapta sa mga ginadumilian nga mga pagkabutang. Sa operasyon, may pila ka mga nakuha nga matalom nga bagay kag ginkumpiska sa mga otoridad sa ginayon nga ginpaidalom sa nagkakaigo nga dokumentasyon na disposition kag legal nga proseso. Samtang padayon naman ang pagpapag-on sang intelligence-driven o kon intelligence-driven operations sa kag-koordinasyon sa iban pang mga law enforcement agencies. Hagod nga mapabilin ang seguridad sa mga jail facility kag maproteksyonan ang mga persons deprived of liberty o kon PDL kag jail personnel.
1: Sa dugang pa nga mga police reports na pasakaan na sang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tatlo ka mga individual nga nadakpan sa Ginkasa nga drug buy bust operation sa Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay San Jose, Roha City. Matandaan nga ginkilala ang mga nagkaladakpan nga sa Day alias Tawi, 51 anyos, subject sa operasyon kay ginakabigman nga high value individual alias Rene, 36 anyos, kag alias Gerardo, 49 anyos. Lonsay ginakabig mga street level individuals kag mga residente sa nasambit nga barangay. Nahibaluan nga nakuha sa paghinakop sa mga dadakpan ang anong kasyashay sa ginapatihan Shabu nga may kabog aton 14 gramos kag mayaras ang standard drug price nga 95,200 pesos kag buy bust money nga 3,000 pesos. Samtang sandig naman sa resulta sang drug test, lonsay nagpositibo ang nasambit nga mga persona. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang Roha City PNP ang mga nagkaladakpan.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, masobra 10,000 ka mga planters o kon manadanong sang tubo kag mga obrero nga naapektuhan sang peste nga Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI sa apat ka banwa sa probinsya sa Capiz ang nakabaton sang bulig pinansyal halin sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Sunod sa dato sang DSWD, 10,325 pesos ang mabaton sang kada benepisyaryo sa idalon sang programa nga Emergency Cash Transfer o kon ECT Assistance. Sa kabilugan, 10,194 ka mga benepisyaryo sa unang hugna, 4,055 ang halin sa banwa sang pilar, 2,914 sa President Rojas, 2,910 sa Maayon, kag 315 naman halin sa Dao. Nagdangat sa kabiliguan na 105,253,050 pesos ang pondo nga gintalana sang gobyerno para sa nasambit nga programa. Ginpamunuan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon sang bulig para sa mga apektado nga mga pumuluyo. Samtang ginalauman naman nga mahatagan ang iban pang mga apektado nga benepisyaryo halin sa iban pang banwa sa probinsya sa idalom sang masunod nga hugna.
1: Sa dugang pa ang mga balitang lokal, personal nga ginbato ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro ang bulong kontra Red Stripe Soft Scale Insect kon RSSI nagikan sa Department of Agriculture. Ginpangunahan ni Engineer Israel Barros ang Department of Agriculture Region 6 ang pag-turnover sa 84 nga kahon nga may unod 7,680 packs nga igapanghatag naman sa mga mangungumang apektado sa nasabit nga pestes sa mga tanom nga tubo. Pinaagi sini mabuligan nga mapahagan-hagan ang panas-anon nga galastuon sa mga manguma nga apektado. Samtang wala pa sang pinal nga petsa kung sano igahatag ang bulong kag kung ano nga mga banwa ang mahimo nga makaganar.
0: Sa iban pa ang mga balita lokal, opisyal nga gindeklara ang bulan sa Oktubre bilang National Statistics Month sa gahom sang Presidential Proclamation No. 647 na ginpirmahan nga ni Pangulong Corazon Aquino kag subong na tuig nila celebrar ang ika 37th anniversary niya. Sa ginpatigayon nga PIA Kapihan Episode 66 nga may tema nga to Class Pilipinas for the National Statistics Month celebration on

0: completing key tourism infrastructure. Gin pakigbahan niya o kung gin pakigbahin ni Ana D. Bulante, ang Information Officer 1 sang Philippine Statistics Authority CAPIS, na katuyuan sang selebrasyon nga palaparon ang pagkilala kag paghatag importansya sa statistika sa pungsod. Ginatagan pagtamod ba ni Bulante ang importante nga papel sa masaligan nga dato sa pag-umwad sang pungsod. Dugang pa niya, katuyuan man sang selebrasyon nga ganyaton ang kooperasyon sang publiko kag payuhon ang kalidad sa kag mga basehan sang statistika sa Pilipinas.
1: Samtang nagapreparar naman ang Provincial Statistic Office kag mga kaupod nga ahensya sa CAPIS para sa pagselebrar sang 37th National Statistics Month sa Oktobre subong atuig. May tema ini nga tuklas Pilipinas Statistics sa Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism nga nagapatpat sang importansya sang statistika sa pagplano, pagdesisyon kag pagpatuman sa mga programa para sa kauswagan sang komunidad. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpatpat ni Ms. Ana Dinosta Bulante, ang focal person sang PSA CAPIS. Ang mga nakaschedule nga aktibidad sa din ginakalakipan sang Philippine Statistics Quiz College Level sa Setyembre 29 nga patigayon naman sa Hotel Veronica taknalaw na sang hapon samtang Oktobre 1 naman ang Hanging of Streamers opening of NSM Statistical Exhibit Display kag Live Statistics TikTok sa Robinson's Place Rojas nga patigayon naman taknaala una sang hapon. Sa Oktobre 17, paggahimuan ng Provincial JHS Statistics Quiz. Kag-poster-making contest sa Plant Farm, Pablo de Panay. Mayaraman sa CAPIS and Numbers Training Workshop on Infographics na paggahimuan online sa Oktobre 21. Samtang sa Oktobre 28, paggahiwato ng tree planting, seeds distribution kag-zomba sa sanitary landfill sa Barangay San Jose, Rojas City. Pagkatapuson ng selebrasyon sa closing, awarding and data dissemination sa Oktobre 29 sa BSP Rojas. Pinaagi sa sining aktibidad, ginahatagan sang kahigayunan ang mga nagkalain-lain nga sektor nga mas mahibaluan ang papel sang datos kag istatistika sa pagdesisyon kag pagpatuman sa mga programa para sa inclusive, resilient kag sustainable na pagguswag sang probinsya sang CAPIS.
0: Sa dugang pang balita lokal, ginakabig nga isa sa mga importante nga infrastruktura para sa pagpalikon sang turismo sa CAPIS, ang pagkompleto sa CAPIS Convention Center. Sunod kay Vidar C. De Los Santos, ang Provincial Planning and Development Coordinator, kag Provincial Statistics Committee Chairperson sa CAPIS Provincial Government, dako ang kinahanglanon sang probinsya nga matapos ang proyekto, agud nga papadasig pa ang tourism industry. Hindi ang ginpayag ni De Los Santos sa PIA Kapihan Episode 66 na may tema nga tuklas Pilipinas for the National Statistics Month on completing key tourism infrastructure. Ginapahayag man niya nga sang nagbisita si CAPIS o kung sa CAPIS si Mark Lapid, ang Chief Operating Officer sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiesa. Gen-presenter sini ang pagkinahanglan sang probinsya para sa magpauswag sang turismo ilabi na ang pagkompleto sang CAPIS Convention Center. Dugang pa ni De Los Santos, ginpangabay ni Governor Ferdinand Castro kay Lapid nga mapatapos ang CAPIS Convention Center kag positibo ang resulta sang pag-istoryahan ay kagtikang nga ginapatigayon may kaangtanan sa among proyekto.
1: Sa dugang pang mga balitang lokal, hindi bastante kagkulang ang pagbuhin sa presyo sang gatong subong nga semana. Iniangnuin payag sa isa ka jeepney driver sa Rojas City Integrated Transport Terminal, Pablo de Panay. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Ray Orario, ang nasabit nga jeepney driver nga may ruta sa Pian, Rojas City vice versa, iyagin payag nga pesar may pagbuhin sa presyo sang gatong, tam-an man kagamay kagbalaka pa. Sulo kay Rario, kung magpanubo sa presyo, may sinintimos lang ang sa gasolina. Apang, kung magataas, sobra sa piso sa diin, mabugat kagkalain sa among sistema para sa iya. Dugang pa, masugot pa ang tag sa nila ka mga paha sa pagpaigo-igo sa ilang income, kagun ka isa, lugi pa. Nagalaom man natungdan nga maaksyonan sang gobyerno ang nagalala nga pagsinaka sa presyo sang gatong kag mahatagan sang nagakaigo nga igtulupangod ang mga yara sa dalom ilabi na ang mga ordinaryo nga pumuluyo.
0: Sa dugang pangabalita lokal, hindi magpasaka sa pagsuluktan sang pamasahe ang pila ka mga jeepney drivers sa Ruas City Integrated Transport Terminal sa piyaksang pag-aproba sa ginrekomendar sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board upon LTFRB na dugang na pamasahe sa public utility vehicles. Sa interview sa K5 News FM, Rojas kay Randy Ramos, may bahing nga kwartero daon Rojas City vice versa, iyagin payag na ang piso nga dugang hindi bastante bangod sa tuman nga taas ang presyo sa kada litro sang krudo nga ila ginatugong sa mga jeepneys. Sa pihak, kinsiling ni Ramos kay hindi sila magapatuman sang dugang nga pagsuluktan. Una, bangod nga ginapaminsar nila ang dako nga epekto sa mga sumalakay. Ang importante sunod diri nga may mapauli sila nga kita nga gamiton sa galastuson kada adlaw. Sunod diri, ang pinakaimportante lamang sumong nga mapangitan sa pamaagi sang gobyerno nga mapanubo ang presyo sang gatong sa pungsod. Naibaruan nga nagapabilin pa karon sa 74 pesos ang plete padulong sa kwartero samtang 60 pesos naman sa dao. Pananggitan nga mapagwa na ang nilang tarifa, posible nga maglabot sa 92 pesos ang plete padulong sa kwartero samtang 78 pesos naman sa banwa sang dao.
1: Sa kangot nga balita, nagpabutyag sang kalipay ang iban nga mga jeepney drivers sa Rojas City Integrated Transport Terminal sa piso nga saka sa pamasahe. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Gary Barrera, may biyahe kang Peralta Hamindan Rojas City vice versa, iyagin payag nga sa subong, ginaulat na lamang nila nga ma-download ang taripa antes mapatuman ang dugang nga pagsuluktan. Sunod rin, hindi sila makapagusto nga magsukot sa mga pasahero, tubtob wala sang taripa nga mahimo kuhaan nga basihan kag pinaagi man sini. Malikawan nga magkinagamo sila nga mga drivers kag pasahero. Ginapananaw man ni Barrera nga may dako ini nga impact sa mga pasahero apang sunod sa iya, nagasunod lamang sila sa mga ginapatuman sang gobyerno. Naibaluan nga nagapabilin pa sa gihapon sa 120 pesos ang pamasahe nagikan sa Hamindan padulong sa siyudad sang Rojas. Matandaan nga ginaprobahan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang rekomendasyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa pagpatuman sang dugang nga pamasahe sa public utility vehicles nga ginaprobahan sa dung bulan sang Marso. Ang bago nga minimum fare para sa traditional jeepneys among 14 pesos nagikan sa 13 pesos para sa unang nga 4 ka kilometros nga may dugang naman nga 2 ka pesos para sa kada masunod nga kilometros karag sa kagikan sa piso kag 80 centavos.
0: Sa dugang kagatapusan nga balita lokal, isa kadako nga epekto para sa mga commuters ang rekomendasyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board upon LTFRB na magpasaka sang dugang nga pamasahe. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Tuto, iyagin pahayag at tuman kadako ang epekto sa ila. Ilabi na nga masami ini nagapadulong sa syudad habang bilang isa ka-ordinaryo nga pumuluyo, wala man sa mahimo kundi magsunod na lamang. Tikom naman ang bibig ni Dudoy. Bangod sa nasaya, halos tanan na gatinaas ng mga presyo kag balaklon sa din ang publiko ang nagapasaan nga dapat iya sang gobyerno. Pahayag naman ni Inday, dugang naman nga pag-ipit sa ilang budget, ilabi na nga may yarain isang estudyante nga adlaw-adlaw nagakumyot. Para sa iya, subong man, o kon para sa iya, sa subong, mas nabudlayan na ini nga paiguon ang magagmay manilang kita para sa pang-adlaw-adlaw. Panawagan sa mga ini sa gobyerno kung tani unahon nga pamatian kaglantawan ang sitwasyon sang publiko antes nga magpatumahan sa mga nagkalain-lain nga mga layi.
2: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
1: Kakay Fabinho Rabatian, mga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita sa mga balita naman nga nagkakainabot sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
1: Molye kag iban pa nga mga gamit ginkawat sa UA Hamtik. Suspect 22 anyos nga notorious. May balita si K5 Family Palanog sa K5 News FM Antike.
2: K5 News FM Live Report.
3: Napasakaan ron kang kaso nga robbery ang notorious nga 22 anyos sa residente kang barangay Linaban Hamtik Antique. Suspect sa pagpanakaw kang piraka mga gamit sa Muscovado Laboratory Building sa University of Antique Hamtik Campus. Ginabanta alas 3 sa kasanagan na September 23, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay Police Master Sergeant Mar Jopet Halyurina, investigador kang Hamtik MPS, ang naging payag nga gintaban kang suspect ang grass cutter, Honda 4-stroke cutter, gear, o kon na molye kagsang kasako nga tackle wire. Suno kay Police Master Sergeant Halyurina, nga nagsalad sa laboratory building ang suspect, pinaagi sa pagkas kang 5-layer kang jealousy sa diin, dyan naman naging paagi pagwa ang mga gintakaw na nga gamit. Sa kabugusan, nagdangat sa 15,000 pesos ang balor ka mga gintakaw na nga gamit. Sa talad, nagapabilin sa 5 kang suspect ang molye kagsang kasako nga tackle wire, samtang na-recover naman ang grass cutter kag Honda 4-stroke cutter matapos na nga gintapok sa kilid kang old male dormitory kang eskwelahan. Namanaan nga sa record kang Hamtik MPS, regyan pa lang sa ginabanta darwa tubtub 3 ka semana nga nakagwa sa presuhan ang suspect bangod sa kaso man nga pagpanakaw. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Samtang masobra 900,000 pesos nga balor sa ilegal nga pagpangisda na kumpiskar sa Concepcion, Iloilo. May detalye sa balita si K5 Reggie Di Mayo sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM Live Report. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na.
4: Nagdangat sa 955,000 pesos ang kabugosan nga balor sang fishing boat, mga isda kag fishing parapernalia ang nakumpiskar sa isa ka manog pangisda nga nadakpan sa Ginpatigayon nga anti-illegal fishing operation sa sitio Baligyan, Barangay Malangabang, Concepcion, Iloilo sang Lunes, September 28. Ang nadakpan mo si alias Elmer, 33 anyos, may asawa kag residente sang Barangay 6A, Victoria City, Negros Occidental. Suno sa report sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, nadakpan ang suspect sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kag Regional Intelligence Unit o kun RIU-6 samtang nagagamit sang troll ukon pukot sa Municipal Water sang Concepcion. Lakip sa nakumpiskar ang isa ka fishing boat nga nagabalor sang 800,000 pesos, assorted fish nga nagabalor sang 5,000 pesos, kag fishing parapernalia nga nagabalor sang 150,000 pesos. Ang suspect temporaryo nga gindala sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station para sa nagkaigo nga proseso. Samtang yara sa kustodiya sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang nakumpiskar nga bangka kag mga gamit sa pagpangisda, samtang ginahanda ang pagpasaka sang kaso batok sa suspect.
5: Report na gikan sa Quinto Distrito, inisi ka K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
1: Ka K5 inyo nabatian mga balitang lokal kag balitang regional, ining mga balita ka K5 buylog nga ginadulong sa inyo sa Galwan sa healthy nga kape. DTX Coffee Mix ka K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga raga kainabo sa Pilipinas.
2: Balitang National.
6: Balitang National.
1: Wala sang epekto sa prosecution panel ang ruling sang impeachment court nga hindi mahimo piliton ang respondent nga si Vice President Sara Duterte nga mag-atubang sang personal sa impeachment trial. Ako unman o kon mahimo ipanginwala ang mga records nga may kaangtanan sa iya bank at kag financial records. Nahibaluan una na nga nag-file ang prosecution team sa request for admission. Agod hibaluan kung ang mga bank records nga ginsumeter sa mga banko ang ginapanag-iyahan o kung hindi sa Vice Presidente nga ginpamatukan naman sa mga abogado ni Duterte. Samtang wala naman inigintugutan ni Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero bangod ginapahayag naglapas ini sa constitutional rights against self-incrimination sang respondent apang suno kay Zamora hindi iniset back sa ilang gabahin. Suno naman kay prosecution spokesman kag advisor Robert Ace Barbers ang nasambit nga ruling ang hindi makapauntat sa ila agud ibuyagyag ang mga bank records sa bise kag Mr. Sini nga si Attorney Manases Carpio.
0: Sa dugang nga balita national na tala na nga pag-asiguran sang Sandigan Bayan 2nd Division ang trial sa kaso ni nga graft ni Senator Jinggo Estrada sa Nobyembre 13 sini nga tuig. Ini ang pag-iwaton kada Lunes kag Biyernes nakna alauna imidya sang hapon na ginalauman nga magatambong sa witness stand ang senador kagaangay nga akusado nga si Anaya, Public Works Secretary Manuel Bunuan agad nga depensaan ang ila kaugalingon na. Sa bahin sang prosecution, 34 katestigo ang ilang igapaatubang. Kalakip diri, Sunday Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, Anay District Engineers Henry Alcantara, Sally Santos, sang SYMS Construction, kag-driver nga si Virgil Nino Garcia. Naibaluan nga nagugat ang kaso sa ginaligar paghimbon na naibunuan kag-estrada para makuha ang 213 milyon pesos nga balor sang kickback sa gikan sa flood control project sa Bulacan.
1: Sa dugang kagkatapusan nga balitang national, ginbasura sang Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration sa prosecution agod kakason si Anay Public Works Secretary Manuel Bunuan sa listahan sa mga akusado sa kaso nga graft ni Senator Jinggo Estrada. Bangod diri, ginakabig sang prosecution bilang akusado si Bunuan samtang nagahulat sa masunod nga tikang gikan sa Office of the Ombudsman. Nahibaluan, ginagugat ang kaso sa ginaligar paghimbo na da Estrada kag Bunuan agod mapaguha ang 213 million pesos nga kickbacks na gikan sa flood control project sa probinsya sang Bulacan. Ini ang separado sa kaso nga plunder kag graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Sa dinggin kakas ang Anay Tiglicom bilang akusado agod maging state witness.
7: Balitang National. Balitang National.
1: Kaya niyo nabati ang mga balita sa Pilipinas. Direkta naman kita sa mga balita nga nagkahinabo naman sa abroad.
7: Balita International. International.
1: Ginkumpirmar ni US President Donald Trump nga naka-istorya sa mga US officials ang mga mediators nga nagaduso sa pag-untat sa giyera sa pungsod Iran. Wala na naghatagpas ang ibang nga detalye ang US President kung ano ang gintalakay sa mga ini nagikan sa Qatar. Natala na man nga istorya ho ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang mga mediators sa pagpadulong niya sa New York. Pila sa mga gintalakay nila amo ang dalayon nga pagpauntat sang giyera. Kung sa diin, mahatagan sang ligwa ang pagbukas sang Strait of Hormuz.
0: Sa dugang kagkatapusan ng balita international, ginanunsyo ni Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva ang pag-ban o kung pagdumiling sa online gambling isang kasimana antes ang election sa pungsod. Inibangod nga nagpati si Lula nga may malain ini nga epekto sa mga pamilya kag mental health kag zanusaya kaangay lang ini sang paggamit sang illegal nga droga. Gilayon nga ginpatuman ang nasambit nga ban apang kinahanglan pa ini nga maaprubahan sa Kongreso sa sulod sang Sent of Yantikadlaw agod nga mangini sa ka-epektibo nga lagi.
7: Balita International. International.
1: Kakaifab direkta kita sa patag naman sang negosyo.
7: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Atensyon sa mga biyahero. Ginalauman ang mas mataas nga pamasahe sa aeroplano sa first half sang Oktobre makaligad. Nga ginpasakaan sang Civil Aeronautics Board o CONCAB ang fuel surcharge. Nga ginpatuman sa mga airline sa pamasahe. Sa isa ka advisory, ginanonsyo sang CAB nga igata sini ang fuel surcharge sang 3 ka notch sa level 17 sa Oktobre 1 tob 15 gikan sa level 14. Sa tion nga ipatuman ang level 17 mangin isa sa pinakamataas nga surcharges nga gintugutan sang kabalinsang nagluntad ang giyera sa Middle East. Sa idalom sang level 17, ang mga airline mahimong nga magdugang sang fuel surcharge ng halin 559 pesos, tub-tub 1,635 pesos. Para naman sa domestic flights, kag sa tunga sang 1,846.10 centavos, kag 13,726.58 centavos. Para naman sa international flights, depende sa kalayuan. Sa idalom sang level 14, ang pamasay sa domestic flights yara sa 457 tub-tub 1,336 mga K5 samtang sa international flights naman ang yara na sa tunga sa 1,509.08 centavos kag 11,220 and 71 centavos.
7: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
7: Balitang sports.
0: EJ Obiena nakuha ang gold medal kag nakapagkit sang bagong Asian Games sa record sa Asian Games. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
7: Balitang Sports. K5 News FM Live Report.
8: Madinalagon nga na depensahan sang Filipino pole vaulter nga si AJ Obiena ang iyang corona sa 28th Asian Games matapos magpanguna sa men's pole vault final sa Aichi, Nagoya, Japan. Sigurado na ang gold medal para sa tiglawasang Pilipinas sang malampasan sini ang 5.75 meter clearance. Apang, hindi lang diri nagtakop ang iyang dominasyon bangod gintaas pa ni Obiena ang bar agod lapawan ang iya kaugalingon nga record sa Asian Games. Pinaagi sa malimpyo nga 5.91 meter clearance, official siningagin break ang iya anay tournament record kagliwat nga nagpagkit sang kasaysayan sa patag sang athletics. Liwat nga ginpamatud-an sang world number 2 pole vaulter ang iya abilidad kag pagiging hari sang pole vault sa bugos nga rehiyon sa pihak sang pagpanghangkat gikan sa mga kasumpong nga mga atleta. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
7: Balitang sports.
1: Kag K5 binabatian ang balita sa patag sang hinampang, direkta naman kita ka K5 sa patag sang showbiz.
7: Balitang entertainment.
1: Kampo ni Vong Navarro pagagamito ng legal remedies agod balabagan ang paghilway ng Denise Cornejo kag sa Derek Lee. May detalye sa balita si KK5 Maria Rochelle Shaira de Anon Abron.
7: K5 News FM Live Report.
9: Gintahayag sang kampo ni actor kag TV host Vong Navarro nga pagagamito nila ang tanan nga nabilin nga legal remedies agud mabalabagan ang paghilway na day Dennis Cornejo kag Cedric Lee. Sino kay attorney Alma Malunga, abogado ni Navarro. Padayon nga nagasali kag iya kliyente sa sistema sang justisya sa Pilipinas apisar pa may kakulangan ini. Ini matapos ngin bag-o sang Court of Appeals ang sentensya sa duha halin sa grave version padulong sa mas mabugat nga reclusion perpetua nga para sa kaso nga serious illegal detention kaging pasaka sa itong Mayo 2024 sang Taguig Regional Trial Court. Samtang ginkompirmar sa Bureau of Corrections nga nagapakigangot sila sa Court of Appeals agod o si Saon ang mga record kag opisyal nga kwenta sang naserbe nga silot antes igapatigayon ang paghilway. Sa piyak nga bahin ginpahayag ni Navarro nga respetuhon kag batunon ang maging pinal nga desisyon sang korte matapos makompleto ang tanan nga proseso sang layi. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakapeka na naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, ini si KK5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
10: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa Patang sang Entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga. Ka K5 inyo nabatian ang pangkabugosan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subungad law sang Miyerkules. Petsa 30 kita sa bulan sang Setyembre para tuwing 2026. Inyo kami ka K5 na batian pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyong mga radyo. Subong man na batian kag nalantaw pinagi sa amon nga Facebook page sa K5 News FM Rojas.
0: Kag K5 FM Rojas Digital.
1: Pinagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Kag K5 sa ngala nagilamang sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Rojas. Kaupon sa technical side, si ka K5, Juve Cover. Samon nga news director, ka K5, Roldan B. Sana Villarreal.
0: Samon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
1: Kagsamon mabot kaghambol nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupon si ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyo nga nangin tagbalita.
0: Kakay5, Rodney Daban Dalanon.
1: Kakay5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
0: Kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat,
12: sumangabot ka. Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3 Bio para sa imo atay, sa imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sina. Dungan-dungan. Nula untaw tontat. Habang katulog ka, gapisa. Pagin imo atay ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si atay ang ga-detoxify sina.
13: Imagine mo lang sir boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
12: Correct.
13: Tungod nga si atay ang yawan na sala.
12: Ay, yawan sala, no?
14: Ano man lang ang filtration mo sa imo balay man.
12: Oh,
14: filtration ka sa kwan, sa tubig.
15: Inom ka tuod soft drinks pag wa iyo tinaw.
14: Tinaw, oh. Inom ka kanang orange color bla, mang pula color. Ginigwa puti.
12: Ang filtration process ang atay pertika grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. So, ang atay taga process man enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat soluble vitamins, vitamin A, D, E and K ginatago sang atay ta. But ang atay ta ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
14: siya ang isa sa mga pinakadamo free radical, sir boy.
12: Free radicals.
14: Nag-aagi da siya, gatiner.
12: Tantanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
14: Kaya naman mo na lang hindi ako, ani, D3 Bio. Kaya may mga antioxidant, sir boy.
12: Ang D3 Bio has also its own antioxidant.
14: May supportive antioxidant.
12: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant sang ginatawag sang D3 Bio is called ferolic acid. Halini siya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3 Bio. Ang ferolic acid, may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferolic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
10: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Talking about glutathione, Sir Boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, Sir Boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado.
13: Mm.
14: Before ka namahaw, nag-inom na ka sa imo nga D3 Bio, tatlo or lima ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imo avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3 Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawas, Sir Boy.
12: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
14: glutathione.
12: And
14: many others.
12: And many others of dan mong pagid sang yatawag D3 Bio, nga gabulig absorb sang vitamin E sang avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sang magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3 Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
14: Aside sa ferulic, may gallic acid.
12: May gallic acid.
14: So makabulig ang gallic acid, Sir Boy.
12: Ang gallic acid, may ala sa ginatawag nga inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3 Bio, kung may depression ka, way lang labot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3 Bio regarding your liver.
14: Basi may mamangkot, Sir Boy, ha? Triglyceride man gali na ang D3 Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay.
13: Oh.
14: Unlike sa sobra mong kaon tamis, ma-change to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buhi. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, Sir Boy, amo ginang grabe.
13: Correct.
14: Lala ginaya.
17: D3 Bio.
18: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
17: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Visio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
21: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
17: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500. DGX 500.
23: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
24: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
25: Sa DGX 500.
23: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
25: Subong kamusta?
23: Uy na, halin sa nalik kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsa.
17: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
26: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
17: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit hindi ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
29: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sa DDX TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
4: Mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
8: DTX 500.
24: O, si Katrina sa Pianca. Sang una dako ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500 ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne
8: DTX 500 mabakal sa mga butika
25: nagaburon nga mga mata nagamuta nagapula kag nagakatol
8: mag eye care go
25: ang kapsula nga himo para sa mga mata may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata kaangay sang lutein vitamin A vitamin E vitamin C zinc kag bilberry Berry Extract I Care Gold ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops mabakal sa Shopee kag mga butika I Care Gold
2: E3 Bio with Physio.
30: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
8: DTX 500.
25: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas.
8: Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
25: Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso.
8: Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Malaban mo. Mighty C. Na may superpowers. Nalakas tension. At matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
2: The Mighty Power of C!
8: DTX Beauty Soap.
31: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rick Vista. Nga isa kanegosyante, agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
33: Gah, mag-joyride man tabi ka.
25: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makariba? Mag-extend ka!
25: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
33: Tika, ma-joyride na ta.
25: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
33: Sakay ka kidiya!
25: Siyempre! Naka-extend ko ya!
33: Basta sagad nga driver, extend love.
8: Extend Supplement for Men.
34: Yahoo! Healthy nga uto.
35: My thing is honest.
34: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
35: Five times three is 15.
34: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radyo ko.
1: E3Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa E3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: E3Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. E3Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, ang ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio. Nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500.
5: Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag stress adlaw-adlaw.
5: Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan.
1: Mag DTX 500 ka.
5: Kaysa DTX 500.
1: Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Self.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Self.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minuto sa nakaligad sa takna alas 7 sa aga.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
16: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
14: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz sa Western Visayas. Petsa 30 kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Setyembre, ikasyam nga bulan sa tuig 2026. Miyerkules nga adlaw mga ka-K5. Sa mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan diri sa aton siniga pagpangalagad mga ka-K5. Armas lutang kag droga na recover sa implementasyon sang search warrant sa motoridad sa Banwasang Pilar. Pila ka jeepney drivers hindi magpasaka sang plete. Samtang mga pasayro ginapili na nga magsakay sa jeep. Niman matapos gaginaprobahan sang LTFRB ang fare hike apang pila ka mga jeepney drivers mas naintindihan ang kabudlayan sa mga pasayro hindi sila magpasaka plete mga ka-K5 from pamangkot pwede balaina o kun hindi. Masobra 150 million pesos ginpain nga pondo sang DSWD para sa mga mananom kagobrero sa tubuhan sa Capiz. Pila ka mga farmers, kag farm workers, natingala nga wala sila madala sa lista. Sa Balita Nasional, Mayor Baste Duterte, wala sa ihibalo nga may kangtana ng utod sini nga si Vice President Sara Duterte Carpio sa kumpanya nga makapila ka beses makakuha sa minilyon nga kontrata sa Davao City Government. Iningin payag ka po ni Mayor Baste Duterte sa nagapadayon ika-30 adlaw sa impeachment trial batok sa yasini kaugalingon nga utod mga ka-K5. Samtang transport strike magapadayon sa Subo nga adlaw sa piyaksang ginpasaka nga pagpasaka sa amplitihan mga ka-K5. Panawagan sang grupo dalayon nga ibasurang oil deregulation law kag magimo sang konkreto nga tikang ang gobyerno agud mapaganagan ang impact sang sige sininaka sang presyo sang gatong. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 17 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Ginakalangkaga naman mga ka-K5 this coming October 18, Oktubre 18 mga ka-K5, markahi ang inyong mga kalendaryo sa maabot ng Oktubre 18, Domingo ng Adlaw, o pila na lang ka kiaiki ayo, ang hiwato ng K5 News FM Rojas Live Reporting Competition mga ka-K5. Ang pagpasundayag sa mga campus journalists, campus reporters, nagikan sa naglain-lain ng mga secondary and tertiary schools diri sa probinsya sang Capiz. Sila ang nagmadinalag una sa elimination round kag sulod na sa final round tagiwaton ini sa mabot ng Oktubre 18, Domingo ng adlaw mga ka-K5. Magasugod 1 PM sharp as early as 12:30 may kuha na gani. May mga activities na magapangatag man sang mga papremyo kag kalingawan ang K5 News FM Rojas. Antes pa man magsugod ang programa sa maabot nga Oktubre 18 mga ka-K5. No? 1 PM ang schedule sa pagsugod sa programa. Formal nga pagsugod sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition mga ka-K5. Ang venue sa activity area sang Robinson's Place Rojas. No, kitanay kita sa Oktubre 18. Subong padayon ang pagpreparar, padayon ang paghahanas sa mga estudyante, mga ka-K5, sa mga mga finalists nato nalin sa different secondary and tertiary schools, mga ka-K5. Grabe ng ila pag-training, no, kiti may mga gin-provide ng mga headlines para tun-an nila, mga ka-K5. Kaya you know what? If you're really a good journalist, kung isa ka maayo nga mamahiyag, na train ka mayad go reporter or journalist, regardless kung ano nga balita ang mag-aabot sa imo, kabalo ka na magplastar. No? Kay ikaw yung reporter, hindi kaya makapili sang balita. I don't know kung ano mo nang ginatrain sang iban nga mga eskwelahan, sa, and even sang iban nga mga institutions, I mean, sa mga journalist natin, kiti, sa aktual yung practice mga ka-K5, I've been here in this profession for more than a decade. Why hindi kaya kapili isang balita nga mag-abot? Hindi kaya kapili isang balita kung anong i-cater mga balita? That is why isa man sa mga wisdom behind sa live reporting competition nga wala kakabalo, hindi kabalo ang aton sini nga mga reporters, aton mga estudyante nga mga reporters, kung ano gid ga balita, ano nga topiko ang ila sini nga mabunutan, no, kiti gabuto nila ng topic nila and they will be given 3 minutes ang oras para makapreparar mga ka-K5. Ma-construct nila sila utok, no, ang kung paano nila ipresentar ang ila sininga balita sa sulod sang 5-7 ka minutos mga ka-K5. Part ina sang challenge sa mga partisipante naton, mga ka-K5. Kag sa mga finalists naton, we are so proud sa inyo kay tigin na baton nyo ining challenge. Wala ka mo nag-atras, wala ka mo nag-palingkang, kag hindi gid mabangbang ang inyo sining abilidad. Gani kitanay kita sa mga finalists naton sa October 18, sa mga supporters nila, sa mga eskwelahan, sa mga estudyante, mga ginikanan, mga pariente, kasilingan, kakilala, pwede nyo gid sila masuportahan sa mabot ng October 18. Pwede ka mo kalantaw sa bayan sang Robinson's Place Rojas, namtang sa barangay sa Pueblo de Panay, mga ka-K5. No, Robinson's Place Rojas, October 18, alauna sa ngapon mga ka-K5 para sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition, mga ka-K5. Maraga, sige ng kwan, nag-train na, nag-practice na ang mga partisipante naton. I just forgot kung pila ka topics ang in-provide. Pero ang diskarte, sinada, tunan mo ang tanan nga topic nga gin-provide. Not necessarily nga lagpaton mo kay kung reporter kaya nga ginalagpat mo yung report, ayawan ka mo sa kadamo-damo sang data, sa actual ba lang practice, sa kadamo-damo sang data nga kinanglan mo yung process. All you have to do is i-train mong imo mind kung plano, paano mo ang who. What, when, where, who, why, and how. No? 5 W's and 1 H. Paano mo i-plastar ang lead? And then, paano

0: safety mga ka-K5 kag grabe ang abilidad sa mga kabataan, no? Mabudlayan ka sa pagpili mga ka-K5. Kaya nagpakita ina nga kun anuman ang gaginhatag sila during workshop nga mga information sa na idea kag kun paano sila ginpanday sa ila sila nga mga coaches. Kaya hindi lang ni kun hindi lang ni mga kabataan ang magapasundayag, mag-reflect man ini kun paano gingiyaan, kung paano gin-guidean, kung paano gin-hone sa isa ka-coach ang iya sini nga partisipante mga ka-K5. Kag-likewise, of course, bit-biton mo ang bandera sa inyo sini nga eskwelahan mga ka-K5. Ganit good luck ha, kitanay kita sa aton sini nga mga partisipante. Likewise, sa aton sini nga mga supporters, mga listeners naton, mga nagapamati da, mga nagalantaw naton nga mga ka-K5. October 18, markahin ang inyong kalendaryo. Ano na subong September 30, Boss Pizza 1 na sa Oktobre. Oktobre 18, kitanay kita sa Robinson's Place Rojas, mga ka-K5, para sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition. 24 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Namigid siguro ng adlaw tas ang pagpangapis ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Ang kape nga magabulig sa aton nga maka-focus kita, mga ka-K5, maka-focus kita kag maging alerto. Ang kape nga makabulig sa aton nga ma-detoxify ang aton sining lawas. Kaupod aton dira mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix. Isa ka masubo nga balita dito sa may area sang Escalante City sa Negros Occidental, mga ka-K5. Isa ka kafgo patay doa ka mga miyembro sang Philippine Army Pilason sa nagluntad ging kwentro mga ka-K5 sa Escalante City. Sunod kay Captain Paul Lagarde, civil military officer sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army, gin-confirm niya sa K5 News FM nga napatay sa kamiyembro sang Citizen Armed Force Geographical Unit o kon kafgo sa encounter nga natabo sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, siyudad sang Escalante, mga ka-K5. Nga may igo ini sa likod nung kafgo. Kagindala pa ni sa ospital apang ginbawian gid sang kabuhi, mga ka-K5, ang kafgo. Samtang pilaso naman ang duha ka mga soldado nga ginalakipan sa isa ka surgeon kag isa ka private first class, mga ka-K5. Nga may igo man sa likod nga bain sang alatrasan kag sa hawak, mga ka-K5. Naibaloan nga nagpatigayon sang visitation sa barangay Malasibog ang mga miyembro sang community support, mga miyembro sang Philippine Army under sa community support program nila. Sang inali lamang ang mga inigin palukpan sang hindi magnubo na pulo kaginapatian mga miyembro sang rebelde kag terorista nga grupo, mga ka-K5. Naglawig ang inkwentro sa isa ka oras, no, nagsugod alas kwan? Last 3 ang hapon, mga ka-K5. Kagamuni after the encounter, isa diri ang kumpirmado nga napatay, duang pilason sana isang gobyerno, mga ka-K5. Ang kuano, mga ka-K5, sa part sa mga rebelde, mo pa rin ginibalo kung may napilasan o kung may napatay sa ila sining bahin, mga ka-K5, matapos ini natabo ng encuentro dito sa area sang Escalante City, mga ka-K5. No, isa ni karon sa ginatutukan dito, no, kiti masubo, ginibalita, nga ginbawian gid sang kabuhi ining isa ka kafgo kag pilaso naman ang duha ka miyembro sang Philippine Army, mga ka-K5, sa encounter nga natabo sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, siyudad sang Escalante, mga ka-K5, kahapon nga adlaw. 27 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Dirita na yung latest update sa dalagan sang panahon. Hibaloon ta mga ka-K5, pinaka-latest update sa dalagan sang panahon. Hibaloon tang mangin tiyempo ta. Subong ang katapusan ng adlaw sa bulan sang September, mga ka-K5. Wake me up when September ends ko no eh. Tikwa na subong pizza 30 October 1 na buwas ba o terrible? Kada siglang dusan ulan ta nag September 1, buwas October 1 naman. Ginakilatan lang ang inadlaw, mga ka-K5. Sekta na yung latest update sa dalagan sang panahon, ang latest weather bulletin ginadulong sa inyo, mga ka-K5, sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. Naka-standby itong koneksyon sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist, ka K5 Chinel Dominguez. K5 News FM
1: Live Report. Mainit at maalinsangan na panahon ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lang sa mga pag-ulan na inaasahan natin sa ilang area sa may Visayas, Mindanao at dito na rin sa may Palawan. Maganda umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 3.

0: 2026. Patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression Category ito at ito'y huling namataan sa layang 3,315 kilometers east ng Central Luzon. Ito'y mataglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyo na ito ay hindi natin inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya't wala itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin ito inaasahan na maghihila ng habagat. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating Panahon app. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 34 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. Mahina po itong Intertropical Convergence natin sa ngayon, kaya malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawirin na may mataas na tsansa na mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 23 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:47 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin na aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Maraming salamat, Chanel Dominguez, PAGASA Weather Specialist, sa gindulong latest weather update. Ang dugang sinangang mga impormasyon, mabasahan mga ka-K5 sa K5 News FM Ross, kag-K5 NFM Ross sa Digital Official Facebook Pages. 29 minuto sa rebilyan antes kita magdangat sa tak na alas 8. O sa mga ka-K5 na to, na kung may mga mensahe ka mo, ngaligi palabot diri sa tonsinige pagpangalagad, i-comment lang na sa tonsinige Facebook Live sa K5 News FM Ross, kag-K5 NFM Ross sa Digital. Agod babasa ta, anyo sinige mga mensahe mga ka-K5. Good morning o samtang nagakapi-kapi, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag-Prebio Coffee, nag-monitor na si Ma'am Becky Lana. Salamat gid sa pagtutok, Ma'am Becky Lana. Leo Jan Bilyones, taga-tutok naman, madam, mugid gid salamat sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Tristan Wyatt Gulay, nagapamati naman si Tristan. Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona, diri sa may Barangay Kulasi sa City Almalbes Village, Barangay Kulasi. Good morning. Ma'am Elsie Acuña, nag-monitor na, salamat gid sa pag-tutok. And of course, happy birthday halin kay Ma'am Jennifer Frias sa Villarreal. Happy birthday kuno kay Pudel. O, kay Pudel Villarreal. Happy birthday. O, alinsin mo sininga pinalangga. O. Ma'am Larry and Sir Roger Basamot, good morning. Ahlin kay Ma'am Elsie Acuña. Si Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, dira sa may Banika, nagatutok naman. Madamo, gigi salamat sa pag-monitor. Ma'am Irene Macario, nagatutok na diri sa K5 News FM. Si Ma'am Irene Macario, salamat gid. Sa kay Ma'am Elsie Acuña, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., si Ma'am Lisa Barrientoso, present naman no, kag mga taga Tambakulasi, nung Imlot Dorado, kag Dorado Family, dira sa may Banwa Sampanitan. Wilfred Bisana, good morning. kag kay Madam Marian Francisco sa mga BHW kag CVO sa Barangay Inso Arnaldo kag sa mga taga Inso Looban, maayong agad sa inyo. Kag kay Marco Francisco, good morning. Ang batang mabait, halin kay Ma'am Marian Francisco. Salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Sa liwat ta, kung may mga mensahe ka mo, ipadala lang ina diri sa aton sinig pag pangalagad mga ka-K5. Sa liwat ta, happy birthday o sa partner ni Ma'am Memes Frias Villarreal, si Sir Pudel Villarreal. Happy happy birthday ang pagpanamyaw lang sa imo sininga partner. Pagbalik ta mga ka-K5, mga pilan ta makadali, kay Manway kumatimplang, dala ko nga kape mga ka-K5 nami, ginabi ko magkapangape kaagap lang, kay nagagata na din ang utok mo, magkapaminsar ka na sa mga bagay-bagay mga ka-K5. Makapita na DTX Coffee Mix, kay pagbalik ta, dugang ang mga balita, mga issues, kag-impormasyon, tutukan ta diri sa aton siriga pagpangalagad, ina kagiban pa nga mga balita, pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5
2: News FM. News FM. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
3: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka ang butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na guy-star sa Colab City. Termila ko ginaubo, kag-sip-on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip-on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pabasa butika. DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalaba.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Missy.
15: Ang masusunod
16: sa gabi,
15: ako ang bossing.
16: Dahil kasang ako
15: ang extend
16: supplement for men.
15: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling, come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
14: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
19: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
20: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!
25: Foro de los Pueblos.
26: Roldan Besana Villarreal.
25: Para sa Foro de los Pueblos.
26: Foro de los Pueblos.
1: 21 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross at Digital. Ako babasa at ang inyong sininga mga minsahe diri sa itong sinigapag pangalagad mga ka-K5. Isa mga suki na itong diri sa may area sa Teodoro Arcedes Trade Center, nagatutok na itong sininga mga suki ng mga ka-K5. Madamo gid salamat ha, sa pag-monitor. Diri sa itong sinigapag pangalagad sa K5 News FM sa Foro de los Pueblos program. Sa mga suki na itong dira sa may TATC, no? Dira sa RV Mini Mart, nagpamatig sila dira. Kag likewise, diri sa may area sang Paseo, natungan sang City Hall, kag Metropolitan Cathedral, Galanog, manaday la mga radyo, mga ka-K5. Thank you, gida, sa itong siniga mga suki, ng mga nagatutok diri sa itong sinigapag pangalagad mga ka-K5. By the way, yung nakakuha naman subong sang negatibong reaksyon mga ka-K5. Kung ma-recall nyo ining basketballista bala, nga madamo, nga mga bisanway kakilala, isang lihiti nagka-interes sa sininga kabuhi, ang natunan nga sunda ng sininga kabuhi, naging invested katama ang publiko. Hindi bangod nga personal nila nga kilala, or related sila sining bata nga basketballista mga ka-K5 nga napatay, ko ma-recall nyo, napatay ito bala sa pagkalumos mga ka-K5 ining si Rene Baterbonia. Tisubong medyo controversial ini mga ka-K5, hindi lang komo sa nagapalibot sa iya sining kamatayon mga ka-K5 ni Rene Baterbonia. Kiti while nagahandom ini nga mangin basketballista gid na mangin kabahin sa isa kadako nga eskwelahan kag nagabakas para sa iya sining pamilya nga maladbot man ang ila sining manghandom, tinatabo ining kamatayon niya mga ka-K5. Kag madamo na gani ang nagabulig sa pamilya matapos nga napatay si Rene. Kaga, madamo naman ang nagsakay mga ka-K5 kiti nang impopular ining bata nga ni. Kag hindi niya sala nga nagbakas lang siya mga ka-K5 para sa iya sininga handom nga mangin basketbolista o galing tinapatay. player na inisang Ateneo pero tinapatay mga ka-K5 matapos malumos. Ang pamilya karon Baterbonia, kidamo gidiyang natandog si historian ni Rene Baterbonia. Kitikuan mo dupang teleserye mga ka-K5. Halin sa probinsya, nakasulod bilang varsity player sa isa kadako nga eskwelahan, iya sa mga manggaranon kagsikat, eskwelahan, which is ang Ateneo. Pero napatay while naga tinguha nga malabot ang iya sininghando mga ka-K5. So, madamo natandog ang istorya sini sa pamilya Baterbonia. Pero subong, doon nagalain ang mga ka-K5 ang dalagan sang istorya. Kaya kung madamo ang naluoy, subong do nag-amat-amat naman madamo ang naugot mga ka-K5 sa ila sini nga pamilya. Kahit ito ginimo na nila yung kumikitang kabuhayan ang nangin kamatayon sa ila sini nga bata. Hindi ta mabalaan kung anong wisdom sini. Dugini mo nila nga palangitanan. May mga t-shirts, no? Kag kun ano pa da. Nga do ka pareho nga ginpanginpusla nila ang popularidad kag ang pagka invested katama sa mga Filipino sa kay Rene. Tiyari na butang naman sa limelight ang iloy ni Rene mga ka-K5. Matapos ginag-post ini sa social media nga ti may entrance gali no ining si Rovelin Baterbonia. May pa-entrance gali mga ka-K5 nga 30 pesos para sa mini museum sang iya sini nga bata mga ka-K5. Hindi para sa ilang merchandise store sa ila baligyaan. Grabe no. May pa-entrance sa mini museum. Ang punto diri nga kinanglan may pa-entrance mga ka-K5. Kitigin sa iya sini nga social media post ginatag niya nga ang entrance nga 30 pesos ang para sa museum or mini museum, hindi para sa store o kon merchandise store. Kung magasulod sa mini museum sang iya sini nga anak nga si Rene Baterbonia, may entrance nga 30 pesos para sa maintenance mga kakipay. Pero ang mga taga Talacogon nga sakop ang 16 ka mga barangay, pwede ya kasulod ga wala bayad. Basta ipakita lang ang ila ID o kon proof of residency. Pero ang upod nila nga mga non-residents, sukton sang regular nga entrance fee nga 30 pesos mga ka-K5. Pero kung magkadto ka sa merchandise store, sa ila sining store mga ka-K5, kung sining gabaligya sila mga memorabilia, iban mga merchandise pertaining sa kay Rene Baterbonia, pero yabandog siya kalag, pwede kuno kamuya kasulod gawala sang entrance fee mga ka-K5. Nagbukas ang physical store sang August, mga ka-K5, kagagin question ini no, sa madamo ng mga netizens, matapos kiti may sukot ng 30 pesos mga ka-K5. Nga para sa iban, do kaladlawa naman eh. Do nangin imbis ang kaluoy sang publiko ara, do nagwa na yung mga ka-K5 nga kaladlawan. Although ang punto sa mga netizens, kung lang taon tayo analyze ang ilang mga komento, of course, ara yung ila kaluoy sa natabo kay Rene Baterbonia mga ka-K5. Ara yung kaluoy. But to the point, nga nagabaligya ka sang t-shirt ka parte kamahal, may QR code pa kuno kag nano to, malmaal ang presyo, nga do perde mo pang K-pop star, kag subong ati may pa-entrance fee ka pa sa museum, ti do na damo na nagasiling ati ginimo na nila yung palangitan anang kamatayon sila bata. Ang iban pagid nga mga patay gutom nga mga iban na, we're not saying tanan, kuning ibanda, ang iguunti ka muna, nga mga ano tawag di sa ila content creators, ti wa mas laga create gani content kamayo mo or ano sila mga online personalities, masyado na nila nga ginsakyan ang popularidad di Baterbonia. Da sari-sari na nga mga bersyon ang nagagawa online, may mga conspiracy theory kun ano pa na da, para anti makagain lang sang engagement kay whether positive or negative engagement, engagement managyapon, kagkita managyapon sini mga desperado na nga mga online personalities, mga ka-K5 or tawag sa iban sa ila content creators. Gakreate sila content bisan kabutigan, patalang or hindi na insakto or sobra-sobra na. Para lang may kitaon sila, kulang na lang makilimo sila mga ka-K5. Pero tigini mo na nila yung kumikita ang kabuhayan ang nangin kamatayon sining bata. Ani? Imbis kung tani nagapahuay ng kalag niya sining mga ka-K5 sa gita pa yakatublag. No? Kag hindi tama tungkad ang wisdom sining Iloy, mga ka-K5. Nga sagi niya pakatublag ang iya sining bata nga nagapahuay na. Amo man sa mga tawo, sa mga ara sa social media, nga ginaimo nila nga gatasan ang istorya sang kabuhi ni Bater Bonia, mga ka-K5. Kag entrance fee for a mini museum nga 30 pesos, I think not necessary. Kay if you're happy and proud sa nang achievements sa imo bata, kag kung gusto mo na namian ka nga gina-celebrate sang tao ang nangin kabuhi sa imo bata, kag ang kasubo sa iya sini nangin kamatayon, huwag hindi malain nga buksan inis publiko. Pero kung imuon mo na yan nga may pa-entrance fee ka na, tido, ambot silingon sila do, negosyo na ini. May mapa, may mga merchandise ka pa? Kisa do, hindi ta matungkad abi. Pagpalangga pa bala ini sa isa ka Iloy? Or ginimo na nga livelihood program mga ka-K5? Hindi ayan nagsubra na gidman? Nagsubra na kita sa aton sining ang kurit? Kagsubong ang tao imbis maluoy, magpalabot sang kasubo, kalisod. Madamo na subong yung nagakadlaw mga ka-K5. Kaluluoy man ang bata. Nga pati siya nga nagapahuway na, nadadalasa pa bangod sa ginahimo sa mga buhi diri si Babos ang dutang luaan mga ka-K5. No? Kisa do, hindi mo man magets ang punto. Inibala, gina-celebrate lang sang nanay, anayin kabuhi, sang isini nga bata. Ang inspirasyon nga gindala ni Rene sa mga ulihing tubo sa mga pamatanon subong? Or, ginimo na lang iniya kay Kumo popular, panginpuslan ta na lang para may kwartahon man ta. So, hindi ta mabalaan. Only ang Iloy ni Rene ang makabalo sini, ang makasabat sini mga ka-K5. Pero sa mao, ang kaluoy ta kay grabe subong baldado man sa mga negatibong komento online. Kumadamo ang naluoy kag naka-incende sa sitwasyon sang Iloy, kag sang pamilya, mga ka-K5, madamo naman subong ang nagakadlaw, nagapakamalaot, kag nagahaboy sa mga negatibo nga mga tinaga. Hamal ko gani ka, garot na sang kalibutan, mangin maayo na lang kita sa aton sining isig ka pareho, kag palabaon ta na lang ang aton sining paghangop. Di kundi ka man niya magbayad sang entrance fee, way man niya sa may imbitar sa imo nga magsulod to. No, kundi ka man niya, kung di ka man niya magsulod, di hindi ka magsulod, di para hindi ka magbayad 30 pesos. Kagang pinakamaayo yung bagay, kung gusto mo gimnan ipangamuyo ang isa ka napatay na, di of course pangamuyo kay. Bisan ara, kalandaga pa mong karo, kag madumduman mo kag mga muyo, katiway ginia problema, or kadto ka to sa simbahan, para magpangamuyo ka. No? Hindi ya importante ang imo physical touch to sa kung ano man ang mga nabilin, dira mga ka-K5, kung sincere gid man ang imo sining pagpangamuyo sa isa ka namatay na mga ka-K5. So hindi ta mabalaan ang wisdom sa likod sini, pero ti lawaay lang sa pananawan sa mga konserbatibo nga tawo, lawaay lang kay ti may pa-entrance fee ka, may mga merchandise ka pa nga ginahimo mo yang adu pa lang itan-an na ang nangin kamatayon sa isa ka bata mga ka-K5. Gakun tani nangin maayo pang iya sining imahe, nangin maayo pang ginbilin sining eleksyon sa mga uling tubo, ilabi na sa mga pamatanon nga nagabakas man para makatibawas para sa ila silitag sa kapamilya. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta mga ka-K5. Good morning lang kay Sir Reynante Cam, nagapamati na upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam. Dire sa may barangay Dayaw, nagapamati. Good morning, salamat gid sa pagtuto. Kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor na. Madamo gid salamat, Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Salamat gid sa pag-monitor dari sa K5 News FM. Kag sa mga kuano, mga suki na tondira nga nagatutok na dari sa aton siniga pag-pangalagad. Thank you gid sa aton sining nga mga suki nga mga ka-K5 no nga nagatutok sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM sa may barangay Kagay kay Sir Freddy Bartolome nagamonitor na sa may Kagay mayong aga kay Marizo Alba nagamonitor naman sa may Sitio Tulay barangay Kagay. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5, mayara sang serye sang operasyon nga ginkasa ang mga otoridad no sa mga nagahupot sang droga kag armas lutang mga ka-K5. Pinakalatest dira sa may Banwa sang Pilar kahapon nga adlaw mga ka-K5. Kag subo nga aga sa information ta, may ongoing operation dira sa may Pundol sa Banwa sang President Rojas mga ka-K5. Balikan ta na diri sa aton sinig pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdon.
0: KK5 News FM. News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: So good lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Mel Oy.
2: DTX 500.
5: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga gatubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na no?
6: Music pero, therapy.
5: Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
2: DTX 500.
5: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no, naga-vibrate na sa any sound nga batian nga ga-vibrate ina kag that is being translated interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo, and ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini ba lang hypoglycemic way kabi ka kahon gabagting na mabagting na sa anay kung stress ka mo man na no. So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo no angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
2: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tila ang imo blood sugar sang una?
7: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
6: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
5: Husto.
6: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
5: Oh, araman.
6: The reason one is, taas ang antioxidant.
5: Oh,
6: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
5: Aha. Isa
6: ka lang. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
5: Husto.
6: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
5: aging.
6: Of the reason.
5: Oh, oh.
6: Wala na gabase sa edad.
5: Pag edad mo, abido ka.
6: Kay mayara mo nga 25 anos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
5: Hubin pa.
6: Like in general ba?
5: 70 na, pero daw 60 lang.
6: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant ni mulawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
5: Amugid.
6: So, hindi pa bungol ka, way kagay ng antioxidant.
5: Oo.
9: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blang permis sa loud music.
5: Amo man na, isa man na, doktor.
6: Excessive noise exposure.
5: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis nato isa.
6: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detect ka para may panglaban ka.
5: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detect, mag-mighty sea.
9: Correct.
5: Amligan ng inyong pamatinan.
6: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
5: Pamatinan.
9: Ma-infect ang dalunggan mo, inablanggat tulo na.
5: So ini ha, simple
6: meningitis.
5: Lang. Meningitis. Oh, meningitis. Saman, maka-affect sa
6: imong... Pwede inflammation sa imong ano, brain.
5: Oh, example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your
6: ears. Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
5: Kagrabe kit.
6: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkaguba ang imo nga palamatinan.
5: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para maligan na ton ang aton nga dulonggan.
8: DTX 500!
10: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio. 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may ang VCO yung may D3 sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3.
13: Kasakit ang tiyan.
8: Max 4 Biotics.
13: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
8: Max 4 Biotics.
13: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para health ang dyan.
13: Pag-klinika,
8: Sport Biotics.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Ang TTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabugana sa charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: TTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sali si Jake. Una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule. 310. After 1 week. Nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
21: Clinica Diofresh.
22: Available now.
23: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
23: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend